0: kailangan pag nami idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup to three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong ari resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
18: Ang DTX
6: X500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX500 masaligan, epektibo. DTX500 mahigo bala ang imo dugo. DTX500 masamit ka bala gina allergy. DTX500 ang DTX500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX500 masaligan. DTX500 E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
19: Angeline?
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang oras, alas 8:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
7: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan, magtumar Clinica Spore Biotics. Ladies, kung nag-suffer kamo kung mag-abot ang inyong monthly period, may dysmenorrhea, gauri, od sa kasakit, iba sinagi na butangan nila sa botelya nga may mainit lang tubig kag palibot-libot sa ilang puson. Pero kung gusto daw hindi gid madala, ang imuon ninyo magtumar sang Clinica Spore Biotics. Kung magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon, bala Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Annalie Bahade, or gani mga pagkaon nga may gatas kag naga lupoy-lupoy kamo, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Mga isa na kasimana way paka makapamuhin. That's already a cause for alarm. Kaya kibalo ka kung katinirang higko sa enlarged intestine, makatugay na sang colorectal cancer, kagiyon pa nga mga infeksyon. So para nga manamigid ang pamatsag, kada adlaw na namigid nga nagapamuhin ka, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, magtumar Clinica Spore Biotics para nga nagadalhay lang. Alas 8:10 na sa aga. Gininyo nanday Vice President Sara Duterte, Attorney Israelito Torion, kay iban pang petitioners sa Supreme Court, nga magpagwa ang High Court sang status quo ante order. Status quo ante order. Iniagod ipauntat ang impeachment proceedings bangod sa gidapayag defects sa authority ni Senador Francis Guevara Escudero bilang presiding officer. Ginahangkat man sa petitioners ang amendment sa Rule 2 sang rules of procedure sa impeachment trials angot sa pagpili sa presiding officer sa mga kaso nga wala sang kilabtanan ang presidente sang pungsod. Ginhimo ang amendment sa session sang Senate sang June 3, 2026 nga padayon karon nga gina-question sang minority bloc sang Senado.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Las 8:11 sa aga, this time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di nagkukulang.
9: This time check is brought to you by Centrum Advance.
10: Centrum Advance.
9: Alagang di magkukulang.
11: Balitang sports.
6: Sigway kita sa sports. Nagidabantayan man ang World Cup sa patag sang football. Ang Argentina, ang team ni Lionel Messi. This will be his last World Cup appearance. Sulod na ang Argentina sa World Cup quarterfinals. Matapos nga nalagas ang duha ka goals kag gilutos pang Egypt sa score nga 3-2. Sa among hampang, nagpanguna ang Egypt paagi sa mga goal nanday Ibrahim kag ni Zico.

0: kayon nga nagpadaog sa Argentina. Inyang una nga tiyon nga nabawi sa Argentina kag nalagas ang duha ka goal sa ila pagpasakop sa World Cup. At tumangon sa Argentina sa quarterfinals ang magadaog sa tunga sang Switzerland kag Colombia. Ang USA na-eliminate na kay naperde man sila kahapon. Alas 8:13 na sa aga, oras tulong sang Mighty C kag DTX 500.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. Let's try nga makakuha sa antike kay ining kamatayon ni Simon Super Istong Kapindit Jr. nga nakuryente kay nag-ground allegedly ang microphone samtang nagakanta sa video ke. Kay balo ka naman nga daan na Sir Kimmy Rosopanes dira sa Sabon Station sa Pasig City kay Ma'am Julissa, kay Ma'am April, kay Mats Love Villarus kag sa Dafar Goods Enterprises diyan sa old building sa Pasig Branch. Ma'am Apple Kamarisiman, ang mga Pilipino yung mga kwan gina ma video kigid, makro kigid, no? Amo nang pulauto asan sang tanan? Bisan Libagon, bisan Sintunado, ala balbal. Kapin pa ko na nakatughong na. Di amo na ang stress reliever sang tanan. Kanta-kanta kada either sa balay or usually sa mga ilimnan bla. Inom-inom ka man na kag sige kanta-kanta palaoy-laoy kaya. Di amo na ni only here in the Philippines. Ang mga Pilipino ya gusto gyud mag-uyat microphone mo. May mga tinion gani isang una dumdumanta nga nagatiniro. Hay! Kapit ba dira sa distrito sa Mandurriao, damo ginadala sa mga krimen sa una, sa ngara pa kita sa patrol na assign. Nga nagtiniro hay, bangod nga wala man ka namo, ah, bangod sa microphone kay hindi na ya magpabulo sa isa. Sige na nga kanta ka impossible dream. To dream the impossible dream. Ikaw, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Rose Kabangalimbagi, anong paborito nyo nga kantaon sa video ke? Ang damo gid nga napatay, nga ginpatay nga mga nga kanta, ginpatay at ignore nyo sa tinaga. Ang kanta nga My Way mo, My Way, no? Kay ilig kitabisan sino, My Way kantaon. And now, the end is near. Yang kanta mo sa The End is Near, usually dali ka ma-end mo life. Kaya hindi na magpabulos. Kapila na kabeses, dumantagin na nga kadamo sa mga insidente nga nagtiniruhay, bangod sa pag-inagaway sa microphone. Ang nasun ka pamangkot, ano nga kantang ilang nga ginakantaw, ang ilang nga ginagawan, My Way gida, Mami Asun. Daw kadamo na ina ang insidente sa microphone nga naaw, o na ground, no? Let's try nga malabot ini kay iti. Nagligad nga daw dyan, July 7, tungang udto, gani, tungang udto, no? Tungang udto sa Inland Resort sa Culasa, Antique, tanan nakibot sang nakuryente ining si Simon Kapindit Jr., no? Samtang way pang Antique, pakita ta sa inyong yung mga vlog bala nga palanggay ni siya because well-loved content creator, ka-member ini siya sang Team Ragmo. Dito sa Antique ang mga tao ay malampalotwasan mo maka-scroll-scroll sa cellphone kag bisan daw iban sina daw korni na gani nga mga vlog ang tao ginakuha nila mo ginagwanta mo. Ang never say goodbye miyad kay Sir Kimmy Rosopanes, never say goodbye.
1: Bullshit, not good.
0: Sige be pakita to please Sir Polo para makita ko di please oh. Okay? Pakita ko bini si kuno si Super Distong or si Simon Kapindit Jr. And dugay makuha makita sang statement sa isa ka kilalang electrician diri sa sudad sang Iloilo kag sa probinsya. Okay? Video ini no pero namin ko blang iagid lang vlog Sir Paul please.
2: Goy. Agoy! Woohoo! Ya, agoy, wek, wek, tatlinga, wek, wek, tatlinga, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, tatlinga, wek, wek, tatlinga, wek, agoy, pe! Ipe! Ipe! Ago, ago, ago, ago!

0: Kuhita talinga kon isogaw. Kaya mo na nga mang vlog niya blang nakakuan ka makalingawa, no? Isa sa mga vlog ni Istong, Super Istong, or si Simon Capindet Jr. What really happened, no? Nag-ground ang microphone. Nga nag-ground. Kaya balo ka i-discuss aton ini para nga para man sa safety sang tanan, no? Kay ti usually ang loud-loud ya Pilipino yung nag-video key, ga-karaoke mo, no? Birthday man na, ano man nga celebration, weekends. And amo na ang banding time, kanta, pasa-pasa microphone, kanta, no? Reminis sa mga nakaligad mo. Ti sa tunga-tunga sa pakinasadya, may trahedya nga natabo. Check na nga ito na Antique Connection. Who's on the line, please? Makai home ka man pasubab, no? Nga prapit, nga tali, pumiso ka, bi? Kwan, bi, ng kuita, bi, talinga ko? Bata pa sa Istong, no, 23. The reality of life, bla, no? Dog gila pamunpon subong mga bata, no? Si Rene Baterbonya at 19. Si Divine Adili, 21. Si Istong, pick sa iyang kabantugan, ha? Isubong nga daan niya, social media na mo, no? Sa una niya, television, gadya nga mainstream TV. Subong mga bong rebilyang ni sa una, mga Philip Salvador. Subong niya mga ordinaryo nga mga vlogger. Basta nga ang content niya, malingaw ka, makakadlaw ka, makalamho ka. At age 23, he died because of electrocution. Check ko ba sa Paul, please, ano itong atong reporter? Kabuhi, tasubong so fragile. Amo ganina, hindi ka kin magtikal-tikal. Once ka ni magtikal-tikal ka ganing, baka nga, you have more time left. Kay ka kay balo, kay daw ang kabuhi isang tao, ginapanggilan ni si Lamon mo. Tikal-tikal ka sabong, kag kuhan ka ng inang tanan nga sugid imo. You have K5 Teen Christine May Antonio sa K5 News FM Colasi.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
0: K5 Christine, si Ted Inidre sa Iloilo, go ahead.
2: Yes, ka K5 Ted, in Bawian kang Kabugi, samtang ginabulong sa Anghel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose de Buenavista, Antique, ang dyang vlogger nga si Simon Capindet Jr. o kung mas kilala bilang Super Istong kang Team Rago Morges Antique, kahapon lamang tiaga kang Martes, July 7, pasado mga alas 10 sa tiaga ka K5 Ted. Nang sa atin nga pakiganget kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy Chief of Police kang Colasi Municipal Police Station, pasado alas 6 ka sarang gabino katong July 6, nag-report ang tiya kang biktima ang sadyang insidente kung sa diin. Suno sa investigasyon kang kapulisana, around the 1-2 ti hapon kang July 6, nagasinadya no ang dyang biktima sa Isaraca Mountain Resort nga nahamtang sa barangay Kamansihan, Colasi. Tagwile nagasinadya ka K5 Ted, syempre ang iba na nag-videoke, Jabalasanda, mga kaimawan kang dyang vlogger, nagakinantaman ka K5 Ted. Apang kang time nga ang dyang vlogger, no, tanar nagkapot kang dyang microphone, gulpi lang dyan na kuryente, bangad gani, ginapahayag, grounded ang dyang microphone ka K5 Ted. Now, no, gintabangan pa dyan ang daka mga kaimaw, da kaya gulpi lang ang natabo, pagkita nga nagakudag ang dyang biktima, gindali-dali dyan ang daka, kasbala ang linya kang mic, no, ginabunot ang saksakan, kay dyan pa lang, no, ginapahayag, nga rugyan gidhalina ang kuryente ka K5 Ted, kagindaran ang da sa Maya Colasi District Hospital. Actually, no, marapit-rapit lang man ang dyang resort, no, pagto sa Maya Colasi District Hospital, rugyan mismo sa town proper ka K5 Ted, kag mismo rin sa may Colasi District Hospital, ginalapatan, no, kang nagkaigo nga pagbulong apang nag-declare ang doktor nga hindi bala, no, masarangan rin sa hospital nga mabulong ang dyang vlogger. That's why gin-transfer dyan sa may Anghel Salazar Memorial General Hospital apang kang hapon, no, ti alas 10:07 kaki-5 Ted, gindeklarara nga patay ang dyang biktima. Kag sa pamangkot taman kung ano bala, no, ang sitwasyon kag dyang biktima that time, andot na kuryente amuran ino kung basa bala dyang anang lawas or basa nga anang lima, andot nga na kuryente. So ginahambala kang abyan mismo no kang biktima kay actually pag kabati ta kang balita nagsugod kita mismo sa may hospital para makiganget no sa mga kaimawan kay sa may resort kay that time nag-agto sandar dyan sa resort kay nag-celebrate sanda kay nag-graduate wala sa kolehiyo ang dyan mga batchmates kang vlogger kay K5TED. So ang iban ka to wara pa kuon balangan nagrigos sa dagat or halos tanan sa daw wara pa nakaparigos sa dagat kay ang iban nagahimos no kang rulutoon may iban nga nagakinanta kay K5TED kag buhay rin man or duro rin man nga mga tao balaw mga kaibawa sa imawan na nga nakakapot kang jang mic pero pag abot ka na nagulpi lang ang natabo nga nagga-ground jata na sa K5TED kag ang jang vlogger abi no 23 years old no bata pa lang jang kay K5TED kag ginakuon nga wara gid sa sanda nakaparigos pero hambal no kang aton nga kapulisan sa aton nga pag-interview kahapon nagatugro man kang testimony ang jang caretaker nga pag kita na rugto no sa area no basa ang short kang dyang biktima kay K5TED. So amo paran ang gina-follow up ta kay may mga nagbuwa nga istorya kag mismo no sa pamilya kang biktima nga ang tong basa nga short naghalinto kay bangod gani nangirihi balaja ka K5TED kag hindi kuon nga nagparigos dargan mismo sa swimming pool ka K5TED kag gagin pamangko ta man kun may sarabton bala no ang resort or ang management or tag-iya kang dyang resort. So ginhambal kang kapulisan nga may liability gid no ang pamunuan kang resort banged man may ginapahayag negligence sa anda nga part banged may mga previous naman galing incident kun sa diin duro ron man ang naka-experience siya nga once ginakapkanda ang jang mic kang microphone grounded gali ka K5TED pero kun kang tag-iya kang resort nagahambal man dyan sa kapulisan nga willing dyan magbulig no sa pamilya kang biktima ka K5TED kag aminado man nga amo gani randuro man ang nakaagi nga nagrounded sanda ka K5TED nga kang una duwara lang balagi na sa pakay gani minor ang pagkaground ka K5TED
0: why mapatay so this is the first incident nga napatay gid ang nagground sa microphone nila dira.
2: Yes, ka K5TED.
0: Si Simon Kapindet Jr., taga din ni K5 Christine?
2: Taga Barangay Lipata, Kulasi, ka K5TED.
0: Lipata, Kulasi. Okay, so natabo ini noon time, kapon?
2: Yes, ka K5TED.
0: Nakainom sila, wala?
2: Wala pa ka K5TED, kay bago pa lang gid sila to ka, no, wala ka abot.
0: Oo. So nakakanta na siya or manukanta pa lang siya kag nakurinte siya?
2: Inugkanta pa lang ka K5TED.
0: Ano nga kanta nga ginpili niya?
2: Oo, wala na to na pamangkot kung
0: ano. Amo na nga mga kwan mo ang mga salient nga mga kwan bla nga mga information nga gusto tay baloon. Anong iya paborito da ka nga kanta K5 Eileen? So gindala pa siya from Kulasi pagadto sa San Jose.
2: Yes,
0: Rayo pa eh. Rayo pa eh. Pero pa kuras, tatlo?
2: Bali, ang resort ka K5TED do 500 meters away ato Kulasi District Hospital. So, mga hapon doon man, no, gina-travel pagto sa San Jose. Kung maghaling ka, regyaling sa Kulasi, do mga 3 hours
0: doon
2: man ang biyahe.
0: Oo, kagi ko na biyahe dahilin sa Kulasi pa San Jose, Marayo. Sige, okay. Single ining si Kuano, si Simon, si Stong?
2: May nobya dyan tanak ka K5TED.
0: Okay. Wala na pang investigation na kron sa polis. Pero tanga ton, Andrea, gindala tayo nga balita kay K5 Christine. Para nga may awareness bala sa tanan. Kaya tanan kita, nag-croquet mo.
2: Yes.
0: Gusto mag-uyat microphone. Why isang, why gids ang mapay-why mo? Di ba?
2: Ikaw, K5TED.
0: Ikaw magkanta ka.
2: Ang mga bika dyan nga, ano bala problema, once nga grounded, dapat ginaisla na. That's why nga lesson learned naman dyan sa mga nag-a-videoke, K5.
0: Di buhay rin ngayon dyan nga may natabo. Dyan, ano ang ginimo sa isang management? Da, may electrician man sila, may maintenance man sila. Da, why may ginimo na sila nga daan nga may mga nag-kakuryente, nagli nga mga, ano da, mga customer man?
2: Oh, ginhambal kang kapulisan nga wara lang gid siguro nanda na maintenance pala ka K5TED kay gani no wara na sapakan kay minor ang tong pag-ground kang iban ka K5TED.
0: Oh, lang taon tayo na kun ang microphone alone makakosa na sa isang electrocution kun amo gimana kun ang event pag mga factors. K5 Christine, salamat gid ha.
2: balita halinrugya sa probinsya kang Antique para sa Foro de los Pueblos. Jessica K5, Kristen M. Antonio para sa kampiyona nga balita, serbisyo publiko kang kalingawana sa probinsya kang Antique ang kampiyon nga sasyon K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Las 8:28 sa aga, ang karaoke sa Pilipinas, Absolute Cultural Cornerstone ini, nagsugod ang iyang journey in 1970s kag 1980s. Paagi ni Blas sa cassette based minus one system. Sa una magkanta ka, dapat mabakal ka sa minus one mo. Pero sa uli, bangod sa advance ang technology, nadula na ini. Ang Filipino inventors ng karaoke, napamati ibla ka mo. Only here sa foro ha. Amo si Roberto Del Rosario. Siya ang nagpapatent sa first karaoke sing-along system sa 1975. Kag nangin world's first patented karaoke machine. Subong videoke system paired with scoring na. No? Tang, tarang, tang, tang! Kanta ka bisan ni Bago, 99 ka mo? Aryo, in 1971, ang Japanese musician nga si Daisuke Inoue nag-imento sang first coin-operated karaoke machine, ang Juke 8 nga natawag, o iban sa jukebox. Pagi sa bantog nga, pero ay ito na napapatent. Sang 1975, Pastor Bobby, ang Philippine entrepreneur kag inventor nga si Roberto Del Rosario, ang mga nag-invento sang videoke or karaoke, nag-develop sang karaoke sing-along system. Ginpapatent niya ini, lakip ng microphone mixer, amplifier, kag cassette deck, nag-set ini sang blueprint for machines. Sa 1980s, ang cassette-based multiplex, may multiplex pa sa una mo, ang mga cassette lang patukar ka mo, kag minus one formats, nag-angkon ini sang popularity. Ang pagkanta, ng regular pastime, sang tanan kapin pa sa mga gathering, sa mga piyestas sa baryo. Sa 1990s, gin-introduce ang video system nga nag-display sang lyrics leading to ginatawag nilang videoke. From karaoke to videoke. Nag-transform sang karaoke pagadto sa interactive and competitive social activity with digital scoring. In 2000, as to the present, ang system nag-evolve from massive cabinet boxes to affordable, transportable microphone units. Kagti ini naggamay na gamay ikumpara mo sa una nga kabugat gid nga bitbiton.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Amo na ang palotuasan sang tanan ang kantang My Way mo. No, amo gid ang palotuasan sang tanan, and now the end is near. Ikun sa kong ginobo ko mo da. End is near gid kay kun hindi ka magpabulos ka microphone sa piyakto nga lamisa to bugman at tapos gid. Ma-end gid imo kabuhi. Las 8:31 na. Pa-explain tani sa kilalang electrician diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ano nga ang microphone alone makapatay sa tao kon makuryente? Or may mga factors beyond sa paglantaw ya sang common tao? Ano ya sa paglantaw sa electrician? Hindi lang isa kundi duha ka electricians ang nag-istorya ni kagabi. We appreciate gid sa ilang pagtingwa para nga mahatag sa aton ang pagpatag. Ako nga ang may mga nagkaklanabo pa rin sa ni nga mga insidente.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang kinasadya na talusan sang trahedya. 8:31 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: K5. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Puso! BT

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Bakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Asal rika.
2: Epic.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Oras, alas 8:40 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C.
21: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
20: Ara, baka muda! Sinayaan nyo na ko. Lawig gabi, no? Iban sa inyo, no, mugot pa sinsab, la? Alas 8:40 na sa aga, subong adlaw, National Be a Kid Again Day. Kung balikan mo, abing pagkabata mo, anong gusto mo balikan? Mampangkaw pityaw or ins panaguay? Or gani, makuhan ka mampangka ng tumba patis? Di amo ina ang... anong gusto mo balikan ng tumba patis? Ano pagiging ganina? Panaguay? Or dumugay? National Be a Kid Again Day, dropping grown-up responsibilities. But sa lingon nga kung ikaw, abi, maedad na, malam na, pahigad mo na imong matrabaho, kag magbalik ka sa pagkabata. Balik ka sa pagkabata, pero hindi ka lang magbinata, bata! Kati ang bata to, no? Away sila, pagkadugay-dugay, friends naman sila mo. Ang ginatawag na nga childlike faith. Magkabalang batang, daddy, mami, hambal mo, baklan mo ko potel-potel, baklan mo ko talak-talak. Childlike faith, no? Childlike, but silingon, nga gapati ang bata, yan nga matumana. Kaya mo man ang hambal gani sa maayong kasulatan, hindi na ko magsaga, di ka bro Biblia. Yung mga karo daw Kristiano, kagindi kag daw holier than daw gid. Bakan! Para rihom lata! Nga, you should have a childlike faith. No, dapat kang imong pagtuo daw pros bata blang why pugong-pugong ka why pang duwa-duwa mo? Gapa na guay tay Ma'am Bings, ari pa de. Kun ikaw Ma'am Remya Panes, Ma'am Ningning Ilumbano, gusto yo balikan sa inyo pagkabata. Balik ka mo sa pagkabata, hindi lang magbinata bata. Las 8:42 na. Balikan ko anay ang parte ni sa discussion ta sa pagka kuryente sang Bantog Antique vlogger nga si Simon Kapindit Jr. sa Inland Resort sa Barangay Kamansian, Colase Antique, 23 years old. Patay sa, no? Patay sa matapos ginapayag na ground ang microphone. Now, ti ikaw Sir Janly Sarabia, may kampang gaman may kan pulo kanin dial please. Dagulag mo kita please. Ga kanta ka man sa video kay, no? Tanan-tanan na, ga kanta eh. Mo ginayang paoto asan sang tawo. Kag ang pastime ka na makarelax ba? And now, the end is near. Ako lagsanay sa ibabaw kahoy, sa elementary, kay daw tumboy-tumboyon takon sa una. Ang bali Ma'am Aisha, madab ba? Sabang yung Ma'am Aisha, ano ka girly-girly ka na? Perdi ka kay Ma'am Betty, eh linsang gamay tayo Ma'am Betty, na girly gin mamo. The Barbie doll? Diba lang Ma'am Betty? Alas 8:43 na, check ko si Ari Salinyata, ang kilalang nga electrician sa siyudad sang Iloilo. By the way, this news is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
21: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
20: We have Sir Bongbong or Sir William Zapanta. Please, para may makita ko Sir Paul, please. Inang ma-explain natin bala kay sa report kay nasang K5 News FM Colase sa Antique nga Simon Kapindit Jr. or Super Stong was electrocuted because sang grounded nga microphone. Sa electrician's perspective, paano naton iniipa-incendi sa common tao. Kahit na lang kita naga video-video ke, bro-video ke kalidag, tapos bro-bay ba, kadag-kadagaw. You have on the line, Sir William Zapanta sang Candida Farm and Prayer Resort, kagsang Ultrade. Sir William, si Ted, mighty si morning, sir.
0: Good morning.
20: How's life?
0: Okay lang.
20: Amo na yung papabong. Garagutong, garagutong agi. Dari kita on a serious note, Sir William Zapanta. Sir, kay balo kita nga damo sang fans ining si Simon Capindet Jr., si Super Istong. And tanan kita ma-relate ini kay because tanan kita naga-video kimo, no? In one or the other, galingaw-lingaw kita. But ti sa tunga-tunga, galisang kalingawan ko isa gali, sa kasadya may trade yung matabo. Is it possible nga ang microphone that was grounded ang nagtuga ginman sang electrocution pagka kuryente sining vlogger nga si Super Istong nga Sir William?
0: Actually, Sir Ted, ang microphone, why na sa voltage, kayo na mo 12 volts na nalaga supply siya nga DC mo.
20: Oo.
0: Pero kung may diferensya ang unit, siguro sa akong nga pag-analyze, kakulang sa maintenance ang unit nga nag-grounded ang microphone. Either sa ara sa primary voltage nga nag-grounded siya, kaya ang primary voltage na naglaga na sa 220 mo kay line to ground inang ilada. So ang linya sa 220, madalagan pa na sa switch. Ang switch na 220 pa na. So kung mag-grounded na sa mag-speak ang isa ka linya sa ground, may posibilidad na madalagan sa hasta sa microphone. Pero kung wala diferensya ang unit, imposible nga mag-ground ang isa ka tao nga nagkakanta unless nga may diferensya ang unit. May faulty wiring, no? May mga open wire nga nalagdikit sa board niya, sa body niya, o sa mga itinda. Dira na sa nag-cause ang electroshock. So, madalagan ina sa, once nga mag-ground din na sa, madalagan ina sa, kung gakapot kati ang aton nga lawas, ang human body, ta ano giniya mo, tama giniya ka sensitive sa mga electricity. Eh, posible giniya madalagan na sa mic. Bisan pa ang wiring sa mga mic na gagmay na pero madagay na ang current. Kung ikaw nakapot ang mic, ma-shock din.
20: So mostly... Oh, yes, sir.
0: Either nasa sa beach, either nga nag-TL siya o kung basta ang surface o kung ang ilang siyempre kung narasa sa beach, may mga extension ina ginagamit. Kung laba, wala, kung layo. So hindi ganit na advisable tani ang extension para sa mga video key.
20: Kay...
0: So kinanlala, plug yun sa main plug ang video key machine sa main plug yun nga may ground na ang lawas ang building na ako na may ground mo. So kulang ina sa grounding man nga mas posible kulang sa grounding. Pero ang ako nga analysis na nga may diferensya ang unit nga kulang sa maintenance.
20: Kay sa report kay na ni K5 Christine Antonio nga damo na sang na kuryente pero wala nang mapatay. But sa ingon nga kada uyat nila microphone ga kurog-kurog man sila Sir William.
0: Eh, may ano na, may diferensya na lang.
20: Oo.
0: So, better sila ang maintenance na, pa-check nila sa electrician. I-trace up, kinakonsiliin nila ang mga diferensya. Nali sa mga, alam mo, actually, Sir Ted, ang ginakosin na sa mga electroshock, ara na sa primary voltage. Ay, alam mo, direktay na yan sa, no? Direktay na yan sa... sa kurente sa main. Sa primary, magagtoy na sa secondary, i-step down yan na. So, magwa sa na, DC na na.
20: Ano ba sa yun sa DC? Ano ba sa yun sa DC? Direct current DC?
0: Oo, direct current. Pero sa primary na ya, alternating current yun na ya. So ginabutangan niya sa bridge type na diode, kaya condenser, para ma-release ka tapos maloy sa DC, matransporte sa DC.
20: Oho. Sa common tao, blati, siyempre tipon-tipon, sadya-sadya, kung sa beach nga setting, may katil sa bukay mo kamuda nga gin rintahan, tapos paligo ka mo to sa pool or sa dagat mismo, balik ka to, basain mo nga bayo, basain mo shorts or imo kamot, or kung huwag ka man abing nagpaligo, basain mo abing nga kamot kay nag-uyat ka sa nagahula sa abing nga botilya, sang beer, or sa baso abing may tubig. Is it possible nga mag-conduct ina sang electricity kay magatuga sang pagkakuryente, Sir William?
0: Hindi certain. Kung basa ang imo nga kamot, wala man nagawa problema. May shock na programay kay bala mo ang current sang current kay naga-deliver sa microphone is multi-volt lang na. May ilibolt na na siya nga wala na sa isang bultay nga nagasulod. Magasulod sa gamay nga bultay. Kaya nagasupply na siya sa microphone ang 12 volts na may power transistor, may resistor, may condenser. So pagwa sa microphone, wala na lang siya bultay. Kaya storage na sa power transistor ang bultay nga 12 volts. Direct current na.
20: Yes. Oh.
0: So may posibilidad na bisan pa nga hindi basa ang kamot o kung basa man lang so ang bank, walang kuryente. Sa basin din siya. Ang basin din
20: siya. Sa basin hindi pa rin siya. Okay.
0: I-check din nila ang maintenance. Bala mo video kina, ang BABG kiyan, basin na iya kay kinanan nila, may maintenance kina, pero niya.
20: Kung namo kulang sa maintenance, ini last na lang, Sir William, kaya lang alang oras ta.
0: Oo, correct.
20: Kung ang isabi ma-electrocute, ma-kuryente, bilang electrician, anong imo panugan abi Sir William, either sa video kima na or sa balay man, anong dapat imuon dayon na Sir William?
0: Para nga unit na nga mga video kiyan, mostly sa daw lang ginagamit na i-check na nila before operate. I-check nila kung may tester sila, pag wala sila sa technician, testeran nila ang unit. Kinanagin na nila ipi-88 kaya ito ang adlog ginagamit na nila labi naging sa mga bars na sa mga beach na kinanan kaya sila magamit sa tao i-check yun na nila inspection amo ginang kinanan sinada
20: i-unplug na yun ang device no kung nalibaw mo may na kuryente i-unplug na yun no
0: correct
20: galing kayo
0: kaya wala mo may voltage panagal na kasulod kung may storage voltage na sa mo
20: Okay, at least naibaluan ni natong sa layman's term. Salamat gid sa ihibalo nga ginhatag mo Sir William kag drama sing mo friend sino kanina si Sir da nga upod mo man.
0: Si Rolando.
20: Sir Rolando, no dra sa Juan Molo. At least napansin ni naton sa common tao ga pamati subong Sir William.
0: Okay, thank you sir.
20: Sir William, salamat ha. God bless.
0: Thank you, man, sir.
20: Thank you.
0: Okay, bye-bye.
4: Foro de los Pueblos. Foro de
20: los Pueblos. Ang elektrisyan nga si Sir William Sapanta, kung gusto ninyo nga magpakaayos ang patakod sa inyo apartment, condominium, mansion, hari si Sir William, 0930-329-0118. 0930-329-0118. Hambalon nyo lang Sir William, mapangayo kami bulig mo. Batian ka namon baya sa K5. Si Sir Rolando, salamat gid sa inyo. So, amo tong paglantaw sa electrician's perspective, nga may diferensya ng daanang machine, kag wala sang maintenance. That is why nga natabo, ang isa ka trade nga nagpatay sa vlogger, nga si Simon Capindet or si Super Distong sa Kulasi sa Antique.

0: Subong adlaw, National Be a Kid Again Day. Balikan pa ang aton pagkabata. Hindi lang nga mangin bata-bata kita. Anong gusto mo balikan sang bata ka pa? Maglagsanay? Babaw kahoy? Ano gusto mo? Mabuyanay chinilas? Ma-ins? Malisik-lisik? Or ano? Mabalay-balay? Ikaw ang tatay? Siya ang nanay? Hulid-hulid man? Or gani? Ma...
1: Kundi ako pagbibigay.
0: Palupad-burador, no?

0: balikad ng aton inner child. Mo na iba na Manila, bata nang malam na proga kwan pa naga dinom pa gatnas. Mama Isha, gani ka lang to pa karton. Ah, si Mama Isha ga ang pang Chinese garter ta na ha? Ang kantang ay ni Jamie Magtotoy 1991 sa Musi Musi Ano Na album sa 1992 nga movie ni Gretchen Barreto sa Sico Films. Ginsulat ni Ray Magtoto. Eh kasi bata! Loksong tinik! O sa mga bata da kag gusto nga magbinata bata. Relate gid si Ma'am Bing sa. Wa na galing ko oras sa 8:55 na sa aga. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mabagat sa mga butika. Para sa matilong na dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy ka lunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre!
10: Libre!
9: Wow!
10: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasang ako!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing
16: performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matinlo na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatoy.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan
17: ang
16: gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
10: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
10: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
10: Ang kampiyon
16: D3
10: na istasyon K5 News FM 5 K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon
15: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang ganyan carrots.
22: Oh, hindi lang carrots, mga kulturan.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
23: Basta.
19: Ano na yung engineer ba?
15: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din ng diskusyon si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
20: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
24: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagkuhan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
20: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
24: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
20: Palainom
24: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
20: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
24: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
20: Wow.
24: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
20: tin. No? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair, tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, amay dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
24: Take note, ang avocado may glutathione man na.
20: Wow. No?
24: Actually, anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, kagmaitis, tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
20: Mm.
24: Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papapahawa yun man, gani kun ako sa inyo, kao na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kadadlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: TGX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score ganit?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
20: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
24: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamid sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
23: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your

0: para, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
2: Rustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
5: Nami nagid akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Bakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C, papalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
3: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap
11: sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Brand, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
12: para habon ang ilok,
2: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
12: Clinica Dio Fresh.
2: Damo yung hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
12: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
12: Ay, basi malatnan ka. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
2: Of course. Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
12: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung

0: ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
1: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Para sa diabetison.
1: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan na lang ato nga kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: ka pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
2: Kung aga napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imosilula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
2: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
0: pamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
0: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
2: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
2: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sang imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
0: Oy, kampiyon.
2: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
2: Oh, pero may natubatian sa una, no? Kaon money.
1: Kaon money.
2: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Di ba? Perdi ang money sa sa D3 Bio.
0: Layo lang.
2: Layo-layo, gidya. 100 times.
4: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
1: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Kaya muna ginatag sa D3 Bio.
1: Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
1: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different kita parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribahe hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagadya Sir Boy ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton, kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
5: Grabe, no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga a, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attraktibo, pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, may lipids niya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? Kung D3Bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimo silila, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala ka gainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3Bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
6: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo ah. Mm-hmm. Damo ah, kaya wala man na sang, ano, wala side effect, wala...
6: It's all natural.
2: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
5: cancer.
2: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento D3Bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagit ako makabatsyag sang sakit.
7: May DC. Mabalik sa mga buti ka. DTX Beauty Cell.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mera pa benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalon mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 Bio. 'Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3 Bio.
12: Bisan dinggi, giniinom ko
2: yan. Diba dinggi subong, grabe ang kuan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
13: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
13: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3 Bio.
12: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
7: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at law-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa pag-ibo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
3: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 9:36 na sang aga. Iyari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa aton balita lokal, padayon yung nagkoordinar ang Police Regional Office 6 sa kun PRO 6. Sa mga local governments units sa kun LGU kag Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa hulag kag posible mga epekto sang Super Typhoon Inday. Nahibaloan nga nagmando na si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa tanan nga field units nga i-monitor ang weather developments. Hibaloon ang mga lugar nga mahimo o maepektuhan sang pagbaha, landslide, kag iban pa nga mga weather-related hazards. Ginpasiguro man ni Tuanyo nga handa para sa deployment ang personal mobility assets, communication equipment, kag iban pa nga operational resources. Para sa aton balita national, ginpaathag sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga normal lamang ang ila pagpadayon sa pagpasaka sa mga objection sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial. Agud masiguro nga nagasunod sa proseso ang tanan nga ebidensya kag pagpamangkot. Sunod kay Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team, obligasyon sa mga abogado nga magpahayag sang objection kung nagapati sila nga may paglapas sa rules of procedure apesar nga ma-sustain o kung ma-overrule ang objection. Ang importante nga ma-record ini sa korte. Matandaan niya sa tunga sang sesyon sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial, madamo sang objection ang ginpasaka ni Attorney Carlo Narvasa. Lakip na ang pagkontra sa pamaagi sang presentasyon sang prosecution sa pagpatawag sang testigo nga isa ka miyembro sa National Bureau of Investigation. Kun sa diin naging punto ni Narvasa nga wala na lakip sa linked impeachment complaints o kun wala ang iyang ngalan sa articles nga gin-transmit sa Senado. Para sa aton balita international, pilason ang 18 ka mga individual matapos nagluntad ang isa ka paglupok sa Damascus, Syria. Natabo ang paglupok malapit sa hotel nga gitiniran ni French President Emmanuel Macron. May duwa pa ka mga bomba nga gilayon nga nakita sa mga security forces. Kagang isa sa mga ini, ang gulpi lang nga naglupok samtang ginadiffuse sa mga otoridad. Nahibaloan nagbisita sa Syria si Macron agud makigsapol sa presidente sang pungsod nga si Ahmed al-Shaara sa Presidential Palace. Ang oras, las 9:39 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang inadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, maginom na sang Mighty C para lawas resistensya dugid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka-K5 student intern Adeline Alcalde para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike, kung
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre!
6: Libre! Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM.
7: May balita na, may drama pa. Kampyon.
8: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan!
9: What?
8: Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ikaw naluoy na ko gani, maglantaw sa iya eh.
2: Ate ko naluoy ka, buligin na lang to siya.
1: Ay, ano?
2: Oo, buligi siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip ayo.
1: Nye, ang gwa ko daya karun daw buangan.
2: Oh, okay lang na. At least may upon sinuli inisip ayo.
1: Aya, Baw na kulbaan mo yung pilakadlaw, base bala sukbon maninuli yaw. Kung ano ka damong tubig sa baybayaw?
2: No! Dason, gamiton niya dropper.
1: Oo.
2: O kung hindi gani kutsara.
1: Kaya kaisip niya ganing balas kung pila kabilog. Basi nasusok po niya naman ang tubig sa baybay.
2: Sadyo-sadyo, ino!
1: Kaya

0: Boss Rocket, may pamangkot naman kumbla sa imo.
1: Kagano naman ina, Boy Ramon.
0: Sino ayan ang mauna impeach, boss? Si Sarah o kung si BBM?
1: Boy Ramon, budlay na nga pamangkot.
0: Amo na ganigin na pamangkot ko sa imo, boss. Kay bisan ako, nabudlayan man ko. Galibog man ang loko, boss.
1: Nga, galibog ka gidaw.
0: Kay kada adlaw, lain-lain ang makita ko sa Facebook.
1: Amo gina ang problema mo. Ang Facebook.
0: Oo, good boss. Kaya ang Facebook subong, daw pareho na sang barangay plaza.
1: Kagnaman.
0: Kay tanan, may opinion. Kabalo ka, boss, sa Facebook. Kung mag-comment ka da, bisan man baligya ka lang balot, daw masalaan ka man abugado. Tapin pagin mag-comentar ka daw, daw pipiho nga daw sobra ka pa sa abugado. Oo, boss. Pero sa tuod lang, boss, ano si mo pinsaraw? Sino ginang mauna impeach?
1: Ako ya.
0: Oo? Oh?
1: Ako? Wala ton ko anay kung anong matabua. Kabudlay magambal ka sa patapos eh.
0: Kagaan naman, boss.
1: Basi ang balon mo naman kung adaw manugpakot ko. Ikaw bala, Boy Ramon?
0: Boss?
1: Kung matabo, kay sino ka mapusta?
0: Ay, hindi ko yung magpusta, boss ha?
1: Kagna!
0: Kaya wala man ko yung pusta. Anong ipusta ko na, boss, ang kwan ko? Ay, halos nga ni takabakal sang bripta, mapusta pagin ko na.
1: Sakto na hambal mo.
0: Boss, sakto ni hambal ko, tood.
1: Gani?
0: Hulaton ta na lang kung anong matabo. Kung sino gidman ang mauna impits. Di siya na eh.
1: Amo na ganing hambal ko eh. Ikaw man lang labing gabais na.
0: Amo gani, boss, ngang ipusta ta, ibakal ta na lang kape kag tinapay.
1: Ang problema kay bisan isa ka bilog pandisal daw, hindi takabakal. Kaya wala man ta ni kwarta.
0: Di, nagmambal ka nga mapusta ka.
1: Sadya-sadya, no?

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanami sang amon plano ni Ibusman Ribulta.
2: Amo gid, boss. Kanami gid kay amat-amat na hawan ang aton alagyan. Wala na tunok.
1: Wala na tunok, pero may kagingking pa Japon, ah.
0: Why? Ay, hapos lang na pangwahigon, ah. Nahawig tagani ang tunok, ina pa?
2: Amo gid, Mr. President. Ham-ham na ng katapatya.
0: Correct.
1: Ngay.
0: Yusuf Castre, everything is under control because we have maleta.
2: Amo na ang abansi sa aton kay daw may tuburan kita.
0: Oo. Samtang ako pa yung presidente sang nasyon ngayon, paldugi tayo.
2: Mr. President.
0: Yes.
2: Kadamo dis ang ginbalik nga kwarta sa mag-asawa nga diskulob.
0: Ate, isulod ta na sa malita. Kagdalon sa aton balay.
1: Partihin man ko dabi, Mr. President.
0: Naturally, kay kitang nagplano sini, dapat kita man ang mapaldo sini.
2: I like that, boss, BBing.
0: Yan, very good.
2: Ganami pagid ang lakat. Ganami pagid ang lakat sang utok mo. Utok ta, kung nakagamit kita sang kok.
0: Ba?
2: Kokwa.
0: Amo gid. Ganami gid. Sa-sa-sa-sa iyo.

0: May gokulatoy?
1: Ano man, may gabangkoy?
0: Hindi bala, ha? Nagkontrata ta nga kung wala ta klase sa Sunday school. Madrewing-drewing ta?
1: Oo, ako pa ya. Tapos na ko gani.
0: Grabe ba? Tapos na yun ang drawing mo?
1: Tapos na. Ako pa ya. Sansaw lang gani.
0: Anong yung drawing mo?
1: Aryo. Na?
0: Ba?
1: Leon.
0: Hala! Dindang Leon?
1: Amo ni Miguel?
0: May kukulatoy? Daw ko rin man ang naglain ng bot? Hala! Daw ko rin at nakaban niya kagi kastigo ba?
1: Leon na Miguel? Kwan na? Nauyala na siya Miguel?
0: Grabing Leon mo daw ko rin ba?
1: Ikaw ba lamig mong? Ikaw yan, may ano yung drawing mo?
0: Ariyo.
1: Aba? Wala?
0: Kanding nga garap sa damol ngayon mo na.
1: Wala? Amo na, Meg? Ano ka pala? Daw wala man tayo ngayon mo, Meg?
0: Obos na guru harap sa kanding, Meg. Yago, kali, Meg. Basi matingala ka nga wala ng kanding, ha? Natural, naglakat na, Meg, busog na siya mo. Hindi siya mabusog na naubos sa kidharap ang ilam mo, no? Tiyo isang nabusog siya, naglakat si Dayon.
1: Ala?

0: Prebio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay happy kanunay DTX 500. Masaligan epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan niwang-niwang sa akay wala git ko gana magkaon kag sa agay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty. Diso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
11: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasing!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: yan ang gapanupo
14: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
7: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
0: ang PCO
7: yung may D3
0: mga butka.
7: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
0: ang PCO
7: yung may D3
0: mga butka.
9: K5,
7: K5
9: News FM.
17: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: Yusuf Castro. Daw mayong mudo sa aton bossing.
1: Oo eh. Una bes, gindalaan mo siya sang kok. Kokwa.
0: Oh, ololo.
1: Kamayo kagidya magtrabaho, ibos madre multa, no?
0: Sa karami ko magtrabaho, daw maluyag ka na sa ako na ino. Hindi ka maghuya-huya hambal sa ako, ha? Sanay na ko na.
1: Hala.
0: Sa dalain ko nga serbisyo daw, normal na lang sa akon nga may nagkagusto sa akon nga mga government employee.
1: Ibos madre multa. Sa performance mo, no question gid ko. Pero sa itsura mo, may dako gid ko nga question mark.
0: Kagaman!
1: Tungod nga mas gwapo pa sa imong utod mo nga si John Kikrimulta. Ikaw ya, ang muax mo, daw bugungan nga paka nga hukas ng ulo.
0: Hala. Sadya-sadya, no? Wah!

0: Er dyan laba-laba, nga gintala mo ko diyaw.
1: May pakilala ko sa imo, ah.
0: Kagsin una?
1: Tantan! Tantan! Tantan!
0: Eh, doga tawag ka lang kay Do ba?
1: Wala. Amo nang tawag ko sa migo ko. Tantan! Tantan!
2: Hello, laba-laba!
1: Oh, ari na si Tantan, ha?
0: Oh, hindi. Wow, siya? Wow!
1: Kilala mo siya?
0: Familiar lang, ah. Kay Tantan iyang ngalan, pero kun maglakat siya, nagatintin.
1: Wow!
2: Hello, laba-laba! May dala ka galingan sa tab?
0: Animal, daw ako pa yung nasalaan niya nga sutab ba?
2: Sutab ba na siya gali, laba-laba?
1: Mangkutay lang siya, mabalaan mo mana.
0: Animal, daw wala iya pa ko ginadipinsahan, no? Daw idagdag iya pa ko, hao?
2: Ay, mga amigo, sutab ka?
0: Diyan, laba-laba, amuning ang amigo mo?
1: Oo, siya na si Tantan.
0: Daw kaagi manitumba para dorman?
1: Pasakahi lang, ah.
0: Animal, ginpagbudlayan mo pa, kuya. Sadya-sadya, no?

0: Ahay, Boss Norbing, ah.
1: Naano ka naman, Jaguar?
0: Nasubuan ko, ah.
1: Kangaan naman.
0: Nag-expectar gid ko nga ikaw gid ang maging Salvador ko diri sa ospital.
1: Ah, abi mo lang na iya. Amo na dapat hindi ka gin mag-asa kay basi masakitan ka lang.
0: Tani, bisan naman gamay lang bala nga kalooy haw.
1: Kung sakpon ta kabayad, daw pariho lang na nga nagkuha ko sang bato kagin pok-pok sa ulo ko.
0: Kagaman, boss.
1: Natuwa bala. Kadako na yasang bil mo, ho? Mas dako pa yung bil mo sang sa akon.
0: Te, ipisan pila lang tani, boss. Ipisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
1: Nah, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
0: Amunay galing ang istorya daw. Wala gigilit chansa nga makakuha ko dire sa ospital, eh.
1: Ah, doon amu-amu ginaguro ang matabo.
0: Sadya-sadya, eh, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 98.7.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung
5: may D3. My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami inauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman Roman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
0: X10 Food Superman Roman.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
19: My puso!
20: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:38 na sang aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, ginanonsyo ni Mayor Raisa Treñas nga giradeso na siniyang pagpatukod sa Iloilo Sports Center bilang kabayan sa programa sa syudad sa pagpasangkad sa sports. Iniyang gipahayag sang alkalde sang Lunes kadungan sang pagpasidungog sang syudad sa mga atleta nga nagpresentar sang Iloilo City sa palarong pambansa. Sa piyak nga bahin, nakabato naman sang cash incentives ang mga atleta nga nakakuha sang medal sa palarong pambansa. Personal nga ginhatag sang alkalde ang cash incentive kadungan sang flag ceremony. Nakabaton sang 7,000 pesos ang mga gold medalist, 5,000 pesos ang mga silver medalist, kag 3,000 pesos ang mga bronze medalist. Nakabaton man sang 2,000 pesos ang kada coach kag assistant coach. Sa kabugusan gipasidunggan sang 11 ka gold medalist, 16 ka silver medalist, 37 ka bronze medalist, 13 ka coaches kag 4 ka assistant coaches. Para sa balita nasyonal, ginpangabay ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court nga magkoordinar sa Sandigan Bayan Agud Tugutan sanday Senator Rodante Marcoleta kag Senator Jinggo Estrada nga makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Cayetano, importante nga makapartisipar ang duha ka senador sa mga sesyon gani ginhingyo ang Senado nga mangayo sang permiso sa Sandigan Bayan. Ang iya pahayag ang matapos ipabutyag ni Senate President Francis Cheese Escudero nga nagakinahanglan sang 16 ka boto agud makonvict si Duterte sa impeachment trial. Para sa balita international, naglunsyar sang sunod-sunod nga mabaskog nga pag-atake sa US sa Iran matapos sini ginatake ang 3 ka commercial vessels sa Strait of Hormuz. Suno sa US Central Command o CENTCOM, ini ang kabila bilang balos sa Iran sa pag-atake sa mga commercial ships nga may sakay ng mga sibilyan. Suno sa Iranian state media, ginigo sang US ang Kishim Island, Bandar Abbas kag Sirik sa diin may mga napilasan apang wala sang may na-report nga patay. Ang oras alas 10:41 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas gimpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, maginom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid perme. Mighty C, mabakal sa butika sang Iloilo ka mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka K5 Halilum Makahilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso! BTS!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: song was brought you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
6: Magnesium sa
5: ato. Amo dapat palinsigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balindokramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
6: Mm-hmm.
5: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
9: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Uy,
5: meaning
6: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
9: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
9: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
9: May turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
9: Extend, kampiyon.
6: Sarurot gina.
5: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3
10: Bio. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: radio. Campeona radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: MBPS.
4: Ora sa K5 News FM Iloilo. Las 11:04 na saga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. And this time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
7: 11 Mbps.

mga kakifoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa atong pagpangalagad sa Subong Edisyon ng Subong Adlaw! Miyerkulis na! Asin si Mangin Adlaw ba? Pitsa 8 na sa bulan sang July. July 8 ha? Miyerkulis, Subong Adlaw! Along-along kita kay Arena sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Si Inday. Inday. Kusta ka na, Inday? Di na si Inday. Inday, maluoy ka man sa amon, Inday. Ulan ka lang, pero hindi man tama agad ka namol. Para lang ang mga tipon kami isang tubi. Inday! Hindi man paghaliti ang amon mga pananom. Inday! Maluoy ka man sa amon. Ang super typhoon na Inday nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility kag gindeklarar ang signal number 1 na sa pito ka mga areas suno sa pag-asa. Okay, arena diri signal number 1 ang tropical cyclone bulletin na suno sa pag-asa ang sentro kon mata ni super typhoon Inday. Was estimated mga 1,405 kilometers sa east nga parte sa northern Luzon na may packing maximum wind sustained winds of 185 kilometers per hour malapit sa sentro. Ang gustiness up to 230 kilometers per hour kag ang central pressure sini 938 HPA. Si Super Typhoon Inday nagahulag padulong sa westward na may kadasigon nga 25 kilometers per hour sa mabaskog nga typhoon force winds na nag-extend outwards up to 900 kilometer from the center. Ang tropical cyclone wind signal number 1 nagaepekto sa sining mga areas sa ay lang anini kay ang epekto niya sini sa extreme northern Luzon sa Batanes, Cagayan including ang Babuyan Island, ang northern kag central portion sa Isabela, sa Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dima Pigi, Rojas, Luna, Delfin, Albano, City of Cagayan, San Pablo, Iligan City, Benito, Solibin, Tomawini, Cabogao, Reyna, Mercedes, San Manuel, Palanan, Kabatuan niya sa kwana sa Isabela, hindi kay sa Iloilo, Quirino, Dibilakan, Gamo, Malig, Mako, Nakon, Burgos, San Guillermo, ang Danan, Alicia, San Mateo, tanan nga ina sa Isabela. Subong man ang sa Apayao, ang mga kabanwanan sa Apayao. Ang advisory sa ulan, heavy rainfall outlook. Ang heavy rainfall outlook due to tropical cyclone Inday sa buwas o kon sa Friday, o Wednesday lang kita subong, no? Sa kapani sa Friday, magalabot to 50 to 100 millimeters dito sa Batanes. Ang heavy rainfall o kon mabaskog na pagulan, outlook due to southwest monsoon. Ang severe winds, minimal to minor impacts from strong winds and kag possible within any of the areas under wind signal number 1. Samtang ang highest wind signal na mag-agi, pinaagi sa passage ang Inday, ang wind signal number 2 or number 3. Ang enhanced nga southwest monsoon o kung ang pagpabaskog sa southwest monsoon
Nga mo sini ang piri-piri sang super typhoon Inday magadalas ang gale force guts sa mga areas, especially sa mga coastal areas dito sa Northern Luzon. Mabasko gini no nga gale force gust over parawing areas, especially sa coastal kag mga upland areas na ma-expose ang mabaskong hangin sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon. Kalabanan sini sa may Mimaropa, Bicol Region, kag Subuman, sa Bilog, Visayas, kag Mindanao. Ang hazard affecting coastal areas, ang gale warning will be issued today kag ang northern kag eastern seaboard sa Luzon, kag Visayas. Ang pag-travel by sea o kung by barko ang delikado, risky for all types of damage of vessel. All mariners must remain sa mga puerto or if underway, magkantugid sa mga lugar nga safe ang ilang mga barko nga nakalakat na. Suno sa pag-asa. Ang track kag intensity outlook ni Super Typhoon Inday. Ang nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kon para ni forecast sa paghulag generally westward sa masunod nga 24 oras and will turn northwestward sa nabilin nga Philippine Sea kag sa malapot malapit nga extreme Northern Luzon by Friday, July 10. Antes ini siya magkadto sa Southern Island sa Japan kag sa Sea North sa Taiwan. Si Inday ang ina-forecast nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Kag maglandfall ini sa eastern coast sa mainland China sa Domingo, July 12. Si Inday will remain sa iya sini nga kabasko kag super typhoon hasta ini buwas nga adlaw pitsa 9 sa bulan sa Hulyo. Kag maga-downgrade ini sa typhoon buwas sa hapon o kon sa gabi. Masunod sini, it will gradually magahina ining si Super Typhoon Inday. Nevertheless, it will likely remain

tokon social media account, tokon website sang Pag-asa. Para nga hindi kamo mapatalang sang mga tawo blang ang obra na patalang lang. Pareho bla sang objection lang kahapon. Kahapon da pila ka tinaga nga objection ang nakuan ko na nanduman ko kag ginana kore to kay Pablo Lawrence. Objection, Your Honor. Daw sobra 30 ka objection mo. Puro lang objection. Ang objection niya ini sang council ni Vice President Sara Duterte. Ang tinutuyo sini to delay. Ang tinutuyo sini ang pagpahinay. Pag-delay sang impeachment proceedings. E pero ni bagyo ini nato ni mamal nga objection inday tay super typhoon inday. Ay nag-inday Sara man ho. Objection. Super typhoon inday. Hindi mo mambal nga muna. Pero kahapon sa council ni Vice President Sara Duterte sang respondent. Kadamo sang objection, Your Honor. Kag mga lagting nga mga abogado, ginakorek, ginatudluan. Sang pilaman ka mga abogado. Oras aton nga pagpangalagad lason si 16 na. Panayon ka mo ka nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo. Diri sa siyudad sang Iloilo, mga nagapanguna nga mga balita. Ginpaidalom sa Blue Alert ang siyudad sang Iloilo. Bangod sa pagpanghanda, amo na ang ambal nilang importante nakapreparar kita. Better prepared than sorry. Amambal kita nga layo sa aton si Super Typhoon Inday. Pero hindi dapat amo sina. As long arisa sa Philippine Area of Responsibility, dapat nakahanda kita, nakapreparar kita. May mga ginatawag na action plan. May mga plano ang aton sini nga mga disaster risk reduction and management council kag mga offices all throughout the Philippines. Samtang ay pa sa kag-ari pa sa Japan, dapat nga ma-maintain naton. Mahimo naton ang preparasyon. Ang mga kautura naton nga ara sa mga landslide prone areas, sa mga flash floods prone areas, dapat nga maka-alerto, mag-alerto kita. Mamati gid kita sa mga legitimate kag mainstream media. Sa mga update, ilabi na gid ang pirmi lang mga pamalay nga nagkalaguba sa mga coastal areas. Hindi lang diri sa siyudad sang Iloilo kundi sa mga coastal areas man sa palibot sang bilog nga isla sang Panay kag nasakupan sang Western Visayas. Ang Philippine National Police nakahanda man ang Philippine Coast Guard. Ito yung Philippine Coast Guard, damon sila ang nag-mando sa mga seafarers, sa mga mariners, kung may biyahe o kung wala. Pamatigid. Importante pamati kita sa husto ng mga balita sa mainstream media. Para mahibaloan naton ang matutuod niya nagkakatabo. Para mahibaloan naton ang aton himon in cases nga may mga calamity. Abay pang magalikaw inin siya sa aton. Kay kaluluoy man kita nga ginlampaso man kita sa mataas nga presyo sang langis. Mataas nga presyo sang langis sa bilog nga kalibutan naganubo. Ang presyo sang langis sa crude kag gasolina naganubo. Pero galing sa Pilipinas siya gasaka. Oh, ganubo ya sa world market. Ang presyo ana isang presyo, Ang presyo sang langis diesel o kon gasolina man naganubo, nagabarato. Pero sa Pilipinas siya nag-increase kita. Grabe, no? Sana malumos man kamo sa mga sobra-sobra nyo nga pagmahal sang baligya nyo nga krudo kag gasolina sa mga Pilipinas.

0: check ta karon sa pagbaligtang aton mga kaki 5 reporters sa mga preparasyon sang PNP sang local government unit kag subong man sang Philippine Coast Guard and other government agencies nga naka-monitor kang naga-preparar sa sining super typhoon Inday nga risubong sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kagiban pa nga mga balita. Standby mga kaki-5 ha, mabalik kita pagkatapos kita lamang sini.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
6: Nagaburo ng akong nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akong panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akong nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tensi. After 1 week, nagnami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala gid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ari. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
14: Tigasi!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko
14: ang Extend
15: Supplement for Men!
14: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matilo na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
17: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
17: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
17: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
17: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga ka-K5! Sa aton sining pagpangalagad dire sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Dali lang kay pasudlon tanin si K5 AJ Cordoba. May nadakpan siyang babae. Nadakpan niya. Nakop na nadakpan niya nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. 88.7 si Maria Mira Basco. Maria Mira Basco sang Barangay Lopisaina, Norte, La Paz. Sa atong sining okay ka, may kapika sa K5. K5 AJ, sa atong sining okay ka, may kapika sa K5.
25: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
26: Okay, mga ka-K5, sa subong ari kita diri sa Barangay Lopisaina, Norte. Masa din, no, sa atong diri nga paglibot, may isa diri ka balay o kon ano yun na di siya. So, hibaloon natin, mamangkot kita diri. Sorry, si ma'am, good morning. Nami ka, imo nga radyo kay katunog. Nakatune in ka sa K5. Okay, 5 News FM. Masulod ko, ha? Sorry si ma'am, no? Ma'am, pwede tala mo pa na yan, imuradyo. Ako lang. Ma'am, magluwas sa mo sini oras. Ano kapag ito oras mo sa Mega Pamati, sa K5?
3: Sa gabi.
26: Mm-hmm. Tibatian mo na din ang akong madakpan nga nag-andar ang imong radyo. May arakas ang premyo.
3: Oo.
26: Nagalao mo ka man?
3: Oo.
26: Oo. Sa mga produkto ni Dr. Milo, ano nagamit mo di? Ano? Ito may box ka dito, XOP Mix. So, kung makita ninyo, may box ka DTX Coffee Mix ka K5 dyan. So, si ma'am, kayo na nakpantang radyo niya ka K5 dyan nga nag-andar. Si ma'am ang maswerte sa subong nga aga nga magadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix sa programa nga Okay Ka, May Kape Ka sa K5. Ma'am, congratulations! Okay ka, May Kape Ka sa K5 News FM Iloilo. Agdadariabing mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5.
3: Ang mga katupad sa balay ko, magpamati ka mo sa K5 News. Kaya para makadaog mo ka mo sa...
26: Isa ka box nga DTX Coffee
3: Mix. Isa ka box nga coffee...
26: DTX Coffee Mix. Amo na imo na gamit, nandi ka kabisado.
3: Kaya na nakaag-stroke.
26: Ay, okay. So, sige. Ano pangalan mo?
3: Maria Mira.
26: Maria Mira.
3: Basco.
26: So, ma'am, Maria Mera, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kaga paggamit sa produkto di kalidad ni Dr. Miloy nga ang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix Tea. Nako na nga bulig si mo kay sa subong, no? Hindi ikaw na magbakal sa isa ka box na DTX Coffee Mix. Pila ka adlaw mo na konsumo? Sa ka box?
3: Pulo.
26: Po, pulo? Bali, once a day ka lang katimpla, ho. Ma'am, congratulations kaga madamugit nga salamat. Good morning.
25: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

Maraming kid nga salamat sa kay Mira Basco sa Barangay Lupisayna Norte, La Paz. Aton sininga nga okay ka, may kapika sa K5. Para yun na lang ninyo dira ang pagpamati sa K5 News FM Iloilo. E base sa masunod, kamo naman ang madakpan. Ang nagpamati sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Aton sininga okay ka, may kapika sa K5. Nga ginatagaan ka mo sa isa kabaksang DTX coffee mix ni Dr. Amil Oy Healthy Coffee. O para yun na nakakapik ka na, nakadetox ka pa, nakakapik ka sang libre. Ginadulong man sa inyo sang klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Malika ba nato ng kakaso ilan at si Pontia Gubo? O nagainom kita sa D3Bio at lawadlaw? Ang D3Bio may extra virgin coconut oil na parte sa D3Bio ang ginahimo sa lawas na mangin healthy kita. Ay ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites at mga viruses sa aton sining lawas. Buat silingon ko naka D3Bio kita daw at daw healthy kita. Ilabi na gid subo nga nagaulan-ulan ha. Eh kung nagaulan-ulan, dapat mag D3Bio ka kag parisan mo sa may TC. Itong kaso hinanat si Punta Gubo mo. Ilabi na gid karon gaulan-ulan, gatulot-alite. Oh, may mga lugar nga mabasa, ti paborito nga balayan ini sang lamok. Nga may dalas ang dinggi. Ilabi na gid kun mataas imo hilanat may kopot nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kun patimaan nga base may dinggi ka. Kani mag-inom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio. Pareho nga may maayong natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na daw ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabuligman proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dinggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lumok kung may dala sang dinggi virus kag mainom kita sang D3Bio. Kagparisan na itong sang Mighty C para layo sa dinggi. Ang D3Bio kag Mighty C sampat gini ni sa healthy para sa healthy na itong niya lawas. Sampat gini ni nga kombinasyon para mapabilin kita nga healthy sang klinika D3Bio. Kag Mighty C. Kaya ang Mighty C ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga kag hilway sa mga baratian o naka D3Bio kag Mighty C. Kaya ang Mighty C ginpabaskog ining aton immune system, ginpabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3Bio mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang si Shopee, Lazada o sa TikTok. Idulong ini sa inyo mga puluyan. Kag available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw, Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up hasta 3:30 p.m. dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
sa Ilopi Street, gilid sang St. Robert's School. Ilopis Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kay check up today ha, until 3:30 p.m. Sa Pasig City, buwas naman sa Pasig City. Dira sa may Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Libre nga consultation kag check up dira kada Webes. Kag Biyernes, may libre nga consultation kag check up dira sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Cosmart Building sa Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Ang banwa ni Mayor Francis Ico Calvo. Ang banwa sa Kalinog la. Ang sa Miagaw, kada Domingo, ang libre nga consultation kag check up dali 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Ang available man dira sa banwa sa Sara, Iloilo. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available dira kagara nantang sa RGM sa building Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Kadto kamo dira ilaminigit ang mga taga Northern Iloilo dira sa banwa sang Sara, Iloilo. Mayong udto lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mayong udto lang dira sa kay Melvin Satonero. O kay Melvin Satonero dira sa barangay Buntatala sa distrito Sangaro. O kay Melvin Satonero, mayong udto. Sa kay Paribiboy Cadiz dira sa barangay East Baluarte Mulo. Mayong udto man. 88.City MHz sa Liliswan sila, radyoning na pamatian nila mo. Ay sir, Arman, bako guhay! Kamusta ang biyahe, parikoy? Nagkapangamusta lang siya sa mga kasibarangay niya sa barangay Tinurian, kagbarangay Suhuton, sa Barutak Nuevo, Iloilo. Si Arman, bako guhay, nagapanamyaw gid sa inyo. Kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore, Ma'am Bings. Kumusta lang da sa Singapore? Kay Sir Eugenio Palmares. Sir Eugenio Palmares, sir, mayong odtogid niya. K5 dyan, amigo, shout out lang sa memory of the late Budyong Tony Lanyog. Ay, konkal taga-baryo. Agar gumot na karay ato ni nung Tony Lanyog mo. Kuya nung tanas babaw. No, kay Sir Eugenio Palmares, sir. Ayun, unto lang da. Tony Lanyog, mi guya. Kay Bindi Astorias. Kay Sir Bindi Astorias, mayong untugit. Kay Ma'am Rimia Panis. Ma'am Rimia Panis, dira sa Taguig City, Metro Manila. So, Ma'am Rimia, kung kagali, constituents kagali sa mga Cayetano. Tagig ni teritoryo sa mga Cayetano ni mo. Ang congressman da, Cayetano. Ang mayor da, Cayetano. Ang senador da, Cayetano. Pero dula na respeto ko kay Alan Peter Cayetano. So ang eleksyon ni, magpalagan kay nina kong magbuto si mo. Sa una, tamang bilib ako ni siya. Sa una siya, prosbong. Bye na. Muna nga kung isang politiko, Black, saan na-admire mo sila. Ang mga politiko ni mo, believe ka sa ilang mga ginahimo. Pero may mga time nga madula ang imo sini nga respeto kung pagsalig sa ila bangod kay sa madugay nila sa servisyo daw ini na mayo. That's why nga ang utod niya nga si PTV, People's Television General Manager, former Mayor Lino Cayetano, ang nagambal niya dapat wala na sang Cayetano sa masunod nga eleksyon nga mga daog. Ang husto ginaliso kag nakadepende sa ila sini nga ginaubdan. Amo na subong. On pro Sara Duterte ka, bisan objection ginadayaw mo. Ang abogado bla ni sang kwansang defense. Bisan objection lang pero kon pro Sara Duterte ka maayo.
Pero kung maayo ka ni, kag daw hindi maayo si mo, timlain. Damo, no? Sa mga bagay, depende sa imo sini nga pa gina-updan yung politiko. Bisan sala, gaupod ka kay ti, maka Duterte ka.

oras ato nga pagpangalag alas 11:43 na. Mayong odoman sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Oh, mayong odogit kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura Samakaysay sa Hong Kong, Ma'am Rimi Apane sa kay Sir Helmer Pilisidario. Sir Helmer Pilisidario, mayong odogit na. Ang Estados Unidos, ginabombahan naman nilang Iran. Kay tatlo ka mga merchant vessel naman ang ginbombahan sa IRGC sa Strait of Hormuz. Ang utok bala niya sa mga Iranian, ka mga utok sa mga Chinese, doblo pariho. Hindi lang may international water kita, may freedom of navigation. Na pariho lang utok nilang utok balingon. Ang China, mga barko, mga eroplano, maglabay ka sa babaw nila, sa airspace nila, kag sa kadagatan nila. Ginawarningan kanila nga nag-intrude ka kuno sa ilang nasakupan. Pero kung sila gani makasulod sa West Philippine Sea, sila pang may isog. Kamu na yung natabo bla sa IRGC ni sa Iran. Di mga civilian niya, mga merchant vessel, di mga cargo vessel, may ginbombahan nila. Eh, subong ginabombardiyo man sila subong sa Estados Unidos. Eh, sunod sini nga bulan. Sunod nga bulan. Sunod nga simana. Saka naman yung presyo sa langis dari sa aton. Kay naganubo sa international market ganiga. Saka di ang presyo sa aton sa ayan.

Pantayan ang dugang sini nga mga informasyon ha. Karon last dos karon magabalik ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Last dos karon sa hapon sa Senado ha. Kay ang Senado gin-convert ini nga impeachment court. Kag ang mga senator ginatawag sila nga senator judges. May gambal nga kuno, waay kuno sa konstitusyon ang ginatawag nga pagpili sang presiding officer. Damo sa mga legal opinion no, tingin na question ini may nagfile na kuno sa Korte Suprema ni nga naga-question kag kinanglan kuno nga ideklarar ini sang sang Korte Suprema. Ti depende ini kay ti mendamo no ang ginatawag nga fact check bla. Only the Senate President can preside over BPSD impeachment trial. Ang claim, sala. Hindi ini matuod nga ang Senate President lang. Ang claim sini isala, the 1987 nga constitution naga-provide that the Senate can amend its rules on implement rules on impeachment. Oh, ang Senado maka-amend sang ila sini nga rules on impeachment. And as such, Senate Resolution Number 48 is constitutionally allows nagapahanugot sang change of presiding officer by a majority vote of the members present. What silingon legal ang pag-appoint sang o kon ang pagboto, pagpahamtang kay Senator Chis Escudero bilang Senate President. Legal but silugon nga nakasunod ini sa konstitusyon base diri sa mga mainalamon naton nga mga kuturan, mga legal experts sini. No? Di legal ini kagusto, no? Sunod diri sa sini nga kasuguan kag sunod diri sa konstitusyon, no? Di nagapakita ina nga legal. Okay, pero may nag-question ini sa Korte Suprema ang mga abogado man nga malapit mga supporters man ni Vice President Sara Duterte. Pwede makapili, pwede maka-amend sang impeachment rules ang Senado. Ang pwede sila makapuwin sang presiding officer. That's why nga ginpili nila by a majority vote si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sang impeachment court na gina-trial subong si BP Sara Duterte.

0: Agad sa pagkikapon, naging baisan mula parte na sa duplicate copy or photocopy sa original documents, whether in paper or electronic form, can be admitted as evidence in court provided there is no genuine question regarding sang original authenticity or fairness sa paggamit sang kopya. Sa isa ka desisyon ngayon surat ni Chief Justice Alexander Gismundo, ang Korte Suprema First Division nag-upheld sang conviction ni Ibo Lastimosa for sa kasong murder, pagpatay kay El Deponso Viga Jr. in the case involving the use ng photocopy of death certificate nga mo ang ginatawag nga pinaka-importante o kon kay evidence. Ang mga witnesses nag-testify during some trial nga si Lastimosa ang ginlutang, nga si Lastimosa ang naglutang kay Viga sa ulo outside sa isa kabulangan sa Cebu City. Ang asawa ni Viga also nag-testify nga si Viga was already patay na sang ila sini nga nakita sa ospital. So support sang SD nga testimony, ang prosecution nagpresentar sang photocopy or xerox copy sang death certificate ni Viga, which naga-confirm sang iya sini nga kamatayon paagi sa paglutang, gunshot wounds. Convicted by the trial court of homicide and by the court of appeals sa kaso nga border, samtang si Lastimosa nga suspect nag-argue before the Supreme Court na ang prosecution naga-napaslawan sa pag-prove niya ang crime was committed. Bangod sa ini ang original nga death certificate waay ini mapresentar. Iyang agin claim nga ang photocopy o kung xerox copy or whatever without comparison to the original or authentication should not have been admitted as evidence. Ang Korte Suprema nag-affirm sang decision sang Court of Appeals nga nagasintensya kay Lastimoso to reclusion sa perpetua, an order sa iya sa pagbayad sang 275,000 for civil indemnity and damages, and explained that under Rule 130 Section 4 Paragraph C sang 2019 Revised Rules of Evidence na ang duplicate is admissible as the original unless there is a genuine question about sang original authenticity or with or it would be unfair to use sang duplicate. Kaya mo ini, however, ang Korte Suprema nag-emphasize na samtang ang photocopy o xerox copy may be admissible, its weight or value nagadepende ini on how well it corroborates, nagasanto o kon sa pagsuporta sang other available nga mga evidence. Sa sini nga kaso, sa impeachment trial, subong so ma-admit o kon mabaton bilang ebidensya ang isa ka photocopy base sa siningin basihan nga Supreme Court decision. Di da mo naga question amo lang nga permi lang objection ang nahimo sang prosecution sang defense sa mga argumento nga ginahimo nga ginapagwa sang prosecution. Public at private prosecutors, ang mga public ang mga members ng house, ang mga private, ang mga private lawyers na nag-volunteer to be the private prosecutors led by Attorney Lorna Kapunan. San ba'y mabalik kita dugay-dugay ha pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso! BTX!

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo. DTX 500.
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
5: Ay,
6: manabla nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung laka na, toktoko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir JP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
5: Ay,
6: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Na nakakalinis sa ating digestion, mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: MITC, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-MITC na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. MITC, The Alkaline, Vitamin C.
11: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
12: Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. So,
15: bilhin
14: na sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MITC Network News.
17: MITC Network News,
16: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
17: MITC Network News.
16: MITC Network News.
17: MITC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawang patay sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Anti-Kenyo vlogger binawian ang buhay matapos sa makuryente. Samantala, lalaki na nanaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagtatay ng sariling Military Space Center o Space Command, sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hiniling ni VP Sara Duterte.
16: MITC Network News.
17: MITC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon na Inday. Detalye ng balita niya, atin sa atin ka K5 Dan Chavez.
18: News FM, Bantay, Bagyo.
19: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakahuling monitoring ng pag-asa, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Para sa MyTC Network News, sa si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Samantala, ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Balita hatid sa atin, taga K5 Kim Caluyo.
22: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mag-monitor sa weather bulletin ng PAGASA na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa mga critical areas. Samantala, ipinasiguro naman ni Parilla na fully prepared ang ICPO kung saan kanilang prioridad ang safety ng mga Ilonggo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: At may 50,000 na residente sa Negros na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Ang kampiyon na balitang niya. Atid sa atin ni K5, Shara Humilio.
23: Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang walang gutom na ipinatupad ng DSWD NIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Island. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangailangang nutrisyonal. Ayon pa kay DSWD NIR Regional Director Arwin Raso, ang walang gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin nito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa may 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ng K5 Leonard Veray.
24: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at profesionalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6 epektibo noong Mayo 2012. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: C Network News.
21: MyTC Network News.
15: Samantala, dalawa patay sa bangga ng motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Grace Berostrino.
0: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa, hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi na isugod pa sa pagamutan ang mga ito. Ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
20: C Network News.
21: MyTC Network News.
15: At anti-Kenyo vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
1: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang anti-Kenyo vlogger na si Super Estong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bayan ng Kulasi Antique, tinatayang alas 12 ng tanghali, Hulyo 6. Pinaniniwala ang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Estong sa makilalang vlogger sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: At lalaki na nanaksak sa magkapatid Dimbog sa bypass operation. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Dimbog sa bypass operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect matapos nahuli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sion Extension, Barangay Kauswagan. Nadatnan ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siyang nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntukan sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: C Network News.
21: MyTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa pang detalye ng balita. Nagsimula na Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaring maging isang ganap na Space Command o Space Force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang proyekto programa na palakasin ang kakayahana ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ang bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure ng Pilipinas.
20: YGC Network News.
21: YGC Network News.
15: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnay ng dalawang nakabimbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Cheese Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presa officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at maopisyal nito na ipagpatuloy ang paglilitis sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyong konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules of procedure on impeachment trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon

0: 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon para inding kinondina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kani-kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At baka K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa matagasubayba ng K5 News FM Kalibo, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Romy Cahile, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps.
4: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad na mga kaki 5 dari sa 11 Mbps mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Check the report ni kaki 5 Karen Badilla. Ito may mga preparasyon sa mga aton mga kapulisan and other government agencies, mga LGUs. Sining pagbantay naton bla no, preparasyon ni party ni sa kay Super Typhoon Inday nga ari subong sa Philippine Area of Responsibility. Ano ni mga preparasyon plus ang latest nga investigation sang Pasig City Police Office. Sunod-sunod to ba ning mag-asawa nga ginpatay didto sa Barangay Salngan, Pasig City. Kag sang nagligad to may asawa man to nga ano kuno ginlabo, ginaboy sa binangon. Sa iya ba na? Sabi kay katabo. Kahapon to, Pizza City. Ano nagbabaha ko nung dira sa may public market sa Pasig City, lapot na sa Pasiwan Central School. Oh, nagbaha! Grabe, no? Check nato na mga report ni Kaki 5 Karen Barilla.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
3: K5 Karen. K5 Karen.
4: K5 dyan.
3: Oh, musta ang preparasyon ng ICPO?
4: Oh, nakahanda K5 dyan, no, ang Iloilo City Police Office para niya sa immediate na deployment sa posible manging epekto sang Super Typhoon Inday. Diri man sa aton niya sa siyudad sang Iloilo. K5 dyan. So, no, sa kay ICPO Director, Colonel Wilbert Parilla, K5 dyan, nga tingin manduan na sini, ang tanan naton nga kapulisan, nga i-activate ang tanan nga unit, kay naghatag na inisang direktiba sa mga station commanders, ang mag-coordinate sa RRMO K5 dyan, o kung City Disaster Risk Reduction and Management Office, at padayon nga mag-monitor sa weather bulletin, sa pag-asa K5 dyan, no, kung may baluan, so, no, sa City Director, naka-standby na ni ang search and rescue o consult teams nila para sa immediate deployment. Samtang ang iba nila nga personnel K5 dyan, si Ara Dira sa aton, niya maghahatag sa traffic management, public safety assistant, magpalaknag sa kung ano pagibira ng mga abiso K5 dyan, especially sa mga flood-prone areas. Ang mga mobile patrol

0: units. So, no, so kay Colonel Paribiaki 5 dyan, naka-intensify naman ni ang ilang monitoring sa mga critical area P5 dyan, no? Kasi, so, ang ginapasiguro, dira siyang city director na priority gin nila sa subong ang safety sa mga Ilonggo sa ining super typhoon Inday P5 dyan. Kung may baluan niya, sa subong ang aton nga panyempo, nagabiti pa man niya ang init P5 dyan, so wala sang mga cancel, no, or cancellation sa mga biyahe, especially sa mga sakayan pandagat, diri sa aton sa Iloilo, pagadto sa Guimaras, vice versa, Guimaras to Negros Occidental, vice versa man K5 dyan. So, normal sa gihapon ang mga biyahe naton K5 dyan.
1: Normal sumong, pero ang kanagatan, tanong na libot ng mga kina, why man mabaskog nga kag madlagko nga balod?
0: Sige nga, dito kita sa may Arevalo kay Fedjan, medyo may hulo ka basugon ang paghampas ng balod kay Fedjan.
1: Okay, so sumong guro daw naghina na siya, no? Okay, so may, pero ang biyahe sumong mga paskrap, Roro, Iloilo City, Bacolod City, Guimaras nga mga fiber boat, sige sumong.
0: Yes, correct, kay Fedjan.
1: Okay. By the way, musta ang latest investigation sa Pasig City Police to sa mag-asawa nga ginpamatay sa Barangay Salungan?
0: Oo. Na-interview ni naton ang ang bata sa victim, sa mga victim si Fajan. No? Ang ining si Ma'am Shaira Karnahe, ikaduha ni siya sa tatlo sila kamag-utod kay Fajan. Kaya according sa iya, ang pinaka-number one, hindi nga ginalantaw nila sa subong nga anggulo, amo ang pagpangawat kay Fajan. Kaya kung mahibaluan, ang ining mag-asawa nga si Arcelia Sobredo, 65 years old, ini siya kay Fajan. Then ang iya nga bana nga si Rocco Sobredo, 82 years old, kay Fajan. Pero hindi sila ginapadalaan sa subang mga bata sa kwarta nga ara sa luwas sang pungsod kay Fajan. Then sa pagpangusisa naton dito sa area, kahapon ang iba ng mga residente kay Fajan nakabati sa paglupok duwani ka beses kay Fajan. July 4 pa lang sa gabi, siguro ginabanta mga alas 7 diri kay Fajan. Then after sina sa nakabati sila lupok dito lapit sa may balay sa mga biktima, dito naman sa may exit, pagwa na gid sang City Ukad kay Fajan, nakapantay pa gid sila. So, isa pa gid ka lupok kay Fajan, no, sang posil. Pero wala ni gid mind sa mga residente kay bangod man sa kakulba kay Fajan. Rason nga pagka July 5 pa sang aga, ginabantaan na 7 kay Fajan, nasapuan ang ining mag-asawa nga nagahamyangon na sa sagwa sang ilay nga kuloy. Kay based diri sa autopsy, suno sa kay Ma'am Shaira, ang iya ni nga amay kay Fajan nakaangkon ni sang pilas tugas ang pagkatiro sa lawas. Then ginlampusan sa ulo, kaginbali ang kamot kay Fajan. Ang sa iya nga nanay, dako ang posibilidad sudo sa kay Ma'am Shaira nga pinaluhod ni ang iya nga nanay, gintiro sa tuhod, kaginlampusan sa ang pusil sa ulo kay Fajan nga amo ang gintunaan sang kamatayon sang ining asawa nga victim. Pero sa subong hindi pa makatudlo kay Fajan, no, ang pamilya kung kanday sinuni ang mga suspect. Pero according sa Pasig City Police Station, nga tiginalantaw nila sa duha tugtog tatlo ni kay Fajan.
1: Ang mga suspect, ano gid ka ang pagpangawat? Ano may nga mga pagkabutang nga nakuha kon kwarta?
0: Sa subong, ang based sa Pasig Police Station, way pagin nila na check gid maayo ang area kung ano dito nga mga kagamitan ang nagkaladula. Pero sa pamilya, sa na-mention, dati pagpangawat ang gulong na ginalantaw nila. Pero sa kapulisan ta, tatlo kabilog. Amo ni ang pagpangawat, away sa pamilya, pag-agaway sa duta.
1: No, grabe, di kagaway sa duta ba? Damo gidi ka kapatay sa duta, no?
0: Kaya mo ni sa subong ang kapulisan ta medyo limitado sila sa paghatag sa information kay Fajan, no, kay ongoing ni ang ilang information kasi ang pamilya way pa man gid sila nga nakabuya pa sa dugang mga anggulo nga ginalantaw nila kay para sa ila kay Fajan nga posible kawatan kontani ang ining mag-asawa kay Fajan. Kaya kung may baluan ang ining apply nila suludlon ni kay Fajan at ito sa may sityo o open in sama. Tapos, wala sila sa mga kaiping or mga kasilingan kay Fajan, kundi ang antag sa ibang nga balay, sa balay, sa mga victim kay Fred Jan.
1: Okay. Salamat yan, Aki Pem Karen.
0: Ang inyong balita ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Cofimix, sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uli. Upon sa patrol, sa K5 Bacoy Espera, inilagan si K5 Karen Batilla para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang talingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Madamog inya, salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Balikawan naton ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ila binigid kun yara sa late stage. Tawa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kuntil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawing nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi magihong nga adyuwin, tinali nga pagkabalik sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag-ilom kita sa DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw. May puno ininsang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngahalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pag-develop sang kanser. Samtang ang may tisi naman isak alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator. Na nagapakusog sa immune system capabilities. Agod pat yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat yung magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may tisi at dawadlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakipay, mabalik kita, dugay-dugay. Pagkatapos, gid lamang sini.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: iCare Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testing ninyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

Hey, hey ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Masalika,
2: epektibo,
1: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
7: Yung may D3.
5: D3Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio. Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3Bio.
9: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps.

0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Check the report ni ka-Key 5 Kim Kaluyo. Mga katapos sa Philippine Coast Guard nag-preparar man o mga government agencies na no, Philippine Coast Guard, police, mga local government units, mga MDRRMC, mga OCD, nationwide sini ang alerto bangod sang preparasyon kapag panghanda. It's better prepared than sorry. Importante nakapreparar kita. Nahimo nato na aton sini mga obligasyon ang paghatag sang hustong impormasyon. Especially sa mga pumuluyo nga ara naga-star sa mga flash floods prone areas. Kag mga landslide prone areas. Ani mga flash floods areas nga ini. Why na ni tani ko na mga tao nagasunod man sa advisory kag ini na sila star sa mga delikado nga mga lugar no. Mga kilid sa baybay. Oh, kati dira sa kabay pang ini na magbalik kay ti kababalo kita nga kung maglayo ng panahon. Ang mga pitados ni ara sa kilid sang baybay na star blast sa pangpang sa suba. Kag ang mga flash, landslide prone areas kay nagahumok ang duta mo. Di ko ay kahoy, why na sa may makakapyot nga ugat sang kahoy ko ni mga landslide. Di dapat ni mga landslide prone areas, why naman tani sa star di? Yung silo na rin sila sa mga wala sang delikadong mga lugar sa mga wayang kag mataas nga lugar bla. So galing kay ting gobyerno ta gusto lang na maghambal pero sa implementation mahina. Kag subong man may mga nahimo man ang mga pumuluyo dahil nga ginambalan sa nga rin silo na lang mo to. Galing iban ni man magpate. Kaya daw mangin matay mga drink kung sila na tao sa muna nga lugar. Mga pi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo. Nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako gusto mo naman creamy but healthy coffee. Mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kung malunggay, that's why nga healthy. Prebio coffee. Magapabilin nga bilang chief of police ang police station 4 o kung molo police station. Si police captain Ryan Christ Inot. Ang controversial nga chief of police blabangod sang madamo nga performance. Aggressive sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Madamo sang illegal drugs ang mga nagladakpan. Madamo sa mga nagaduso o mga drogista. Ang nagkabarigya sang siyabo ang mga nagladakpan. Teko ka isa may ara kasiling ang natawag nga may nalapakan ka. Ano mga nalapakan ka lang ang ginasiling. Pero ang assurance nga mga pabilin, si Police Captain Ryan Christ Inot bilang Chief of Police sa Molo Police Station. Suno kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Samta nagapadayon pa ang investigasyon sang Detective Investigation and Detective Management akong DIDM RIDM RIDM in supervision sang DRDO sang Police Regional Office samtang may motopropyo investigation man nga ginapatigayon ang Police National Police Commission sining natabo blato nga paglusob sang PNP IMIG plus ang South Special Action Force sang Philippine National Police sa Molo Police Station sa tong nagligad ng mga sinimana. Under investigation na, motopropio investigation na, sang napolkom. Ano mga rason niya ang ginlusob to? Bangot yun sa ginaligar nga isa ka-dismiss nga polis na may kasong nga murder. Ang ara kuno ginagamit kuno nga asset ginagamit ko nung sa Mulo Police Station sa ila sini nga mga operation, pero tinag nagsurrender to siya kagahon sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kagin panginwala nga ginagamit siya, nagpanago siya kuno. Tapos lang na yung rason nga nagpanago siya, kay may kaso siya, may warrant of arrest siya. Kurbahan sa ngay mig eh. Kaya ginagamit, kaya hindi man na sila mag-loso bukod mag-grade sa Molo Police Station kung isa sa mga ebidensya, kung isang reklamo. Nga nabaton man sila, mga intel reports. Kaya ang pamangkot natin ganing, tub-tub sa buong kuhay masabat. Dugay-dugay naman ng dismiss servisyo kami kasong murder. Kaya nga ang pag-surrender yan lang, amulan to pag-surrender yaman sa iyang service para-arm. Sa pag-dismiss siya, way ma-surrender na yun. Oh, tiyan mo ina. Pag-surrender niya to kay naglanog ang ala ni Police Officer Bilen Weba. Namo kuno tong target sa ngaimig to. Tingin na mo ba ito pag siya surrender niya sa iya service firearm? Kadugay na siya nga na-dismiss sa servisyo. Mag-uya lang makuhan, ma-surrender ang iya sa service firearm. Ano na tabo? Damo sa mga palamagutanon sini mo. Eh damo man ko nung mga reklamo sa pila ka mga ginpang bypass o kung ginpang ride sa grupo ni Police Captain Inot kontra sa iya. Eh mayunin ko may mga investigasyon ah. Mayunin ko may mga investigasyon kahit kabalo kitang si Police Captain Ryan Christ Inot effective, mapisan, aggressive. Madamo sa mga nagkaladakpan ng mga drugista, madamo sa kinilo, sa sabo ang na-recover niya. Ito ining si Police Captain Ryan Christ Inot, naging controversial man ito siya sa banwa sa Binggawan. Binggawan Police Station at si police man siya sa una to mo. Yung reklamo man natin sa una ni Mayor to. Amo to kuno nga gin-relieve sa protesibong pagbutang siya sa Police Station 4. Eh nakita nga maayo ang performance niya in terms ang pagpanakop sa mga drugista sa nasakupan sa distrito sa Molo. Di ang investigasyon ini amuning pamaagi nga ma-clear ang alan, ma-absuelto ang alan ni Police Captain Inot. Kaya yung gina-investigaran mo, di namin ay magtapos magwa ng investigasyon. Investigasyon sa Pro 6, kag-investigasyon sa Napolcom, motopropio investigation. Bayo ni may breaking news. May breaking news, ano, dali lang kay may sunog na tabo. Ah, si standby, mga kakipay ba? May sunog upod sa kay Kakipay, Alira Apin. Kakipay, Alira, please go ahead.
1: K5, dyan nagluntad no ang isa kasunog, subunga udto, alas 12:30 sa Barangay Gustilo, La Paz, Hulyo 8, 2026. Bangod sini, Gilayon naman nga nagresponde ang mga katapo sa BFP sa among lugar. Kaga amat-amat na nga napalong ang kalayo. Kahit makita man din naton sa ano no, sa aton nga istasyon, ang pagkuhan sang aso. Yes, K5, dyan. Apang sa ang
0: Gustilo, La Paz, lapit lang niya. Sonan.
1: Sa karon K5 diyan no, padulong na dito ang aton nga mga intern sa aton istasyon no, kag kaupod si K5 Enrico agud nga usisao no ang mga natabo sa among insidente.
0: Okay, salamat kid sa plus report na K5 Alira.
1: Sige ka K5 John, gikan sa news center ni si K5 Alira Alvarado Apin para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Flash report.
0: Standby ha sa mga panop report sini sa aton mga kaki 5 reporters. Aton sini nga mga interns alin sa West Visayas State University College of Mass Communication. Na nagpadulong dito, sino mga classmates yung nagkaradto to. Standby ha, kagupot sa kay kaki 5 Enrico Sorita Jr. Standby sa ila sini nga panop report. May kantanan sini sa mga pamuluyo dira sa Barangay Gustilo sa distrito sa La Paz. Ang impormasyon, unang impormasyon nga napalong naman ang kalayo. Eh, good news na kung napalong ang kalayo para nga hindi na mag-lakton, mag-lapta pa sa iban nga mga pamalahi kay Kabalo Gita dira sa Gustilo, La Paz. O laban, mga tikli populated area ng Gustilo sa Barangay Gustilo, Gustilo Street. Ang Barangay Gustilo, bla, kita nyo ng dalan. Dalan, bla, halin sa Magdalo. Kung ano Magdalo? May corner Magdalo kag kuna ang Burgos. Kung magtubang ka sa Plaza La Paz, kung nara ka sa Burgos La Paz, Isat University. To pada kadto ka sa Plaza La Paz sa tuos na Magdalo Street. Ang Burgos o kun ang kuna ang Gustilo Street. Amo ning sa wala, lapos ina sa Puerto Real Subdivision. Tining report niya, Barangay Gustilo. Bonsilingon niya, alagyan, magkanto ikaw sa Puerto Real Subdivision. Isa ka exclusive nga subdivision dira sa distrito sang La Paz. Standby ha, sa dugang sining mga detalye sining report sa pag-abot sa kagpag-contact karon sa aton sining mga ka-K5 reporters dira sa K5 News FM Iloilo. Kung alang-alang sa aton program, kasi makasulod din na sila sa kay Maninay Mani. Sa mga report dira, follow-up sining natabo nga sunog. Mayong balita kay na palong na, na control na sa taga Bureau of Fire Protection na. Maligo kita, DTX Coffee Mix. Kung DTX Beauty Shop kami tunta ha. Para nga maghamot, magpresko nga itong pamatyagan. Klinika DTX Beauty Soap ang atong siyang gamit ang magpaligo kapatapos na itong paligo para ma-maintain na ito ng freshness. Mag-roll on kita. Goodbye, Bayabas. Welcome, Mahamot Ngailok, sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ah, mga ka-K5. Nagapaputi, nagapahamot sang aton sininga ilok. Klinika Deo Fresh. Lang alang diri sa aton yung pangpangalaga na standby lang dugay-dugay sa programa ng Maninay Mani. Masi makasulod ang aton sininga team of reporters na nagpadulong dito sa Gustilo, La Paz. Sa ngalan sa Men and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control, opo naton si Kaki5 Paul Dihada, Kaki5 Lawrence Suliman, ang inyo Kaki5 Jan Sapyo. Para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kakalingawan si Iloilo, number one kita, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
17: yung may BCO.
16: Ang BCO
17: yung may D3.
16: Mga butika
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
17: yung may BCO.
16: Ang BCO
17: yung may D3.
16: Mga butika
21: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang I Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang bilberry extract. I Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-aundas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Dayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Sport Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Your official news and music station.
12: Ladies and gentlemen!
0: 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saroy Duido.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 11 na sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

mga ihado kag ihada. Oras na para sa atong secret memories. Dinigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga naman kita nga mag-aup danay, magasaysay sa inyo sa aton ng istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kaway nga okay ang tanan, busog ang tanan? Manayanay ang aton nga tiyempo, nagaguom-guom, pero wala pa man nagatupa ha, ang pag-ulan-ulan. Gani maghalong lang, magdalagi sa aton nga mga panamingdira, mga raincoat naton, aton nga payong, jacket, kung ano man dira, para nga may panangga kita batok sa pag-ulan-ulan. And syempre, protektahan tang aton nga lawas. Inom kita sa mga suplemento ni Doc Ramil Uwe. Aton Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang ibato ang aton nga lawas batok sa mga viruses kag bacteria. Aton gid gina-welcome sa subong hapon ang aton dira nga mga suki, mga nagapamati gid sa Iloilo City maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon.

Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 Sara. Kag syempre, hindi man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 News FM Iloilo and ang K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

Atong mandira nga mga K5 solid supporters na katutok kid sa buwan. Sa mga kumari abroad ta, maayong hapon. Ma'am Bings PSJ. Ma'am Nana Shan Presha, maayong hapon. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man ha. Sa kay Maninay Rose Vic, kag sa ibang panatondira nga mga kumari abroad. And syempre, Ma'am Nadalyn Shouton. Uy, maayong hapon Ma'am Nats. Maayad-ayad nga hapon man kay Sir Jury Bernabe Caburubias na katutukid sa ato. Maninay, maayong hapon lang. Bugtaw na ko no Mami Azun. At si Ma'am Nene, maayong hapon gid. Greetings from Ma'am Bings PSJ. Maayong hapon man dira sa kay Sir Nonito Sumbong. Prince Delphine, good afternoon. Maninay, patamyaw lang kay James Diel. Sa New Ching Sara Uno, guwapo nga sales boy. Kagparisan sang kape. DTX sa coffee mix. Ang gagalom-galom nga panahon. Baw korekid, manamigid ang DTX coffee mix. Sa magalumon nga tiyempo, sa malamig-lamig nga panahon. Kag samtang nagapatuyom-tuyom, kamo pamati isang aton dira nga drama. Ati maghigop-higop na isang DTX coffee mix. Maayong hapon man kay Sir Jade Biatingo. Ang Biatingo kag Villaret family sa may Padillo, City of Acoma, nagapamatigid. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Maayong hapon man, Ma'am Azun Pineda. Sir RV Chris Caceres. Ken Elken Balayon Montero. Maninay, shout out lang kay Elna Castor. Happy 12th anniversary. Wow! Grabe ba? 12 years ha? I love you so much. Stay strong lang sa aton. Thank you, Gid. Wow! Sana all ginagreet. Mayang hapon man sa kay Ma'am Edna Sumbong, kag sa family Sumbong, sa may Barangay Baldosa Zone 3, nagatutok gid Sumbong, dira sa may Pamana Resort sa Nasugbu, Batangas, from Sir Nonito Sumbong. Noven Herosa, maayong hapon. Maninay patamyaw lang sa Bagtas Footwear sa may Baldosa, La Paz. Maayong hapon gid sa inyo. Abi-abi, share nyo Facebook Live ta ha. Kasi nag-hulat-hulat ang ibanda sa K5 Iloilo nga page. Dili kita sa K5 Sara naka-live subo. Ernie Cabanilla, maayong hapon. Maninay, shoutout lang kay Frenila. Baw sige, pungko, nagapamati. Gerald de la Riarte, maayong hapon man. Nakatutok gid sa ato. Maninay, pa-shoutout ako sa bana ko nga si Ingo. Kang si Jean Therese taga Gimaras, Sityo Magub-an from Angel. Shoutout man maninay kay Bambam sa may Dumangas, Iloilo. Sige. Sa may mga greetings ha, may mga gusto pa nila nga tamyawon, pwedeng-pwede gid mag-text sa aton text line 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Mayong hapon gid sa mga taga Elaine Rose Store kay Elaine Pharmacy dira sa may Kubay. Maayad-ayad nga hapon lang kay Madam Nanny Elaine, kay Nining Roselyn, kag sa kasekretarya nga si Ma'am Nika, kag sa mga timbang si JJ Bolivar, Mercy Banyes, Rafi Sana, kag si Nonoy Lashot. Nagapamati gid sa vong. Ay! Pamatigid ha, kaga magpangape ka mo dira sang DTX Coffee Mix. Available sa Elaine Rose Pharmacy. Dira sa may Barangay Kubay, San Junisio, Iloilo. Maninay, shout out man sa mga taga Woodland from 804. Maayad-ayad nga.

naman, maninay, sa kay Ayot, sa may barangay Zerudo. Kag sa family Akayang, kag Katalunya, nga nagapamatigid subong from Sherilyn Akayang. Oras na ton, alauna, 21 na sa hapon. Ara na, plastado ng aton dira nga mga kumare-kumpare. Ready na mamatis ang aton istorya subong hapon. Maninay, shout out lang sa mga taga Woodland Sara. Mayong nga po, maninay, tamyo ko lang ang Arorong family from Ninette 256. Ay. Maninay, aray lang kami diri nagkapamati from Juan Becudo. Good afternoon. Dala sa may Ahoy, Pinantandiel, Ahoy, Iloilo. Sige. Abi-abi, share nyo Facebook Live ta ha. Si Ma'am Bings, naka-share na ko no ho. Ang ibanta ng mga kumare, base naghulat-hulat to sa pihak nga page. Dili kita naka-live subong sa K5 Sara. I-comment nyo man dira or i-mention ang inyo dira nga mga kumare. Kung mga nagapamati ka mo sa radyo, abi patunuga ang radyo. Manamin ang istorya ta subong ha. Masubo na naman dya. Pero ti, again, hindi niya manigar nga nagakatabo ini sa matuod-tuod nga pangabuhi. Duro naman makarelate diri sa aton nga istorya subong nga hapon sa mga pinanid sang gugma.

0: Maninay, maayong hapon. Shout out lang kay Sino Brasileño Family. Tag sa ako nanay kag tatay from Haniway, Iloilo. God bless to all. From Sir Marvin Brasileño. Ang mga taga-Dumangas nakatutok man. Maayong hapon man ha sa aton dira nga mga suki sa may banuwas ang Sara. Magluwas sa Yucheng dira ang mga taga-Andox, mga taga-Mang Tinapay, mga taga-sari-sari bread store, kag ang mga paradahan dira sang e-bike, tricycle, kag sa mga motor dira, nagapamati man subong hapon sa ato. Siyempre, aton mga KSS resellers, sa mga luyag magbakal sa mga produkto ni Doc Ramil, pwede kin magkadto sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa kilid sang Ceres Terminal or mag-contact sa aton nga mga resellers. Maninay, hidlaw man ta sang bosses mo ba? Kamusta na? From Sir Nonito. Ay, thank you kay Sir Nonito. Ari alive and kicking and inspired. Bo inspired? Kaya hambal nila ako no, subong dapat nga July 8, mangin inspired ang tanan-tanan. Kinahanglan na kayo home? Kinahanglan ko no, hindi magkorisong subong adlaw? Amugid man na ha. Dapat everyday inspired ha. Mayang hapon man sa kay Edeline Guadalupe, kay Lucia Catalunya, nagapamatigid subong from Ma'am Sheridan Akayag. Sige, ready na kini sila guro mamati isang istorya taho. Ara na, plastado ng mga kumare, tada. Naka-ready na ang kape. Patunuga ang radyo, ha? Isang sang sa dulunggan ng inyong mga headset dira. Ukon patunugang inyong Facebook Live. Kaya ang aton istorya, subong nga hapon, ginpadala ini ni Marv. Kag ang iyang bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Gin-orderan ta kada sang lunch mo. Paabuta lang, delivery.
1: Love, okay lang bala tani.
0: Sige na lang bala. Nag-worry, abi ako sa imo eh. Basi bala gutom ka na haw.
1: Okay lang ako, love. Basi ikaw, gutom ka na da.
0: No need to worry, love. Okay lang ako.
1: Wow. Though, nahuya mong ko, love. Kaya daw ikaw pang lalaki sa aton.
0: Drama. Ah, sige na ah. Bye-bye na. Back to work na ako.
1: Okay, mama. Love. Halong ka da.
0: Bye, love.
1: Okay. I love you.
0: I love you. Bye-bye.
1: Love, wait. Oh. Gidpatay na niya. Ay. Ang nobya ko lang niyo. Garabi gid mag-effort. Doon nalabawan pa niya ako sa effort ko.

0: Love, by the way, tomorrow bala, hindi ka kakita ay, ha?
1: Ah, kagaman, love. Sa din niya makadawaw. May appointment ka?
0: Kwan, birthday abi ni Lola, boss, eh.
1: Alaga, matuod ka lang?
0: Yes.
1: So, ano ang plan? Mabay kita karon gift para kay Lola mo?
0: Nakabay na ako, love.
1: Amo bala? Ah, love. Siguro, time naman niya makilala kong family mo.
0: Kwan, love, hindi pa siguro subong pwede, eh.
1: Ano? Love, Kwan, almost 11 months sa kita. Kagdugay-dugay, maisa na kita katuig. Kwan, hindi man sila nga ginadot-dot-kor. Ginapilit ka nga makilala kong parents mo or family mo. Pero para sa akong daw, kalain gid eh. Ikaw, napakilala tanaka sa mga ginikanan ko. Kag feeling ko daw, hindi mo pa ko kaya ipatubang sa mga pamilya mo.
0: Love, relax lang bala. Makalabot gid kita dira. Sa subong hindi pa ko be ready eh.
1: Basi kong... Hindi nila ako mauyunan? Amo bala?
0: Love, hindi sa amo sina, ah. Basta relax lang bala. Relax lang.

0: question was her statement on that fateful early morning in November 2024. She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats and inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prison correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sar was fighting two important battles that day. One against the threat to her family's life and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Thank you, Your Honor.
1: Thank you, Attorney Vidluan. Chair declares the 50. Senator Judge Bam Aquino, before we declare a recess.
2: Yes, just a quick manifestation, Mr. President.
1: You may proceed, sir.
2: Tapos na po tayo sa unang witness. It's taken us maybe a total of 9 hours for the first witness. Ito ho, isang pakiusap sa parehong grupo. Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. But if possible, can we allow the testimonies to be heard? Can we have proceedings that will go straight to the point? Kasi po, nanonood ang taong bayan, pati po kaming mga senator judge. Gusto rin ho naming makita itong mga proceedings, yung mga ebidensya na mas madali ring maintindihan. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. But if possible, the succeeding witnesses, and we have a long list, this goes for both parties by the way. Let's have proceedings where we can go straight to the point, malaman natin yung puntos ng bawat grupo para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos. Ito po isang, this is a plea, no? This is not an order to both parties. But if we can, this is the People's Tribunal, we're watching, everybody's watching. Sana po, payagan natin na lumabas yung mga katotohanan, lumabas yung mga ebidensya upang maging mas madali at mas kaya-aya po yung ating proceedings. Yun lang po, Mr. President.
3: Thank you so much.
1: Noted and entered into the records. Chair would like to give Senator Bam, bibigyan ko ng konting pag-asa sa Senator Bam. Usually, ang mga paglilitis tulad nito, parang diesel yan. Sa simula, siyempre dahil una pa lamang, nagkakasanayan, nagkakaestimahan, pero bibilis at bibilis ito sa pagdaloy din ng ilang araw lang ng trial natin. And you will be able to see that the next couple of days. Chair declares a 15-minute recess. We all come back. Yes, counsel for the prosecutor.
4: Before the declaration of recess, I suppose that the reason is for the presentation of the next witness for the prosecution. We manifest, Your Honor, that John Mark Kalilong will be our witness for this afternoon. We'll be presenting the next witness during the next hearing on Monday, Your Honor, please.
1: Ah, you won't present Attorney Lotok anymore?
4: Yes, Your Honor, on Monday, Your Honor, please. We will utilize the 11 days allotted to Article 4 of for the prosecution, Your Honor, please.
1: No Attorney Lotok today?
4: Today. We'll do that on Monday, Your Honor, please.
1: So, Chair would like to, I guess there's no need to declare a recess, Senator
4: Honor,
1: Judge Lacson. Thank you for that manifestation. Yes, counsel for the respondent.
5: Your
1: what
5: Honor,
1: do you
5: maybe
1: want to
5: just
1: say?
5: Clarified if Attorney Lotok is the witness on Monday because they had already disclosed the witness.
1: I was about to ask that question.
4: Yes, Your Honor. Attorney Jeremy Lotok will be presented
1: on
4: by
1: Monday?
4: The prosecution on Monday, Your Honor, please.
1: Likewise, can you name us? You manifested that you will also be presenting next week or requesting a subpoena to Attorney Lopez and Attorney Director Matibag.
4: That would be Captain Belinda Bello, Your Honor, please, and NBI Director
1: Matibag.
4: And then
1: Lotok first.
4: Lotok, Your Honor, please, and then
1: Matibag.
4: And then we'll disclose on Bello, Your Honor, please. Captain
1: The Sergeant
4: Belinda Bello of the House of Representatives, Your Honor, please.
1: Those two witnesses.
4: Yes, Your Honor.
1: We have 3 days, counsel.
4: No.
1: Wait. Name me one more.
4: Okay, that would be NBI Director Matibag, Your Honor, please.
1: Given the manifestation of the counsel for the prosecutor, Chair hereby orders the issuance of subpoena once again to Attorney Lotok for the trial dates on July 13, 14, and 15, as well as for Attorney Melvin Matibag. No need for a subpoena for Ms. Bella?
5: Your Honor.
1: Before I recognize counsel for respondent, no need for a subpoena?
4: There's no need for subpoena, Your Honor. Please.
1: You did not request for a subpoena, counsel?
4: Yes, Your Honor.
1: So no need?
4: No need, Your Honor.
1: You will produce... can you state the name again for the record, counsel? Can you state the name of the witness again for the record?
4: Your Honor, the first witness will be Captain Belinda Bello. That would be Attorney Jeremy C. Loto. Mm-hmm. Number two is Captain Belinda Bello. And number three, NBI Director Matibag. And number four.
1: Thank you.
4: For next week, those are the witnesses, Your Honor, please.
1: Thank you. Counsel for respondent. Your Honor, pleasure.
5: Your Honor, considering the change in schedule, may we just confirm if that is the exact order of presentation next week?
1: I believe so. The chair would like to be the one to confirm that. To reiterate.
2: Your Honor, may I be recognized? I apologize.
1: Yes, the member of the panel of prosecutors, Representative Defensor, what is your pleasure, sir?
2: Your Honor, may I just correct? Since the private counsel is under the direct supervision and control of the counsel
1: of prosecutors.
2: For Monday, Your Honors, we will be presenting Attorney Jeremy Lotok. For Wednesday, we will be presenting Tuesday, we'll be presenting Attorney Zulaika Lopez. And for Wednesday, our third witness, we will be presenting Captain Belinda Bello.
1: Captain Belinda. So Director Matibag is not yet going to be presented next week.
2: Not yet, Your Honor. We will manifest on Monday if we can consider him for the Wednesday's session, depending on how the trial goes or how long the testimonies will take for both parties.
1: Noted. What is the pleasure of counsel? Chair would like now to discuss and dispense with some administrative matters. The BIR box, which the chair ordered to be returned on July 6, has actually been returned to the BIR. Sealed, untouched, and duly received accordingly. And the counsel for the prosecutors have filed a motion for the issuance of subpoena duces tecum ad testificandum to the BIR concerning this box. Has a copy been furnished to the counsel for the respondents?
5: None yet, Your Honor.
1: None yet? I thought, yes.
2: Your Honor, we confirm that we emailed a copy to the respondents. Last Monday, Your Honor.
1: So that we can dispense with the need of reading the subpoena. Having said that, given that this has been put an issue in the pretrial brief of both parties, of rather the counsel for respondent, we will accord the same treatment to this with respect to the subpoena, request for subpoena for the bank accounts of the spouses, Vice President Sara Duterte and Attorney Mans Carpio. Therefore, the presiding officer orders both parties to submit a memoranda on the subject matter of the subpoena of the BIR records on Monday. And we will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday. Each party will be given 10 minutes without prejudice to a rebuttal and or a rebuttal by the other side for another 3 minutes before the court shall decide.
2: We will comply, Your Honor.
5: We will comply, Your Honor.
1: Thank you. So ordered. In regard to the request for the issuance of a motion for subpoena, asan yung... May I ask if counsel for the respondents were likewise furnished with a copy of the most request for subpoena, although this is ex parte because this is only with respect to witnesses. So there is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week. Honorable Defensor, no need?
2: No need, Your Honor.
1: So just Attorney Zulaika Lopez?
2: Yes, Your Honor.
1: Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zulayka Lopez to appear on July 13, 14. As indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents.
3: We submit, Your Honor.
1: So ordered. There being no other matters for consideration by the court, and given that the counsel for prosecution, for the prosecutors rather, have manifested that they will no longer present Attorney Latok today, but rather on Monday,
6: Oras mabyan, Philippine Standard Time, alas 4:58. Maghata kita na isang pilal natin ka mga commercials kag pagbalik natin ang iban pa nga mga informasyon.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500
8: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500 garantisado,
9: epektibo,
8: para mismo.
9: DDX 500.
10: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
12: DTX 500.
13: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
14: Saan nag-inom ka
15: DTX 500?
14: Kailan nalang subong imo sugar?
13: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500.
9: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy ka nunay.
9: DTX 500
8: masaligat,
9: epektibo.
8: DTX 500.
10: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
11: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Wala naman iban ka power nga kombinasyon DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
10: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
10: Oy.
11: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
10: Baong ng budlay?
11: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
8: DTX 500!
9: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw ba na ang may diabetes.
9: DTX 500
8: ang
3: GTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Masalikan. Epic. Tipo. GTX 500.
10: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
11: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
3: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauhan.
3: Basi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
14: Garantisado.
3: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin. Akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
14: nga may D3.
3: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
3: nga may Visio.
14: Ang Visio
3: nga may
14: D3.
3: Mga buti ka.
14: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
14: DTX 500.
3: Masaligan.
14: Epektibo.
3: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
3: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
14: Masaligan.
3: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mga mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaka butika.
12: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
3: Pamasaka butika.
12: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
12: Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
15: Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by
0: by Norte, Miag-Ao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplanta na!
28: Ganito ako!
27: Tigasin!
28: Tigalapa!
27: Tigasay!
28: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
28: Supplement for men!
27: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatindo sa imo atay.
27: Basta tindo ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
28: Yan ang gapanupo.
27: Kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
27: Yung may D3.
28: Malakas mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
27: Yung may D3.
28: Malakas mga butika.
27: D3 Bio with BCO.
31: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta subong normal na gid.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
27: Yung may D3.
28: Malakas mga butika.
27: D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
27: Yung may D3.
28: Malakas mga butika.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag DDX 500 ka.
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag DDX 500 ka na.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
28: DDX 500.
27: Garantisado.
28: Epektibo.
27: Ara mismo.
28: DDX 500.
27: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
28: Magalingin pala ang imo nga ulo.
27: Masami nagkapangihi.
28: Masami ginauhaw.
27: Masi may diabetes ka na.
28: Mag DTX 500 na.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang panubos
28: ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Garantisado.
27: DTX 500.
33: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
34: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
33: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow! My puso!
36: K5.
27: K5?
36: News FM.
27: K5
36: News FM, championing the lives of the Filipino.
37: Wow!
38: My puso!
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.11.
2: El Castigador.
1: Pabalik mabiyan sa ato sining pagpangalagad sa subong hapon sa palatuntunan na El Castigador. Natapos na mabiyan ang ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: El Castigador.
1: Kag sa Lunes, magpadayon ini, no? Kay Buwas, kag sa Biyernes, wala sila sang trial.
2: El Castigador.
1: So mag-resume mabiyan ang impeachment trial sa Lunes kag sa Martes kag Miyerkules, no? Kag ang masunod nga igapatawag bilang witness sa masunod nga semana mga abyan ang musanday attorney Jeremy Lutok, no, subong man si attorney Sulayka Lopez ang chief of staff sa office of the vice president, kag subong man si Captain Belinda Bilio, no, sa gihapon ini may kagtanan sa padayon nga patigayon sang trial, may kantaran sa ikaapat nga article, no, article 4 sang impeachment complaints nga ining may kantaran na abyan sa grave threat, no, bato kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag sa anay House Speaker nga si Martin Romualdez.
2: El Castigador.
1: So bantayan natin mabiyan ang pagpadayon sang impeachment trial sa batok sa Vice President.
2: El Castigador.
1: Sa sining bahin mabiyan sa aton nga pangalagad, no, padayon kitaya sa paghatag sa inyo sa iban pang mga information diri sa aton sining nga palatuntunan. Dugay-dugay magabaton man kita sang report gikan sa aton mga K5 reporters with K5 Kim Kaloyo sa mga natipon mabiyan nga report sang aton sining mga K5 reporters. No, sa halin na Andrea Saton sa siyudad sang Iloilo. Kag of course sa Balantayan man mabyan kay ang bagyo nga si Inday tinakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang Department of Health nagdeklara na sang code white alert, no? Maghambal kita nga code white alert ang aton sini mabyan nga mga naglain-lain nga mga government agencies, no, including dira ang DOH ang nagpreparar na sa mga kinanglano nila pag in case, no, nga kinanglanon abis ang pag-responder kag sumuman ang mga kinanglanon nga mga emergency response, no, ang mga kinanglanon nga bulong pagkaon ang naka-standby na mga abyan para nga kun maglabay gid man, no, ang bagyo nga si Inday kag magpanalasa diri sa aton sa pungsod Pilipinas, gilayon nga mahatagan sang nagakaigo nga pag-atipan ang aton sini nga mga pumuluyo, no, nga apektado sang nasambit nga bagyo.
2: El Castigador.
1: So this time abyan check naton ang report ni K5 Kim Kaloyo sa mga natipon nga mga balita lokal diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. K5 Kim, please standby.
2: K5 News FM Kampyon report.
5: K5 Sun, update naton subong, no, sa panyayampo since nga ti ginabantayan diri subong kag na expect, no, nga mag-ulan-ulan, possible sa niya nga hapon kay K5 Sun, pero as of this time ma-init-init, no, kag mapulupaang aton sa niya panyayampo diri sa may syudad sang Iloilo kay K5 Sun, and ang aton sa niya mga nagkalain-lain, no, nga mga concerned agencies ang nagapatuman man, no, sa niya pira ka mga preparations so kung pagpanghanda just like na sang Coast Guard Station Iloilo, Coast Guard Western Visayas, kag ilatanan nga mga units as well as the city City Disaster Risk Reduction and Management Office amuman ang Civil Defense Western Visayas. They actually balan man nato, no, mga may pila ka mga flood prone areas although nga ti hindi man niya mag landfall ang ining super typhoon Inday diri sa to, no, kag K5 Sun, pero ti ang gina expect, no, nga pabaskugon niya ang ining hangin habagat or habagat kay K5 Sunny kagabanan man nato nga may pirakita ka mga areas once gani nga mag sunod-sunod o kon mag lawig ang panyempo sang pagulan-ulan gina-expect, no, ang inang pagtanaw o kon pagbaha kay K5 Sunny. Grabe suhan ang antanan na tipadayon nga mag-monitor sang mga weather advisories gikan sa pag-asa amuman, no, sa mga nagapangisda dira nga ti actually nagapatigayon man niya sang information information dissemination campaign ang aton siring mga nagkalainlain niya mga ahensya sa gobyerno, especially sa Coast Guard, no, sa mga manugpang isda o kung sa mga fisher fox naton nga ti maghuluhalong-halong ng subong, no, ka K5 Sunny. Sa dugang naton dali nga balita, kahit since, no, may last time may sang kumpirmador active case ng African swine fever, may pinadiri, no, ka mga reminders man kagpahayag ang Department of Agriculture o kon DA Region 6 ka K5 San Sariin. According diri kay Dr. Larissa Balupenyos, ang chief sang Integrated Laboratories Division sang Department of Agriculture o kon DA Region 6 nga contained na ang ining nabalhag nga active case o kon ining kaso sang African swine fever sa isa ka barangay sa Capiz kag sa Iloilo. Madumduman nga sa Iloilo ni isa ni siya, no, ka barangay sa Banwasang Barotac Viejo. And accordingly kay K5 Sunny, makonsider siya ba lang isolated kag wala na yan naglapta tungod man niya sa ginapatikayon nila nga biosecurity measures sa Department of Agriculture o kanya DA Region 6. As of this time, base pa diri kay Dr. Balupenyos, ngati ang ginatanaw nila yung possible may lap

0: ang mga bagyo, tayo mo na mabiyan nga madamo sa mga casualties. Pero kung may makasubong sini nga mga kalamidad nga nagapadulong diri sa aton, di kinanglan bisan pa nga ginasiling malayo ini, kagawa ini sang epekto diri sa aton. But sa gihapon, importante yung nagapanghanda kita, no? Kahit hindi nato mapaktan, amon ablang ginatawag nato ni ang chimpo o ang malain nga panahon, no? Hindi nato mapaktan ang iya sini nga hulag. That is why, as much as possible, dapat kag-importante gid nga manginhanda kita para nga kun panangitan gid man nga maakwal kita diri, maagsikan kita diri sang mabasko nga hangin kag mga pag-ulan, at least no nakahanda kita kag malikawan ang madamo mabiyan nga mga casualties or maapektuhan sang bagyo. Kag sa gihapon mabiyan no ang aton man sining gihapon nga pagpahibalo sa aton sining nga matag palamati, no? Kung may mga diabetes kamo dira, may mga ginabatyag nga bawal na ang mag-inom sang kape, no? Especially ang kape nga puro lang kalamay, bawal na ina. So kinanglan may ara kita sang alternatibo nga kun sa diin mabiyan na pwede kita gihapon kita makapangapi. Huwag kita sang kabalakan, no? Kag sa baylo, magabulig pa ini para nga makalikaw kita sa mga balatian. Amo ini ang Clinica DTX Coffee Mix, no? Ang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya chia seeds and the sugarcane extract powder. Nagabulig ini mabiyan para mag-detox sa atong sining lawas para malayo kita sa mga balatian. Clinica DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 5:24 ang aton oras. Standby na mga biyan, magasunod na sa diligid lamang madugay ang aton mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Magasunod sa diligid lamang madugay. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: TC. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na!

0: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: dito sa Kaba.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:33.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: E3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Merkules nga adlaw, Hulyo 8, tuig 2026.
6: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Sa gyapon sa ngalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, sa ninyo sa Rabia Punay.
6: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
4: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa clinical di alternativo medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Iloilo Provincial Government nagpainsang 42 milyon pesos sa pagpatukod sa napulo ka mga mental health services.
6: Hindi maeksplikar nga sa isang baho sa Cubay Haro, ginareklamo sa mga residente.
4: Unang barangay sa Cubay Haro, ginatag nga sakop sa Tabok Suba, ang ginhalinan sa maisog nga baho nga ginareklamo sa mga pumuluyo.
6: Deferensya sa video kay machine, ginalantaw nga rason sa kamatayon sang vlogger nga si Super Estong, suno sa isa ka-elektrisyan.
4: Balita Nasyonal, Binhur Abalos, ginapoint ni President Marcos Jr. bilang cabinet secretary.
6: Sa balitang international, 18 katao pilason matapos ang naglungtad nga pagpangbomba sa Damascus, Syria.
4: Balita sa patagsang sports, Kevin Lone maghampang sa Los Angeles Lakers.
6: Sa balitang entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid magaupod sa romance thriller nga pelikula nga Someone Someday.
4: Kagamay ito ba ang kabugusan sa atong mga headlines, sa atong mga nagapangunang balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:36, kagkaroon sa detalye na sa atong mga balita.
3: Balitang lokal.
4: Ang masunod nga mga balita lokal ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nag-alukar sa balor 42.5 milyon pesos ang Iloilo Provincial Government sa pagpatukod sa napulo ka mga mental health services sa bugos nga probinsya. Ini sa idalom sang Prime Initiative o kon Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion sang probinsya nga nagatuyo nga maghatag sang mental health services sa komunidad kag mga eskwelahan. Ang masubra 40 milyon pesos nga pundo ang tungaon sa pagtukod sang lima ka mabag-ong teen centers nga nagabalor sang 3.5 million pesos kunsidin pagtukuron sa Dapdap National High School sa Banwa sang Tigbawan, Dilapas National High School sa Batad, Rufino Palabrica Senior National High School sa Dingli, Anilaw National High School kag Barutak Viho National High School. Samtang lima naman ka Family and Youth Development Centers ang pagtukuron sa Miag-aw, Alimudyan, Maasin, Anilaw kag Barutak Viho nga may pundo nga 5 million pesos kada isa. Ang nasambit nga mga pasilidad ang mga magaserbi nga magahatag sang counseling, mental health support, adolescent health centers kag iban pa nga mga may kontanan sa adulting kag pamilya. Ginpangunahan naman ni Governor Arthur Defensor Jr. kag Vice Governor Lee Ann Dibuque ang pag-turnover sang mga cheque.
6: Ginkatingala sang mga residente ang pagtuhaw sa hindi maeksplikar nga size sang baho sa porsyon sang Zone 1 Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Sa pagpangusisa sang K5 News Team sa tag-iya sang Changi nga si Alice Jane, ginpahayag sini nga masobra na isa ka semana ang pilaila pag-antos sa mabaho nga palibot. Mambatsyagan sini nga mabudlay maginhawa kaangay sang ginahapo ka mabugat kun makahaklo o kun makasinghot. Ginkompara ni Jane ang kaangay sa formalin ang nasambit nga baho. Nagpalabot naman sa iya himata sa barangay official ang nasambit nga reklamo.
4: Alas 5:38 ng aton oras. Ang masunod naman ng mga balita lokal ngayon mabatian ni gadulong sa kalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa kaangot nga balita, ginatag sang punong barangay sang Cubay Haro nga area na sang Tabok Suba ang ginhalinan sang kaangay nga kemikal nga nagapanimaho nga nag-apekto sa mga tawo sa palibot. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Honorable Anali Padilla, yagin paig nga sa tinalikdan nga adlaw gin-report sang mga pumuluyo ang nagapanimaho nga nagalabot pa sa Zone 1 Cubay. Nagpadulong sa lugar kag kun sa diin natumod nga sakop na ini sang Tabok Suba Haro ako na Tabok Suba sa guwa sang isa ka warehouse. Nagpatigayon sang flushing sa area apang nagapabilin sa gihapon ang baho nga kaangay sang patis nga sarang makapasakit sang tiyan kag dughan sa sinuman nga makahaklo. Ginpahayag man nga may naula nga liquid gikan sa drum apang wala pa matumod kun ano ini. Nag-coordinate na si Padilla sa mga opisyalis sang Tabok Suba agud ma-address ang nasambit nga problema.
6: Sa duga nga balita lokal, isa sa ginalantaw rason sang kamatayo ni Simon Alosilia Kapindit Jr. o kun mas kilala nga si Super Istong, ang damage nga unit kag kulang sa maintenance sa video kay machine rason nga nag-ground ang mikropono. Sa interview kay Mr. William Zapanta, isa ka elektrisyan sa programa Foro de los Pueblos, imposible nga makuryenteng isa ka tawo nga nagakanta kung wala siya sang diferensya ang unit bangod 12 volts o kun millivolts lang ang microphone. Ginpaatag man niya nga kun may faulty wiring kag open wire nga nagdikit sa circuit board o kun metal nga bahin sang kagamitan nagalapta sang 220 volt nga kuryente sa metal nga lawas sang mikropono nga mahimo magresulta sa electroshock kun mahawiran ini sang tawo. Iya man ginpahayag nga hindi advisable ang magamit sang extension para sa video kay machine ilabi na kunyara sa beach sa bailo dapat isaksak ini sa main plug. Dugang pa niya dapat i-trace up kung diin ang diferensya kinahanglan ng inspeksyon kag dugang machine bag-o mag-operate.
4: Alas 5:41 ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalawan sang Klinika DTX 500. Ang Palea Leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nakasalakay isang duha ka motor ang isa ka auto nga naglapaw sa talamnan kaina sang kagahon sa Sitio Bantud, Barangay Carmelo, Banati, Iloilo. Angot sini gilay naman nga ginrespondihan, aksidente kag gindala ang mga driver sang duha ka motorsiklo sa ospital matapos makaangkon sang kapilasan sa lawas. Sa karon ginhold naman sang kapulisan ang driver sang auto.
6: Ginakabig na nga kontingin ang mga nabalhag nga kaso sang African swine fever sa isa ka barangay sa Capiz kag Iloilo. Sa interview sa K5 News FM kay Dr. Larissa Bolio-Penos, Chief sang Integrated Laboratories Division, Department of Agriculture Region 6, iya ginpahayag nga gilayon sila naghimo sang mga tikang rason man nga wala ini naglapta pa. Ginatan-aw man nga posible may lapses sa biosecurity measures sa mga apektado nga backyard farms rason nga na-infect sang ASF ang ila ginasagod nga mga baboy. Lakip sa mga ini ang mga posibleng pagwasulod sa nagasagod nga baboy sa farm, pagbakas ang karne sa iban nga lugar, hindi istrikto sa mga outsider nga traders nga sa iban nga lugar naghalin. Sa karon mayara na sa board control sa pila ka mga local government units sa rehiyon.
4: Oras Philippine Standard Time, alas 5:43.
0: Balita National.
4: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong naman sa kalwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ng kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balitian sa panit, kasubong sang punggod, dabuni, katikati, kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si anay DILG Secretary Binhur Abalos bilang Cabinet Secretary. Ini ang ginanunsyo sa Malacanang subong Miyerkules. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro mag-assist si Abalos sa Presidente pinagi sa paghatag sang nagakaigo nga strategic advice angot sa nagaluntad nga national, local kag international issues nga nag-aapekto sa political landscape. Sulpa kay Castro nga mahimo nga i-assign sa presidente si Abalos bilang iya liaison officer sa mga national government agencies, local government units, political organizations, civil society organizations kag sectoral groups angot sa mga bagay na tuhoy sa politika. Dugang pa, magapamuno man si Abalos sa strategic action and response office kag magadumala sa ila constituent offices.
6: Sa dugang balita national, gindeklarar na sang Department of Health ang Code White Alert bilang pagpanghanda sa epekto sang Bagyo Inday sa pungsod. Suno sa DOH, epektibo ang alerto umpisa subong adlaw. Kung sa diin naka-alerto naman ang ila operation center, agud gilayon nga makaresponder sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Padayo naman ang koordinasyon sang DOH sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal nga pangaluhan kag Regional Disaster Response Unit. Nakabantay man ang hensya para sa madasig nga pagresponder kag pagdulong sa mga serbisyo medikal sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Naka-standby man ang response team pananglitan kinahanglan i-deploy sa mga apektado nga lugar.
0: Balita International.
4: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulong naman sa kalawan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maruyan ang tuhod. Nagapaayo man ini sang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Pilason ang 18 ka individual matapos magluntad ang isa ka paglupok sa Damascus, Syria. Natabo ang paglupok malapit sa hotel nga ginatinira ni French President Emmanuel Macron. May duha pa ka mga bomba nga gilayon nga nakita sa mga security forces kag isa sa mga ini ang goal pila nga naglupok samtang nagina-diffuse sa mga otoridad. Ang isa ka bomba ang gintago sa isa ka nakapark na salakyan samtang isa naman ang gintago sa sulod sa isa ka basurahan. Nahibloan nga nagbisita sa Syria si Macron agud makigsapol sa presidente sang pungsod nga si Amir al-Sharaa sa Presidential Palace. Pagkatapos ang iya pagbisita sa Syria, padulong naman si Macron sa Turkey agud magtambong sa NATO Summit.
6: Sa dugang balita international, naglunsyar sang sunod-sunod nga airstrikes ang militar sang Estados Unidos batok sa Iran, suno sa US Central Command. Suno sa US, ang nagluntad nga strike amuang sabat sang ginapahayag nila nga pagpang-atake sang Iran sa tatlo ka komersyal nga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Suno naman sa Iranian media, anum ka mga projectile ang nag-igo sa lugar sang Sirik sa bahin sang Iran kag nahibaluan nga ini ang labing una nga pag-atake sang US sa Iran matapos ang isa ka bulan.
4: Sa detalye naman banwa sa balita sa patagsang sports, ginadulong sa kalwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabulayan magpamuhin, magklinikas for biotics, nagabulig ni Tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinikas for biotics, the fortified probiotics. Nakuha sang Los Angeles Lakers si Kevon Looney sa isa katuig nga deal para sa veterano nga sentro. Ang deal ang nagabalor sang $3.9 million. Si Looney ang magabulos bilang backup center matapos nga gin-trade si DeAndre Ayton sa Washington Wizards. Si Looney ang naghampang sa 10 ka season sa Warriors kag nagdaog sang 3 ka championships. Naghampang man ini sang nagligad nga season sa New Orleans Pelicans.
0: Balitang Entertainment. Balitang
6: Entertainment. Ginpagwa na ang opisyal nga trailer sang bagong romance thriller series nga Someone Someday nga ginpangunahan nanday Catherine Bernardo kag James Reed. Sa serye, ginadala ni Bernardo ang karakter ni Billy, isa ka mabakod nga babayi nga matinumanon sa pamilya, maayo nga leader kag matutom nga abya ni Jordan nga role naman ni Reed. Kabahin man sa cast nanday Dimples Romana, Ruel Santiago, Rita Avila, McCoy De Leon, Daniela Strenner kag Migs Casimero. Ang serye gindirect nanday Chad Vidanes kag Dolly Dulu. Iniyaman ang pagbalik sa telebisyon ng Day Bernardo kag Reed matapos ang ila pinakaulihi nga drama series.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:48. Kagamit tubano ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
6: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Binagi sa atin official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Standby sa diligid lamang madugay magasulod ang pagbalita sa agenda. Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
6: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
6: K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
5: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
9: Wow Clinica Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sport Biotics ka. K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: problema, gid ako sa akon body odor.
19: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
19: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
23: Wow, ayos gid.
22: Kamu man bala, testingin nyo
23: ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
24: Para
1: sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may BCO.
1: Ang BCO
2: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may VCO.
1: Ang VCO
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio.
24: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio,
2: ang D3
1: yung may VCO.
2: Ang VCO
1: yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: May ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
28: K5.
29: K5
28: News FM.
29: K5.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow!
28: May kumso! K5 News FM Philippines.
30: K5 News FM Philippines.
28: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: partnership of Max Sport.
1: So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na?
2: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the
1: person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?
2: Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which...
1: Based on your affidavit.
2: Affidavit.
1: But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
2: The threat is absolute, sir.
3: Authentic ang video ni VP Sara at seryoso ang kanyang pagbabanta. Ito'y bahagi ng testimonya ng kauna-unahang testigo laban sa pangalawang pangulo.
4: Sa gitna ng impeachment trial, umiinit muli ang flood control anomaly. May panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo sa mga nagdadawit sa kanya sa iskandalo.
5: Sa hiwalay na kontrobersya, tinaddad ng warrant sina Mike Defensor at Rodante Marcoleta. Hindi na rin sila muna makakalabas ng bansa. Magandang gabi, ako si Erica Christensen.
4: Ako naman si Willard Cheng.
3: At ako si Pinky Webb. Makakasama natin mamaya sa Senado si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. NBI Senior Agent John Mark Kalilong sinalang sa cross-examination ng depensa. Day 3 highlights ng impeachment trial ni VP Sara, tutukan. Back in government, dating DILG Secretary Benhur Abalos itinalagang Cabinet Secretariat. Senador Rodante Marcoleta may panibagong warrant, full departure order laban sa senador, inilabas na rin. Exclusive, DILG hindi raw ni-reveal ang buong kwento sa nangyaring barilan sa Senado. Sinabak sa na Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, naglabas ng umano'y resibo. Kasunod ng malaging na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, active shooting drills, isasagawa sa mga eskwelahan. Isa pang exclusive Michelin-starred restaurant na Toyo Eatery, nire-reklamo ng ilang dating empleyado. Super Typhoon Inday nasa Philippine Area of Responsibility na, ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa storm signal. At Congressman Bong Suntay nahaharap sa disbarment case kasunod ng sexist remark kay Ann Curtis. Attorney Ferdinand Topacio, inagpapaliwanag din ng SC.

0: last day na ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa pagtalakay ng reklamong grave threat laban sa bise, kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang motibo sa investigasyon ng NBI. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula rin sa Senado. Hannah?
1: Pinky, automatic daw kailangang imbisigahan ng NBI ang mga banta laban sa Pangulo at iba pang mahalagang opisyal ng gobyerno. Yan ay kahit hindi naman nagreklamo ang biktima ng banta mismo sa NBI. Yan ang pahayag ng kauna-unahang testigo sa impeachment trial ni VP Sara pagdating sa umano'y assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang inirekomenda ng NBI na makasuhan ang bise ng grave threats at inciting to sedition dahil sa umano'y banta nitong kill plot laban sa tatlo sa isang online press conference noong November 2024. Sinabi na ng NBI na authentic ang nasabing video.
2: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough, that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
1: Tanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, inimbestigahan din daw ba ng NBI ang paunang pahayag ni VP Sara na kaya niya nabanggit ang kill plot ay dahil may banta rin daw sa buhay niya. Sagot ng NBI, sinubukan daw nila ito at inimbitahan pa nga ang bise noon na bumisita sa kanilang opisina para rito. Tanong din ni Cayetano, hindi ba ito makakategorize bilang conditional threat dahil sinabi ng bise na kapag pinatay siya, susundan ito ng umano'y kill plot.
3: So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na?
2: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the
3: person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?
2: Based on our affidavit, sir, I believe it's... conditional, which...
3: Based on your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
2: The threat is absolute, sir.
3: Okay.
1: Nauna nang iginiit ng defense team ni VP Sara na hindi mismo lumahok sa imbestigasyon ang tatlong taong sinabing pinagbantaan ng bise kasama si PBBM. Tila wala rin daw ni isa sa tatlo ang nagsumite ng kanikanyang affidavit pagdating sa banta ng bise na isinama sa revised affidavit of investigation ng NBI na kalaunay ipinasa sa Department of Justice.
4: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
2: No, sir.
4: Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation?
2: No, sir.
4: Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation?
2: No, sir.
1: Sa testigong si Kalilong na nakasaad sa batas na may kapangyarihan daw ang NBI na husang magsagawa ng investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa mga banta laban sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan kahit wala naman daw formal na reklamong isinampa ang mga ito. Pinky.
0: Hana, tinanong din ba sa NBI kung AI-generated yung video na may banta si VP Sara laban sa Pangulo?
1: Yes, Pinky, tinanong kung may sapat bang kaalaman itong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na masasabi bang AI-generated yung video. Sumagot si Kalilong na batay daw sa kanyang personal observation, hindi ito gawa sa AI dahil mahigit 2 oras nga raw yung haba nung nasabing press conference kung saan doon isinaad ni VP Sara yung umano'y assassination plot at karamihan daw sa mga AI-generated video ngayon na kumakalat online ay mas maitli. Balik sa'yo, Pinky.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
5: Sumalang na sa cross-examination ng depensa, ang unang testigo ng prosekusyon sa day 3 ng impeachment trial, umikot pa rin ang diskusyon sa presscon ni VP Sara kung saan pinagbantaan niya umano ang first couple at si dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter, ano ang nangyari sa cross-examination?
6: Willard, ang pag-iba sa kredibilidad ng unang testigo ng prosekusyon ang naging sentro ng pagtatanong para dito sa cross-examination kay John Mark Kalilong, ang senior agent ng NBI. Alas 2:11 ng hapon kanina, sinimulan ni Attorney Carlos Joaquin Narvaza ang pagbibista kay Kalilong sa pamamagitan ng pagpipresenta sa impeachment court sa background ng MaxCor Interventures Company. Ang nasabing kumpanya kasi ang binanggit ni Kalilong sa direct examination kahapon kung saan siya sumailalim ng 2 linggong seminar para sa photo and video authentication. Pero sa ipresenta ng depensa, kumpanya na nagbebenta ng mga IT products, CCTV camera, ang nakasaad na business o negosyo ng nasabing kumpanya.
7: Primary purpose, to engage in the business of trading both import and export of goods on wholesale retail basis. Do you see that, sir?
2: Yes, sir.
6: Sunod naman kinalkal ang naging proseso ng naging takbo ng isinagawang investigasyon ni Kalilong sa videos ng Vice President at ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ kaugnay na naging presscon ng VP noong November 23, 2024.
7: In paragraph 6, it states that I quote, "Only the minutes of the meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted, and although the minutes were signed, there was no individual affidavit executed regarding the contents of said minutes." Do you see that, sir?
2: Yes, sir.
6: Sinubok din ng depensa kung gaano kalalim ang isinawang investigasyon sa video ng presscon ng VP at ang chain of custody sa mga video. Sa halip na i-play ang buong 2 oras at 16 na minuto na presscon, binago ng depensa ang kanilang naunang manifestation at ang piling bahagi na lang ng ang kanilang pinakita sa impeachment court. Kabilang rito ang statement ni Zulaika Lopez, ang chief of staff ng VP, at ang pagtatanong sa ilang media personnel kay Lopez. Dito inilabas ng depensa na ang transcript ng presscon na ginawa ni Kalilong ay may mga bahagi ng salita na hindi na isama sa official transcription na isinumite sa korte. Ang ginawa ng depensa ay nais nilang ipakita sa korte na may mga inaccuracy na ginawa si Kalilong sa pagtatranscribe ng nasabing presscon. Si Kalilong ay unang pinakilala ng prosekusyon na isang well-trained and experienced para sa digital forensic examination at competent witness para sa mga video evidence para sa Article 4 o ang umano'y assassination plot ng VP laban kay PBBM, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Willard, sa kanyang presko naman kanina, sinabi ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita at kabilang sa mga miyembro ng council ni VP Sara, na nakamit nila yung mga gusto nilang o yung mga target nilang makamit mula dito sa kanilang cross-examination kay Kalilong. At kabilang nga, ito yung paglalatag nila ng background ng kumpanya kung saan siya nag-training. Kung saan nakuha ni Kalilong yung certification para sa pagiging photo and video authenticator niya, yung mga kulang sa ginawa niyang transcription sa presscon na bahagi ng documentary evidence ng prosekusyon, at sabi nga ni Attorney Powa, ang ginawang cross-examination nila kay Kalilong ay simula pa lang ng mga ilalatag nila ng mga ebidensya kapag dumating na yung panahon kung saan sila yung magpresenta na ng kanilang mga witness at documentary exhibits. Willard?
5: Dexter, so pagkatapos ng cross-examination ng depensa, nagkaroon ba ng redirect examination ng prosecution kay Senior Agent Kalilong?
6: Tinanong yan ng presiding officer si Senator Judge Francis Tolentino kung magkakaroon pa ng redirect ang binanggit naman ni Attorney Ligutan, wala nang isasagawang redirect pa. So kanina ay binigyan na ng pagkakataon na makalabas na ng korte itong si Kalilong at tapos na yung kanyang pagbibigay ng kanyang testimonya para dito sa impeachment laban kay VP Sara.
5: Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Walang bloodbath kung hindi sisipot sa impeachment trial si VP Sara ayon sa prosecution. Tila hindi rin daw handa ang depensa, kaya nito pinatitigil ang paglilitis. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. Isaiah?
8: Kunina mas maagang natapos nga ikatlong araw ng impeachment trial at pareho kong tinanong ang depensa at prosekusyon kung ilang score ang mabibigay nila sa kanilang mga sarili at pareho nga sila, Kunina, ang sabi nila 10 over 10. Ayon kay Representative Reneco, nasa kanila ang tagumpay. Ayon naman kay Attorney Michael Powan ng depensa, good job daw sila ngayong araw.
9: Malaking tanong pa rin para sa prosekusyon ang kahandaan ng defense team sa pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, eksklusibong nakapanayam ng Billionaire News Channel si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong.
10: Alam mo, sa totoo lang, yung bloodbath na yan kasi sa kanya nanggaling. Hindi ko alam kung anong klaseng yung description niya. Ang pagkaintindi natin is ready siya, handa siya, dugo eh.
9: Kung siya raw ang tatanungin, tila kulang sa paghahanda ang depensa.
10: Why would you actually request the court to dismiss the case if you're really that ready with evidence or if you're confident with your overwhelming answers, no?
9: Inamin naman ng House Prosecution Panel na kahit sinabi na ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara, hindi pa rin sila sarado sa posibilidad na tumakbo sila sa Korte Suprema.
11: As to the legal steps that we may take regarding this matter, it's still under deliberation and discussions by the panel of prosecutors. And let's see how we'll address that issue.
12: Actually, it's not just an option for the House. It's everybody's option. Although, for myself, I have ever announced it even before we started the impeachment trial. I'm not aligned with the position of the impeachment board.
9: Makailang beses kasi na sinabi noon ni Luistro na para sa kanya, dapat ibaba ang threshold. Pero sa panig ng House Prosecution Panel, hindi na raw nila i-request sa impeachment court ang pagtalakay kaugnay sa threshold. Kung sakali raw, ay agad na itong iakyat sa Korte Suprema.
8: Kunina, bago tayo umere, natanong natin sa Attorney Michael Powa kaugnay nga sa posibilidad ng pagtakbo ng prosekusyon sa Supreme Court kaugnay nga sa threshold to convict the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Powa, rerespetuhin nila ito at once na na-file ito ng prosekusyon, sasagutin daw nila. Subalit, sa ngayon daw, Kunina, hindi pa nila ito iniisip. Kunina.
0: So, itong bilang, hindi ba't ito'y natuldukan na ng magkakabilang panig, Isaiah? Nanggaling na ito mismo sa presiding officer na si Ginoong Chis Escudero at sa halos lahat ng nakakausap nating mga utak na legal, ay talagang kailangan respetuhin kung ano ang nakasaad sa saligang batasa ngayon. Otherwise, to change the Constitution now regarding what constitutes two-thirds of the Senate, magkakaroon ng retroactive effect sa iba pang mga kasong katulad nito sa nakaraan. Hindi ba't yan ay natuldukan na?
8: Tama ka dyan, Kunina, no? Actually, according to the prosecution, hindi yan nila kukwestiyonin dito sa impeachment court. Pero kanina, sinasabi ni Attorney Benjamin Tolos and even Representative Zia Adjong ay bukas sila sa posibilidad na idulog ito sa Supreme Court kung kinakailangan. At ayan nga ay base pa kung sa kanilang pag-uusap. Nilinaw kanina ng prosecution na this time ay hindi pa nila ito na pag-uusapan. Pero nauna na nga ang sinabi ni Representative Jervin Luisro na kung siya nga raw ang tatanungin, dapat ibaba ang threshold. Kunina.
0: So mayroon talagang posibilidad na ito'y iaakyat muli sa Korte Suprema. Okay. nililinaw lang natin. Maraming salamat, Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-ulat

0: Kalmado naman ang sitwasyon sa labas ng Senado. At tulad kahapon, naroon pa rin ang mga taga-suporta ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal. Nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Jill, anong update dyan?
1: Pinky, mahigpit pa rin ang seguridad sa Senate Complex. Kasunod ng ikatatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tulad ng ikalawang araw kahapon, nananatiling kalmado ang sitwasyon sa labas ng Senado. Kasabay ng pagbabawas ng bilang ng mga pulis na nakadeploy kumpara noong unang araw ng mga pagdinig, wala ring napansing malalaking pagtitipon o pagkilos ng mga rallyista sa paligid ng Senate perimeter. Malaking kaibahan kumpara sa matinding tensyon at mahigpit na seguridad na nasaksihan noong unang araw ng paglilitis. Sa ngayon, may ilan pa ring mga taga-suporta ni VP Sara ang patuloy na nagbabantay sa labas ng Senado at nagpapahayag ng kanilang pag-aalala sa kinakaharap ng pangalawang pangulo.
2: Nag-aalala na ma-impeach si VP Sara, hindi po dapat siya ma-impeach. Una-una, meron pa siyang mandato ng 32 million hanggang 2028, no? Siya po ay popular na presidente. Hindi po siya basta-basta na nakakuha siya ng 28 million, ibig sabihin marami pong naniniwala sa kanya.
1: Ang iba naman handa raw magtiis para masubaybayan ang mga pagdinig.
3: Po kami natutulog sa 3 days na impeachment ni VP Sara para mapasubaybayan si VP Sara. Sa pagkain, may sarili po kaming baon, may sarili po akong baon para sa pagkain. Ayun, so kasi yung mga anak ko or ako, meron naman akong konting negosyo. Yun yung naisusustent ko dito.
1: Habang payapa ang ikatatlong araw ng impeachment trial sa labas ng Senate Complex, nakasentro naman ang atensyon ng bansa sa mga susunod pang kaganapan sa loob ng Senado. Pinky?
0: Jill, bukas ba may plano pa rin silang magkilos protesta yung mga rallyista dyan, pro-man o anti-impeachment?
1: Sa ngayon, wala pa tayong nakuhang impormasyon kung magpapatuloy ba ang kanilang pagpoprotesta dito sa labas ng Senado dahil wala namang dumating dito ng mga rallyista kanina, Pinky, no? Pero ayon naman sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, mananatili daw umano sila dito sa labas ng Senado, Pinky, para magbantay kahit na tatlong araw lang yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa isang linggo. So, tinanong din natin sila kanina, mananatili pa rin daw sila dito, Pinky. At ayon naman kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, aniya mula 2,257 na mga pulis na nakadeploy kahapon, ngayon ay binaba nila sa 1,442. At ayon naman kay Police Major Asilo, maaari pa rin magdadeploy sila dito bukas ng mga kapulisan base naman, Pinky, sa assessment ng kanilang ground commander. Pasado alas 5:30 din kaninang hapon na lamang, Pinky, binuksan yung daan ng Jokno Boulevard at pwede ng daanan ng mga motorista at commuters. Pinky?
0: Maraming salamat, Jill Sebandal. Nag-uulat ng live mula sa labas ng Senado sa Pasay City.
4: Sa pag-arangkada ng paglilitis kay VP Sara, kita raw ng lahat kung gaano pinaghandaan ng parehong kampo ang trial proper. Pero sa pananaw ng ilang political analyst, leading sa ngayon ang prosecution.
5: Ang prosekusyon sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na malakas ang presentasyon ng prosecution base sa unang testigo pa lang. Sang-ayon dito ang adviser ng House Prosecution Panel na si Robert Ace Barbers.
6: Base naman doon, Prof, sa nangyari kahapon, tingin niyo ba ay na-establish ng prosecution yung aligasyong grave threat ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker?
7: Wala pa talagang trial proper, wala pa talagang mga ebidensya ang ipinasenta. No? Pero kahapon kasi, when they called their first witness and the prosecution actually made the cross-examination, I think they were able to score here. No? Repeatedly, the defense tried to counter with their objections, but these objections were overruled naman by the presiding officer.
8: Kung titingnan natin naman yung kabilang panig, eh, mukhang nagulat sila doon sa presentasyon ng ebidensya nitong prosecution. But it is not the best time yet to see kung ano yung magiging outcome nitong trial na ito o itong paglilitis na ito. Dahil marami pa po mga ebidensya ang naka-prepare at ilalatag ang ating prosecution panel.
4: Ayun, so clearly it was a win for the prosecution.
5: Sa pagpapatuloy ng paglilitis, kinumpirma rin ni Barbers ang balak ng prosecution na anyayahan si VP Sara mismo na humarap bilang hostile witness. Hindi naman daw obligado ang bise na dumalo. Pero ayon kay Barbers, mahalagang personal na maipaliwanag daw ni VP Sara ang kanyang binitiwang pagbabanta kina PBBM, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez.
6: Do you expect her to, kumbaga, take the witness stand for every article that she is being accused of, sir?
8: I think number one, yung itong Article 4, yung rape threats, no? Kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita. To give it a more complex and context, no? Siguro dapat siya mismo mag-explain. Yung unexplained wealth, I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam, no, kung ano ba yung reason bakit tumataas yung iyong net worth sa kada taon na nagdedeklar ka ng iyong statement of assets, liabilities, and net worth.
9: Posibleng hindi makialam ang Korte Suprema sa pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Joel Arzaga, faculty member sa University of Asia and the Pacific, malabong manghimasok ang SC sa isang co-equal branch of government. Sinabi rin niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na maayos ang pamamahala ni Escudero sa impeachment trial sa ngayon. Una nang hinamo ni Attorney Israelito Torreon at walo pang abogado sa Korte Suprema ang otoridad ni Escudero bilang presiding officer.
10: I see the Supreme Court leaving it or considering this as an internal matter which is within the political power, or meaning it's a question of policy, a policy decision made by the Senate. And the fact is the Senate is convinced that they had a basis for proceeding with the election of Chis Escudero as presiding officer. They cited the rules of impeachment that was approved by the Senate during that special sessions.
4: Tinuligsa ng Malacanang ang bloodied but unveiled na pahayag ni VP Sara nang sumipot siya sa Senado kahapon. Hindi naman daw kasi yun ang hinihintay ng taong bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
11: Sa unang appearance ni Vice President Sara Duterte simula nang gumulong ang kanyang impeachment trial, wala pa rin nakikitang sagot ang Malacanang mula sa Vice Presidente tungkol sa lahat ng ibinabatong akusasyon sa kanya.
12: Bloodbath.
11: Ang bloody but unveiled one-liner statement ng Vice, sinagot ng palasyo through a printout. Blooded.
13: So, meron siyang naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi.
11: Kung pakiramdam daw ni VP ay bloodbath ang nangyayari ngayon, siya naman daw mismo ang may gusto nito. Pero ayon sa palasyo, talagang dadanak ng dugo sa kanyang paglilitis kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Tinabla rin ng Malacanang ang inihaing petisyon ng kampo ni Duterte para ipatigil muna ang impeachment trial dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatalaga ng presiding officer na hindi naman SP.
13: Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial.
11: Karapatan naman daw ng kampo ng Vice na tumakbo sa SC. Ang tanong nga lang ng palasyo, ano ba ang kinatatakutan ni Duterte kung isang abogado tulad ni Senator Cheese Escudero ang nakaupong presiding officer. Hindi rin nakatakas sa hilit ng palasyo si Senator Bia Cayetano na sa unang araw ng trial ay hinamon ng Pangulo na magpatawag ng special session para pag-usapan kung sino ba ang dapat na presiding officer dahil mukhang supportive naman si PBBM sa bagong mayorya.
13: Unang-una gusto po nating kamustahin si Senator Bia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Bia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety.
11: Mali rin daw ang argumento ng defense team na ang impeachment trial ay misto lang pag-overturn ng 32 million votes para sa vice-presidente noong 2022. Hindi raw ito usapin ng numero, kundi na accountability. At kung talagang liable daw si VP Sara, dapat lang na managot siya sa bayan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
9: Di talaga palalampasin ni Senator Erwin Tulfo ang mga nandawit sa kanya sa flood control scandal. Kinasuhan na naman ng senador, sina former Congressman Mike Defensor, Attorney Levy Baligod at apat na iba pa. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
12: Nahaharap na naman sa panibagong reklamo sina Attorney Levy Baligod, former Congressman Mike Defensor at dalawa sa 18 Maleta Boys. Ngayong araw kasi, nagsampa muli ng grave oral defamation complaint sa Mandaluyong City Prosecutor's Office si Senator Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin yan na mga paratang na tumanggap daw siya ng mali-maletang kickbacks sa DPWH infrastructure projects. Nakabase ang pinakabagong reklamo sa ginanap na unauthorized Blue Ribbon Committee hearing noong June 16. Paninindigan ni Tulfo, pawang kasinungalingan ang mga alegasyon at may layon lang aniyang sirain ang kanyang pangalan. Bilang party-less representative daw kasi noong 19 Congress, hindi naman siya nagkaroon ng kahit na anong infrastructure project.
14: Ito ko daw tanggap ng maleta. Eh wala nga akong flood control. Isa na nung unang hearing, wala ng flood control na doon yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GA since 2023 when I became congressman.
12: Bukod kina Baligod, Defensor, dalawang Maleta Boys na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban, dawit din sina Quezon City Councilor Ranulfo Ludovica at Attorney Virgilio Garcia. Una na naghain si Tulfo ng defamation complaint laban sa tatlong Maleta Boys noong nakaraang buwan. Matapos siyang akusahan na tumanggap umano ng dalawang delivery ng mali-maletang pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Ng kaningningan ng Michelin star, kabi-kabilang reklamo ang hinaharap ng isang sikat na restaurant sa bansa. Ang mga complainant, mga dati nitong empleyado.
15: No written employment contracts. Mahahabang oras ng trabaho at sa ilang pagkakataon, wala pa raw overtime pay. May mga empleyado ring umanong pumapasok kahit may sakit. Ito ang mga reklamong inilantad ng ilang dating empleyado ng Toyo Eatery, ang restaurant na kumakailan lang ay ginawaran ng isang Michelin star. Pero sa likod ng mga parangal, may mga dating manggagawang nagsasabing malayo ang naging karanasan nila sa nakikitang imahe ng restaurant.
16: So I would find myself going in like 12 noon or 11 a.m. and then I'd get out of the kitchen at 2 a.m., 3 a.m., sometimes even more. And then I do that like 5 days a week. And then you start to question yourself if this, like, is this normal? Now you're just a cog in the machine. You come in every day and you try to churn out the work as fast as you can. Like after service, you're still preparing for tomorrow. And then yung feeling na you haven't had a proper break, you haven't had a proper weekend, or like whenever you go home, you find yourself like only having a few hours to yourself, and then knowing that tomorrow you're doing it again. Their mantra of saying, just do it for Toyo. Gawin mo para sa Toyo. Oh, para sa Toyo. Rather than never speak up about this.
17: Yeah.
16: Kasi you fear na everything you worked hard for in the school you went through, your dreams of being a chef someday would all disappear.
15: Ayon sa mga dating empleyado, kulang din umano sa transparency ang pamunuan pagdating sa sweldo, benepisyo at employment status. May mga nagsabi rin ng umano'y pananakot at posibleng blacklisting sa mga magbibitiw o magsasalita laban sa management.
16: There's no word of overtime.
17: There's no overtime.
16: The thing is, you don't know how much and why. Never get a breakdown whenever you get it. Yeah. So every cutoff, you feel like it's a random number lang talaga.
17: Yeah.
16: Kind of feels like gambling. Yeah. They would do is to send you a screenshot of the transfer,
17: yeah,
16: and then they send it to your Telegram. And then once a month, there would be a text, like a caption, like my deduction from SSS PhilHealth. But you don't see the receipts going, or you don't see anything, like any legal documentation at all.
15: May ilan din ang nagsabing naging normal umano ang pagpasok sa trabaho kahit may sakit at naapektuhan ang kanilang pisikal at mental na kalusugan dahil sa haba ng oras ng pagtatrabaho.
16: It's more of the culture now, when you're sick, you really think na parang you should just go to work because nobody can replace you.
17: Yeah.
16: Or like, your workload will fall upon someone else. Yeah. Culture na parang you're a burden.
18: They build a lot of guilt.
16: Yeah, that's a lot of guilt.
15: Dahil sa mga reklamong ito, nagsagawa ng complaint inspection ang Department of Labor and Employment o DOLE noong June 3. Batay sa memorandum ng DOLE, ang natuklasan ng mga labor inspector sa ilalim ng General Labor Standards ay ang hindi pag-furnish ng written employment contract sa mga manggagawa sa oras ng inspeksyon. Pero ayon din sa ahensya, compliant ang establishment pagdating sa Occupational Safety and Health Standards. Hindi pa naglalabas ng pinal na resolusyon ang DOLE ukol sa iba pang mga alegasyon. Sa parehong inspeksyon, may mga manggagawa rin namang nakapanayam ang ahensya na nagsumite ng mga nakasulat at pirmahang pahayag. Ayon sa kanila, tumatanggap sila ng overtime pay. May 20 days ng vacation at sick leave kada taon, hindi sila nakaranas ng coercive tactics mula sa management at binibigyan sila ng libreng pagkain. Sa mas naunang routine inspection noong Marso, naitala rin ng DOLE ang hindi pagpapakita ng payroll records para sa Enero at Pebrero at ilang kakulangan noon sa occupational safety and health requirements. Sa pamamagitan naman ng kanilang mga abogado, mariing itinanggi ng Toyo Eatery ang mga paratang. Ayon sa kanila, walang substantial violation na nakita ang DOLE sa inspeksyon at natugunan na nila ang mga post-inspection requirements, kabilang ang pagsusumite ng mga sample copies ng employment contracts. Sinabi rin ng restaurant na kung may humihingi ng reference check para sa dating empleyado, objective information lamang ang kanilang ibinibigay. Ang mga naging findings ng DOLE at anumang susunod na aksyon ng ahensya ang inaabangan sa complaint na ito.
4: Inarestong senador na si Rodante Marcoleta, tinamaan ng spine problem at mild pneumonia. At jobless rate tumaas noong Mayo. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang sa southbound lane.

0: Minimay ng DPWH informant ng Bilyonaryo News Channel ang mga umano'y red flag sa 100 million peso flood control project sa Valenzuela. Bukod sa kinakalawang na mga materyales, controversial din daw ang mismong pinagtayuan ng proyekto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Hindi kumporme sa DPWH design guidelines and standards for flood control ang proyektong pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel sa Valenzuela City. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Parte ang 100 million peso flood control project sa listahan ng mga proyekto na pinagkunan umano ng 20% commission para kay Senador Cheese Escudero. Ayon sa affidavit ng state witness na si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ito ang construction of flood control wall along Canumay Creek sa Barangay Canumay West.
2: Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Cheese Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Cheese Escudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu.
1: May ilang puntong itinuro ang senior DPWH official sa kanyang naging pagtataya. Una, poor workmanship at substandard site conditions. Kitang-kita raw kasi na highly irregular, wavy at unrefined ang mga pader na tapos ng itayo. Kita rin daw ang tinatawag na honeycombing lines o yung mga maliliit na puwang sa kongkreto na kadalasan ay resulta ng poor vibration sa pagbubuhos ng semento. Malaking red flag din anya na nakatirik sa tambak-tambak na mga basura ang mga kinakalawang na tubo at pangsuporta sa flood wall dahil maaari umanong mag-misalign at lalong hindi maging pantay-pantay ang ginagawang pader. Dagdag pa riyan, mas pinapahina raw ng tambak na mga basura ang mismong flood wall na maaaring magsanhi ng mas mabilis na pagguho o pagkasira nito. Marami pang technical flaws na ipinunto ang senior DPWH official, pero ang bottom line nito, mahuna ang flood control project na hindi pa man tapos, ikita na ang bitak-bitak sa ilang bahagi nito. Hawak ng top-notch catalyst builders ang proyekto na isa rin sa mga kontraktor na under investigation dahil sa flood control anomaly sa Bulacan. Correspondents ng co-owner nito na si Yumir Villanueva sa kaso, sina Showmaking founder Jonathan So at ang BGC Boys. Isinangguni namin ang proyekto sa DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Hahamunin daw ni dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang pagsibak sa kanya ng ombudsman dahil sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo. Hulang daw kasi ang ipinakitang ebidensya laban sa kanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T.
3: Tila kinikwestiyon ni dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang kahulugan ng banta at dahas para sa mga otoridad. Matapos siyang ipadismiss ng ombudsman, kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Sabi ng ombudsman, guilty siya sa grave misconduct at gross neglect of duty dahil sa warning shot nito na unjustified umano. Wala naman daw kasing masasabing banta mula sa panig ng mga NBI agent na dumating sa paligid ng Senado bago ang barilan. Si Aplasca raw ang nagsimula nito. Nagpakita noon ng PNP ng timeline pagdating sa nangyaring shooting sa Senado. Pero giit ni Aplasca, hindi ito kumpleto. Tinwist anya ang mga pangyayari. Bandang 7:45 hanggang 7:46 p.m. ng May 13, naispata ng NBI agent na ito na kinuha ang kanyang baril at umatras mula sa kanyang pwesto at kalaunay nagpaputok. Pagka-zoom in ng footage, kitang may kasama siyang isa pang lalaki. Ito rin ang parehong footage na inilabas ng DILG sa presko nito. Pero wala ang kuhang bumalik pa ang dalawang ahente bandang 7:47 p.m. at umano'y nagpaputok ulit ayon kay Aplasca. Anya, bahagi raw ito ng footage ng insidente pero hindi naman daw sinama ng DILG sa presentation nila. May selected portions lang umano para sa naratibo ng ahensya. Unang lumabas sa presko ng DILG na sinabihan ang dalawang ahente na huwag nang mag-engage kaya tuluyan silang umatras. Giit ni Aplasca, ginagawa lang daw nila ang tungkulin para protektahan ang mga nasa loob ng Senate premises noon. Wala na raw naging opsyon ang kampo niya kundi magpaputok dahil tumanggi raw mag-comply ang kampo ng NBI agent na umano'y nagtaas ng baril nito. Pinanindigan ng ombudsman na nagpakilala na ang mga ahente ng NBI bago naganap ang pamamaril at hindi raw pasok sa PNP operational procedures ang warning shot ni Aplasca. Ayon pa sa anti-graft body, inilagay sa panganib na insidente ang mga kawani ng Senado, mga mamamahayag at iba pang nasa loob ng gusali. Dahil retirado na sa serbisyo si Aplasca, pinalitan ang parusang dismissal ng multang katumbas ng isang taong sahod habang ineffect din ang accessory penalties. Sa kanyang panig, sinabi ni Aplasca na kukwestiyonin niya ang desisyon ng ombudsman sa pamamagitan ng mga nararapat na legal na hakbang. Ang pamamaril noong May 13 ang nauwi sa pagkakatakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa kustudiya ng Senado habang hinaharap niya ang ICC warrant kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na kaugnay sa madugong war on drugs ni FPRRD. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Naibalik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi naiharap ang senador dahil nananatili siyang nakakonfine sa PNP General Hospital. Narito ang Agenda Report ni Joan Manalo.
5: Nakitaan ang mild pneumonia, problema sa gulugod o spine si Senator Rodante Marcoleta. Matapos itong sumailalim sa medical examination sa PNP General Hospital.
6: Yung findings po niya sa ngayon po, may pneumonia po si Dr. I, si Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po eh. Eh pero yung syempre, hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po paganda para po sa kanya yun.
5: Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos umano itong makaramdam ng chest pain at high blood pressure noong siya ay inaresto dahil sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero clinically stable na raw si Marcoleta ngayon at kailangan lang bantayan ang blood pressure.
6: Okay naman po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya compared po kahapon mas tumataas po ngayon at 160 over 90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya, kagaya kahapon na chest pain at saka neck pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon.
5: Ayon din sa opisyal na pahayag ng PNP General Hospital, conscious, responsive, and not in cardiorespiratory distress ang lumabas sa paunang pagsusuri ng ospital kay Marcoleta. Sumailalim na rin daw ang senador sa iba pang mga medical procedure at laboratory examination at inaantay na lamang ang mga resulta nito. Sinimula na rin daw ang antibiotic therapy para kay Marcoleta habang patuloy ang kanyang maintenance medication. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Cole, hihintayin muna nilang mailabas ang resulta ng mga medical examination ni Marcoleta bago nila ito ilipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
7: There's still some tests to be done and we will be briefed later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po hinihintay natin. If we will be declared cleared or to travel, ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya.
5: Samantala, inatasan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP General Hospital at si CIDG-NCR Chief Police Colonel John Giyagi na isumite ang pinakahuling update sa medical condition ni Marcoleta, maging ang status ng kanyang kustudiya at booking procedure. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Samantala, may panibagong arrest warrant laban kina Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Inilabas ito ng Sandigan Bayan 4th Division para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa public officials na tumanggap ng mga regalo. 30,000 pesos ang nakatakdang bail para sa bawat akusado. Kasabay ng arrest warrant, ipinag-utos na rin ng korte ang hold departure order laban kina Defensor at Marcoleta na nagbabawal sa kanilang lumabas ng bansa.
8: All accounted for na ang mga kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Bukod kay dating Congressman Mike Defensor, sino nga ba ang dalawang negosyanteng nag-ambag daw ng milyon-milyong piso sa kanyang kampanya? Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Kasalukuyan nang nakakulong si former Congressman Mike Defensor at ang dalawang businessman na sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sila ang mga kaibigan at campaign donors ni Senador Rodante Marcoleta na nadawit sa plunder case dahil sa undisclosed 75 million peso campaign donation nila noong nakaraang eleksyon.
9: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
10: Ano po yun?
9: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution.
1: Pero bukod sa kilala at kontrobersyal na personalidad na si Defensor, sino nga ba si Viray at Espiritu? Ayon sa publicly available information, nagsilbing pangulo ng GNG International Unlimited Corporation si Viray. Bagaman wala masyadong impormasyon patungkol dito, isa itong kumpanya na nakasentro sa manufacturing and trading. Minsan na rin naging kandidato ng isang party list si Viray. Noong 2010, tumakbo siya bilang nominee ng Yes We Can Party List, kung saan nagsilbing first nominee si Maynard Lapid, ang pinakabatang anak ni Senador Lito Lapid. Na-disqualify ang party list na ito noong 2012. Dahil wala naman daw kinakatawa na sektor ayon sa Commission on Elections. Si Joseph Espiritu naman ay ang President Emeritus ng Nutraceutical at Networking Company na Health Wealth International Corporation. Ayon sa social media page ng kumpanya, nagsilbi rin si Espiritu bilang co-owner ng Newport Fashion Circle Corporation, Goodman Accessories Corporation at Pollux Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Ani Marcoleta, itinuturing niya itong utang na loob alinsunod sa request ng kanyang mga kaibigan. Pero kahit na kinikilala raw ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office, lalo na't maaari umano itong magbukas ng pinto para sa pagbibigay ng personal na pabor mula sa taong may kapangyarihan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Magsasagawa ang Education Department ng active shooting drills sa mga paaralan simula Biyernes. Ito ay para turuan ang mga estudyante at guro kung ano ang gagawin tuwing may karahasan. Kasunod ito ng malagim na school shooting sa Tacloban na ikinasawi ng tatlong estudyante. Palalakasin din daw ng DepEd ang koordinasyon nito sa PNP laban sa mga bomb threats sa eskwelahan.
11: Nag-a-adjust tayo kasi ito yung kauna-unahang school shooting. So ibig sabihin yung estudyante yung namaril. So, ginagawa na natin yung active shooter drills. Anong gagawin kapag may ganyang shooting sa eskwelahan? May ilo-launch tayo sa Biyernes yung shooting drill na ipapakita natin anong kailangan gawin kapag may bumaril sa isang eskwelahan. Lahat ng may protocol na tayong automatic.

0: kanyang ang gera sa Iran at dulot nitong oil shock sa pagdami ng mga Pinoy na walang trabaho noong Mayo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Tumaas ang bilang ng unemployed Filipinos ngayong May 2026 at 4.8% o katumbas ng 2.5 million na mga Pinoy ayon sa Philippine Statistics Authority. Para sa Malacanang, ang gera sa Iran noong Pebrero na nagpataas ng krudo ang dahilan sa likod dito.
2: Karoon po talaga ng pagbaba ng employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, may naibalita rin po ang PSA na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura, pero tinitignan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sector, dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East, sa ating mga kababayan.
1: Pero kung year-on-year difference daw ang titingnan, kung saan 3.9% ang unemployment rate ng bansa, mas mababa at 2.03 million Filipinos, iba ang nakikitang dahilan ng PSA.
3: Yung sources ng mga sektor, kasi siyempre sa labor market may mga sektor na tumataas yung employed persons, may mga sektor naman na bumababa. Itong May 2026 kumpara ito sa May 2025 para wala tayo yung impact ng seasonality. Ang nakita namin sa labor force survey, malaki ang pagbaba ng number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial yung reduction year on year.
1: Mula May 2025, tumaas ng 464,000 ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino. Kung ikukumpara naman sa April 2026 record, mas tumaas pa rin ang numero dahil nasa 2.41 million ang walang trabaho noong Abril at mas mababa ang unemployment rate ng Bahagya at 4.7%. Ang employment rate naman ng Pilipinas ay nasa 95.2% o nasa 49.63 million Filipinos. In terms of levels, sinabi ng PSA na mas mataas ang numerong ito kaysa noong Abril dahil nasa 48.89 million ang may trabaho. Dagdag ng PSA, ang top subsectors na nakapagtala ng pinakamaraming employment ay ang administrative and support services, mining, human health and social work, aquafisheries at construction. Ang mga sektor naman na may pinakamalaking record ng unemployment, nangunguna pa rin ang agrikultura. May nasa 905,000 ang job losses sa sektor na ito, kabilang na ang forestry sector. Pero mas mataas pa rin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa labor market kumpara noong Abril dahil tumaas ang 51.3 million count ng mga Pinoy sa labor force to 52.13 million Filipinos. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
4: Former President Gloria Macapagal Arroyo, di pabor sa alleged impeachment plot laban kay Ombudsman Boying Remulla. At Beatles fans, dinagsa ang 86th birthday celebration ni Ringo Starr. Susunod yan sa Agenda.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
12: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Handa na raw ang gobyerno sa banta ni Super Typhoon Inday. Nakapwesto na ang mga disaster response team at milyon-milyong relief goods sa mga high-risk areas. Inatasan na rin ang mga LGU na magpatupad ng preemptive evacuation at no-sail policy, habang nakahanda ang 3 billion peso disaster fund para sa mga maapektuhan. Nasa code white alert na rin ang DOH at ipinwesto na ang medical teams para sa agarang pagresponde.
13: Update naman tayo kay Super Typhoon Bobby mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
14: Pinky, pumasok na ng PAR or Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon with international name na Bavi. Kanina pong alas 3 ng umaga yan. At binigyan na ng pag-asa ng local name na Inday. Si Inday na po yung pangsiyam na bagyo for 2026 at pangalawa naman po for the month of July. Huling namataan ng bagyong Inday kanina pong alas 4 ng hapon sa layong 1,170 kilometers po sa may silangan ng Northern Luzon at may taglay na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa kanyang mata. Kumikilos naman westward at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran or northwestward dito po sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang sa araw ng Biyernes. Simula Biyernes naman ng gabi, tutungo si Inday sa pagitan ng Okinawa, Japan at Northern Taiwan hanggang makalabas ng PAR Sabado ng umaga o tanghali. Bagamat hindi po magla-landfall at unti-unting hihina ang bagyo habang nasa PAR, paglilinaw po ng PAGASA, may aasahan na pong pagbugso ng hangin at malalakas ulan simula Webes or bukas hanggang sa araw po ng Sabado. Kaya ka-weather, manatili pong tumutok sa ilalabas na updates at warnings ng PAGASA. Dahil sa unti-unting paglapit ni Inday, nakataas na po ang wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Northern Aurora, gayon din sa Kalinga, eastern portion of Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora at dito rin sa may northern and central portions of Catanduanes. Posible po makaranas ng pabugsubugsong hangin ng mga lugar na ito bukas at hindi rin inaalis ang possibility na magtaas ng wind signals 2 and 3. Kaya payo ng PAGASA, mag-reinforce na po ng inyong bahay at protektahan ang inyong pananim habang may oras pa. Pagdating sa ulan, posible po ang moderate to heavy rains hanggang Huwebes ng hapon dito po sa may Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani dahil po ito sa hanging habagat na unti-unting pinalalakas ni Inday. Kaya payo din ng PAGASA, iwasan ang mga flood-prone at landslide-prone areas sa mga lugar na ito para iwas sakuna. At para sa mga maglalayag nating kabahayan or kababayan, may gale warning po tayo sa mga baybayin ng Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, pababa ng Isabela, Northern Aurora, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern and eastern Catanduanes, hanggang dito sa may northern and eastern coast ng Northern Samar, hanggang 4.5 meters po ito or nasa isa't kalahating palapag na gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado po ang mga pumalaos sa mga baybayin ito sa susunod na 24 oras at posible rin ang sea travel suspensions. Sa weather forecast naman ng PAGASA bukas, July 9, araw po ng Huwebes, sa Luzon, pinakang uulanin itong Southern Luzon. Sa may Bicol Region, Quezon, bahagi ng Aurora and Cagayan Valley, asahan ng mataas na chance ng ulan bukas dahil dun sa buntot or yung outer rain bands ng bagyong Inday. Habang dito naman sa kabilang banda, yung habagat or southwest monsoon sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, medyo makulimlim na po ang panahon bukas. Gayun din sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Romblon, sasamahan din yan ng mga light to moderate rains, lalakas pa pagsapit po ng hapon at gabi. Kaya mataas ang chance ng mga flash floods or landslides, while the rest of Luzon may chance na lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms dahil na rin sa trough ng bagyo. Kaya ka-weather, ugaliin po ang pagbaon ng payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, posible po ang moderate na to heavy na ulan. Dito po sa may areas pa rin ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxsadyen at yung mga nearby areas pa sa may Northern Mindanao dahil pa rin yan sa enhanced southwest monsoon. Habang natitirang bahagi po ng Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may chance rin ng mga pag-ulan at mga pagkilat pagkulog lalo na po sa hapon hanggang gabi. Kaya ka-weather, sa mga malalakas po ng mga pag-ulan na mararanasan dito sa western section ng ating bansa, gayon din sa may lalawigan ng Palawan, makipag-ugnayan lamang po sa inyong local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan ng rescue or evacuation. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako muli ang inyong ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
13: Muling binuksan ng Malacanang ang Office of the Cabinet Secretary at ang tatayong pinuno nito, si former Interior Secretary Benher Avalos. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Balik gobyerno si former Interior Secretary Benher Avalos bilang Cabinet Secretary ng Marcos Jr. Administration. Kinumpirma ng Malacanang ang appointment ni Avalos ngayong araw.
2: Minsan na po siya natanong kung magiging parte ng kabinete niya si dating DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. At sinabi naman po niya na nais naman niya makatrabahong muli ang dating DILG Secretary. At ito na po ang tugon sa maraming katanungan kung siya ay masasaling muli sa kabinete.
1: Kamakailan lang ay nagpahiwatig si PBBM sa pagbabalik ni Avalos, ang dating senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Pangulo. Ilan sa mga responsibilidad ni Avalos ay ang pagbibigay ng timely, relevant, strategic advice pagdating sa mga local, national at international issues na nakakaapekto sa political landscape ng Pilipinas. Kabilang din dito ang pagiging conduit ng Pangulo sa government agencies, mga LGU, political organizations at civil society groups sa mga paksang pampolitikal. Matatandaang ang pag-abolish sa Office of the Cabinet Secretary kasabay ng pagtanggal sa Presidential Anti-Corruption Commission ay ang pinakaunang nilagdaang kautusan ng Pangulo noong July 2022. Layon daw dito ang pagsistreamline ng gobyerno sa pamamagitan ng isang reorganization. Ngayon, kasama ni Avalos ang pagbabalik ng Office of the Cabinet Secretary. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
13: No raw ang boto ni former President at incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sakaling sampahan ang impeachment complaint si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara. Ayon kay GMA, nagsilbing Assistant Secretary si Remulla sa ilalim ng Estrada Administration na kanyang pinalitan naman matapos ang EDSA 2. Pero sa halip daw na kumapit sa posisyon, hinayaan siya nitong iorganisa ang Malacanang. Naging kakampi rin daw niya si Remulla bilang dating kongresista at nakatulong sa kanyang pamumuno bilang dating pangulo. Una nang umugong na isa umanong impeachment complaint ang niluluto laban kay Remulla, kasunod ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta.
15: More trouble for Congressman Bong Suntay 4 months after his sexist remarks kay Ann Curtis. The Supreme Court issued a show cause order asking him to explain why he shouldn't be disbarred. Pinagpapaliwanag din ng korte si Attorney Ferdinand Topacio who tried to defend Suntay and made misogynistic statements din kay Congresswoman Sara Elago. Nabash ng malala si Suntay nang aminin niya during a March 3rd hearing that he felt sexual desires after seeing Ann Curtis. Tuloy na nga ba ang Bottega twinning? Sa latest IG post ni Alex Ayala about her Wimbledon journey, napakomment kasi ang kanyang close friend and fellow tennis player na si Zeynep Sonmas. Pinaalala ni Zeynep ang kanilang usapan sa isang vlog back in February about going into a shopping spree when Ayala gets her money.
16: How much money do you need more?
17: I need like third round, fourth round, Grand Slam kind of way, don't?
18: Boss, get to the issue about eight.
16: So we can get shopping.
17: We can get matching bodegas or
16: matching everything.
17: We can get
15: This comes after Ayala's historic Wimbledon run that earned praises worldwide. Maging ang aktor at anak ni Ice Cube na si O'Shea Jackson Jr., pinost ang viral photo of Ayala laying nearly flat on the ground. Anya, this is not getting talked about enough. Ramdam pa rin ang Beatlemania sa Beverly Hills, California. Dinagsa ng hundreds of fans ang 86th birthday ni Ringo Starr. He celebrated through his annual Peace and Love event named after his famous catchphrase. The gathering has become a beloved tradition in the city since 2008, drawing attendees from all over the country. Kabilang sa highlights ang pag-pose ni Ringo beside a stainless steel Peace and Love sculpture before cutting a giant cake decorated with his own likeness. After an 11-week trial, Prince Harry loses his privacy case against the publisher of the Daily Mail. Six other high-profile figures and claimants a lawsuit, including Elton John. Anila, dozens of stories published by associated newspapers about them were based on information that were unlawfully obtained. But ayon sa korte, bigo silang patunayan ang kanilang allegations. Shortly after the legal loss, Harry appeared sa isang conference in London to promote next year's Invictus Games.
19: Every one of us believes that those who have served their country, and in particular those whose lives have been changed by that service, deserve more than our gratitude. And they deserve every chance to build the life that they choose beyond military service. That's what the Invictus community is all about.
15: Tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, sumiklab na naman. At Dwayne The Rock Johnson, napasayaw sa world premiere ng Moana. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Muli na namang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa U.S. Central Command, inatake nito ang nasa 80 target sa Tehran, kabilang ang Iranian air and sea defense systems at coastal radar sites. Tinamaan din ng main oil hub sa Clark Island at southern port cities na Sirik and Bandar Abbas. Ganti raw ito matapos atakihin umano ng Iran ang 3 commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng sigalot, patuloy pa rin daw ang peace negotiations ng dalawang bansa.
2: Nagkasabitan ng eroplano ng PAL at Saudia Airlines sa NAIA maghahating gabi ng Martes. Tinamaan ng pakpak ng Saudia aircraft ang buntot ng nakaparad ng eroplano ng PAL habang gumagalaw sa paliparan. Walang nasugatan sa higit 200 pasahero ng Saudia. Bagamat wala namang sakay ang eroplano ng PAL, kanselado ang lipad nito habang iniimbestigahan ang insidente.

0: Mula sining hanggang serbisyo publiko, kinilala ng Golden Icon Awards ang mga natatanging personalidad para sa kanilang ambag sa piling larangan. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
1: Sa pagdiriwang ng Asia's Golden Icons Awards 2026, pinarangalan ng award-giving body ang mga kilalang personalidad, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpakita ng transformational leadership sa kani-kanilang larangan. Kabilang sa mga kinilala, si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na ginawaran bilang Asia's Icon for Transformational Leadership in National Defense and Public Service. Pinarangalan din dahil sa kanilang natatanging serbisyo publiko, sina Engineer Jose Ramon Ping Aliling, Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development. Attorney George Irwin Garcia, Chairperson ng Commission on Elections or COMELEC, at Ariel Nepomuceno, Commissioner ng Bureau of Customs.
2: This recognition is definitely important because this will send a good signal to all our personnel because the BOC is always misinterpreted and there are a lot of misconceptions about the Bureau of Customs. So somehow, and definitely this will help us be inspired to still do the extra mile.
1: Sa ginanap na seremonya, nagkaloob din ang Asia's Golden Icons ng mga educational grant sa mga bata mula sa mga katutubong komunidad sa ilalim ng Golden Icons CARES Scholarship Program.
3: Dahil ang naisin, ang mission po ng Asia's Golden Icon Awards ay ma-address ang aming mga advokasya, which is number one, to recognize outstanding individuals or organizations who made a remarkable impact in our society, and number two, to help and support our less privileged Filipino countrymen. And by this time, we are launching our Creating Future Icons through Education. And with that, napili nga po natin ang ating mga indigenous students scholars na nanggaling po sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, and even in Davao.
1: Binigyan din ng award si singer-songwriter Sherin Rehis bilang Asia's Icon of Excellence in Music and Entertainment at ang aktor na si Joseph Marco bilang Asia's Icon of Inspiration in Entertainment and Media. Layunin ng Asia's Golden Icon Awards na bigyan ng parangal ang mga natatanging leader at

0: It is a niche billionaire news channel.
1: Welcome back,
2: Yay!
3: So happy to be back.
2: We missed you.
1: We missed you, yes.
3: Thank you.
2: May dala ka bang hamon para sa amin?
3: Wala ba? Wala ba?
2: Ayoko nga.
3: Oh. Iba, iba, iba. Ha? Ay, si Corina muna. Hi, Corina. Ang tagal na natin di nagkikita.
4: Hi, welcome back. Oo nga, hinahanap ka sa North America. Mabuti na lang, dala-dala namin ang litrato mo kahit saan kami magpunta.
3: Mabuti na lang, napaka-hardworking mo. Diba? Nadala mo tayong dalawa.
4: Mabuti na lang, wala... Mabuti na lang, Pinky, wala akong choice.
3: Ikaw talaga ang first choice. Kasi welcome lahat back. Kaya mong gawin.
4: Welcome back.
3: Thank you so much. I'm happy to be back and I missed all of you guys. Tanungin muna natin si Erica. Alam ba niya yung Bongga Kaday?
2: Of course. Nora Honor. Oo. Pero syempre, hindi pa ako pinanganak noon.
3: Wala ka
2: pero
3: pa
2: si Nora Honor talaga yung icon doon eh.
3: Pa ano natin kay Corina? Konting ano Corina?
1: Demo.
2: Sample naman.
3: Sample lang.
4: I'm sorry, but ang naabutan ko na ay si Bruno Mars, you know?
3: Kala ko si Beanie. Bruno Mars, ha? Grabe ka, ha?
4: Totoo.
3: De, anyway, so, kamusta dyan,
4: ko,
3: Corina?
4: Basta alam ko, bonggang billionaire.
3: Kamusta dyan, third day of the impeachment hearing?
4: Right, and, well, I think, this is just my opinion since you're asking me. I think the overall sentiment is that the prosecution is still leading in the argumentations. Dahil nga sa may mga claims ang depensa pero tila parang medyo kulang sa pag-establish with evidence. Pero hihintayin pa natin ang pinaka-climax ng kanilang depensa which pinasakalihan na nila kanina, hindi ba? Ano nga ba yon? Project? Oo. Merong project sa pagbabanta daw sa buhay ng dating ni Vice President Sara Duterte, which prompted her to react that way.
3: Right. Okay, pero even...
4: So, kailangan ng ebidensya nun.
3: Right. And even you were there also, no? Yesterday, okay.
1: Kaya ako natanong kung nag-redirect examination. Kasi may significance yun, hindi ba? Kapag halimbawa, natibag mo yung credibility ng defense, dapat i-re-establish yun ng prosecution.
3: Yeah.
1: Mukhang hindi na sila nag-redirect. So, tingin ko confident sila na hindi natibag. Kung ganun.
3: Oh. Yung siguro.
1: Lunes so, na bali.
3: Oh, Monday na ulit, no? Oh. Corina, Monday again is the next hearing. Monday, Tuesday, and Wednesday again. Okay.
4: Yes. I think this is going to be your next permanent address, Pinky, by next week.
3: I shall be there. And I'll see you guys. I'll see you here in the studio tomorrow. Thank you so much. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman po si Erica Christensen.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula rito sa Senado. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mapaka mga butika. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
5: TC. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kuso!

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa Kalwan San Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilong man iradulong sa inyo sa Kalwan San Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan San Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga tagpalamati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa ato ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay Sinangaton, Sirad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapu-Lapu, Lapasaro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Sinangaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan, sa aton nga pagwaragwag sa inyo, tanan mga ka-K5, mayang gabi na, kag welcome na, diri sa aton nga pagpagalagad sa paratuntunan, K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa pila ka madagko nga mga issues. Nga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda, may ikaw po maton karon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang naging kaupod man na mga ka-K5, ang intern nagikan sa West Visayas State University College of Mass Communication or College of Communication. O sa kaya student intern na Dion Adrian Rizaldo. Para subong upod sa patrol naton with ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita kag-information. Mangingkaw po maton karo mga balita, mga information nagikan sa City Hall. Pod naton si KK5 Jenny Kauyunan. Kag mga balita, mga information nagikan naman sa kaya KK5 Karen Badilla. Samtang mga balita sa national, kag balita international. Ang kaw po nato, nato Silingan News Center po nato si KK5 Sunny Punay with KK5 intern sa West Visaya State University College of Communication si KK5 Rinalin Durin. Nagika sa ato nga News Center sa Kinandan po nato andri sa technical side KK5 Andre La Pastura. Partner niya si KK5 Maria Cristina Caraecle sa technical. Siya ang mga... Pero sa technical, sa karoon puro pakantahon ko nandiyan sa karoon. Habi mo makaluwas ka di karoon. May kwan na karoon, may kwan na sa karoon, may... Ano gani niyo? May bali, may kanta na, may drama pa. Para pagbalik niyo to sa eskulahan niyo, ako na yun inyong i-chismis. Malon nyo si Sir John to. Panto, gapamilit kito. Ginapadramay kami to. Napakantay pa kami to. Mandam na siya na kung mag-media na tayo. Kaya birahon to na siya. Sa kirandan mga KK5 sa ato siling pagpangalagad. Ako naman inyo KK5 June Alhuado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Wednesday. July 8, 2026. Kapit sa 8 na kita sa buong edisyon. Diri sa ato sining pagpangalagad. Dawi lang mabalaan, no? Sika dasig lang sa tiyempo. Ang ato sining mga inadlaw sa pagkadasig lang katama mga KK5. Ginaalas lang. Nagligad to. Gaulo istorya lang kita parte sa mga inadlaw nga dugay-dugay. Oh. July, August, September. July, August, September. Pagsulod sang September, buot silingon, duan lang ka bulan, kag malapit-apit lang, mga sulusubran lang duak bulan, kipe bandre. Ma-start na kita sa bulan sang ber. Mag-sugo na kita, mag-K5 sa fourth quarter. Sang tuig 2026. Mapakita na si Lolo naton, Jose Marie, Chan Galipirido yan ano? Chan, Jose Marie Chan. Gani, kwan, buot silingon, lapit na lang Paskwa naman. Ay, sakada, siglang. Dugadugay K5 Andre, dire sa K5 News FM Iloilo. Pag-abot sa October 18, matatlo na katuig si KK5 John Capolo. Yehey! Dahil ang mabalaan, gipa ba Andre, no? Saan ulang ko ito nag-kwande, nag-transfer din, saan ulang sa ilodi? Subong manog tatlo nagtuig, pero sa kadasig lang siyang chimpo, no? Gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tag para matin. Ano kira mga dalag ko na nga mabarito? Kalapit na itaka tatlo katuig mga KK5 nga nagaservisyo sa mga pumuroyo. Pinaagi sa paggamit sang mikropono sang K5 News FM Iloilo. Sa ato siling pagpangalagad mga dalag ko na kira naton nga mga balita mga KK5 sa mga balita lokal. Una kita sa mga balita lokal ginaligar nga hindi patas nga pagpanagtag sang bugas. Halin sa Bigay Bigas sa Masa Program. Nga amo ni siya mga KK5 ang programa sang gobyerno nasyonal. Ginpunduhan ini ni President Bongbong Marcos. Nga ginpaagi sa mga LGU kon mga local government unit sa bilog nga Pilipinas. Tindiri sa sudad sang Iloilo. Ginpaagi mga KK5 sa local government unit. Nga ginpamunuan ni Mayor Raisa Trinyascho. Ginareklamo sa mga pumuluyo ining may kangtanan sa pagpanagtay sang bugas nga hindi patas. Kay suno diri sa pahayag sa mga complainant mga KK5 nga kon parte sa ginatawag nga qualification nga sila ang mga mangin bona fide nga mga beneficiaries sang sining mga bugas nga ini mga KK5 diha mak nga mas beneficiary sila katama. Diha mak nga mas buna makuan sila, mas qualified sila. Mga kaki 5 nga mga inang mga recipient kon mga manugbaton supposedly no sang sining mga bugas nga napanagtag halin sa ato sa gobyerno sa sining walang gutom program sang gobyerno nasyonal nga gin implementar ni President Bongbong Marcos kinapaagi ini sa aton sining mga local government unit tisuno sa impormasyon nga ang ginareklamo diri sa mga pumuluyo nga sila ang mga bona fide, sila ang qualified supposedly nga mangin beneficiaries sa sining bugas nga walang gutom pa o bigay sa masa nga program nga ini. Pero mga ka-K5, ginapili lang kuno kung sino ang hatagan. Ang alos kalabana ginapanghatagan lunsay tanan mga ka-Berks, lunsay tanan mga lapit sa luwag, lunsay tanan mga ginag-recommendar, mga ka-K5 sang barangay kapitan, sang mga barangay official and most especially sang mga barangay kapitan ka mga barangay official nga kaalyado ni Mayor Isacho. Amone ang ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo. Isa mga ka-K5 sa mga tagreklamo ang halin sa ba distrito sang Mandurriao. Kung ano nga barangay ni karon aton ni karon nga giplastar kag iya isa-isahon. Reaksyon sa aton nga mga pumuluyo tuod gid man eh. Posto gid man ini ang ginareklamo sang pila ka mga pumuluyo labi na ining complainant naton. Ladies and gentlemen, pamatian nyo karon ha kay nagpa-interview gid ni ang complainant. Wala ni sa may nagsugo siya kag wala ni sa may nagkonsyano kusang loob nga nagreklamo nagpalapit sa K5 News FM Iloilo. Ginpaagi diri sa aton mga ka-K5 sa inyo mismo alagad nagkuan nagdirekta nga nagreklamo ning complainant kaniyo. Isa ka senior citizen. Tapos wala labot sina, wala sang pamilya. Wala labot sina ang balay niya hayob-hayob. Wala labot sina mga ka-K5, wala sang pamilya sa abroad. Wala sa mga nagasagod siya, wala ba na? Wala sang pamilya. Buod siningon na mo ni siyang poorest of the poor. Okay, Five Andre. Balipot nga sigilanon na mo ni siyang isa sa mga supposedly beneficiaryo. Gin, bona fide nga beneficiaryo. Di wala ya malakip nga lan niya. Ang rason mga ka-K5 sang mga barangay kapitan ginatudlo nila ni SWD. Kaya ni SWD, kuno amo ang nagapanglista, kuha sa mga ngalan. Hindi lang ni may posibilidad. Hindi lang ni may posibilidad nga ang ginareklamo mga ka-K5. Ang nagareklamo, hindi lang ni may posibilidad taga distrito sang Mandurriao. May posibilidad nga asta ini sa iban nga mga lugar kag sa iban nga mga kabarangayan diri sa bilog nga syudad sang Iloilo. Ote, ano reaksyon nyo sa aton nga mga pumuluyo na? Basi, bala ko may ara magkamuda nga ginareklamo. May kantana sila isang tagtagana, isang bugas kay ini. Mga ka-K5 nga ginapili lang kung sino lang ang malapit sa luwag kag kung sino ang kaalyado ni Mayor Isacho ang mulang ginahatagan. Ang iba nini mga ka-K5 nga identify nga hindi sila yung madala sa mga pahog, hindi sila madala sa mga kwan, sa mga diskarte. Kag hindi madala mga ka-K5 sa mga kung ano da nga mga mga kuanay, mga kunanod ng mga itsiburitsi sa nga to sining syudad, mga ka-K5, amone ang wala makatilaw kag pero supposedly, sila kuntani ini ang mga qualified nga mga beneficiaries. Pero nga ang hindi sila katilaw. Kay tungod nga ini sila, hindi malapit sa luwag. Number one, hindi malapit sa luwag. Number two, identify may posibilidad. Identify mga ka-K5 nga mga supporters ang kontra nila sa politika. Or may posibilidad man nga hindi nila mahawakan sa ilong. Nga, inang ginatawag mga ka-K5 nga, mga ginahimo nila nga mga leader sa barangay, mga ginahimo nila nga mga inang manugkampanya sa ila, sa timpo sang eleksyon. amo ni sila ang nakabinipisyo sang sining mga bugas nga ini, pero ang hindi nila mapuslan sa barangay nga supposedly amo gid ni ang mga beneficiaries sang aton sini kuntani nga programa nga halin sa nasyonal. Remember, ladies and gentlemen, this program is brought to you by the national government. This is not from the pocket of Mayor Isa Chu, and this is not from the city government. Mga kaka-K5. Ah, ay naka-English ko yan. Ligay nunon, tabi na nag-English ko sa tuwa. Ah? Paminsaran nyo mga kaka-K5. Kag inyo gid ni mga kaka-K5 nga i-kwan gid. Ah, isulod sa paminsaron nyo. Nga ining nga mga bugas, hindi niya halin sa gobyerno sang syudad sang Iloilo. Hindi na halin sa bulsa ni Mayor Isa Cho. Hindi na halin sa bulsa sang mga kaopdanan niya, nga mga politiko. Kundi halin ini sa national government. Halin ini sa aton bulsa. Sobra lang gani ni mga kaka-K5 sang bilyon-bilyon kag trilyon-trilyon nga ginkawat sang mga yudi patula nila sa Malacanang K5 Andre. Ah, amo nang ilang nga pampaumpaw sa aton nga mga pumuluyo. Gaanta nila bugas para nga maumpawan kita kay gainit ulo ta kun mabatian ta nga gintangkaw nila ang trilyon-trilyon nga kwarta sa flood control project. O hindi, Black K5 Andre? Amo na kun nga anga gintaw-tawan kita, ginbahugan kita sang bugas ni President Bongbong Marcos para nga hindi kita gawa masubrahan kainit kag kaakig sa iya. Ginbahugan niya ta. Ano mga baboy kita ka mga idong inbahugan ba? Dito yung sakto gimana? Mga kaka-K5? Pero ang malain pagin kay ang pagbahugya sa mga pumuluyo ang supposedly ang insaktugid ng mga tao nga mga bonafide ng mga beneficiaries, mga kaka-K5 ukon mga qualified ng mga beneficiaries. Amo yung hindi katilaw. Ang makatilaw lang ang kutob sang mga malapit sa luwag ng ginahamba nila. Mga kaka-K5 ato bangon, tali kakuhaon na ito ng mga pila ka mga follow-up report. Kay may ara kita nga mga interviewee nga nagreklamo gid. Siling ko, ka mahadlok nga magreklamo ka. Way ka mahadlok, ara makita imo itsura. Kung interviewon ka, inang ukilasi mo. Ah, niya total siling ati. Way man kami siling ginapanghatagan ni kamuni moton. Siya ni mabato kami. Mahambal lang kami. Amo ni mga kaka-K5 ang mga nagapangisog. Sang nagligad pa to, sang una pala to kunaan. Ang mga nagakutibaw ng mga barangay kapitan, ng mga dalok-dalok, ng mga sungak-sungak, ng mga kapitan, itong nagabaton o nagapangraket sa AX to sa nagligan to, tani ko nagharambal ka mo tanan-tanan, tikunit tani. May pila na ka mga barangay kapitan nga nagkalapriso, tani. Ka nagkalakakas sa pagkabarangay kapitan, di Black K5 Andre? Tublang AX, bila to. Di subong, ara. Bugas, may nagreklamo. Mati ka mo karoon na kay may ara kita karoon. Kaglantaw, gig ka mo. Hindi nyo gipag, kwana. Kag sa aton nga mga pumuluyo nga base kung gusto nyo man mag-intra ka magreklamo man. Base gusto nyo man. O kung base kung nagpabiling yapon nga mga trantado kamo, mga nahadlok kamo, mga talawan kamo. Ginakakulbaan kita dito sa Mindanao sa mga Muslim kaya mga Ilunggo kuno mga maisog. Why ko sa may nakita ka mga maisog, mga Ilunggo diya. Gamay ka di pirinsya, hadlok tulukon ka kapitan, hadlok. Isog. You guy. Hindi ba? So gani. Standby sa ato sini nga mga tagparamati kaya ato nakiron nga igaplastar. Diri sa ato sini nga pagpangalagad base kung may mga iban pa nga mga magreklamo bla. Mga kaka-K5 parte sa mga tagtaganay sa bugasa. Sin lang ka mo mensahe nyo di. Kay pakantuan ta sang ripa patrol ta sang reporters ta. Para nga pang-interviewon kamo. Pero kay para nga kwan. Para nga balaan ta. Ini ang mga bugas-bugas yung ginapanghatag ni sa aton ni sa mga kwan sa mga kabanuhanan sa bilog ng Pilipinas. Nga programa ni President Bongbong Marcos mga kaka-K5 pa nung ginatawag nila nga walang gutong program nila ni. Ining bigay-bigas sa masa nga programa ni. Mga kaka-K5, pampaumpaw lang niya ni President Bongbong Marcos sa aton. ginapaumpawa niya tabangod kay nga ah, nagabalingaso ang aton nga ilong kag ang aton nga talinga kag matatanaga, nagabalingaso ka sang sobrang kaaking, bangod sang hindi mapathag nga trilyon-trilyon mga kaki-5 nga flood control project nga anomalya, nga ginkawat sa mga yudi patula nila, sa mga bilik sang ilik nila ni, mga kaki-5. Sino nga sino ni sila nga mga bilik sang ilik ni? Siyempre mga public official sa aton nga gobyerno eh. Halin dito sa pinakaibabaw, mga kaki-5 hasta sa pinakaidalom. Especially, ining mga congressmen mga kaki-5, nga kun imo pasugiron kag imo pahambalon daw siling mo daw sa mga piho, nga daw siling mo daw sa mga inosinte, kag daw siling mo daw sa mga kwanbala, daw sa mga inosinte nga mga tao nga wala gid kuno daw mga santos bla nga wala gid kuno sala. Kun pasugiron mo sila ilabi na ining mga kwano, ining mga nagaserbi nga mga prosecutors sa house prosecutors sa inang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ining mga congressmen nga ini mga kaki-5, laban-laban siling mo si mga santos ang mga yunipatulan nila, nga grabe sila mag-akusar sa kay Sara Duterte nga sila na si Sara Duterte makawat, si Sara Duterte kurap, si Sara Duterte damo-damo sa pinangawat nga 125 milyones. Pero pang bukaron mo na ang mga record sa mga yunipatula nila na puro mo na mga kawatan. Sino sa ila hindi kawatan da? Hindi ba? Suryan talakiron din sa ato sila nga pagpanganagan din lamang sa K5 ba Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, sa ibang pa nga mga headlines, sa mga balita lokal, si Mayor Aisa Trinyascho ginaduso yang pagpatakod sa Iloilo Sports Center. Anay kayo nakapahimo na nasa ang Iloilo Sports Center. Mga kaki-5, doon napahimo naman. Doon napatukod naman ni Congresswoman Jamjam Barunda. Tapos ikaw mapahimo, pagin mapatukod, pagin. May managani, ako may ara. Meron kayo magka-basketball, tada libre. Ay, kanamiton! Kalainon. Pwede ba K5, Andre? Ang pamangkot, mga kaki-5, kung nagaplano kag imong kaginaduso mo nga magpatukod sang Iloilo Sports Center, ang pamangkot sa din ka naman ko sang budget nga buisit ka. Mangutang ka naman ngayon ipatula ka, way kwarta ang syudad sang Iloilo. Ano ka mangutang ka naman? Bilik sang ilik kayo ipatula, sunod kag gikitatay mo. Pala utang ka mo nga pamilya. Ay, ni Black K5, Andre? Prangka nga sugilano na. Why man tayo pasinsya agad ah? Palo ka mo sa inyong nagnigad nga adlaw to kuni kwan ng anniversary namon. Anniversary namon. 5th year anniversary. Mga kaki-5. Tigin kwan naghambali ng amon nga chief executive officer si Doc Ramil Oy. Nga siling niya kung ginabalbal ka mo gani, siling niya ni John Capulo, taugin nyo ko, papabalaan nyo ko, kay siya ma, niya kay ako masaway si mo. Ako masaway kay John. Isubo pa ng daan ka pa ngayon ako pasinsya, hindi man ibalbal. Muno mo lang ni K5, Andre. Lalabot siya ng ginapasabat naman niya si Mayor. Kagkapin pa ang ato siling konteksto sa pagtalakay sang isyo. Labi kaglabaw sa tanan ng ato siling pagtalakay sang isyo. This is a valid issue. And nga kinanglanong masabton eh. Mga kaki-5, no? Hindi man kinanglan. Labi nga kinanglanon nga miguhon. Tani sila dalos tanan-tanan kay nga ah. Kon magpangamigot na sila tanan-tanan tis mayo pang hindi na tama mag-broadcast ni magamone, hindi na tama mag-komentaryo, makanta na tari kang mag-music, dang darang dadang dadang dadang dadang. Ay ni bala. Anyway, ang plano ni Mayor Aisa Cho, mga kaki-5 nga magpatukod sang Iloilo Sports Complex or ginatawag naton nga Sports Center mga kaki-5. Doon may ari na ninyo na umpisahan dira sa may area sang Halandone, si Congresswoman Jamjam Barunda. Wala siya mahuman kay nga mga kaki-5, wala pa sang budget, wala na dugangan ang budget. Pero may mga phase 1, phase 2, phase 3 na dabala mo. Nga project mga kaki-5, ang ginatawag nga Iloilo Sports Center, nga ginpahimo ni Congresswoman Jamjam Barunda. Tingang nga kinanglanon pa sa atong syudad nga magpatukod pag isang Iloilo Sports Center. Ano duwahon tang aton nga Sports Center? Base nahisa si Mayor Isa Chokay nga ah. Ang Pasig City, isa ka component city pero may Sports Center diri sa aton nga syudad sa Iloilo, wala Sports Center. Kung may ari kita diri nga sports complex, iya niya siyang probinsya kay Pai Bandre. Iya na iya sa probinsya, dra kami pirmi nagahampang ni Abwe. Dra kami pirmi ga basketball ni Abwe Estinor. Dra kami pirmi ga basketball ni Bong inang Villarreal, Villarreal, o mga kakifal. Oh, dra kami pirmi Cap Bong. Oh, mga kakifal, dra kami pirmi ga basketball ni Kuya Earl Villanueva Salazar. Oh. Sa Iloilo Sports Complex, wala gid man kita diri sa ginatawag nga sports center. Mga ka-K5, kay kun may mga ara gani nga mga basketball players nga magkalanto diri nga hali sa national katulad sa mga PBA nga kunano pagdating nga mga players naton diri sila ga basketball mga ka-K5 sa gym sang San Agustin, kay wala kita sang aton mismo nga Iloilo Sports Center, which is nami maning nga klase sang programa kag plano sang aton nga mayor sang syudad na upamangkot galing amuni ay. Mga ka-K5, kung magpatukod kita sa Iloilo Sports Center, ang pamangko, sa diin naman halinon ang budget ni. Kay pirmi ka lang gaingos nga wala kwarta, kay wala siya maginbilin. Hubas-hubas ang kaha sa imong kahada sa ginbilin ni tatay mo sa nagbulos ka sa kay tatay mo. Pagbulos mo sa kay tatay mo, wala mo man ganig isugid sa mga pumuluyo kung pila ginbilin niya nga kwarta sa imo da. Ado pariho lang na nga ginkwan mo. Nga ginhipsan nyo nga daw pariyo lang nga kaangay bala sa inyo negosyo nga duwabla nga personal nyo lang ang mga negosyo nga kung pila ang kwarta nga gibili ni tatay mo wala yung pagpabala ang mga pumuluyo nga kung sa diin supposedly makabalo ang mga pumuluyo sinakay nga ang kwarta nga ina hindi na inyo nga duwa ni tatay mo kundi kwarta na mo nga mga pumuluyo nga mga taxpayers o hindi bala? Now, ang pamangkot na muna eh, kung may plano ka nga magpatakod o kung magpatukod sang Iloilo Sports Complex. Ah? Sa diin nini mo ibutang kag sa diin ka makuha sang kwarta. Ang mga bulutangan guro na way problema lang pamangkot sa diin ka makuha kwarta. Mangutang ka naman? Abilik sang ilik ya dihon galumos-lumos na utang ta di. Ga problema na kami gani sang halapang bayad nga pangbayad sa mga sang mga parking fee, ga dako-dako balayra namo sa real property tax. Halos dagdurubli ang amon nga mga balayran diri sa tanan nga mga balayran sang syudad. Ilabi na mga business tax, mga business sa permit, mga tanan-tanan hasta ang garbage collection fee nagdurubli amon nga balayran di. Para gila mga malagas nyo ang inyo nga mga balayran sa mga pinangutang nyo. Bagod kay pwerte ang saka, pwerte ang interes. Sanggin nyo sila nga mga pinangutang na sa bangko. Nga kami ang mga pumuloy mo nagpasaan ka nagbaga tapos subong. Mapatakod na magkumapatukod na magkamo sports complex. Wala pa gani mahimo ka, wala pa gani mahuman ang aton nga city, kwan? Nga city hospital? Sa din ang city hospital, tangagin budgetan nyo pilak milyon-milyon na? Wala pa gani mahimo ang aton nga city hospital? Mapatukod naman sa sports complex? Kung nga akon pakilala, sino doon mga namuhaw-muhaw ka mo doon mga... Panawag sinasang akon, panawag sinasang tatay ko sa una... Inakuan mong ng labos-labos na. Yan daw labos-labos ka. Wala kapagani ka tapos ang sinamo mo masamo ka naman di what? Daw labos-labos ka daw sungak-sungak ka. O oh, hindi Blackie 500? Na, amo na ngamba sa unang tatay ko dumduman ko na. Sila yung tatay ko. Nalay for example, yung sabi ang imo nga pinggan, sabi may unod pa nga pagkaon. Makuha ka pagiliwat kay dugangan mo imo nga pinggan. Hambalit ka niya daw sungak-sungak daw labos-labos ka. Kaya kapag ani ko, boss, kasi namo mo, dugangan mo naman yung sungak-sungak ka karoon na. Oo. Tamo na. Tamo na ba yung kaki-5? Oo. Oo. So, istoryante na karoon magkaki-5, dirisato siling ang pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Kagiban pa nga mga balita kay information sa mga balita lokal Gyapon. PRO 6 naga-kondinar o naga-koordinar sa mga local government unit kag disaster council sa posibleng manginipikto sang super typhoon Inday. Tubig malaning problemahon tani sa super typhoon. Kay karon dagito guys, standby kamo kuhaon aton latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo sa kay daw nakasulod na sa PAR. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga si Inday. Mga ka-K5, no? So ang report information nga sining alagyan do ara sa pinakapunta nga porsyon sa Pilipinas buot silingon ara siya sa inang extreme no extreme northern Luzon. So ang alagyan niya mga kakipayb do dra sa mga labot sa mga area sang kwan sang mga area mga kak5 sang Batanes no mga area sang Batanes pero why chance nga mag kwan why daw sa chance nga mag landfall sa kadutaan sa Pilipinas pero ang iya sir nga diretso ang kalatuan niya kag iya nga hulugpaan magkaki-5 amo ang Taiwan. O do dito siguro madungka kag dito siguro malandfall sa may Taiwan. O gani standby sa aton nga mga tagparamati ha. Kesuryan tara karon diri sa aton sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Ban Night Watch. Kagang mga iban pa nga mga balita national. Mga K5 may isa pa driver sa jeep nga nakabunggo sa duwa ka mga nagalakat sa dalan sa Pavia. Hindi na kuno pagpasakahan sang kaso. Ano nag-arigluhan ay na? Tilang taon tara karon mga kaki-5. Sa mga balita nasyonal, mga kaki-5 karon dugay dugay standby kamo kay istoryahan taman. Ah, ang ato sini nga mga pila ka mga pagatalakayon nga mga issues may kang tanan sa latest nga sitwasyon kag latest nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ang latest mga ka-K5 sa sining impeachment trial sang sa kay Vice President Sara Duterte? May isa ka vlogger K5 Andre nga nag-post sa iya sining Facebook. Kinaghambal nga sining niya sa kada adlaw sa ginahiwat nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Nagagasto ang gobyerno sang 25 milyones. 25 milyon na ang gasto kay Pabandri kada adlaw. Sa kada impeachment trial, for example, matrial na. 25 milyon ang ginagasto sang gobyerno nasyonal. So, mag-aabot ini sa 90 days o kung tatlo kabulan ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Sa malipot nga sugilanon, mga ka-K5, by September, ini siya matapos ang ining impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Kung sige-sige, isipon naton, mag 92 kaadlaw ang impeachment trial, nagagasto kita sang tag 25 milyones kada adlaw. Kung aton isip-isipon, magalabot mga ka-K5 sang 2.3 billion pesos. K5 Andre, magalabot sang 2.3 billiones pesos ang gasto hunta sang wala kapulos-pulos nga klase sang impeachment. Sa kamo nga mga pumuluyo na namitan kamo siniyaw? Abi sino abi nga mga pumuluyo gusto sang impeachment trial nga ini? Kay ang ginabasihan kay ginhambal nila nga kawatan ang mga Duterte. Ilabi kag labaw sa tanan si Sara Duterte kawatan. Kay wala ya kuno mga ka-K5. Ma kwan, wala ya maliquidate ang iya nga 125 million nga confidential fund. Pero sang nakuha ang impormasyon ining latest, nagpagwa naman ang Commission on Audit sang report kadaghambal nga grandstanding kag outstanding si Vice President Sara Duterte, outstanding ang iyang opisina na manami mga kaki-5 ang pag-liquidate sang iya sining mga funding o kusang gasto sang opisina niya. Ilabi kaglabaw sa tanan, 125 million mga kaki-5 ang confidential fund nga ginareklamo, nga ginkawat kuno ni Sara Duterte. Pagkatapos, subong gin-impeach na siya, ang aton nga gasto is 2.3 billion pesos. Eh, kita nyo kung ano kagago klase ka gobyerno ne? Mga ka-K5? Ha? I-impeach si Sara Duterte kay hindi ko na ma-explicar ang iyang akwan which is na-explain naman ganito. 125 million nga confidential fund, i-kwan gin, i-impeach? Pagkatapos magasto kita sang sulod sang 92 days nga. Pagahiwaton nga impeachment trial pagkatapos mga kakay-five, gagasto kita sang tag 25 milyones kada adlaw. Ang total pangkabilugan nga gastohon ta 2.3 billion. Ang 2.3 billion mga kakay-five pinanagtag nyo na isa-isa sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas. Tani kami ni kay-five hindi mapabugal man nga mga milyonaryo man kami bisan tag isa lang ka milyon hatag yung samon. Yung na po gabilik sang ilik. O hindi black kay-five Andre? Ha? Na, storyahan tara kay Rondri Sato, sini nga pagpangalaga, no? Kung kawatan ini ang mga Duterte kay Five Andre, sang una para nga chimpo, sang sidigong ang nagapungko, tani nagasinggitan ining mga kwani, ining mga cause-oriented groups, blani, labi na ang mga makawalangan, eh. Mga kakip, tani ang muna na ginasinggitan na sang una, hindi bla? Tani kasinggit na sila nga, hindi kami gusto sang kwan! Sang korupsyon kay kawatan si Digong. Kabati kamo gasinggit na sila sa una sa si Digong kapungko. Wala. Kay nga wala sang korupsyon sa ila nga pagpangalagad. Ang ila ginisinggitan niya si Digong kriminal ga pamatay sang drug pusher, ga pamatay drug addict, ga pamatay ga mga kwan mga kriminal. Oh, amo ni ginisinggitan nila sang una. Oy, de black kay Andre. Pero kung sila nga parte sa pagpangawat, naway sa may nagagwang informasyon nga sa chimpo mga kay-five ni Digong ginareklamo sa nga nagpangawat siya. O hindi bla? Suryan, tracker on Drisato, sila nga pagpangaragad, dili lamang sa K5 and Night One. Kaga mati ko reaksyon nyo karon na lokal ha? Mati ko reaksyon sa inyo sa mga pumuloyota. Nga ginaakigan nyo nga daw akig kamo kag nga daw hindi nyo type ang kwanaw. Ang opening statement kagaina ni Congressman Lores Defensor sa 3rd District. Nga daw suya kamo kay Lores Defensor. Reaksyon nila mo niyo? Nga kung wala gali siya may natabo sa takluban, way kay mo inoghambal da? Paano naangot mga kakifay ang takluban to sa impeachment complaint niyo? Ha? Mga kakifay? Siling sang ibanto, siling nga pahuya-huya kalang imo, siling nga sa, ano pamilya nila si Kwan mo, si Miriam Defensor Santiago. Pamilya nila, guro, eh, no? Ah, hindi, bla? Kay mati Defensor mo sila mong si Miriam Defensor mana nag-Santiago lang, kay imbana niya Santiago, hindi, bla? Oh, nga pahuya-huya lang ka mo, siling nga, eh. Yan pakahuya nyo pa, siling nga si Miriam Defensor. Ang reaksyon sa ato sini nga mga pumuluyo parte mga K5 sa opening statement kagaina ni inang Congressman Lorenz Defensor sang 3rd District of Iloilo. Standby kami istoryan tracker diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5. Ang oras naton kagini nga pagbalita ang buhi lugmar nga nadulong sa inyo sa kaluan sang Ion Group of Companies bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Ion Group of Companies, we make life better. Kaga mga balita, mang inyo nabata ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag Builog Man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampiyon. Maka K5 nga mga nagapabakot sa ato siling alawas. Ang diwa ka mga or power duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga kakay-five na kinanglanon tanay kontra diabetes, hypertension, high blood kag iban pa nga mga balatian, cancer kag iban pa. Mga kakay-five kinanglanon ta nga mag-inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Tungod mga kakay-five puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa DSA o kondisyo ga sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga pagkusog sa immune system capabilities sagun nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin no pa ang ginahulat nyo, hindi na po natapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX Pabarik ang Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Ang ining mga produkto, mga KK5, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras, las 8:13.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
3: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
3: Dapat hindi gidya.
4: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
3: kagaya sa atay,
4: atay no?
3: Kidney.
4: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
3: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin
6: D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
2: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhaw?
2: Masi may diabetes ka na?
7: Mag-DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
7: garantisado.
2: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
2: Mga butika.
8: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nag-

0: 500 na
1: DTX 500
0: ang may powerful compact
1: na nagapanu po
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ugdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Ari, nakapaborito nato niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
4: Mami!
19: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang.
19: Pero
4: sa Star ka na.

0: sustansya with proper diet and exercise, panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
11: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 28 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pag-pangalagad this time, i-check na ito na yung latest weather report. Nagi ka sa ato sini nga pag-asa, ilino kamusta na ito ng bagyo nga si Inday. Kaya nakasunod na mga ka-K5 diri sa aton sa Pilipinas. Philippine Area of Responsibility si Bagyong Inday. Mga ka-K5 and siyempre Super Typhoon. Nagpanglaslas ini siya sa Guam, no? Sang dito ini siya nag-agi sa may Guam. Yamak nga grabing halit nga ginimo niya dito sa may Guam. Ining sa iya sini nga international name nga Bavi. And ti siyempre ni sulod diri sa aton sa park gintawag siya nga si Bagyong Inday. Kag ang report, no, after sini sang iya sini nga paglabay diri sa aton sa may Pilipinas, mga ka-K5. Hindi siya magalapos dito sa may Taiwan. Kag ang report daw dito siya mag-landfall, no, sa may Taiwan. Pero subong, ari sa subong sa Philippine Area of Responsibility. Check natin karon latest weather report. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kung kita kay Engineer Roley Cuenca sa nga Pag-asa Iloilo. Engineer Roley Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
12: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Kag sa aton man nga mga tag-salamatik. Mga to latest na update sa subong adlaw, July 8, 2026. So, palayan natin din na monitor ng ining si Bagyong Inday. Nga, sa karon nulay nato na si Plata ng iyo sentro yala sa kalayon nga 1,170 kilometers sa east of Northern Luzon. So, na-maintain niya sa gihapon ng iyo maximum sustained wind nga 95 kilometers per hour lapit sa sentro at ascendance sa pagmadlaw sa galabot up to 240 kilometers per hour. Nagawalag niya siya westward sa kadisigun na 20 kilometers per hour. Si Bagyong Inday na malayo sa gihapon sa landmass nato, even though nga yarain siya sa sulod sa ating part, ang iya sentro is malayo sa gihapon sa kalupaan naton, kaga less likely naman or manubo naman ang chance nga maka-epekto pa ini siya din sa aton sa western Visayas. Ang kabalakaan naton subungin ang southwest monsoon or habagat mga posible magpaulan sa aton sa masunod yung mga inadlaw, particularly din sa aton sa may western Visayas. Sa subong nga kagabihon, no, generally, maayo pa itong panahon. May mga pagalong-galong kita, no, sa province of Antique, no, may mga light to moderate rains kita nga posible ma-experiencean. But the rest of the western Visayas, posible mga scattered rain showers and thunderstorm ang aton nga ma-experiencean sa subong nga kagabihon. Ang aton nga coastal subong kagabihon, no, posible yara pa sa kasarangan aton mga aton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan kag magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalot sa aton kay dagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 30 degrees Celsius adlaw naton nagtuno dala sa east sa east magabot ta kini sa alas 5:33 buwas sa aga. Pagamon naton latest sa update alin di sa idi pag ata. Rolly Cuenca.
11: Hello Engineer Rolly Cuenca sir.
12: Yes sir.
11: May mga more or less no sa ato sinang pagbulubanta ang super typhoon nga si Bagyong Inday at siyempre medyo sa latest nga informasyon medyo malayo-layo man sa nga makachansa nga makalandfall diri sa aton sa Pilipinas. Ilabi na sa aton mga kadutaan diri pero more or less mga pila sa kadlaw magatener diri sa aton hasta nga makagwa sa aton nga par Engineer Rolly Cuenca sir.
12: Yes sir, so possible by Saturday pa siya sir magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
11: I see, so medyo malawig-lawig sa galing ng mga tatlo kadlaw, no?
12: Yes sir, medyo malawig pa siya sa uh-huh. sa par naton sir kag amo na nga mga tinion nang posible mag enhance or pag-epekto or pagabutong nga ining habagat nga maka-epekto di sa aton.
11: I see, so ulan amo nga aton problemahan, wa ito problema sa hangin pero may posibilidad nga problemahan ta ulan.
12: Yes sir, so when it comes sa ulan sir, isagid na sa number one nga aligmaton kag ipagamonitoro nato no. As well at sa mga coastal areas man naton sir no. So may mga pagmadlos magitang or kung kaisa mga mga gusty condition no sa coastal naton kaya ang enhanced southwest monsoon naton posible ini siya makadala sa mga mabalod naton nga kadagatan no. So isa sa ulan kag mga mabalod naton nga kadagatan especially sa coastal areas.
11: Diri sa Western Visayas, most especially diri sa Iloilo. Ang aton nga mga barko subong pwede pa yung makapalayag kay matid daway makita sa mga nabaton pa or ginatawag naton nga gale warning General Rolly Cuenca sir.
12: Yes sir, so sa karon wala pa kita gale warning sir no. Kag kasarangan pa mga pagbalod naton sa subong kagabihon. Bata mo lang na sir gapahanumdol na kita no especially sa mga mga sakayang pangdagat naton mga gagmay naton no nga motorbangka no nga may balak magpamalaot buwas or sa masunod nga mga inadlaw nga aligmat kag mag-alert doble halong lang no kay posible nga starting by tomorrow mangin na mabalod na aton nga kadagatan.
11: Okay, with that Engineer Rolly Cuenca sir, thank you so much kay sa information kag mayong gabi sa liwat.
12: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
13: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
11: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa atong pag-asa Irilo. Pwede kay Engineer Rolly Cuenca. Ara subong sa PAR, no? Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kag pabilin sa may east of Northern Luzon. Ang location karon sang bagyo or super typhoon nga si Bavi sa international name and at siyempre super typhoon Inday diri sa aton ang malabayan niya niguro sa kadagatan ti perti nga bugusbos eh, no kay manti sa dagat man siya gaagi mong way sa sang chance nga maka kagdaway pa chance nga magliso siya nga magaagi sa mga kadutaan sang ato sining pungsod daw may extreme no extreme northern Luzon ang iya sini nga igoon no pinakapunta to sa mga areas ang Batanes pero inisya mga ka-K5 ang may posibilidad nga pag magatiner diri sa aton for almost 3 days no adlaw sang subong Miyerkules ta Huwebes Biyernes hasta Sabado no so, mga tatlo kay ang iya binga dalagan ni eh. Ang hulag ya blang lakat nya bla hindi taman kadasig. Ara lang siya sa 20 kilometers per hour. No? Ang iyang nga hulag, ang iyang tapos westward, ang iyang sininga hulag, mga kayo, movement niya bla, no? Ang movement niya is 20 kilometers per hour lang. So, buot siningon, hinaik tama. Amo na rason kung ano mga tatlo kadlaw, magatiner siya diri sa aton sa Pilipinas. Ang aton nga balantayan, mga ka-K5, amo ang ulan, no? Ulan lang gid. Kapin pagid, kaya ang problema ta, mga ka-K5, ang flood control project anomaly, nga kung pananglitan gani, nga ulanon kita, nagabulwak ang tubig, kaya nagabaha, bangon sa anomalya sa flood control, mga ka-K5, nga subong daw nadula na ya ang problema, takag daw nadula na ang aton nga investigasyon sa flood control. ang ginakonsentrahan niya sa aton sining mga buisit ng mga politiko yung kuano ang impeachment trial sa Kasara Duterte nga daway magani nagapahilabot sila na program na gani kalibot na magtrabaho ay ambot sila da so mga ka-K5 mo na balantayan ta ha ang ulan habagat nga suyupon ni Super Typhoon Inday sa Inday Sara kada mo dai kada mo damo ka ngalan sa bagyo Inday gina yung butang yun eh Inday Sara bagyo si Inday Sara siguro ay in this bloodbath K5 Andre in this bloodbath and bludgeoning I am blooded but unbound. Na-memorize ko na ang sugilanon sang Invictus ba? K5? K5 Andre? Ano gani ang bal ni Inday Sara? K5 Andre? Bagyong Inday niya pero hindi niya Inday Sara Duterte. bal ni Inday Sara in this bloodbath and bludgeoning, I am blooded, but unbound. Na, so sa ato sining pagpalagad mga ka-K5, sa ato sining mga pila ka mga information, o daligid lang sa ato sining mga pinalangga nga mga tapos after sa ato sining pagkakuha, karoon sa latest weather report, check ta sitwasyon sa palibot sa sudad sa Ngirilo. Ang situation report nagika sa ato sining mga patrol reporters ato sining mga intern pabation ta naman kamo sang tingog sa aton nga mga intern mga ka-K5 ang nagikan sa West Visayas State University College of Communication ato sing intern si ka-K5 intern Dion Adrian Rizaldo kamusta untang latest nga sitwasyon sa sudad sa situational report nagikan sa patrol upon naton si ka-K5 intern sang WVSU, Dion Adrian Rizaldo. K5 Dion sa situational report. Standby!
14: K5 News FM. Pampion, Pampion Report.
11: May gabi. K5 Dion. Dali lang. Dula siya. K5 Dion. Ara Canada. Bang... ginpalid siguro ni Bagyong Inday. Ginpalid siguro ni Bagyong Inday. Mga ka-K5, daligid lang, kayo lato-lato ang signal ni K5 Dion Rizaldo sang WVSU intern naton, student intern naton mga ka-K5. Dari sa K5 News FM. Padre, tamaran ko gani mamati party sa Senado. Siling ni Kwanyo. Makuha ko na reaksyon samtang wala pa siya. Aranas. Okay. Come back, K5 Dion. Good evening. Go ahead.
15: Yes, K5. Good evening, K5.
11: Sige, proceed.
15: Na, naari kita subong, no, na sa ako na paglibot-libot, no, sa syudad na no, sa Iloilo na makita naton subong oras no nga medyo matawhay naman ang dalaga sa trapiko no kag madasig naman ang pagdalaga sa mga salakyan no kag wala lagi masyado sang traffic amo nga oras.
11: Sige proceed. Go ahead K5 Dion. Alang-alang, Ed. Ati, sige, no? Ang iyang akwan, signal. Okay. Sa ato sininga pagpangalagad na mga ka-K5, medyo alang-alang ang ilang akwan. Shout-out na sa ato ng mga followers. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout-out sa kay Molino Haide. Carl Best Silorio. Good evening K5 John, first time ko mag-join kay sa radyo gid ko gapamati adlaw-adlaw. Gabi sadya kon diri sa Facebook kay makakomment man ko. Ginatunog ko gid ang akon nga radyo kay namian gid ko mamati sa imo. Tama ka gid. Sige. Birahi sila. Ari lang kami di gasuporta sa imo. Okay, bao salamat. Diin ka naman naglagaw ro simpa sambal ni Ria Kapanas. My beloved pretty woman amiga Verna Salbilia, good evening. Ngayong gabi, halin sa kay Ria Kapanas, kay Mercedes Malcrido, shout out man. Thank you for watching Florinda Cadavero, Rose Baharito Chavez. Galantaw sa from Aman Jordan. Kay Rose Baharito Chavez, shout out. Kay Rosalie Hamulin Kapulot, shout out da sa mga taga barangay Don Esteban Lapos. Okay, kas may gabi. Kay Verna Salvilla, shout out. Kay inang siling ni Ria Kapana, siniya pertigi ka kanamiton. Sa kay Jimmy Loxin, sa barangay Takas, shout out. Baby girl, shout out man. Kay Roberto Aguilar Jr., shout out. Kay Hazel Mayer, shout out madam. Patrick Vergara Rua, shout out sa kay Verna Salvilla Salting Alfon sa may barangay Benedicto, shout out kay Kamigs Vlog, ang mga makawat man nga mga kongresista idol K5 John gani sa kay J and J Aranasa. Okay, balikon naton si K5 Dion Adrian Rizaldo. K5 Dion, go ahead. K5 Dion, ara ka na, go ahead. Go ahead, K5 Dion.
16: Hello, K5 John, yes.
11: Oh, proceed.
16: Sorry, K5 John, no? Kay medyo magaho diri sa area namin sa Buwagin, Punduhan, kato medyo mahila gidang signal.
11: Mm-hmm. Okay, sige. Diin ka mo subungaw. Okay, dali lang. Why, Kwan, why sila monitor? Why, dapat may monitor ka mo, may inang ginapamatian nyo gibalaya sa radyo. Para nga kung anong hambal ka ang kurman, mabatian nyo. Hindi ka mo magsalig sa cellphone. sige. Alang-alang lang siguro kay Five Andre, no? Sige, sa sunod lang galing, no? Kailang alang ang ila sining kwan nga signal. Good evening sa kay J and J, niya John Paliog Tamya, sa kinanay Lorle, kag sa Gardo, si Family. Shout out man kay Jessica Ocampo. Sila nga Yorme. Diri man sa Amon, leader lang sang uswag. Sila nga ang binigyan. Pa-shout out sa Kapitan Amon, Aragoy Kalainon. Para yung nareklamo nilang parte sa bugas. Mga ka-K5. Sa kay Bernadas Filomino. Trilyones ang kinawat. Bugas lang ang ihatag nila. Dapuga, bilik sang ilikya. Okay. Reynaldo Caspe, sakto gid na pare. Gamiton naman nila ang bugas sa barangay eleksyon. Oh. Bernadas Filomino, balbal naman idol John. Shout out din sa barangay Big K Leganes. Sa kay Hanile Casiendo, shout out man. Kay JC Matias, good evening. We with what's here in Tagaytay. Renz G. Valenzuela, good evening, shout out. Kay Jijumar Pinicilia Rodriguez, shout out man. Norberto Aguilar Jr. and Marinette Manican, shout out. Sa ato sining mga followers, nagalantaw sa June Kapulot News Live. Shout out sa inyo, tarantaran. Andy Alujado, shout out. Renato Bindita. Good evening, Bao. Igoon, gitsang bagyo, inday ang Ilocos sa Idol John. Puro gida, dito gid ang flood control, nga palpak. Kag iya project ni Sandro Marcos, Ghost Palpak, antos naman ang mga taga Ilocos sa baha. Oh, sa kay WJCJ Dakyanan, shout out man. Albert Palomo, good evening, Panyapon Taidol. Ima Castro Kabilan, good evening man, and shout out sa ato sining mga followers. And of course, ariman sa kay Maria Feto Tilio Rudas. Shout out kay Malop A. Palmes. Yapa, shout out kay Nanay Vivencia Palmes sa Agdahon, Pase. Pirmi galantaw sa imo. Kay Beth Idar Lilia. Shout out sa akon ba ng gabatang pahuwa-hiway na amo nang mayad. Kay Alted Morales, shout out John, thank you. Jordan Montalvo Sumaribos, shout out man. Kay Rosemary N. Agramon, ya tamaran kung gani sila mamati, parte sa Senado. kay Danny Labrador, shout out man. Mercy Villanueva Isler, agreement John Kapulot from Barangay Pasig Baras. Agosto 5, watching from Kuwait Idol, KK5 Idol John. Kay Celine Pacheco, shout out man. Kay Bang Bong M. Iscosio. Mayang gabi Idol John, always kikaming nga pamati di sa Barangay Agbao, Bingawan. Pa-shout out kanday Viofi Iscosio kag Hana Phil Iscosio. Borobay ko, mapuli. Ah, salamat, kid! Kay Junel Taberna, watching from, din nga lugar ni. Shout out. Jenny Halyorina, wala pagani sila yung matukod ang condominium o balay for the floor. Daw dahak-dahak project. Wala man budget. Pangutang naman nga pangutang para makakupit. Oh, te, kita nyo. Nangalang nag-Rookie 5 ba, Andre? Uy, why, kwan? Ha? Hindi, testingan tali, what, no?
17: K-5 oh. News FM. Kampyon Report.
11: Oh, balikon tali, what, aton nga signal sa patrol. K-5, Dion, go ahead.
18: Yes, K5 John, mayong gabi. Sige.
11: Ara, gali. O, proceed.
18: Proceed sa ano, K5 John?
11: Proceed sa balita.
18: sige, K5 John.
11: Sige. Go ahead. Ano ang sitwasyon na Subong? Go ahead.
18: Dari sa RKB Subong, dari sa may lapas, K5 John, manotisyaran man natin, no, nga amoni oras matawhay na ang dalagan sa trapiko kag wala na masyado sa mga salakyan.
11: Sige. Oh, tapos ano pa gid mga makita mo da?
18: Makita ta man no, may mga galakat-lakat yung mga tawo, galagaw-lagaw, no, gapahangin-hangin sa subong nga oras.
11: Ano na mga wala na sila mga ubra nga way patay lakat-lakat pa hangin-hangin da. Ang ambal sa akon kilala niya lagaw-lagaw, kung may chance mang nakaw. Kaya mo na. Okay. Pabatiyon mo ko sa kanta mo, Subong.
18: Well, yes, K5, John, may ginara, ginako ginpreparar ng kanta.
11: Sige,
18: para sige mo, Subong, agab eh.
11: Bow, be. Sige, be. Mamati, tabi. Ready? Go!
18: Ang kanta ka imigali, no, ginahandog o gid na sa mga tawong may ginapalangga, pero hindi sila palangga, abaw.
11: Daw gakwan ka daw may hugot ka Subong. Hugot gali na nga kanta hugot.
18: Yes, K5 John.
11: Sige. O abe, proceed. Go ahead.

0: Yes!
1: Black pack! Black pack! Black pack! Kay sino mo na ginahalat? Siya taga Ion Centennial? Itong gin... Itong gin eye to eye mo? Gwapo siya, no? Gwapo, no?
0: May itsura K5 dyan.
1: Hindi mo pa halata. Ang bata! Ah, gaya na dagan, eh! Hindi mo pa halata, ah! sige, ah. Anyway, nami, ah, sa kanta mo palang nalingaw ng aton ng mga listeners. Salamat, kid! K5 Dion!
0: Yes, madaboy nga salamat, K5 Jones sa Liwat. Inisi ka, K5 student intern, Dion Adrian G. Rizaldo. Gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Oh, shoutout tanay sa kay Shamira Fe ganakagumban kung ikaw sila niya ma-interview kay Mayor Isa Sir Kapulot. Basi hindi siya bala katikab ka ba niya haw? Kay Gabara kanaya sir? Why man ah? Pa kwante, patawhayan tay. Shoutout lang idol sa Team DDS Dodoy, Doidoy, Sarabya Warriors. Grabe ba? DDS, Dodoy, Sarabya Warriors. Kaya lang ilang ghost, no? Shoutout! Makoy Marquez, good evening, good evening John. Kawatan man galit congressman namon sa 3rd District. Ano ginkawat ya K5 John? Kamang kutuon mo siya eh? Kung kawatan man siya o kung hindi? Bangan kuton mo siya na to ng 200 billion na to ng 2 billion nga loka balls din ng kanto. Kamo na ipamangkot mo. Sa kay Rose Mayra Lawan, maing gabi Sir John Kapulot, Chamira Fe Ganaka Gumban, bahog gid man sir kay NFA man lang na nga bugas. Ay gali ka. Sige. Sa iban pa nga mga followers nato na nito Sumbong da shoutout sa Sumbong family, ilabi na sa kay Mrs. niya si Edna Sumbong. Sa family Sumbong sang Zone 3 Barangay Baldu sa La Paz. Kay sino pa? Kay Hi Gamay, shout out man. Kay Jenny Halyorina, kanya congratulations 3 years ka na dira sa imo company, more blessings to come and padayon. Pakipagbato kag pagpalapnag sang kamatuoran. God bless. Thank you Jenny Halyorina. Kay Ryan Quesoperba Talia Batalyones. Shout out watching from Sara Iloilo, Rimia Panes, may gabi man, Jumar Pinicilia Rodriguez, Christian Gardosi, Asia Aisha Ahmad, and Susan P. Siscar. Thank you sa inyo sin nga mga followers kag sa pag-follow ko pag-upod diri sa ato sin nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ato nga papanumbalik mga report na informasyon, mga detalye sa mga balita, upo sa ato nga patrol with ka-K5 Kim Kaluyo and ka-K5 Karen Badilla and Jenny Kauyuna. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika Distribio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang mga ka-K5, no? Ang Klinika Distribio, isa ini ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilaminigid kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang distribayong ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 isa ini ka nga halin sa distribayong nga ginakonsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami sa D3Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga calcium or mineral nga ginatawag naton nga pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Wala labot, sinagi na panami mas ang D3Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga mabulig kag marikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sang dengue mga ka-K5. Tinggilingging daan subong damulamok. Kani o paano pang ginahulat nyo? Inom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, layo kita sa mga viral and bacterial infection, sipon, hilan at ubot rang kaso, kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:54.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, saka sales rep.
10: So, una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
11: Mamakas sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
15: kag kontrolar
12: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masalika.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
15: D3 Bio.
12: Ang D3.
15: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
15: Yung may D3.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
19: K5.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
22: Night Watch.
23: Pabalik na mga ka-K5, Adri Saton nga pagpangaraga daton nga oras karon.
3: Nakalabor kita sa 5 minutos na ang nakarigad sa alas 9. I-check na natin ang detalye sa mga balita nagikan kay KK5 Kim Kaluyong. Ini may kang tanan sa isa sa mga complainant mga KK5 nga nagreklamo kontra sa administrasyon ni Mayor Isacho bangod sa sining pagpanagtag sang bugas mga KK5 nga may mga pinilian. Kita nyo ato to may nag-message man to si Jessica Ocampo to nag-message man no na sa ilang barangay amumang kunong panagtagana isang bugas. Ining complainant ngayon ni mga KK5 sa ato sinang pa-inchindid to taga barangay na bahis sa kwanin ng Manduryaw. Te, ang report kay informasyon nga pating barangay kapitan sang barangay na bahis da way nakahibalo sang kagwala nag-coordinate na ang kwan. Way nag-coordinate na si Mayor Isacho sa barangay kapitan kaya ang barangay kapitan daw supporter na iya kaga daw gugma kwana gugma supporter. Iway siya mag-coordinate sa barangay kapitan kundi dito siya nagdiritso sa kung sino guro itong mga salaligan ng mga tao ito sa barangay eh. Kagito ginpanagtag ang mga bugas sa munirasyon kung nga ang isa sa mga complainant rin ang nagahambal nga inang isa siya sa mga beneficiaryo da qualified beneficiary pagkatapos way siya katilaw mga KK5. Mga KK5, standby ka mo kay isa-isaon tarakiron kag sa ibang pagiging mga barangay da. Mayari nga nagreklamo di, hambal ni Kwan, hambal ni Jessica Ocampo sa ila kunong barangay to. Shout out kuno siya kay kapitan nila. Sinoning barangay, sa Kwan ni barangay, sa barangay Hibawan Sor, guro ni. Barangay Bawan Sor sa Manduryaw man. Ang kapitan da sino? Si Barangay Kapitan Kwan Gallinero. Puerte. Damo pagid. Diri sa may Barangay Takas sa distrito sang Haroman. Reklamo sa mga taga Barangay Takas to mumanto. Mangkot na si kapitan ang balik kapitan niya na tudlo no niya tudlo ni kapitan ang DSWD. Ang balik kapitan niya why ko ako labo to way ko kabaloda. Yan, DSWD, manasin niya na panglista. Mga KK5, amuna ni, sadya na nga pinalusutay. Mga KK5. Ari karon ng report, informasyon, ka mga detalye sa mabalita, nagikan kay KK5 Kim Kaloy. KK5 Kim sa kampiyon nga report. Standby.
21: KK5 News FM. Kampiyon report.
4: Nagpalabot sang reklamo ang pila ka mga residente dira sa may area sang Barangay Navais, Manduryaw, Iloilo City matapos no ang ginaligar nga hindi patas nga distribution o kon pagpinali ay man dira sa mga beneficiaries para sa bigay bigas sa masa program no gikan sa national government kay Kay Jones ni inot imayara sang napulo ka kilo nga mga bukas ang ginahatag no sa tagsa ka beneficiaryo which is kabahin sa mga poorest of the poor. According pa diri sa mga complainant nga ti sila ang qualified para ya makabaton sa nga bugas apang wala no na lakip o kung nadala sa listahan sa mga beneficiaries no kay di since ang nagahatag diri sa ila amo ang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. Actually kay KK5 John may naspatan man kita kay ina didto nga ti ang mga taga CSWDO nagapang house to house man gate no dira sa may area o kon didto kay ina sa barangay Navais kagun madumduman no, based diri sa pagsulundan o kung guidelines sa national government ang mga qualified amo ang mga nalakip sa mga vulnerable sectors kaya nagin lamang sang indigents o pati bala na mga pigado
3: mga solo parents mga tigulang
4: PWDs, mga PWDs so, and base man diri sa guidelines hindi ya pwede nga makabaton ang mga beneficiaries sa tawag na kakipayba John ang ining mga 4Ps na nga daan para solo parents ang may mga ginabaton ng existing ng mga ayuda kumbaga kakipay John kaya actually kung manumuman sa 4Ps tumayara na siyang rice component na mo sa ginabaton nila
3: so bot silingon kung 4Ps beneficiaries ka hindi kaya entitled eh kung kwan ka kung senior citizen ka nga may ginabaton kabing ano pa nawag sinigani o, ng pension blind, di ba, ginapensyonan sila sang hindi pala gobyerno man, mayara nga pension ng mga senior citizen naton, beneficiaries na sila gyapon, pwede ni sila kung hindi.
4: Actually, tiyan mo nakakipaiba dyan, no? Naglain-lain na biyang pagpatag sa mga nag-implement, kumbaga, sa Siningang policies. May ara, may ibang tinalista nila, senior citizen, may ara man, nga wala na lista ka K5 June, no? Pero sa una, dali nga pahayag ka K5 June sa CSWDO, supposedly, included ya ka K5 June ang ining mga senior citizen.
3: Okay, basta klaro, at least senior citizen in, included, ha?
4: Yes, ka K5 June.
3: Okay. So, mga solo parents nga wala sang trabaho, nga hindi members ang 4-piece, pwede siya makabinipisyo?
4: Unless ka K5 John, ngati may, for example, may mga existing man sila nga mga ayuda. Depende abin mo kung sa mga backgrounds nila pagid pala ka K5 John, mayaraman na sila sa ginapatigayon niya cross-matching, kag validation sa ila, dari yung data. Kay base sa info, do ang ila, dari nga ginakuhaan ka K5 John sa nga information ang pira ka mga census sa mga nagliligad man niya ng mga tinuig, no, agit niya nga ilang mangin na basihan. Just like the rest of my areas ng Navais, mga around Subraman ay 1,000 ang mga residente, pero agirabanta nga ti mga around 300 lang ang nakabaton sa ining bugas ka K5 John. Pero based rin sa info, usually doon may ano na siya mo, may by tranche na siya bala or may mga batches ka K5 June regarding, no, sa tagtagan na isang bukas. Ugaling, ang problema lang, actually, iba na mumuan din ang mga punong barangay o kung ang mga kapitan ang ginabasol. Pero actually, damo naman sa same concern kay K5 John sa nagkalain-lain niya mga distrito dari sa area sa Iloilo City na sandig man niya sa mga punong barangay kag sa mga barangay officials. Wala yan naka-coordinate sa ila, ang CSWDO or ang DSWD for the distribution. Kung wala man sila gani, iaulihin na lang sila nakabalo kung sinong nadala sa or nalakip sa listahan, kumbaga, ka K5 June. No? Just like instance nila sa may area, sa Navais, gin-stock na ako no, no, ang mga bugas nila sa may daycare center without prior coordinating or sa coordination kapitan. Sa kapitan nila si kay Kap Kapelihan. Kapatong.
3: Mayobla na. Bo, silingon, pag-stocks mo na sa may inang daycare center, nalikro ko ikawat karon na sa mga tao, ang pasibangdan ang kapitan naman ligin pabayaan ka kapitan. Yay problema kay wa gin coordinate sa barangay kapitan. Kita mo gila na kun ano katunto.
4: Amo gi check sa John kay basic information nga ti ang mga estudyante gani na compromise ang klase nila tong maginimo nga stock room usong bugas.
3: Kun dito tanis barangay hall na ti unay problema. Nga wa ginagihaw kay tungod nga si Kapitan Kapalihan kilala nga ara sa inang supporter sang gugma. Buot silang ginaintrahan yapon politika ni nga haw-haw sa mga bugas-bugas lang gini. K5, Kim?
4: Okay, actually, ka K5, John, no, amo na ang mga reklamo or mga ginapabutiag dara sa mga pumuluyo. Tinakaulo istorya man kita dara sa pila ka mga tricycle drivers, kag mga tricycle drivers, ka K5, John, sa may area man sang Navais. Nagambal nga ti mas may ara-ara to gani or may masarang, may nagasuporta sa ila. Kumbaga,
3: nakabaton?
4: May ano ah, may mayo-mayo gawang ila yung pagpapabuhit sa ila.
3: Bot, silingon makasarang magbakal bugas, pero nakatilaw sila ya. Ang tao yan nga hindi makasarang magbakal sa bugas, amo yung pinabayan kay nga ah, supporter sa lain nga partido. Muna.
4: Kung sa ila yung claims or allegation, kakipadyo na muna nila nga pananawan.
3: Kagamugin nagkatabo, laban-laban. Kag te mo nang ginahambal ko sa inyo te. Ah, inyo man sala kay pag-abot sa eleksyon na makatilaw ko mo kwarta, butuho nyo man sila gyapon. Te sino gantos kami? Kamo gyapon. sige, proceed K5 Kim.
4: Te amo na subong ka K5 John. No? Actually may mga series pa man sa mga tagtaganay kay just like no sa may barangay na Navais. ado sang Lunes kag kahapon kay even subong no may mga naga panagtagpo man dito sa may area kag mga naga ano no, gina house to house ang ining mga bugas kag K5 Jonte for example no kun ining napulo ka kilo itagpila subong ang kilo sang bugas 50 o times mo man sa pulo ti 500 pesos pero ti amba-amba gani sa pila ka mga pumuluyo nati ko na mo na tanin programa no sa lamahon bala nga ti hindi man masulusunggod ang iban kay K5 John ti kon mabalaan mo bala nga ti may sarang man to siya ya K5 John tapos ikaw yang parehas to kay na may nagpakita sa aton nga ti dumarumpag naman niya balay siya lang wala siya isang trabaho kun ano lang daro ulay extra ka K5 John wala pa siya nalakip no sa amulyadto no nga mga bugas nga ni nga programa sa national government K5 John no ti ang ining napulo ka bugas napulo ka kilo nga bugas akon para sa mga pigado gid ya medyo dako-dako naman niya bagay makapian-pian naman akon baga ka K5 John no especially kung for example kung ikaw lang isa na naga pangabuhi it will last man siguro mga around isa man ka semana kung sobra pa dira ka K5 John kay for example may pamilya kay mga ultimo naman or mga below minimum pa ang ginasweldo ka K5 John dahil parehas to kay na mga nagasikad naga tricycle ko naga biyahe isang tricycle hindi man na all the time no nami ang ila sini yang pag biyahe o kun ila kita or income ka K5 John
3: okay.
4: So tamo na no naga panawagan sila nga at least bala makitaan kag ti may manginbasihan gid sang maayo sa listahan na K5 John
3: dapat ang nagapanglista ang taga CSWD o ni kundi SWD. Siyempre, DSWD at DSWD, ginayamong Department of Social Welfare and Development, ginayamong ang DSWD. Ang CSWDO, no? City Social Welfare Development Office, under gyapon niya sa sudad sa Iloilo. Meaning, pwede na sila gyapon niya matudluan kag masugo sang mayor nga amulang ni sila ang inyong kagtuan toho kag panghatagan na kami mga listahan na sila nga ila. Sa malipot nga sugilanon, pwede sila kapili gyapon ilang hatagan kay under mang gyapon sila sa siyudad sa Iloilo. Oh, CSWD o sila yamong. So amo ni sila ya ang nagapanagtag hindi ya kay ang DSWD ah. Kay kung DSWD patas ni wala ni sila ya sa may ginapili da. Gali ang CSWD o ara sa idalom sa paghinakop sang siyudad ta. Buot silingon mamanduan na sila gyapon sang kwan sang leader sa siyudad sang mayor sang siyudad. Amo nang rason kung nga aga reklamo ining iban nga bisan sila ang mga mga qualified beneficiaries pero wala sila ginahatagan kay pili sila gihapon. So ining tagreklamo ni ano ni House supporter ni sang kwan hindi ni supporter sang Uswag how K5 Kem.
4: Ambaliya bisan sinuman na ka K5 John nga politiko ka K5 John wala man siya nagpabot ya kay K5 John kuno no gid yang gina suportaran niya bali ang bali kumbaga dupatas ang siya balaya wala man siyang ginadampingan
3: kumbaga why man uti wala man gali kag tinga nga way siya makatilaw hindi siya qualified how anong rason ka anong
4: iyari bala ka K5 John may interview kita dira kay Ma'am Luz Season senior citizen na siya no kag nagaisa noon nang yang naga
3: pangabuhi
4: subong ka K5 John
3: sa malipot nga sigilanon
4: ti sa madugay nga ti on sa Dabais
3: so bot silingon kwan gid siya qualified gid siya katama kay nga aga isahanon sa pangabuhi wala sa kabataan way sa pamilya wala labot sina senior citizen pa siya wala labot sina way pa sa obra wala labot sina way pa sa pension o hindi ba so bot silingon qualified bot silingon qualified gid siya katama ay tinga nga way siya katilaw abi pamatian tabi K500 ang para isayon sa sining isa ka senior citizen nga pumuluyo sa barangay Dabais.
4: Yari ang kabahin sa interview ni ka K5 Dion.
11: Ano ganito ang iyong mga reklamo na
14: eh? Ang reklamo ko naman ko kung sino gina nagapanghatag kung iya sang senior sang national o kung lokal. Di ang Manila national. Di qualified ko sa tanan ng mga requirements na.
11: Anong ilang mga ano na yung requirements na para mahatagan sa ano sang bugas?
14: Ang akon nga ano ang single ko Kag edad ko, 84 na. Ti, inla ko bra. Tapos, amo na eh, nga gin... Gusto ko man yata, ni, nga... Kung ano bla, wala lang... Kwan?
11: Para hiyo, walang tanan.
14: Wala hiyo, walang tanan. Kaya ti... Kaya sila, kaka ano man mo. Ako, kung sabagay, isama lang ko. Kung makadalawat ko bugas, dugay ko man morot. Galing kay na ano lang ko. Kaya ti, hindi kami salama.

0: ka sa labat. Di amo na yang ako niya nga gusto ko lang yung masanagan bala. Amo na nga nagpatawag o gadya. Parang daw ano man. Daw kwang gadya bala.
1: Saan no, sila nagtataga na inay?
0: Kagapon pa. Kagina taga. Kagapon pa sila nangatag.
1: Oh. Tapos, kitabo ka mo din sa inyo nga do compounding nga wala.
0: Damo eh. Damo kami din nga wala yung makwan dito sa lama. Puro dito yung sa mga side yung nga parinti ng mga kwan niya, raya.
2: Kaya itong mga ginpanghatagan na ay ano itong mga like, mga ma-senior man or kung hindi?
0: Senior, iban, iban hindi.
1: Pagkado man para sa imo itong
0: pag... Iban gani, may mga kwan. May mga pension, okay man lang, gaan man. Di ako niya, gusto ko lang yung appear lang, yung panagaan, blatanan.
1: Anong mensahe mo na sa natungdan di, especially sa nagpapanagtag sa amon nga mga bugas o may amon nga program?
0: Ang ako niya nga, maambal lang niya, nga salamahon niya lang kami, tanan. Kay yan ang isang nasyonal mo. Basta yan isang nasyonal, di blatanan, gina, may nga obra sa pangisda. Oh, wala obra, ga pananom sa mga utan. Amo gineta ni ang priority ya. Kay nabalaan ko na kay dugay ko na sa DSWD mo. Amo la na yung reklamo ko yang sa lamahon ng kami. Ara, dai ka naman dio.
3: Oh, tawag ya pang isa to. Sino naman to gintawag ito? Ngayon tabang to? Sino naman to? Damo gali sila nagreklamo.
4: Man, pero amalya, ikaw lang ah.
3: Hindi lang gali. Hindi, hindi lang gali ni si Kwan, si Lula, Los ang nagreklamo. Damo pag sila ng mga manugreklamo, gali tani. Galing kay ang iba niya, daw na hadlok. Daw na huya o daw na hadlok. Maghambal siya yati. Why huya, why hadlok. Kahit siya lang isa ka pangabuhi. Wala pa sa pensyon. Why man siya trabaho, why man siya kabataan, single siya. Sa malipot nga sugilanon, isa-gitsa sa mga priority supposedly nga hatagan kay isa siya sang pinaka-qualified bangod kay certified siya nga indigent. K5, Kim?
5: Yes, K5, Joel.
3: Oh, te, anong sabat ni Kapitan kay ti pumuluyo yan eh?
5: Actually, ginpadulungan man aton si Kap, no? Kag ti, nag-restruya man niya ti wala man sa coordination.
3: Why nag-agi siya? Way nag-agi
5: wala
3: siya. Sa malipot nga sigilanon, hindi man makapahilabot si Kapitan kay way ginagi siya iya ang ini mga supplies ang bugas nga ini. Kay kung sa iya nag-agi tani, hindi kundi kilala na ni Kapitan na kung sinood ang mga kwan, ang mga pinakamatutuod ng mga indigent. K5 ba, Kim?
5: Yes, ka K5. Siyempre, sila na yan. Parang nilang nastada ang actual ganyan sitwasyon lang sa mga pumuluyo dira sa ilang lugar, K5, Joel.
3: Te. Tiyano nila ni Karo ng pangabuhi dari sa Pilipinas, magamuni man? Halin
5: amo
3: sa ibabaw?
5: Amo na ganyan ni namin na, kung sa mga programa nga ni, kita mo ng mga long term, bala ka Kipa John, kagti sa lalaman na lang tanan, kagti pili, kagti ba usually, tamo na sa mga issues mo, kapin pa, bisan sa mga napulo-pulo lang kakilo nga bugas.
3: Yes.
5: Ka Kipa John, for example, nung gin budget nila na diri, para sa napulo, kabuka, kakilo nga bugas, pwede man nila magamit abi no sa mga long term kumbaga ang epekto ti syempre pulo ka bugas mga wakay law isa ka semana
3: why na tana kwan why na ta sina sa mahimo kay amo na nang ilang programa nga ato sila nga direktaya no kay amo ning programa nila dapat para niya ihatag niya sa mga nagakinahanglan nun kag dapat sararama ko sino ang nagakinahanglan kag ko sino gidyang matuod nga dapat da no kay hindi naman nato ni maligwat na ya kung ano nga klase sa programa nila mong, no? Kung ligwaton tara karon ti suggestion man lang aton hindi man nila maliwat na kay sila na yaga pa-implementar. Karon amo na man lang aton datani dapat no nga kung sino ang kinanglaan nga kinanglanda kay kung sino ang dapat nga nagakaangay nga hatagan ihatagan sa ramahan nyo bla. Dumduman ko sa una chimpo ni Digong sang may pandemic to. Tentarantanan may ara man wala man sa may ginlaktawan. Ang instruction nga dapat tanan may ara sa chimpo pandemic to hindi bla kagi ganito nang hatag sila kwarta gani nga daw halos tanan-tanan pati milyonaryo gani ka tilago ni sa kwarta kay ang hambal sang gobyerno ini kwarta ini para sa tanan no dumduman ko gid ni may ari ni sang una nga tanan-tanan nga pumuruyo ka tilaw gid sa kwarta nga ginhatag sa unang tatay Digong to ti ari nga nga ginapili haw o hindi bla K5 Kim
5: so amo da ka K5.

0: June, no, pinaka mga concerns regarding sa ginapatuman ng mga programa. Kung kaysa Mayo man ang ila programa, it's a matter of implementation lang kumbaga, ka K5 June, nga ti hindi naton manigar, no, may pila ka mga kontrobersya, no, sa ilayang pagpatuman, mabalangati, ato ya Mayo man to siya ang pagpangabuhi, ag parang kilala, yatong tong panagtag o kon ng contact there is ang nagapanagtag ka K5 John ni amuna na no usually kakatabo gid na ang mga scenario pero we hope nga ti of course no we deserve a better governance man kumbaga ka K5 John kag ti mas Mayo kun sa lalama ang tanan mabuligan wala sa nilapili.
1: So nga ton sini nga dapat nga kadtuan na boss para nga mahatagan ta sang solusyon ining reklamo ni nanay para masabat naman da solusyon niya kay manti ginpresentar nato ni sa kahanginan ng iyang reklamo kinahanglan mapasabat nato ng taga CSWDO ano ang patakaran sa pagpanglista sang mga qualified nga mga benepisyaryo sining bugas nga ini CSWDO kon maghambal ang mayor nga wala labot ang mayor de ti indi ta pagsabton igali kay may mga picture nga silang panagtag sang bugas eh hindi ba may mga picture. Di ba ipakita, bida kay 500 ang picture lang ara si Mayor Raisa Cho upo ng iyang mga kunsyal nga nagpanagtay sa bugas mo. Sino may kahilaptanan sila di? So dapat pasabton taman sila. May kang tanan sini sang reklamo sa aton nga mga pumuruyo. Waro, oh, namila picture-picture do sa mga into, do sa mga do pamatsaga mo, do sila tag-iya, do pamatsaga mo, do sila nagasto sa bugas. Ngayon, do pamatsaga mo, do ila kwarta. K5 Kim, dapat pasabton tani ang taga CSWDO kag mo of course ang talatapan ni Mayor Raisa Cho eh kay ara makita ang ilang itsura nga nagapapicture upod sa mga bugas nga ginapanghatag meaning may kahilaptanan ni sila di may ihibalo sila ang sa pagpaimplementar sini K5 Kim
0: we'll check on that kay K5 John.
1: Okay, salamat kid K5 Kim.
0: Upod sa patrol si K5 student intern K5 Dion Rezaldo. Upod man sa aton sa patrol si K5 Jason Talaron. Mayroon nagapamati dira si Mami Immaculate, si Sir Cliff Acosta sa Distrito sa La Paz. Dira man sa may area sang Rizal Lapu si Tita Rana Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica. Dira sa may dekamay. Nga always good nga nagapamati dira sa imo ka K5 John nga programa kang nalingaw-lingaw. Dira sa Ma'am Veronica samtang mag- sugba-sugba, daras ang iyang barbecue kaki 5 John. Mm. Yan regards ang kuno, ah, kaki 5 John kapulot.
1: Wow. Sunod ang makakaon, tada barbecue mo.
0: Sige, kaki 5 John, ang ilibalita ang inadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapikanan.
1: Naka-detox ka pa.
0: Kaki 5, Team Montaño Caluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Talakayo, tapatani ni masyado mga ka-K5, no? Kagdamo patatani sa mga balita nga igaplastad di sa ato sinang pagpangalaga. Galing alam na yung tiyempo. Tabuas, ah! Buas, i-prioritize nato ni ang ining mga klase sa mga information, labi na ang mga follow-up naton sini mga ka-K5. Ang mga balita, yung nabatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500 or DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, kag nag-detox ka pa. Ang sumumang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa extra energy sa lawas ng tawo. Kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Ganit nagabalik sa huben ang performance ni Mister kung nagainom sa Extend Food Supplement for Men. Kung nagapalay-palay ang imo arangkada, i-extend mo na. Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5 produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Why kita chimpo, Drisato, siling pagpangalagad sa ngalan sang bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM.
5: 88.7.
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: ¡Campeón!
1: Now here's something from River Maya.

0: K5 News FM.
1: Best days on the best music for your ears. My one and only station.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba nakamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: para mismo.
6: DTX 500
8: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanubo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masal rikang
7: epektibo.
6: DTX 500.
10: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik
9: na. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, agud taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito DTX 500 kag maitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay, oh.
9: Oh. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
2: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sang imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
12: Giniling sibuyas, bawang, toyo. Sana na hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats. Bili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: This broadcast is proudly brought to you by Aeon Groups of Companies. Bring excellence in real estate, constructions, hospitality, travel, manufacturing, distribution and trading. Aeon Group of Companies. We make life better.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan na! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit.
5: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programang nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Tawag na Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa pa dugdug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

0: 13 over 10 on your famous radio stations, 88.7 KFAT News FM, championing the lives of the Filipino. Mayang gabi, Western Visaya, sa mga nalagagtatay, mayang gabi. Ako si Macho Kulit. Mayang gabi, Western Visaya, sa Las 10:13. And this time, he's brought to us by Aeon Groups of Companies. Maugarabi. Kaya hindi magkabalipat na magbakala ka mo dira kay Macho Kulit Talabahan. Lipong nga talaba, pero manamit. Grabe, inisa. Sa mga ka-K5 naton, yung nag-tutok subong sa aton. Congratulations sa tanang aging sabat sa ilang anubyo. Naging brikan sa ilang anubyo kagnubya, marisi nyo na. Hambal nila mga ka-K5 ang bata nga gwapa sang gamay pagdako tsaka. Sa mga friends naton nga mga kuging dira, birahin nyo soyop. Ay para may mga Baybas Operation Festival na magkita 2026. Di ba? Alright, sa mga nanay kagtatay naton, kung ang imo nga bana nagaloy-loy ilang tuloy, paim na si tatay sang extend food supplement for men. Agod nga pagkapot ni Mrs., pagkapot sang imong amiga, nakibot sila, nagulot ang ulo ni General Bato de la Rosa. Hambal sang babae sa iya nga boyfriend. Ay, ano ni man, wala ka man gana sa ako eh.
1: May gana eh. Kaptibala.
0: Ay, ano ni man eh. Mushroom ni man. Kagada mo sang sawaya. Well, mga ka-K5, pinatamyaw naton mga alpombra dira sa unit top na nagabaligya sa ilang unod nga tag 300. Mayang gabi sa inyo. Hello sa mga friends nato, ang mga dapa ilong. Mayong gabi. Mga mata nagamura rat, mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Biskan saka ang aton nga dugo nga taga 150 birahan ta lang kawakal. Agud mag-collapse kita. Yes, mga gabi mga ka-K5, diretso kita sa aton nga mga greetings sa mga gabi. Ipreparar ang inyong cellphone kung hindi Android mo cellphone. It charge. Sa buong mga ka-K5, gusto ko makabaton sa mga caller. Gusto ko mga gwapa kag mga gwapo. Bukan nyo ay tsura doon mga tangki digira. Hindi na lang kamo magtawag. Ha? Pangayoon ko mga Facebook account ninyo karon. Iban nyo mga babae doon maglakat-lakat. Sa dalan doon mga sexy-sexy. Galitiko, galilagusok. Mayong gabi sa inyo sa mga GP drivers naton. Yung nag-pipipipip. Sa mga friends naton sa Babaw Bukid. Gali, oh. Hello, galing sa mga friends naton ng mga kapgulangga. Tiruha ko bala. Sa mga friends man naton ng mga gwardya, hala ka mo na cellphone-cellphone, mantayin yung dang inyo ng mga olobrahon. Ba, oh, Diyos ko. Ba, congratulations, galing sa aton. Galing 50-year anniversary special sa K5 News of Philippines. Binilag-on ka ng aton nga, no? Pero titong porma ni K5 Lawrence, hindi ka K5 Andre La Pastora, ginsunod nila sa AI, bongga. Hello, guys, sa mga OGT natin yung mga gwapa-gwapa sa una sa subong tsaka. Well, subong gabi! Kinanglan ko caller nga magpatibok sa tagipusoon sa aton yung mga OGT.com. Hello, guys, sa mga friends natin. Ikaw bala gwapa-gwapa? Ikaw bala gwapo-gwapo? Purong ilok mo, nagabato ang baho? Istingin nyo na ang Day of Fresh ni Doc Ramil Itang Oy. Kay number one na ini mga ka-K5. Aga og to gabi. Maprotektahan ang imong kilikili power, hindi maghululas sa mga ilok mo. Maghamot forever and ever, amen. Kistingin ninyo ang Day of Fresh ni Doc Ramil Itangoy. May caller kita subang sa line number 1. I-check natin ang caller naton kung taglugar bala ini o kung tawo. Diretso kita sa aton nga bardagulan, Real Talk.
2: Anong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Well, sa mga gabi, ang pamangkot natin kung ikaw maging isa ka superhero, ano nga klase sang power ang imo pilion? Wow! Mayong gabi, caller!
3: Hello, Hello, mag-chocolate mayong gabi.
0: Mayong gabi, bongga, tingog pa lang, dinosaur na. What is your name, Blangga?
3: Si Rostom Enesang Banate, ang mag-istorya mo kayo na sana nagpapasal kagina.
0: Ay, oo, oh, Rostom! Hi, hello, Rostom Kanami. Bala sa inyo mag-massage, bala ko ni Kagina, may stiff neck ko. Subong bala na dugangan siya. Charla. Ano, ano?
3: Si
0: Reynan to galeho. Rostom! I-describe ana imo itsura, bala kay damo kita subong sa mga viewers nga nagalantaw. Kag nagahilo man sa imo, ano imo height?
3: Mga siguro mga siguro mawala ko. Base 5'5 or chocolate.
0: 5'5. Ay, bongga. Daku daw notice of this connection. Okay, nang imo nga height kung 5'5 tapos ang imo ginatago 5'5 sardines. Pero kung 5'5 ang height mo, ang ginatago mo yung kikiam. Butang-butangal mo lang sos kapag bira-bira kakaon. Okay, kung tagaan ka tsansa, nagkakachansa maging superhero, ano ang anong klase nga power ang imo pilion luwas sa kilikili power?
3: Gusto ko si Darna.
0: Darna? Babongga. Maintra ka man gali sa mga LGBT, HIJKLMNOP, QRSTUVWXYZ. Nga mo gusto mo ganyan mag ano mag Darna. Ikaw ba itulon ang bato? Kabe? Tunla ang bato.
3: Sige, gusto ko ma
0: hambal ko ganito tunlon ang bato, dali ana hipos ana spyok pabels. Maghambal ko nga tunla ang bato. Amo ka na dayon na. Oh, Rostom, okay. Tunla ang bato. Itampa ko ni kung tangkogo. Liwat-liwat to duha. Amo na bala. Liwat-liwat. Tunla ang bato. Na. Singit Darna.
3: Darna.
0: Galing ang nagwa alap-apon nga Darna.

0: sa tanan-tanan niya mga tagpalamate yung mga tsokoleta, kahit siya mga live viewers mamayang gabi kita. Sa tanan-tanan na ng mga tagpalamate sa imobilogid niya programa, kaya labi na nga ito mga association, mga kakipay Philippines mayong gabi kita sa inyo tanan-tanan.
1: Alright, why ka na itamyaw subong ka ti? Ate, sige. Palangga, salamat kita. Thank you so much to you guys mo kasi hindi ko kilala, ha?
0: Ate? Pwede maka-ride on na chocolate?
1: Hindi ko rider, sir. Pero ano ito yung ride on mo?
0: Serenan.
1: Serenan. Sir, kapurot kita sa isa, guro ka duwa, guro ga andaray. Okay. Renan? Hello? Renan, thank you so much kaya kagina sa pag-massage mo sa akon bala. Ang mga hangin bala, mga oxygen sa likod ko nadula gid. Wala nagakibit akong paginhawa. Ay, bunga. Bunga. Dano sa pian. Okay. Renan, basi may tamyawon ka da. Kung ikaw bitagaan chance maging superhero, B, ano gusto mo nga power? Ang hindi lang di battery, ha? Kung tagaan ka bala power, ano gusto mo? Ha?
0: Gusto ko ang akong power ng tubig, di kimat.
1: Power? Water? Wow, grabe ba? Umayo man na akong mga tubig, ang imo nga power, kasi layo ikaw sa mga, ano bala, sa mga bato sa tiyan. Layo ka sa dialysis, kasi tubig ang imo, yung ina-power mo. Di paano ka mag-power, bi? Away kita kay akon, bi, power, dupla.
0: Kung mag-ilin nyo, may ihatag sa mga pumuluyo.
1: O, sige, akon, bi, power, dupla, ah. Okay. O, balos.
0: Hindi lang
1: ko. Hindi kayo mapawiray, tagani. O, mapawiray, takano. Kaya kayo ginaawayan, takano ang Red Sea. O, Red Sea, aton awayan, ah, hindi, ha, Philippine Sea. Okay, Red Sea. Okay, ipawiran ta ka, paagi sa akon nga dupla. Arim sa akon. Kuwaon kong luha sa mata ko, ibasya ko sa mata mo.
0: Kuwaon kong luha sa tanan mo luha.
1: Nga. Ah. Pakaong ko balabaw. Renan, thank you so much sa imo. Bye-bye. O, tamyaw, anay, tamyaw. O, sige, ah.
0: Yeah, ano na kayo matigat ng gabi. Sa tatay, ano, Albert Mangrona, sa Christy, sa Andrew, kita,
1: Zoro. Salamat, kit sa inyo.
0: Extra na ako, kit mata.
1: Or extra.
0: Ang programang Bardagulan sa Kita, ito sa isang power trio. Ito ng 793 Bayo, ng anti-viral and anti-bacterial specialist. Sige ka na kita lamang din sa may kalumpang mulo. Kaupod siya sa Kita, Zoro. Tumuli na, ayun naman sa Kita, Zoro, Dyson. Para sa kampiyon ng balita. Pwede sa publiko, kanyawan sa Iloilo, number one na kita, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, P-Boy.
1: Kampiyon sa massage. Thank you so much. May caller kita sa piyak na linya kay 5 Andre, may caller kita. Bea, sino na yan ang caller? Hello, mayong gabi. Hello? Mayong gabi. Caller.
2: Hello,
1: mayong gabi. Sino ni? Oh, yes, mayong gabi. Sino ni?
2: Si Miles lang, Machongkulit.
1: Miles? Miles, oh.
2: Or Kenneth.
1: Taga diin si Miles?
2: Taga Villas Antonino, sir. Machongkulit.
1: Oh, ba? May pila na edad ni Miles man? Kito bata pang tingog mo, ha?
2: 17 pa lang, Machongkulit.
1: 17 pa lang ikaw. May mga OJT kami, hindi mga edad nila, 16.2. May miga na si Miles.
2: So far, wala pa, Machongkulit.
1: Uy, grabe! Okay lang bala sa imo nga pakayoon ko imo nga Facebook account? Kasi, base bala manamian si Machongkulit kay tagaan, takadayon sa nga opportunity, ah. Or isend ba mo picture ikaw? Ano yung
2: yes,
1: mo Facebook account?
2: Yeah,
1: Ate, sige. Aray, gali, aray.
2: Sa
1: Viber, kaya gali kita. Wag. May lang taon ka, bi. Be. Aray, ka K5 Andreo. Okay lang si mo i-post na imo picture sa ano, sa online?
2: Pwede, gid man, Chongkulit.
1: Ate, sige. Ay, may tsura ka, gid man.

0: hindi gali lang ulango imo. May ano ka, may quality ka gali. Oo. Di ni ka nag-eskwela palangga.
1: John Bilac San Maritime Machong Kulit.
0: Oo. Oo, ara gali. Oh, may tsura. Okay, tagaan ta ka chimpo palangga. Okay. Kung tagaan ikaw chance nga maging superhero, ano nga klase nga power ang imo pilion?
1: Ako Machong Kulit, mas gusto ko na lang maging isang super anak.
0: Super anak, ha? Mga pito. Ay, may tsura ka, gali. Palaobog ka. Oh, grabe, gali. Oh. May, di ganyan mo picture. May mga bula-bula sa likod niyo. Mga styrofoam. 1, 2, 3, 4, 5, 42 kabilog ng mga bula-bula sa likod mo. Diin ka na yung magpa-picture.
1: Ah, sa Gimaras na, Machong Kulit.
0: Ay, kuya ka ba, Jong Plangga? Ah, Macho Kulit, ikaw, Ben. Macho?
1: Macho?
0: Kuging, charlang. Hambal ni attorney, ho. Kasadya sa imong program, daw mabunggo man, kuya. Ti bunggo, ala na isalakyan mo, ya. Mati lang ba na? Hello, galit kay Mama Muñeca. Hello, magalit kay Madam Bugris nga nagpamati isubong. Hello, Madam. How are you? Nasunod interviewon ta ka din. Uy, bantayan nyo galit. Next month, si Jam Magnoy, guest ni Macho Kulit. Kag si Fokerat, bala. Ah, onga. Oh, masaot-saot kita dayon. Diri sang hawak mo ang beat. Palangga.
1: Hello,
0: Macho ano
1: Kulit.
0: Ang ginapangita mo sa isa kababae? Kami OGT, kami di may perlas ng silanganan, iadulungan. Basi gusto mo siya makilala. Ano ba lang napangita mo sa isa kababayi? Hindi ba ano dukot? Ano?
1: Ha? Maalam.
0: Maalam. So maghambal ka nga maalam. Memorize ng mga Ten Commandments. Ano?
1: Kag mabuot kag loyal.
0: Ah, okay. Gin-add ta na kada subong. Aliya Facebook gali o i-add nyo siya ha dahil lagi be. Ay, ara na gin-add ta ka para makita man sa mga OJT dinamo ng imo nga laragway o. Ara ka K5 andayo basi gusto nila i-add o. Ara na Facebook o. Friends na kita, salamat sa pag-accept. I-search yung dami mga madam kung gwapo gin man sa. Ang iba niya pag-i-be ka K5 anday nga picture may ara man sa ka-picture nga iban belan taot ko be. Ade-ade ako na yun na. Grabe. Ano imo height man?
1: 5'9".
0: Okay, next week guest ta kadayon ako bala plite. I-send ko ni sa mga producer ko kwaon ta ka artist okay lang sa imo. Basi guwapo ka lang sa picture, basi sa personal tsura mo do aboy-aboy. Hindi. Guwapo gin man sa, guwapo gin man. May tsura. Oy. Gusto mo magtilaw sang iya nga turutot. Happy birthday! Gwapo, ano ang gusto mo sa kababae, mataas man o kun? Uy, may tsura, ginman gali. Oh, ikaw ni napamutang sa mga kahoy sa likod mo, palangga. Kadabudamo, gali sa mga puso ko. May tsura ka, gali. Pero anong latest mga picture, subong? May Instagram ikaw? May Instagram ikaw?
1: Yes, may hara.
0: Pwede mo ihan ma-plug imo Instagram para makilala ka man sang aton nga OJT. May tsura sa o.
1: Okay, wait.
0: Ang sahilanda ni guro nga mga atop amo nigi pang huyop guro sang una ay ho sa background mo ay kaluoy babala. Sige, ano imo nga ano Instagram?
1: Sige, wait.
0: Instagram mo ba? Para mapalaan nato ng imo nga Instagram. Para nami makabulik sa pangabuhi. Ano yung mga Instagram palangga?
1: Ara na, na-send naman
0: siya. Lantabi. Ari yung Instagram, galing ka, K5 Andreo. Wow! Ari. Pakita tabi sa aton ng mga jurors. Malam mo subong may ano kami din, may mga judge. May mga...
1: Ay, nalawit lang, naka-private.
0: Ah, naka-private, gali. Ang imong... Public ah, lang. Ano na?
1: Okay na, na-public na.
0: Ah, sige. I-public school ba lang imong ano? Nga Facebook? Ah, ano, gano'n nga? Gali, nag-doon na dula ang ngala ni Sir Andre man. Ang tabo man. Kaya dali lang gini forwarder ko ano sa ato nga tignan siya na. May tsura ka gali. Gakanta ka man?
1: Saktuhan ng karaoke lang.
0: Ah, karaoke? Wala kaya gakanta gali yes, ang may music? Bendo, wala ka gwa lang. Ala no, kaki 500 sa ako na. Ah, sige, dala lang gini. Copy paste ko na lang siguro. Dali lang gina. Okay, Miles. Sa sunod, yes, sa sunod i-guest ka din sa K5, aha.
1: Sure, ma-chocolate.
0: Parang makilala ka man namon. Kasi kanugon nang sang imo nga itsura. Iban ka naman nag-guest din sa ako niya mga itsura do mga tirador ginapag-guest ko. May itsura na sa oh. Oh, ara may itsura ka gali. Oh, Miles. Ara na K5 and Diggins. Saan ko lang sa ano? Ara. Miles, okay, tamyaw na anay, Miles. May bypass operation kami, Miles. Oh, sige, Miles. Tamyaw anay, dali. Miles, may tamyawon ka?
1: Ay, may chocolate?
0: Oo. Balikan talaga ka, Pangga. Balikan talaga ka, Langga. Ah, bye-bye, bye-bye, bye-bye.
1: Bye-bye. Oh.
0: Grabe, hindi nga ito mga buhi. I-check na ito, subunga.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Madiretso naman kita sa itong formal nga tingog. Diretso naman subong isa naman ka Vibas Operations.
2: K5 News FM Live Report.
0: Check na ito sa line number 1. Kapo si K5 Aaron Repoyo. Isa naman ka Flash Vibas Operations sa mga gabi. K5 Aaron.
3: Consummate and construction surod mismo sa iyang balay dere sa my zone 1 barangay Boulevard Molo. Ang location tagi hindi ka na diyan kalabot pa no sa may pagpaliko kadabla no sa mga taga Molo or familiar diri sa lugar hindi ka na diyan kalapasulod or sa tanod outpost kagpasulod mo dito kato sa proper sa Chinila kundi ang dalan sa higid kalagyan pasulod sa balay ni nila sa higad ng sundalan. Kung sa diin na tumo dali sa police officer na transaksyon niya si Randy gamit ang 7,000 pesos na bypass money kabaylo sa isa ka bypass item or isa ka classic sachet sa ginapatiyan sa buk. Then pagrekisa dali sa police na recover ang dugang ng mga 19 ka mga hisil transparent classic sachet sa ginapatihan sa buk mga ka K5 na recover man ang bypass money ka K5 man sa kulit tapos yung kwarta pagin nga delivery proceeds sa ilegal nga droga kag isa ka K5 nga cellphone. Nakuhaan na ton gani isang nga pahayag kag sa kulit sa si Randy kapi nagpangilala sa no was no nagabaligya sa ilegal droga kag na ang information na ginahatag niya sa aton kag nga why na sa mga nagpumakot sa iya. Nagkaroon, ibigay mo sa pangkabugusan nga dito is nga
0: Kifa Aron, medyo choppy ang imong mga signal sa mga gabi. Kifa Aron?
3: Okay, Kifa ba siya palit?
0: Oo. Medyo nadula ikaw ka Kifa Aron, no? Nag-choppy ang imong mga signal bago lamang.
3: Okay, Kifa ba siya palit? Klaro na kita.
0: Okay, no, okay. Salamat, Kifa Aron. Oh. Kifa Aron?
3: Okay,
0: all right, right. Boss, pagkadamo na naman na kasyabo, nakita ko, ang may mga plaster na syabo na, tanan-tanan?
3: Yes, okay, from chocolate, ining may mga naka, na butang na brass yung tape, ini, makita sa live naton. Mga suspected syabo na, tanan, VNT ni, kabilog, lakip na ang bypass item.
0: K5 Aron, no? Nadula si K5 Aron. Check taliwat may K5 Aron. Hello? Connecting si K5 Aron Refoyo. Lantawa niyo mga K5, oh. Bago kong na-dispose niyang tanan nga siya, bod, lipay, mga kugeng. O, lang tuwa niyo ba sa pagkadamo, o? Pila na, ihan ka bulto-bulto ni K5 Aron. Alright, sige, balikan taliwat aton connections. Sa aton gabay, mas operations. Opo, si K5 Aron Refoyo. Walang tawa nyo bla per me everyday gabay bas operations. Ano gini makuha nyo ni man? Oh? Aliwat na itong balikan ha. Aton connection. Sige po ng aton field reporter. Ang aton gabay bas king. Siga K5 Aron Refoyo.

0: Standby ka mo mga K5 naton sa Bardagulan Real Talk. Pwede balikan na to karon ng caller naton si Miles. Oh, ara na si K5 Aaron, K5 Andre, wala pa. All right. Tamyaw naton mga friends naton diri anay sa may ikukulugimbang nga nagatutok subong sa aton nga programa. Tamyaw to man mga taga-alalasan dira sa may Tanod Outpost na nagapamati subong sa aton. Well, magabalik match ulit na sa atong Bardagulan Real Talk. All here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na.
5: DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
5: Yan aga panubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500. Garantisado,
5: epektibo,
3: Aramis DTX 500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
7: Mabasa,
3: I Care Gold, ang I Care Capsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo lang
3: yung
8: UTI ko. Salamat sa
3: MyTC
8: Efektibo.
3: MyTC!
7: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan,
10: mag-klinika.
11: Max 4 Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
10: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro, dyan ako gatinir sa La Paz, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
0: Bulan sa

0: Ang gabili wan sa ato mga friendship naton yung nagatutok gapon sa 88.7 KFN News of Philippines, dominating the lives of the Filipino. Wow, enjoy naman kita mga kakivide, oh. Enjoy ang tanan. Basta kaupo nyo si Macho Kulit, ako bahala sa inyo nga kagabihon. Oh, enjoy yun nato ng aton nga programa. Wala pikon, bawal ang pikon. Enjoy lang kita mga kakivide, ha. Kaya ka raw, ay man ko nagpamikon ka muna. Di kundi ka muna maglantaw sa programa ni Macho Kulit, patsa nyo radyo ka magrumbot sa inyong habol ka magturog. Diwat na sa mga friends naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello mga ganyan mga daga Western Visayas Medical Center. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi magli sa mga friends naton yung nagabakal sang ilang black loan dira. Mga grabe. Kasadya black agina sa baisay ni Attorney Narvasa kag ni Attorney Ligutan. Mga grabe gid sila. Mayang ako wala ko nag-lawyer ba? Kung nag-lawyer, kundi padiwalaan ko ni sila mo. Well, sa mga gabi, tawag na di ka mo. Gusto ko babae naman yung mga caller binaton. May babae naman yung caller ang gusto ni Macho Kulit para dulain na naman. Oh, bala ko ng babae naman niya. Para nami, bala. Oh, ba? Oh, Mas, tawag diliwat ma sa 0966-243-2130. Ari naman, sumo, may caller naman kita liwat, ha? May caller kita liwat sa line number 2. May lo, mayong gabi.
1: Hello.
0: Oh, mayong gabi. Hello. Sino ni?
1: Si Miles Machocolate.
0: Ah, Miles! Ari. Pasensya akin, Miles. Bala mo nagkuha kita sumong sa bypass operations. Nagsulod ang aton nga reports, no? Na may ginbypass na naman. Okay, Miles. Nga nagkakadlaw ka sa picture mo. Siyang ginakadlawan mo? Miles? Oh. May nag-message din rin. Si Kate, kinot si Kate Tasoy. Hambali Machocolate, 16 years old pa lang ko muna. Ako na lang abi, juwahon niya. Juwahon mo siya kuno. Wow, kabalers. Oo. Alpine guro. Ay. Guwapa, agwapo. Mga next week, ha, i-guest na ka di para nga makita Manila, imutsura kung amugin man ni. Pero guwapo ka ginman sa personal.
1: Mga saktuhan naman Machocolate, ha.
0: Ah, tsakto man. Oo. Mga ano man. O damo, nagalantaw subong sa ato. No, 103 ang galantaw subong sa ato. Namiagid. Bali, ano man, kisabo lips ka. O sige, ano be? I-describe mo nga muak, be? Ah, sige, be. Oh, ano?
1: Actually, ilong lang siguro, sir.
0: Ilong? Inom nga ito, big hip. Is naminom ko ito, big. Ano?
1: Medyo taas lang siguro ang ilong ako.
0: Medyo taas ang ilong. Tapos, maputi. Nag-model-model ka man?
1: Kaisa lang man, nag-runway.
0: Saan din ka nag-runway?
1: Sa school man lang. School activities.
0: Mga free sa Oo. So ano imo course mong sa John B. Lacson for Maritime University?
1: Bachelor of Science in Marine Engineering, Machocolate.
0: So buti lang masiman kagad.
1: Mm.
0: Wow, grabe. Kung makita kabisang uyab, ano ginang imo nga attraction sa ila? Nga makita kanya naman ba sila mga wow, gwapo ni mo na bala.
1: Smile lang siguro Machocolate.
0: Ado, may lig ka sa smile.
1: Ang mahamba ko sa ila.
0: Oo.
1: Smile lang man siguro.
0: Smile lang man. O pakilala ta ka din sa mga OJT na mong taga West bala. Kaya baklan kanila sang Extend Food Supplement for Men. May ari kami din nga OJT nga iya itsura daw senadora.
1: Grabe.
0: Oo. Okay. So, kaagi ka ng relasyon, nakaagi ka ng migas ang una.
1: Ang kage naman mo chocolate.
0: So, pila ka mo kabulan nga nag-nubyahanay?
1: Last ko malang 6 months.
0: 6 months. So, bali ikaw nagbulag sa iya o kung ginbulagan niya ka?
1: Mga misunderstanding lang man.
0: Nagabaisay ka mo sa ginatawag nga noun, pronoun, adjectives. Oo. Mga parilala, mga panguri. Sabi ni Katie Tasoy, Kuya Pogi po, sa at para, parang 1 year lang yung parang baryo na kami magkaedad. At parang bagay kami, medyo nahirapan ako magbasa ng emong mga saleta. Tadlungin mo na, mag-chat ka dito kanakin, ha? Matangos po ang ilon ko ma-chocolate. Alam mo, mataas na yung sugar ko. Natawag ko pa ako na ma-chocolate, ha? Hindi ako si ma-chocolate. Ma-chocolate po ako. Parang gusto mo mag-diabetes ako at saka mag... gusto mo yung mag-diabetes ako para mag-dunot yung paa ko, ha? Oh, sabi niya, si Kate Tasoy, tingnan ko mukha mo, bit Kate. Be. Hindi mo, abe. Grabe kayo, tsura. Abe, amo ni... Okay. So pagkatapos, nag-away ka mo sang imumiga. Oo. So ano sabi mo sa kanya? Lantawabla picture ni Kay Taso. Guwapa-guwapa sa bala. Bunga. Dugabaligya, floor mat. Charla. Okay. Guwapo. So pila ka mo ka years ang imumiga?
1: 6 months or 5 months malang to ma-chocolate.
0: Ah, 6 months kamodua. Wow. So, ano nagbayaay bala ka mo? Amo ni sang imo nga first kiss gid Miles.
1: Ma-chocolate.
0: Nakakiss ka na ni sa miga mo?
1: Oo, nakakiss naman.
0: Paano mo siya kissan, sige be? Ano, ano?
1: Sa chick lang.
0: Sige, sige, be. Sige. sige, paano? Sabi, may naman sa kisan, be. Mwa, ikaw, be? Ikaw,
1: ma.
0: Be? Ay, ma. Ma. Pa. Gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Kabalo ka sa kantang, I have 2 eggs.
1: I have 2 eggs, the left and the right.
0: The center is long, the hair is kulong. Basko gakanta o PM na sa launching sa Spotify. Ano bala? Ang bali ka si Loro, hindi ko lang pag-mention ngalan mo, kaya kapapansin ka. Ang bali, oh, karabi, ganyan yung mga sin of you, more ma-chocolate. Yes, ka nagkakaon ako, come on, sale, no? Oh, guwapo.
1: Ako?
0: Ah, hindi na lang. Si Sir Punay, guwapo man. Oh, sige. Ano ang gusto mo i-message, Dua? Asubong, kay ang Dua naman ka OGT, nagakalipay, gid. Siyempre, nabatian niyang imo nga voice lesson. Ano ang mahambal mo? Sino nga nga sa atong mga OGT, ka K5 Andre man? Oh.
1: See you soon. Maging guest man ako dira sa K5.
0: Oh, i-guest na gid kaya palangga. I-guest na gid ka tayo. Buwas mo niyo karon. Ma-message kita tapos hatag mo ang number si Riri kasi si Christina. Oh, si Riri ngalan niya.
1: Okay.
0: Feeling
1: okay
0: mo si Riri ano sa subject man subject. Parang si Riri feeling mo taas sa gamayon sa nga babae. Sa ngalan niya binga Rinalin. Oh.
1: Rinalin.
0: Oh. Gamayon sa nga babae. Para sa imo palangga ano siya klase babae.
1: Sa ang height niya siguro mga nasa 5'5",
0: Oh, 5'5",
1: then
0: oh.
1: medyo
0: Tapos?
1: po.
0: Oh, tapos?
1: Medyo puti
0: Oo.
1: ka.
0: Oh.
1: Though,
0: Sa medyo puti, cancel, taguro. Tapos, tapos, laba buhok, kulong, ginasalapid, ano man. Oo. Si, ang isa naman naton ay ang ngalan si Ostio.
1: Oskilo?
0: Ostio. Osteoporosis. Feeling mo si Ostio guwapa man sa? Ang isa ng ngalan niya, si Christina Subdivision. Di ba lara na sa inyo sa Villa? May Christina Subdivision da?
1: May ara man
0: ata. Feeling mo si Christine sa 1 to 10 mong bana-bana, iya tsura, may balana. ano iya tsura? Guwapa? Para sa imo, sabi sa bala, maniwang sa bala, ano sa? Sa ngalan nga Christina.
1: Sa pangalan niya siguro, maniwang, tapos lababuhok.
0: Lababuhok, oo. Tapos?
1: Singkit ang mata.
0: Wow!
1: Namin kilay.
0: Wow! May klase ka sa Friday, wala?
1: Half day lang ma-chocolate.
0: Anong oras klase mo sa Friday?
1: 9 to 11.
0: 9? Hindi ka sa 8 to 10? Imo klase 9 to 10 or 8 to 10?
1: 9 to
0: 11. 9 to 11? Amo ni... Buwas... Alam mo, ugli na. Buwas bala... Basi maka-time ka, maka-meet up ta sa isa ka sa ka coffee shop. Dahil unta ka ni dayon sa K5, i-guest ta ka.
1: Alas 6 pa, bibuhi ko bas ma chocolate.
0: Hindi, ti alas 10, alas 10 man akong program.
1: Sure, ah.
0: Oh, sige, oh, ara na. Ara ka mo bas, ma'am. Ara ka mo bas. Ara sila, wow. Tinloan mo brace nila.
1: Okay.
0: Dali lang kayo. Anong oras yung muklase? 9 to 10?
1: Sa Friday?
0: Oo.
1: Oo, 9. Then, hasta sa 11.
0: O, ara, gali. O, di, sige ha. Bantayan natin buwas mga ka-K5 si Miles sa K5 News FM. Okay na sa imo?
1: Okay, good man, chocolate.
0: Ah, sige ha. Parang, baskog. Para makita na muna ikaw. Ayos?
1: Ayos, ah.
0: Wow! Boss, may guest kami, mga ka-K5. Boss, may guest kami diri sa K5 News FM, si Miles, nga nagkakapot sa pula nga baso. Oo, boss, ha? Anay kita di Miles. Boss, ha? Sure na, promise? Patay to bang balay mo?
1: Promise, ah.
0: Alright! Tandaan ko gina, ha? Bao amo talaga. Tapos, ang imo nga team song subong amo dya, ho, mate. Are mate, amo ni mo team song nga buwas ha. Oh, mainit to tayo tubig kita anay. Kag mga pisang extend food supplement for men. Pwede ka na. Kag inom kita sa DTX Coffee Mix. Ha? Oh. Miles? Bawag niya nagsadya ang programa. Nagsadya ang programa ta. Pero buwas kong law ay kakansilon ko pag meet up naton. Ay, ulihi galing amon nga OGT ho. May OGT kami buwas. Ari sa Sir Lantawa itsura ay gwapo. Dapat ari ka buwas para makita mo. Sure na na buwas Miles ha.
1: Okay, sure, good.
0: Dapat pagwapo ka, good. Tapos, kay pakilala, taka sa amon nga technician kay siya na maili-ili tulog anay. Salamat, salamat sa imo, palangga. Basta may gusto ka i-message, subong. Palangga, FB10 lang imo load. Ano?
1: A message.
0: Oh, message. Or greet mo na mga friends mo. Dali lang gid din mas damo nagalagasay mo. Babae ko nage.
1: Oh, age gid siguro.
0: Wow! Sige, pakilala ta kadi sa buwas ah. Principal namon. Ibuwas ko lang i-mention sa imo. Patutbasyon ko siya buwas mag-meet up sa imo, ha? Para bala ang hamot ara basi maluoy ka pa bala sa yakahimtangan. Ha? Thank you so much, Palangga. Buwas, see you.
1: Yes, buwas.
0: Oh, baklanta lang ka, white rabbit. Thank you so much. Bye-bye. Oh, mga ka-K5, buwas, may guest kita. Buwas, ha, sa gabi, si Miles. Walang taon tagibi ko ng iya nga itsura, nagasanto man sa iya nga IPB, ha? Walang taon tagibi na. Mga ka-K5 na ito, wala kita tiyempo. Buwas naman, the same time, the same station. Magabulos na si Madam Usang sa itong programa. O, oh, aran na siya subong humot. Ano ka, Madam Usang? Apong ko na dao. Ika yung lawa si Doc Ramil Oy. Shout out kali kay Kate Tason. Mat-chocolate nga lang ko, hindi chocolate. Init ulo ko, this ugon ko utok mo. Thank you so much, mga kaka-K5. Nanay Nenfa, salamat, salamat, gid. Happy birthday kay Janelle. Nagbantayan nyo sa Domingo, ha? May isa kita nga taga nag-graduate because sa pagpamula dyan sang isda. Grabe, ginang iya nga sakripisyo, ginapakanubo siya sa ila. Ginambalan siyang hindi ka magtapos. Grabe nga discourage nga natabo sa life niya. Tungod sa tuloy, tungod sa pinakas, yung ipangbulad niya, nakagraduate siya. Grabe, gid ba? Bantayan ta na sa Domingo, mga ka-K5, ha? Bantayan nyo na. Well, sa mga K5, mangkit anay, mangkita dira sa may gimbal sa sunod. Enjoy naman kita. Machokulit! Number one, your radio station sa Pilipinas. Thank you so much, Doc Ramil Itang Oy. At sa tanahan naton, yung mga staff sa newsroom, ang mga OGTs naton, enters, mayang gabi. Kasi ako po yung technical science, si K5 Andre La Pastora. Magically, your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids. No? So kaya nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
5: dapat hindi gidya
7: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
7: atay no
5: kidney
7: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon parasite. May mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Bedtime secret. Bedtime secret.
13: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
14: Wow!
13: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

Philippines, your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Ano naman kita sa itong programa, Bedtime Secrets. Upagin naman si Madam Usan. Sa mga K5 nato ang nagatutok sa mong sa itong program, thank you kids sa inyong pag-pamati. Halin sa Lunes, hasta sa buwang sa Merkules. Bauta ni Buas Pagid, no? Well, sa mga K5 naton, ako si Madam Usang nga makakalot-kalot na isang kakatol sa inyo nga balat sagon subong gabi. Kaya sa mga friends man naton dira sa Luzon, Visayas, kag Mindanao nga nagatutok sa mga program. At ang mga friends natin na hook up naman sa radio station sa K5 News FM. Madamo nga salamat sa Pasig City. Good evening, everyone. Sa may Sara, pag-good evening muna sa inyo. Nakatutok na tanan-tanan sa K5 News FM Philippines. Madamo gid nga salamat. Well, subong nga gabi mga K5, isa naman ka-istorya ang aton busisaon. Pao, karabi naman. Istorya nga makahatag sa kalipay kag learning sa aton or lesson sa mga gabi. Tagu-alang Madam Usang, ang akon ngalan niya si Marlon. Oy, isa ako ka manug-ihaw baboy. Kabalo-kabalo Madam Usang, in-share ko na si imo apang problema kay ang akon asawa, hindi ko mag-gets ang gusto ko, wala yung ginahatag. Dopila na bala ka bulan. Kaya gusto ko tani mag-loving-loving sa iya, pero wala iya ko ginatagaan chance. Aso nga nag-abot sa tiyempo nga dunod-dulaan mo na ko gana sa iya. Madam Usang, sa amon nga negosyo nga babuyan, nakilala ko ang babae. No, taguon talaga sa ngalan niya si Apple. Si Apple, Madam Usang, hindi gid man siya sexy ah. Siguro do proprio kami edad mga 52 ah. Pero natingala lagi ko kay Apple kay once si Apple na gani ang kaistorya ko, doon gilatagaan nila ko chance, Madam Usang. Siya pa gani, nag-joke-joke sa ako ang kaginhambalan niya. Bow! Daw! Marlon, do kulang kagin sa pagpalangga, how? Kung kisa Madam Usang, nag-hambal ko sa kagalingon kung nga, uy, doon ga pabati-bati si Apple sa akon help. Kistingan ko sabi. Nagabot at siya ang pomada musa nga doon nahulog ang buot ko kay Apple kaya siya mismo nagapalapit sa akon. Kaya nagahambal sa akon Madam Usa nga Marlon, siguro hula kagit sa pagpilangga. Kung ikaw isa kalalaki Madam Usa nga ma-insindihan mo ang akon balat tiyagon, idugay ko wala nahatilaw sang kumunoy. Bongga ha. Madam Usa, grabe gid. Isa ka beses, nag-isuryahan na kami ni Apple. Inambal ni Apple sa akon. Nga, kanami ko sa akon, Madam Usang. Ako na manalipay man ako, siyempre. Di ko na malipay nga, balon ka nga, kanami. Lunes nga adlaw, Madam Usang, nagkadto kami ni Apple sa super. Haling kami sa Leganes. Sa area na Madam Usang sa Leganes, may taytay dira. Medyo dulom. Tidong mangihi na gid ako. Hambag ko'y Apple, dali ang gid ha, mangihi ko anay. Saan nagapangihi ako, Madam Usang? Nagambal man si Apple nga, dumangihi man ko. So dito si Apple, nagdalagan sa dito masiot ng area, Madam Usang. Hambag ko dali lang, wapdan ta ka. Hambag ni Apple nga, wapdan mo gid kuya ha. Hambag ko, wapdan talaga, basi ko maano ka da. After pangihi ni Apple, Madam Usang, gintulog niya ko. Dito nag-start golping, again, kupan niya ko. Imagine mo, quickie lang, Madam Usang, ha? Pero, garabi si Apple mag-romance.com. Ay! Madam Usang, wala zip, ah. Wala tricycle, may nag-aagiging grab kong opportunity. Hasta nga, natapos ang ako nga ginabatsag. Darabi, Madam Usang, sulod-sulod, ger ang akong pagpalangga sa iya. Kadito ko nabatsyagan niya doon si Apple ang nagpuno sa akong kalipay. Kanagabal man si Apple sa akong nga, grabe, kagidya, Marlon, first time ko man sa imo. Grabe, kay Madam Usang, na enjoy, ger, ako kay Apple. Madam Usang, ang problema ko subong kay di daw, nadulaan ako gana sa akong.

ang asawa. Ano bala ang dapat kuhi mo on? Kada sa wala malang sa iya do hindi niya ako palangga. Ano bala ang dapat ko nga buhaton? Parang kahon ko siya nga nadulaan ako buot or pagpalangga sa iya o kun pabayan ko lang. Ay magasulat si Marlon. Wow! Bongga ha! Thank you so much Marlon sa imong letter. Balikan na kakaroon na. Enjoy tang chika-chika naton ha! Magabalik si Madam Usa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Media. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanda ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: PDX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX DTX-500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX-500. Masalika. Epektibo. DTX-500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
18: Beh.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program. Ay, by the way, hello gali kay Apple Tabanta. Nga po matiis mo sumong sa atoy. And sa mga friends natin may company. Ay, good evening everyone sa mga taxi drivers. Sika drivers natin nga nagatutok manasubuang. Good evening everyone. Ginatamyaw to man ang mga friends natin dali sa may Quezon. Yan na gaba mati sumong sa aton. Madam Usang, karami gid sa imo nga tingog. Daw ma in love gid ako sa imo. Ay, grabe. Kung makita ang mapagurugwapo, makibot tagid sa tsura ni Madam Usang. Chubby-chubby si Madam Usang. Kag medyo ano ako ya. Medyo enjoy. Ay, chubby pero sexy. Ah, diba? Ginatamyaw ko one more friends naton diri sa Sikihor. Sa Utpon, gabamati sila subong sa aton. Thank you so much, kid. Kag sa mga friends man naton, there is my in Gorilla Paz. Madam Usang, grabe ang istorya ni Marlon. Oo. Marlon, siguro kati miss mong imong asawa ang hindi gusto sa imo. Kag nakakita kaman Marlon sa imong gusto tilawan. Te, huwag tamangin mo, kahit tinadulang imo nga pagtalhangga sa iya. Kung ako sa imo siguro, tuto, langkahon mo imo asawa, balon mo nga, ano gid man balang relasyon naton? Eti bilang isa ka lalaki, bilang isa ka asawa, may obligasyon ka man sa akon. Di ba? So, istoryahon mo imo asawa kung ano ang pwede. Ano balang dapat inyong himoon niya doa? Eti, kung mahambal lang tanap being nga wala lang mangita pa nga gusto mo mag loving tapos hindi niya gusto o di bala kalain man dapat siya may arak di siya nga obligasyon sa imo hindi man pwede nga wala kaya nga ati asawa mo siya mo kung asawa mo siya may obligasyon sa imo di ba mapalipay ipaasawa mo na siya. Ano ang komentar sa 3945? Madam Usang para sa akon. Asawa niya man gali ang nagpalayo sa iya. Okay lang tani ko na tinong to ang bana una. Ti okay lang na. Pero kung ako bi Madam Usang akon bi bana madula niya. Madulaan sa gana. Hambalon ko siya nga mangita. O sang iban. Ay, grabe na gadya. Kalain mo na Madam Usang asawa mo. Gusto mo mag-love-love? Biyaan niya ka? O, oh, tsak tugid man. Kalain ba't sagon? Hello, galing kay Sir Daniel. Nagpamati sa mong second program. Hi, sir, how are you? Kasi mga friends man nato, andire ang mga Iconics PH. Kag 1VXA yung nakatutok sa aton. Mga taxi drivers nato, andira sa may pavilya. Nagpamati sa home. Hi, good evening, everyone. Mga taga-pavilya, nakatutok kay Madam Usang. Thank you so much. Kat sa mga friends nato, dali sa Ingori La Paz. Hi, good evening everyone. Tamyaw ko man, gali mga friends ko dali sa may ano, apototan. Yan, nagapamati, sumong sa apag. Mayang gabi sa inyo. Thank you man sa mga friends man nato, sa uton, nga always nakatune in sa ating program. Thank you. Hindi ko makalipat, ta, maginom sa Extend Food Supplement for Men sa mga lalaki na imniba na Marlon. Extend Food Supplement ng taon-taon hindi magsala si Apple, bow. Imnoms ang Extend Food Supplement for Men para suwabigid. Kag DTX Cafe Mix para nga pang pa-sexy. Kaya nunay mat-mat nagamamati masumuang ang more friends at mga guard sa Unitap nakatutok sa K5. Well, mga ka-K5, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usa.

0: You're all looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News of FM. Shopping is the life of the Filipino. Last part sa ating program, may K5. Upo niyo gapon si Madam Usang. Good evening, everyone. Na magkalipad mag-inom sa Clinica D3 Bio. Ganitam niyo na ito, mga taxi drivers na ito, ang nagpapuli na. Sa mga fresh, pagkita natin ng mga card, maganong halong kamuda, ha? Enjoy lang kaya po niya. Sa pang Wednesday edition. Well, mga kakaifay, thank you, kids, sa pagtutok niyo sa akin. Wala niyo kong ipabayaan sa Eri, ang inyong manugkalot sa inyong kakalam. Madam Usang. Well, thank you so much. Buwas naman at the same time, the same stations, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C, mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ako makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Cortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga Tabuk Suba Haro. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ni estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang,
0: nag-ayo
6: lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio. With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikan sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Dapas, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sunod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panel Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagat

0: Mix.
1: Ako si Rick Vistanga, isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I care gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iker capsule kag iker drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
2: mabakal mga butika.
5: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo.

0: at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
7: Ang PCO
9: yung may D3.
7: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
9: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You may D3.
4: Mangabot ka.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mangabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
7: Magalingin pala ang imo nga ulo!
6: Masami nagkapangihit!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubo!
7: Sang imo blood sugar!
6: DDX 500!
7: Garantisado!
6: DDX 500!
8: DDX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami, gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
4: Glaucoma.
2: IK Gold Capsule.
4: Bacterial Conjunctivitis.
2: O Pink Eye.
4: IK Gold Capsule.
2: Eye Allergy.
4: IK Gold Capsule.
2: Cataracts.
4: IK Gold Capsule.
2: Ang iCare Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A,
4: vitamin E,
2: vitamin C,
4: zinc,
2: kag bilberry extract.
4: iCare Gold Capsule
2: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
4: para sa eye health.
2: Mag-inom sang iCare Gold.
4: Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw,
2: iCare Gold Capsule.
4: Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
2: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag
2: ayo
11: lang
2: iti ay
11: ko. Salamat sa
2: Mighty C.
11: Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
8: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Pabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
21: DTX 500.
1: Masaligan.
21: Epektibo.
1: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
1: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
21: Masaligan.
1: DTX 500.
21: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio.
1: Ang D3.
21: Yung may BCO.
1: BCO.
21: Yung may D3.
1: D3 Bio.
21: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjustor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio.
1: Ang D3.
21: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
21: Yung may D3.
1: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with
2: with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Mega pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos sang mabal-an niya sang nakita niya nga kita tuto man sa iya. Amo nang kamusta ko man tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita magauswag, magatubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agud nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala nay katubtuban. Amo na nga sa sining ation sa gihapon pasalamatan tang Dios. Manang kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong tuig kag sa sining tuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan ng mga inadlaw, tani ang proteksyon ara, kalabas tanan, mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial, and protection aton mabaton halin sa iya. Lakip pa ng financial, kay magamay man na siya o dako, o damo, diyo tayo o damo, siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita si hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong nanak na matay sa krus sa Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagpa-return niyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang motos sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramil Oy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubilin namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katotohanan, sa inyong kalooban, lahat na malitong tunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanagasalanan sa mga pagkulang. Itong lahat ay sumutalangin sa pamagitan ng matamisang pangalan ng Imping Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon magkuturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini tungod kay nakabalo kamo kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nag-abot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos. Kag ang adlaw, madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iyasang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas o kon sa pagpatuyang sa unod ang mga pagilinaway kag paghisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo suwong inyo hinangiban kag indi na ninyo pag sapakon ang inyo makasala nga kinaugali. Kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Parti ka nami nga laigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kaigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan na wala. Ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya kaya amuna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema na kung gisa, nawala na solusyon. Amo na Mga kabataan, ginatamyo naton ninyo o gitamyo ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga bang tuig. Apan, himuon ninyo balay ni nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila? O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan. Mga anak, pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, no? Happy New Year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Naman na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, magahimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuon na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Amo na nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaay ninyo nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugata liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro pagabuksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel nga pirme naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano ka sun-sun nga ang aton mga bibig naghahambal sang may nayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghahambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? Kutambalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ilatay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bag-o nga tuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios, makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala ini sin kalipay sa langit kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipasoon. Muna kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara man sa New Year gapon exchange gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga ang hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa, ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatan-on, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu mga kabataan. Kun dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigpusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawhon nga mga pulong kag mga buhat kag tapos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kun matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag ang masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang balon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kangay sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumud-kumud, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong tuig, amo na importante nga aton nga dumlumon. Ang amo nga bag-ong tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito. Nga man, kay ang hindi tanin na gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga irikod tanan ang aton mga pulong, hindi amo. amon ang ginasilingan naton mga pulong maayo o hindi, mga pulong mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amon nga hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan ano o di malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadi maayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Manang ginahandom ginawala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo, paagi sa pagsimpatiya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakuring magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga may edad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag. Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan. Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios nga naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon, kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kang kabataan, mga utod, mga lalaki kang gubay, mga kilala kang mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Aton na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig pagkanto sa bibig. Nga man kay kon nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano, hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa kasimana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik nagabulig sa iya, agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bag-ong tuig. Wow. Siling nila si Jos, J as in John, O-S-S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon, hindi kayo makabayad. Dayon mabalaan sang imo utod, sa imo abyan o sa imo parinti, nga insik, sila ang magbayad. Ngaman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay nga Diyos. Hindi bala nga ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig. O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga taranaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Singhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na kasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ang ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bag-ong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinahanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton higugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagalingon. Buot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ila nga bag-o tuig. Wa na makita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay, lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan namin matanggap sa mga sinalipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oyet Pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulang pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pong pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Ano tayo yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kung yahan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom no? Ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
5: avocado
2: cells.
5: Subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sa imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na may TC or PRC agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
5: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
5: Kabalos?
2: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti termina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
10: Ha? Ano secreto niya?
2: Milik siya tagoay.
5: Wala siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
2: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
10: Ah, kampyon ni
5: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
10: Oh, maligo. Basic gina yan.
5: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Informasyon sa
6: kaayong lawas.
11: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
7: So wow.
11: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami git ini sa akong nga lawas.
6: DTX 500.
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
13: para may pares kina, may pares.
5: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh.
5: Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
13: Amon yung pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amon niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
13: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Morito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
13: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
14: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
13: Pwede sa mga diabetison.
14: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
13: May protection
14: may
13: pa.
14: May antioxidant ka pa.
13: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may haraka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
5: Kayo, kung aga, napakapis siya, butang niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
13: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
13: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
13: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo-blocks ni lipids.
5: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Nagpamati sa aton.
5: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, anak na.
5: May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula,
9: may ga-repairman.
5: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala di Tribayo, sir boy. Nga, because ang di Tribayo, ang MCT nga aras sa di Tribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
5: So, sano kaya man di Tribayo ya? Nga, inom-inom ka lang di Tri, kulang na.
15: Kulang na.
5: Kulang na kung di Tri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fast aton yung mga cellula, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
15: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Pero may natong patihan sa ano? Kaon money.
14: Kaon money. Oh.
5: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
15: Oh. Layo lang.
5: Layo gid ya. 100 times.
16: Mas nalakit ang joints ng kaon money, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
14: bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
14: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: Amo nagnatag sa D3 bio.
14: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga.
5: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
14: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
14: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
15: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular

0: pag-inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sa ditribayo mm-hmm. nga ara sa kada selula. Mm-hmm. So, amo na, pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo, para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
1: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, mm-hmm. damo ah. Mm-hmm. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang ito ag cancer sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer te may amo ka mo nang suplemento ditribayo no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
2: Ditribayo with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla, isa agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo ba okay gidang resulta subong normal na gid.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumana gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
7: Bisan dengue gani inom
0: ko. Di ba dengue subong grabe awan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
8: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
8: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo Ditribayo.
7: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Milo.

0: Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga buti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX-500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX-500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX-500.
4: Masalikan.
5: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayo aga! Mugtaw na! Magapukaw naman kita sa madalagko sa mga balita, mga impormasyon na nagakalabot di sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa mga pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa ato sa mga K5, diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa aton sininga pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag nagamonitor sa aton sininga Facebook Live. Balik na kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang aton sininga Facebook page. Sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilunggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka may oras sa inyo tanan. Kag we hope yara lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Welcome na sa aton sa nga pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dili kita sa adlaw sa nga Webes, Pitsan Webes, sa bulan sang Hulyo. Ikaduhay nga Webes sa limatanan kama Webes sa ikapitong nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga mga talo sa iyo sining regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espia Umalay. Ako naman inyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Welcome sa Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Before ang tanan, amaning kada aga naton, no, nga ginahambal, no, di kita malipat na magpasalamat sa aton sining nga makako. Nakabugtaw naman kita subong adlaw. It's another day, another blessing sa aton sining nga kabuhi. Sa kabugay ang gindugang naman sa aton sering nga makaako. Amo ni nga dapat naton labi kag labaw sa tanan nga pasalamatan kay indi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan na makabugtaw subong nga aga. So thank you gid no sa sering nga isa naman ka adlaw nga gindugang sa aton kabuhi sa pagpadayon na sa aton sining nga mga purpose diri sa ibabaw sang kalibutan.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Good morning kay Ma'am Pearl Marie Argelyes, kay Sir Mark Vincent Javier, kay Ma'am Ning Ilomba. Na blessed the Thursday morning sa kay sa pamilya Ilomba sa may Deca Homes, no, sa may district or sa may banwa sang Santa Barbara. Kag of course, sa good morning man kay Ma'am Vili Alarilla. No, halindra sa may syudad sang Pasig kay Kap Roswin, ha? Di ka mukap nga lugar. Good morning gid. Kag sa mga Iloy, amay sa Puloy-an nga magiling unay nga nagabugtaw. Na no, sa sining nga kagahon, nagaprepara sa plamahon sa ilatag sa kwa pamilya. Kag of course sa dugay-dugay, pukawon na nato mga estudyante ang mga may trabaho da. Ha, kay Tikway best pasubong. May isa pa kaadlaw bas Biyernes para balik naman kita sa day off.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, i-check na itong connection naton sa aton nga local pag-asa sa di na ining si Bagyo Inday. Na partner Leo Gane, contact sa aton sa nga pag-asa para tutimpano pa kag makaumpisa kita. Na sa aton sa nga mga balita, kag may impormasyon diri sa may palibot sang syudad ka probinsya sang Iloilo. Ining si Bagyo Inday, medyo naghinay-hinay na siya, no? Pero yara gyapon ang kategori sa isa sa nika super typhoon.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Hindi man maglandfall ining nasambit sa ning bagyo, pero ginapainan sa ni ang aton sa nga hangin habagat. Kagabi, naka-experience siya kita na sa sa mga pagtupa sang ulan Subo nga kagahon, medyo may nagawisik-wisik nga ulan. Napilap ka madala noon, ganit naton. Makita naton nga may mga tubig pa. Na sa ton sini nga mga dala noon, mga kakifay. So kung natawon naton, ining nasambit sini nga si Bagyok Inday. Na, nagkwa na siya. Na yara na sa kategory nga typhoon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Medyo naginay ininasambit sa ning bagyo kag as of 2 a.m. mga alas 2 kinasayng kagawon ang mata ni Bagyo Inday. Yara sa 950 kilometros sa nasidlangan sa Northern Luzon. May kabaskugon ini nga 175 km per hour kada naglabot ini sa 215 km per hour. Ang direksyon sa ni is west-northwestward na sa kadasigon sa ni nga 20 km per oras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amon isubong ang aton sa ni nga ulihi na ang weather update as of 2 a.m. Lantawon talas 3 subong aga na ibalonta sa koneksyon naton sa ating nga lokal pag-asa kay naghina ining super typhoon kagyara na sa kategory subong nga typhoon mga kakifay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung lantawon naton ang ining kuha na sa satellite naton, makita mo yung mga puti bla nga nagatiyog sila mga K5. Kung natawa na ito, nalos sa bilog sila nga pungsod Pilipinas, makita na ito, nabot sa lingon, no, apiktado kaglabot, no, sang iya sila ring bound, no, ang bilog nga lugar sa may pungsod Pilipinas. Pero kung natawa na ito, ang iya direksyon is paibabaw na mas malayo sa atong saling pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So daw ay katasang senaryo nga may mo magalandfall ang ining nasambit siya ni nga si Bagyo Inday nga may international name nga Bavi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:42 sa aton sininga pagpangalagad. Nakatimpla na kamo kape. Dapat healthy nga kape ha. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa piyakal niya makaupo na ito natin sa local pag-asa sa pinakulisinin nga sitwasyon sa aton sininga panyempo. Pag-asa, good morning.
2: Yes sir, may naga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang natin latest sa update sa Subong Adlaw, July 9, year 2026. Sa karon pa dai natin gina-monitor no ining bagyo nung si Typhoon Inday no nga naghina siya. So sa karon na lang siya ka typhoon category kag uli naton ini siya na si plata 940 kilometers sa east of Northern Luzon. May maximum sustained wind ini siya nga 175 kilometers per hour malapit sa sentro kag gastos sa pagmadlas sa galabot up to 215 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Sa karon sa gihapon no ang sentro sang mata ni Bagyong Inday malayo sa gihapon sa land masses naton kag wala ini sa sang direktang epekto dai sa aton sa may western Visayas. Although ang iyang track no still nagapaidalo man no nga less likely naman sang ini landfalling scenario sa anuman nga bahin sang land masses diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Apang ining southwest monsoon no sa gihapon ang amon yang kablakahan kay gina-monitor naton diri sa aton sa western Visayas. Ining southwest monsoon sa karon ang nag-aepekto sa Palawan, Visayas, kaga Mindanao. Kaga magod sining southwest monsoon diri sa aton sa may western Visayas. Amo ni siya makatuga sa mga pagulan-ulan naton sa Subong Adlaw. May mga chance kita sa mga pagalamgal o mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan pagpangilat panag-oob. Makasarangan tugtog sa mabaskog no ang aton nga hangin di ka nabagat na nakatungdan. Magdala ini sila sa kasarangan tugtog sa mabalod ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature nato niya sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagtunod or nagbutlak alas 5:33 kag magatunod din siya alas 6:17 karon sa hapon.
0: General Cuenca?
2: Yes sir.
0: Oo, sir, although nga daw ara na sa kadagatan ining si Bagyo Inday pero daw naghina sa sir, may mga factor dire.
2: Yes sir, so isa sa mga factor nga na sir is ang dry air, sir, no? So, ang, or kumbaga, ang malang hangin, no? So, dagin na sa mga factor na nagapahina sa iya. So, kung lang taon natin sa may, ano, no, upper left corner sa bagyo, isa wala agawa sa mga clouds, no? So, isa na ka-signature nga dry ang iyang palibot sa babaw niya. Pero sa dalom niya, amon siyang sa may southern part na, no? Sa south part niya, dito niya siya ang habagat.
0: Mm-mm.
2: So, amon na siyang nag-feed sa iya. That's why nga, even though nagahina siya, pero gradually, no, hindi siya tamad ka dati sa pagkina niya.
0: Okay. Kapon, naka-experience siya kita sing mapagtupa sang ulan, pero hindi kita maklawig, hindi may tama kamunog, no? So, iniepekto ini sang hangin habagat.
2: Yes, sir. So, kahapon, sir, kaga sa subong, ang magapaulan, kaga magatugas ang panyempo nato, no? Amoni siyang southwest monsoon habagat. Na
0: pero ano, gina-enhance ini sang ato sing bagyo subong, ini si Typhoon Inday sa Engineer Cuenca?
2: Yes, sir. Sakto gina, sir. So, isa sa factor nga posibleng nagpakusog sa ating southwest monsoon is ining si Bagyong Inday, sir.
0: Sa karon, sir, sa kabugusan, subong nga adlaw sang Webes, kumusta mang sitwasyon ta, maka-experience kita yan sa mamunog, sa pagtupa sa ulan, or mga pag-ulan lagid, kag hindi man tama, kagkalawig?
2: Well, when it comes sa mga mamundog ng mga pag-ulan, sir, possible gin, sir, sa subong ano, sir, no, nga adlaw, no? Especially sa province of Antique, sir, no, sa kaga sa Southern Iloilo. May mga chance kita, sir, sa mga mamundog ng mga pag-ulan, nga posible magadala sa mga localized flooding, sir, no? So, when it comes sa amount of rainfall, so 50 to 100 millimeter of rainfall, no? So, ang ginapatimaan, sinasang 50 to 100 millimeter of rainfall na accumulated, is posibilidad may posibilidad din siya sa mga localized flooding, no,
0: kaga
2: mga landslides, especially sa mga highly susceptible areas. And also, sir, ginapa-alerto man nato ng mga coastal areas naton sa mga posibilidad sa ano, sir, sa mabalod, no, nga kadagatan naton sa subong adlaw, since nga nagamatamat na epekto sa aton ining habagat. So posible na, sir, nga gamatamat man dalag ko ang mga pagbalod naton sa aton nga coastal areas.
0: So sa kabilugan ining adlaw subong sang Webes, sir, mahimo mangin maulanon?
2: Yes, sir. So, mangin na maulanon kita, sir, kag magapadayon ni siya up to Saturday.
0: Ah, okay. Pero saan o gini magagawa sa parnaton ining si Typhoon Inday ni Engineer Cuenca?
2: Well, possible na siya magwa, sir, by Saturday man, sir, no, ang adlaw, sir.
0: Okay. Pero magluwas ni sir, why makita sa ibang pang ginamonitor ng mga weather disturbances aside sa kay Typhoon Inday?
2: As of now, sir, wala pa naman kita may na-monitor aside sa iya, sir.
0: Sige. With this information, Jeroly Cuenca, sa pag-asa, salamat kay Kagliwat, maing aga. God bless kita sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa aton sininga pag-asa. Mangin maulano ng aton sininga adlaw subong Webes. Amo tambal sa pag-asa di Inger Cuenca nga may mo asta sa Sabado na maka-experience siya kita sang pagtupa sa ulan. Pero ang pasalamatan lang naton, no, kay ti Waya Direkta nga mag-igo ining si Typhoon Inday. Kag subong ang iya kategorya ya nagina, no, nanaog sa kategory nga typhoon. Balamuti, may mga parametros ang pag-asa regarding na sa kategory sa isang bagyo. Di sa aton abi local, mahina man nakamabaskog siya nga bagyo, tawag sa aton bagyo gyapon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tayong pag-asa ya, may mga categorization ni sila. Tropical depression, storm, typhoon, kag amo ning pinakamabaskog ang super typhoon mga ka K5. So along gyapon kita, ilabagid ang mga ka K5 naton, makutura naton dra sa bayabain sang Southern Iloilo. Magabakit nga Southern Iloilo diri pakadto sa may Oton, lapos sa San Joaquin, pakadto sa Antique. Amo ning rason kun nga ang subong adlaw, tubtubwas, may mga suspension of classes ilabi na gid dito sa may bayin sang probinsya kang Antique.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tungod sa mangin na epekto ni Typhoon Inday sa ila sa ni nga lugar. So we hope na nga monitor kita na kag mamatigid sa mga dapat naton nga himuon. Ilabagay ko nung advice nung sa ato si tagsak ma local government unit. Kung ang lugar nyo balaon, ati medyo ulo alerto ka mo. Kay may himo ini mapagtupa sa ulan, magatuga ini sang flash flood.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, Gigi, kay Ma'am Bitty Dar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, na sa barangay Maspasan, sa Banwasang Kalinog. Naka-detect coffee mix na Ma'am Beth. Na nagatimplan ni sang sa Buruso nga sa Bawasang Batsoy. Amo man si Sir JC James Garvillas, sang Selfa Garvillas, na Batsoy, gapabukal na kuno. Kaga of course, na kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kay Ma'am Helen, pagay Pai sa barangay Ubang, sa Banwasang Putotan. Kay Ma'am Pearl Marie Argillas, na gamay torman sa ato singi nga pagpangalaga. Pagbalik daton, istoryanta ang report ni Kaki 5 Karen Badilla, pinakauli sila sitwasyon sa palibot sa ang syudad. Ang top performing unit sa anti-illegal drug operation sa Western Visayas, amo ang Iloilo City Police Office, na ang ICPO. Kag may manugpang isda man nga missing dito sa Banwasang Lambunaw, sa nasapuan, na wala na ini sang kabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagang illegal na droga ang balaton, wagi gakahubas. Pila na ni ka mga gapatigayon nga by bus operation, damo gyapon ga engage sa illegal na droga. Galibog ulo ko ni ga ano nga gamonitor man ni ayan sila. Why ni kalabot sila information? Ang mga balita nga may nadakpan sa pagbaligya sa illegal na duga? Ini man kabaligya sa illegal na duga? Why blakadlok nga sila madakpan, abi? Now, sunod nga adlaw sila naman mamadakpan? Nga damo gyapon kay engage sa illegal na duga? Ang rason sunod, kung ang rason nila, usually sa pagbaligya sa illegal na duga, kay pigadogid. Kay pigado, gin baligya kita iligang droga. Nga kung magbaligya kita iligang droga, mga milyonaryo ta.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mo na libugan ulo ta. No, wagi ka panumdo, mabing kaso kung madakpan ka o kung ikaw amay sa puluyan, kung ikaw iloy sa puluyan. No, wagi libog ulo mo kung madakpan ka o kumusta yang akong sa pamilya? Kumusta ang akong sa kabataan? Kaya kung kisa na maluoy kita sa ilang mga kabataan, na ang ibang kabataan sila magagmay pa, na nag-engage sa iligang na duga. Di ko madakpan ka o ayan nga makagwa ka na yun. Di iban may chance sa pagkaligad sang tinuig, makagwa. Pero libog ulo ko, ngaling ka na sa sulod sang prisuan, mabalik kapag itsadaan mo nga ubra, liwat ka naman, madakpan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: No, dakpan ka na, pagwa mo, balik ka naman sa emosyon nga illegal nga buloton. Dakop ka naman. Ano mayo pa nga buhi sa sulod sang prisuanaw? Kung nga ang gabalik-balik di man ang gabaligya sa illegal nga duga, kay kung madakpan ka sa una, no, kung nag plea bargaining agreement ikaw, no, sunod wain na. Naamo na kung kaisa nga nadakpan ka, pagkaligad isa katuig, no, gin-release ikaw. No? Pero, balik ka naman sa daan mong trabaho. Ano ba ka nagkidabalaan nga ubra nga pagbaligya sa illegal na duga?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So mayara naman sa drug bypass operation ang Bulo Police Station. No? Amo ning may arap na mag-amay. Ang amay, dakpan, ang bata, wala. No? Nakapalagyo. Grabe, no? Di ano big spektaron mo kay nakitaan sang bata yung ubra sa niya amay. Ang manambal nila sa mata ng isang bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kung ito ang ginagawa ng mas matanda.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Itagro sang bata, yada nga baligya iligang duga, at baligya man siya eh. Pero palagyo niyang bata, ang amahin na dakpan. Ang report niya, K5 aron niya, by bus sa Molo Police Station, kung sa diin ang nagabaligya sang iligang na duga o kung ang subject sa by bus operation, nag-my day pa. Grabe na ako, kaisog yun, no? Ibang gani, ginalive pa kong kaisang paggamit sa iligang na duga. Nga, ang ibang ginawa nila katago. Ibang ginawa nila ka... Kwan? Kapamaliban? Na? Nagambal nga, why ako nung siya gagamit? Na? Pero ang ibang niya, baw! Na? Ginamay day pa! Balak, balikanto ni Sato siya pagpalagad. Kainin na tabo sa... Sining ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini kay bang mga balita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importanting mapaibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatats, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! May powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka na mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: K5 Kalingawan sa Barangay.
13: Yes.
1: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500
2: masamit ka bala gina allergy.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: masaliga.
3: DTX 500.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio.
13: Ang Physio
15: yung may D3.
13: D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sang pag-ehersisyo.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 yung may Physio.
13: Ang Physio
15: yung may D3.
13: Mabakal, sumagod ka.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May pusa!
19: Balitang K5 sa umaga!
20: Balitang K5 sa umaga!
21: Pabalik mga K5 sa ato si kapagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Maayong agagig kay Sir Danny Jumides sa Agpalo dira sa may New York, USA. Kay Sir Vincent Pagtulunhan dira sa Pagtulunan family sa Bayabayin sang syudad sang Pasay. Kay Kap Migs Vlog, no? Patamiyaw sa Kasimaryo ko no, sa may barangay Sapa, sa may Banwa, sa may Agaw. Kay Ma'am Gina Francisco, gamay ito na sa may Cubayaro. Kay Ma'am Cherella Pating Branya sa may Kuwait, may dayad nga kaagahon dira. Na, dira sa may Kuwait. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Alan na Tokoyo, kag kay Ma'am Beth Idar Lilia, nga pangapina, upod kay Sir Arturo Lilia.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Sa mga estudyante da, may trabaho subong amat-amat sa pagbunumadmada. Na, hindi kin malipat, magpamahaw kita. Kag siyempre, dugangan natin sa depensa kapabaskugo natin na sa immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio Clinica Detex 500. The Superior Antioxidant, kag ang Mighty C, Alkaline Base, kag Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Initanan mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa Klinika Outlet naton ang mga Klinika Products. Ang Klinika Outlet rin sa Maya Surad, ara sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa St. Robert's International College, sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Sa may Banwa sa may Agaw, ang Clinic Outlet na ito nira sa may barangay Bye Bye Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Kag sumuman sa may syunod sang Pasay, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Quinto Distrito, dira sa may Banwa sang Sara. Available ang mga Clinic Products sa RGM Building, barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kagining mga Clinica Products available gini sa tanamang butika, Pharmacy sa inyo sa lugar. Kaya pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulungin sa inyo sini tagsa ka mga puloyan.
0: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Ang report niya, K5 Aaron Refugio, before sa situation na report, kag-lakip man, mga report man ka K5 Karen. Ano na ang report niya, K5 Aaron Refugio, kay sa distrito sang Molo, ang subject sang bypass operation, nag-mayday pa. Grabe, no? Amro may din, ablawa kita amro sa pro Facebook. Ati gapier gina. No? Ang report ni ka K5 Aaron Refugio.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: Mga K5, nakapalagyo ang subject sa drug bypass operation sa Ilocos City Police Station 4 sa Barangay Boulevard Molo. Alas 3:12 kahapon sang hapon, Hulyo 8. Ginkilalang subject na si alias Alexis John Lauron. Ligarang edad, kag-residente sa nasambit ka lugar. Sunok kay Police Captain Ryan Christ, ino tango YC sa Police Station 4 na Baklan sa isa ka-plastic sa 6 sa ginapatian sa buo. Ang subject gamit ng 600 pesos ka bypass money. Apang sa natukiban sini nga police nagali ang ginatransaksyon. Hinali ini nga nag-pisik or nalagyo. Kay bangod niya ting balay sini, wala sang tingding. Nagmanapit ng sasuba mga ka-K5. Naglumpat dito kag naglangoy-langoy, tub-tub, nakapalagyo. Kung din na-recover sa iyang abalay, ang tatlo pagkit ka mga plastic sachets na ginapatihan sa buong nga nagabugat sa duha ka gramo kag 13,600 pesos ang market value. Mahiyag pa halos si makabula na monitoring sa subject kag sa nasambit niya distrito siya nagabaligya sang droga. Natukiban sa pulis kasi alias Julius ang iyang source. May kaso ng robbery kag theft ang suspect. Natukiban pagkit naton mga ka-K5 nga antis siya ma or antis sa tigayon ng drug bypass operation, nag-mayday pa, ginaligar ang sa Facebook account sang suspect sa mga illegal nga droga kag drug paraphernalia. Kag ini nga balita nga durungin sang Kalwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na ka-detox ka pa. Ako naman si ka-K5 Aaron Refugio, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Salamat kid kay K5 Aaron Refugio. Sa likod yung may suba to. No, sa unang dumduman ko ni sa area sang Barangay Bakaw, kad San Prados. Kung may mga operation pulista, adasim na sila maglukso na sa creek. No, di ba, palanaguan nila kag palagyuan. Yato, kita alam mo to siya sa bato. Moro my day ka pa. Grabe ba. Good morning kay Sir Romel Soriano Jr. na mga guard ko sa SM Delgado da. Good morning. Kay Sir Christopher Piapi. Good morning. Kay Ma'am Lia Asistido Alarba. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles. Kay Sir Noel Goles sa may telecom compound. Barangay Quintin Salasal. Good morning. Kay Ma'am Marjorie Argenti Cabalonga. Na, sa may barangay Bulong ST Santa Barbara. Na, ilabagid sa public of Santa Barbara. Na, good morning. Na, sa may kwan guru, sa merkado. Na, sa banwas ang Santa Barbara, sa vegetable section da. Na, may adayag gingaga. Na, salamat kin sa pag-monitor. Alas 5.12 sa ato sa pagpangalagad. I-check na itong report ng K5 Karen Badilla. Pero before sa report ng K5 Karen, pagpasiplat lang sa Dagkalnabo, no? Sa tatlo si Rica Adlaw nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Balaan mo kada simana, katatlo lang ni, no? Magpatigayon sa impeachment trial. Kasi pwede ito nung isla ng ato sa video partner kaysa drugs pa. Now, ang ining nasambit sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte humalin na gid Lunes tub-tub Miyerkules nga adlaw. Alas 2 hapon tub-tub way mapaktan kay kagabi do mga alas 6 midyan tapos mo. So kabilugan sini ang unang gintakol sa sining impeachment trial amo ang Article 4 na no? Angot sa grave threat o kon pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga patyon. Ining si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, kag si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kagti dito ang ila sa ning nangin witness amaling senior agent na sa National Bureau of Investigation ining si senior agent John Mark Kalilong.
5: Balitang KK5 sa umaga.
20: Balitang KK5 sa umaga.
21: Kuntani, subong asimana, duwag ka mga witnesses ang iplastar sa prosecution amaning si Regional Director Jeremy Luto na ang agidsang pina nila pero do sa Lunes na lang ni Kuno ipresentar sa ang prosecution mga K5. Teka po na tabo diri among pag-cross-examine na sa ang depensa sa kay Kalilong. Ah, kaging pamangkot dito ti na kilala mo kung sino ibang gin-hire ni Vice President Sara Duterte. Iway ka kasabat kung sino gin-hire. Amo ni nga si Director Jeremy Luto ay doon mo ni sino nagpangusisa in terms na sa pag-hire sang assassin nga magatumba sa ato si Presidente sa iya sa tiayon kag sa anay si ni House Speaker.
5: Balitang KK5 sa umaga.
20: Balitang KK5 sa umaga.
21: Kagga sa Lunes, ipatawag man sa depensa, isa sa mga witnesses nila, ang anay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ining si Attorney Lopez, may nagambal nga either magkuhan ni para sa prosecution or para sa depensa. Kaya amoni siya ang yara sa isa ka video kung saan inagpamahog no, si Vice President Sara Duterte. Pero paindugan sa depensa, ya, kuwan na ito eh, panginlaman. Kaya ang pali Vice President Sara Duterte, kung may matabo sa iya, no, nga plano sa administration, nakahire na siya kuno sang assassin para nga magpatay o kung magbalo sa iya sa nga kamatayon.
5: Balitang KK5 sa umaga.
20: Balitang KK5 sa umaga.
21: So, kuan pa lang ni, mga preliminary pa lang ni, kay ti ginatagan sang 11 dias no, ang magtimbang si kabayin, agod ni talakayon ang ining Article 4. No, angot sa grave threat before nga magsaylo sa ibang pagigsiling mga kaso, kay ti apat ining mga kaso, kay sulod sang 92 dias, no, dapat tapusin ang impeachment trial kag diri na no magadesisyon ang miyembro sang aton sining mga senatorial judges kung bala makonvict o kung hindi si Vice President Sara Duterte. Kagati suno sa mga senatorial judges naton kinanglagi 2/3 o kung 16 vote no, para makonvict si Vice President Sara Duterte.
5: Balitang KK5 sa umaga.
20: Balitang KK5 sa umaga.
21: Kumusta ang palibot sang syurad? Gaga-report ya K5, Karen Badilla.
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
22: K5, Enrico, sa Subong, may mga porsyon kita, no? Direya sa syudad sang Iloilo, ang nagahulupan na dithi. K5, Rick, Subong yang kaagahon.
21: Pero wag tutangla ka sa langit. May makitaan ka mga nagasiga-siga nga bituon?
22: Wala gid.
21: Away gid.
22: Wala gid.
21: Botsel ko nalikupan gid sa niya panganod?
22: Yes, yes, K5 break. Pagina, mga alas 4:30 sa ang kaagahon, pag-umpisa, tagidlibot, halindira sa may Haro, padulong sa may Lapaz, K5 Enrico. Ang mga dala nun, tadira, mahulo basa-basa, kahit ikong mahibaluan, tagina, nagbubo ang pag-ulan. Pero paglabo, tadiri sa may city proper, padulong sa Molo, kag Arevalo, K5 break, tama kamala no ang mga dala non dere sana mention ta next sa may Lapas kag sa Haro ti medyo mahulubasa basa ang mga dala non dera K5 Rick pero dere sa may Molo ang city proper kag Arevalo K5 Rick kag ang iban nga portion sang Mandurriao mamala ang dalan K5 Rick ti sa so, subong dere
21: ang ining mga pagtupa sa ulan ining pagpulpanality hindi na talaptap ka K5 Karen. Now,
22: yes.
21: Ano na may pinilian? Kasi kung sa bagay, usually ba ti anta unfair, no?
22: Mm-mm,
21: ano luyag mo, mabasa-basa o kung mamalamala?
22: Katamtaman lang.
21: Wow. Abi ba mo lang sabat sa playing safe?
22: Yeah. Oo, katamtaman lang. Hindi gawa basa, hindi gawa mala.
21: Tunga-tunga lang. So malaya sa ibang niya porsyon, pero subong adlambal sa pag-asa, maging maulanon, siyempo, at K5 Karen eh.
22: Mm.
21: Sige, so tortawahay pa subong ha. Kaya nabang kantong, hindi malakalaka ang mga salakyan ikumparar kapon kasi ling kubasi nami ka barikotot kag tulog kay mabulubog naw.
22: Amo gani?
21: Oo, nami subong tiyempo hindi mapaang. Pero sa mabot ng Sabado, damo brown out yung matabo sa kabanuanan, labagin sa mga kabanuanan sa first district, sa second district, ang iliko uno may brown out sa Sabado, tungod sa ang NGCP, mga K5 Karen. Pero kumusta ang illegal drugs? Huwag niya untat illegal drugs, K5 Karen man?
22: Yes, di kay kung madumduman, may mando si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton balang regional director, nga hindi lang ni ginagmay nga mga personalities ang pangdakpon or pangayamon sa kapulisan. Kaya kung mahibaluan kay Five Break, sa mga nanliligan, naobserbar tagin manabi, puros ginagmay ang mga nagakadakpan. Pero sa subong, puros gidya high value individuals kay Five Break. Amuna nga sa sunod-sunod ng mga drug buy bust operation, hindi lang yung linibo nga balor sa suspected shabu ang makonfiscate sa aton yung kapulisan. Kundi, puros gid kay Five Rick, milyones ang nagaka-confiscate no, sa mga operatiba naton direya sa syudad man o kung probinsya sa Iloilo kay Five Rick.
21: Kaya sa, muna, sa Leon, ganito ka kay Five ba, Karen? 4.4 million nga worth sa illegal na drugs? Grabe, Leon na malayo sa syudad. Ano da mo ito gagamit na sa mga kaiping man kabanwanan sa area sa Banwa sa Leon? Ang daw mo ni kadako gid ka supply sa iligang nga duga kay Five Karen now? Isa man lang buot sa lingon mo kung dako ang supply, buot sa lingon, damo man gagamit. Black K5 ka?
22: Yes, correct K5 Rick. Tingin sa diri sa ginalantaw man sa aton nga kapulisan kay bangod nga ang Western Visayas, especially ang Iloilo, city kag province, kumbaga balalalabyan according man ino sa ilayang monitoring kay Five Rick. Siya bunga halin dito ya sa Luzon, pagyon diri sa Visayas, especially diri sa aton sa Region 6, pagpatabukon naman sa Mindanao. O galing, ti siyempre, hindi ginaya mahimo nga kung maglabay lang, may idagdag gidya kay Five Rick sunok sa aton nga kapulisan.
21: Pero why nila na monitor nga may mga drug lord naman diya kay Five Karen?
22: According sa aton nga kapulisan, may ara sang mga drug lord kay Five Rick no, pero hindi siya amuna ka organize unlike isang una nga may ara gid ya sang grupo kay Five Rick. Amuna nga para sa kapulisan ta sa PRO 6 sa ICPO kay Five Rick kag sa IPPO nga bisan minilyon no nga balor sang suspected siya buang nagaka-confiscate sa ilang pag-monitor kay Five Rick sa sitwasyon or status sa illegal drugs diri sa aton sa Western Visayas, hindi alarming unlike sang una kay bangod nga sa subong wala nakita diri sang organized group kay Five Rick sa mga drugista especially diri sa aton sa syudad sang Iloilo kay Five Rick.
21: Boselingo nagkanya-kanya na. No, kanya-kanyang diskarte na K5 Karen. Pero why man kalibog ulo mo nga dakpan na ng mga nagbaligya pagtapos priso to sulod tapos pagwa na baligya liwat?
22: Amo gani.
21: why man pamangkot sa gulingon mo? Buot sa lingon, nami sulod to ang pangabuhi nga mabalik ka pa to? K5 Karen?
22: Kitikay ko nga mga suspect pa ni Bala K5 Rick, yung mga na-interview tas mga drug buy bust operation halin niya sang una.
21: Uh-huh.
22: Easy money kuno kung sa ano mo, balga sa iligal niya buluhaton.
21: Akulba mo lang kapital.
22: Correct.
21: Amo lang na. Pero tika madakpan ka K5 ka, tipriso ka man to?
22: Oh, ti good luck sa imo sa sulod prisuhan eh.
21: Tika kung magkonfigado, ikaw ang baligya kay ligang dugang manggranon ka, wow. Oo daw ay man, sa subong dakpaning mga nagbaligya daw, magyapon gani pangabuhi nila, naglala pa gani.
22: Especially yung mga ginagmay.
21: Oo, tinga kay siyempre ang ginansyan sa pagbaligya, nagamiton man kay Five ka.
22: Amo gani.
21: Pwede na may kanto, hindi perde ka. So amo na, tika bilugan, kumusta ang mga performance ng aton sa nga mga police station?
22: At yung Iloilo City Police Office o kon ICPO K5 Rick, amugin niya ang top performing unit o ginkilala sa Police Regional Office 6 nga top performing unit sa Bugos nga Western Visayas sa pagkampanya batok sa illegal drugs K5 Rick. No, kung madumduman si Colonel Wilbert Parilla, nagpungko ni bilang City Director, kung hindi kita magsala, July o kon January 17, sining nga 2026 K5 break, kagdi sa subong pila na siya kabulan nga si
21: ano
22: director na ton. Oo. Di ang ining data nga ni, according man sa PRO6, humalin man ini sa January tub-tub June sini nga 2026 ang ginbasihan para kilalahon or pasidunggan bilang top performing unit ang ICPO K5 Ray. Kay kung mahibaluan ang ICPO ni K5 Enrico, sunod-sunod ni ang mga drug bypass operation nila kung makuanan gani sa isa ka adlaw, hindi lang niya isa ka beses ang operasyon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So mga pila ka beses K5 Ray, no? So matap na sang kapulis Santa, according sa PRO6, ang paglapta or pagduging sang illegal nga droga, especially sang shabu, dere sa aton sa syudad sang Iloilo, kay bangod nga wala nagauntat sa pag-operate ang mga operatiba ta K5 Rick dere sa ICPO batok sa illegal drugs. So amo ni nga suno naman sa kay Colonel Wilbert Parilla nga ang ini nga pagpasidungog sa ila kay Fivrick sa PRO6, di syempre hindi lang ni para sa kaugalingon niya kundi para mismo gid sa mga operatiba niya nga nagahimakas adlaw-adlaw kay Fivrick, no, sa pag-operate para matapna ang droga diriya sa aton sa syudad sang Iloilo kay Five Enrico.
21: Okay. So muna, no, padayon pagkampanya sa mga pulisan aton batok sa illegal nga droga.

0: gani ang 41.9 million pesos kay 5 Enrico. Kay kwa ang taman ni isang data ang IPPO pagid or ang Iloilo Police Provincial Office ang nahanungod ni sa accomplishments nila from January to June 2026 kay 5 Rick.
1: Sige, ano na tabo ni sa mga isda nga missing pagkatapos pagkita sa ni Why na sang kabuhi? May foul play ni kay 5 Karen?
0: Negative kay 5 Enrico, no? Kay according sa kay Police Lieutenant Vincent Vincent Garcia sa Lambunao Municipal Police Station kay 5 Rick, ang ining victim nga 37 years old nga si alias Dario, ano ni siya, residente ni siya sang Barangay Hinis sa Nasambitan man nga Banwa kay 5 Rick. Last ni siya nga nakita nga nagapangisda siya sa may suba kay 5 Enrico, pero suno sa hepe sang amuto nga time tama ka baskog sang ulan dito sa Lambunao kan posible nga ang ining victim ginanod sang daludo kay 5 Enrico, no? Kag isa pa ang ining victim daan nga si alias Dario suno sa hepe, ano ini may ginasuprer ining baratian epilepsy kay 5 Enrico. Naigo ni siya nga nakit-an sang iya bayaw kay 5 Rick nga nagautaw-utaw na lang sa suba pag wala na sang kabuhi kay 5 Rick. Nagapati man diri mismo ang family suno sa kay Lieutenant Garcia nga wala sang foul play nga natabo sa kamatayon ni sang 37 anyos nga biktima kay 5 Rick.
1: Sige. Salamat ka kay 5 ka.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Amat-amat na bangon! Sa mga estudyante na murmadman na sa may mga trabaho subong, hindi mapaugtas sa ginikanan kung bukawon ka mo ha? Na matomato, bugtaw, paligo, kag of course! Gamit kita Detex Beauty Soap, mahamis, kag para sa maputi sing panit, kag batok sa mga skin diseases. Detex Beauty Soap. Good morning kay Sir Danny Labrador, Benny Hermano, kay Sir Benny, good morning. Kay Sir Tabiske Villana Diaz, kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Jean Riziman, sa may Banwa sang Zaraga, kay Sir Alan Tokoyo, kay Ma'am Lynn Simbrano at Chua, gamay tulad sa atin nga paggapangalaga. This broadcast is proudly brought to you by Eon Group of Companies, bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Eon Group of Companies, we make life better. Pagbalik nato, makaupo nato at sa K5 News FM Western Visayas, kagda K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa pag-importante nga mapaibalo, palihog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
8: Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
8: Happy kalunay.
0: DTX 500.
8: Masaligan.
0: Epektibo.
8: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
1: K5 News FM. KKB. KK5. Kalingawan. sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Balitang K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!
18: Pabalik pa K5 sa atun sining nga pagpangalaga diri sa Webes edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
18: Good morning ig kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Eduardo Ignacio, nagamitor di sa Maya Surad, kay Ma Mary Jane Kalinaw sa may Dumalag Kapis, kay Sir Alan Tocoyo, good morning kay Sir Daniel Labrador, kag kay Sir Benny Hirma. Alas 5:29 sa atong sininga pagpalagad. Samtang ginaangan-angan naton ang ato sa connection sa atong sininga mga sister station sa Western Visayas kagda sa may Surad sang Bacolod sa may Negros Island region. Pila ka mga balita pagin. Jos Mario Yusip sa may Suok Arevalo may mag-ingod dahil ito ko balay. No? Ilinaway tungod sa ginbilin nga basura. Amon yung kaisa sa isa ka lugar lang, sa isa ka community, komunidad. Budlay ko na tupad balay mo, hindi ka mo mag-incendianay. Nagbalantayanay ka mo ka hulag. Tinag-ilnawat sila, tungod na sa basura. Kaya mamangkot kasi sino na basura nga wayo yung pangimusaw. Malam mo kung mga basura na nga wayo pangimos sa inyo nabi basura. Bot sila yung gasugi, dinak ko na nung pagginawit mo. Kung pag-inawi mo, amunay ka, kwan, gilinapta lang. Hindi ka pala manghimos. Ha? Di laban-laban na amunay man niya mabalik sa imusing kaugalingon.
17: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
18: Nahusay ni sila pero ilinaway gyapon. Ano na ito sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod. Good morning.
20: Kay nakatabid rin ang ating mga sister station sa bilog ng Western Visayas, kag Negros Island Region. Kamusta ay han sa Bacolod kag sa probinsya kang Negros Occidental or sa Negros Island Region? Kamusta ay han ang mga pamilya ko sa may banwa kang Hinigaran? Dali lang gid, kamusta han ta sa Bacolod sa Negros Island Region? Daddy Babes and Sir Robert, good morning.
21: Mayong morning sa inyo datanan, dira sa Antique, dira sa Amon, makamanayan na yagid siyang panahon subong. Although ati may ginapaabot kita yung super typhoon, pero okay pa man ang panahon ni Samon na. Kampiyon na signal, amon na subong rason na okay signal ta kay Waipasang weather disturbances. Back to you, Antique.
20: Thank you so much, Daddy Babes and Lodi kong Sir Robert. Sige, sa Iloilo, kamusta yan ang panahon, Sir Rick?
18: Mayong aga, Sir Nestor, kay sa bilog sa Western Visayas, K5 News FM Bacolod in IR. Diri sa mga siyudad, kahapon naka-experience kagkaina sa kagaon sa pagtupa sa ulan. Pero hindi may tama ka baskog maburubog now diri. Ka kapangapin na dito ex-copy mix. Ha? Balik si mo, Sir Nestor.
20: Thank you so much, Iloilo. Amorang kampiyon ang kaping DTX Coffee Mix sa probinsya kang Kapis. Sir Jobert, good morning.
22: Good morning, Sir Nestor. K5-1 sa Visayas sa NIR. Ang probinsya sa Kapis, matauhay ang amon sa panahon. Wala nag-aulan, mabulubog na lang. Magumgum ang palibot, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike.
20: Thank you so much, Kapis. Sa Kalibo, Sir Michael, good morning.
4: Good morning. Ang kampyo ng signal, naka DTX Coffee Mix na kita ka, naka D3Bio. Ang tiyempo di sa amon daw magalumon, pero wala man ulan. Pero ang signal, garagasak ang signal. Balik sa imo, Antike.
20: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, kompleto rin ang barkada sa atan mga pinalangga nga magkasimanwa. O, sa mga balita, una ta sa Iloilo. Sir Rick, anong latest?
5: Mga dalagko nga balita diri sa may syurad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa Mondo Pamatsagan, kung doon may tuburan sa iligal na druga. Kahapon, isa naman ka-operasyon na ipatagayon sa amon sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Banwa sang Leon. Sus na bukid din ng lugar pero ang balor sa iligal na druga nagalabot sa 4.4 million pesos. No? Ang ining drugs nga na-confiscate. Kag diri sa may syudad, may isa man ka-gin subject sa Baybas operation tungod nga ang ining subject gin may day pa ang illegal nga druga. Grabe. Pero sa gin-operate sang pulista, madasig nakapalagyo kahit na may pagka-abilidad nga pagkalupin. Pagkita ay pagkabaloy ang operatiba, gilayo nga naglumpat sa suba, naglangoy-langoy, kag di hindi na malabuot sa mga operatiba ta. Kagaduga ang paginamon ng balita, may pamilya to sa Suok Arevalo, naglinaway tungod sa basura. Sino, hindi mag-ako, kay sino basura, kay to paray balay, pa, galinupad lang butilya. Tingin husay, pero pagkahusay, liwat naman nga nag-ilinaway. Ang balita pa sa kaay na lang kamo kaso, amo na madalag kong balita, Adria. Balik sa imo, Sir Nestor.
20: Ay, patawara. Advice na lang sa naga tablaganay, butilya. Inom ka mo DTX kag may TC para magnami mudo nyo. Hindi ka mo mag-irritably. Sige, salamat, Gid, Sir Rick. Sa ilota sa probinsya kang Kapi sa Syudad Gang Rojas, SM Jobert, anong latest?
22: Aring mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kahapon sang hapon amon nang ambal nila nga indi gyapon masulbar ining problema sa druga mga ka K5 alas 5 pasado kahapon nga adlaw may na recover ang aton sa ning Capiz Rehabilitation Center sa sulod mismo ha sang karsel mga K5 isa naman ka persona ang masubo ni taga Pilar pa mga K5 nga pila na kabulan nga ara sa sulod sang karsel sang Capiz Rehabilitation Center na kuhaan sang illegal nga druga mga ka-K5 ini makitaan matapos nga nag-complain ng iyang mga kaupdanan nga nagsulod sa CR nga may bit-bit nga propernalias ang nasambit nga victim nga suspitsado mga ka-K5. So no, sa report, sa gin-interview kahapon si Mr. Juna Inkong, ang amon sining warden sa Capiz Rehabilitation Center, kaso sinigaligin sulod man because sang illegal drugs ang tinlikdan nga tuig. Nag-apply pa sa naligad nga mga inadlaw sa pre-bargaining mga ka-K5 sa korte ang ining nasambit nga suspitsado. Keron, may mga recoveries nga na-recover nga itong mga kapulisan kag subong adlaw pagpatigyo ng investigation sa provincial government kalakipan sa Rojas City PNP mga ka-K5. Kapila na ang amon sining kuwan sininyo ang in charge ang Capiz Rehab Center gin suspended. May mga operation, damo recoveries. Sige-sige gihapon ang problema sa Capiz Rehab Center. Dugang pa nga balita, ang isa ka retirado nga pulis na sunog ang puluyan. Ang masubo dire kay ining retirado nga pulis nga 67 anyos nga si alias Crispin sang lagligad lang alunes nagtaliwan mga ka-K5. Karon ara ang bilog na pamilya sa isa ka punerarya mga ka-K5 sang magluntad ang sunog sa ila puluyan sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Upos ang tanan nga gamit, doble nga kasubo ang ginabatsyag sang pamilya sang isa ka retirado nga pulis mga ka-K5. Apo ang mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
20: Thank you so much, Capiz, sa kampiyon nga mga balita. Sa iluta sa Banwa kang Kalibo, sa probinsya kang Aklan, Sir Michael, anong latest?
4: Morning, liwat kay 5 from Visayas, Negros Island, Region. Pila ka mga estudyante o anong kami estudyante ang idala sa Libacaw Infirmary Hospital matapos nga ginasugid nga nahilo, nahigkalahilo sila kay 5 from Visayas. Pero according sa report, nagalisik ang mga mata, nagapaninggitan kag siagad ang hinibi sini no. Ginasugid nga medyo ginsapian sila mga ka K5. Nataboy ni diri sa Banwasang Libacaw, isa ka National High School mga ka K5 no. Sa subong ang na-interview namon ang isa ka responder, pirsado ko no, bisan ginapuko na nila o ginauyatan na nila upod ang tatay sang isa ka ginasugid nga estudyante, grabe, kabaskog sang iya persa. Ongoing pa sa bang investigation, kag may mga follow-up ang news team sini, base sa programa ng Foro de los Pueblos sa mga KK5. Samtang, adungang paginaton nga mga balita, ang babae, bala ito, report na ito ng isa ka 21, ang isa ka 19 anyos, ng babae nga ito ginasugid nga sang una, o kahapon nga nabunan sa liog. Ang istorya sini, sakay sila sa motorsiklo upod ang iya boyfriend nga si alias Jim, 21 anyos, diri sa barangay Ugsip sa Banwasang Libacaw na tabo ang insidente. According sa report, nga nasakay sila sa motor pag-abot sa tulay nga gina-construct nga tulay mga ka-K5, ginabangan sila sa mga duha katao kag ginkumpronta. No? Nagsang ulihe, nakita na lang ni Jim ang iya nobya, ang 19 anyos ng babae nga si Alice Jessa nga may igo na sa iya liog mga ka-K5. So subong ongoing pang investigation sa pulis para makilala ang mga suspitsado kay nakapalagyo sila mga ka-K5 kag ang babae, nakagwa na subong sa ICU kag ginalantaw sini kasi natripingan lang sila mga ka-K5. Kag isa man ka panimalay, maayo lang kay naagapan ini gamay lang masunog no, kay ang apat ka tuig nga bata nagahampang kuno sang lighter nga napulot sini sa guwa bala. Light material ang balay, maayo lang kay na buligan ini sang mga kasilingan man nga mapatay nga daan ng kalayo. Mga 3,000 pesos lang ang nasabitan niya kasamaran sang isa ka panimalay mga ka-K5. Amo mga balita diri sa amon, balik sa imong ticket.
20: Thank you so much, Kalibo, sa kampiyon nga mga balita sa ilota sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
21: Latest mga ka-K5, especially sa sining malain nga panahon, super typhoon in dining, preparado ang Police Regional Office Negros Island Region, PRO, NIR, mga ka-K5, sa posible nga epekto ni super typhoon Inday sa Negros. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sa PRO-NIR, na nagpatigayon sa pagsinapol kahapon o sa niligad nga daw sa National Headquarters, kaupod ang task force, agod nga masiguro nga tayo yon ang ila sininga operations. May yara na sang mando ang mga police station sa Negros nga mangin na preparado sa mga equipments kag sa pag-responde sa mga naga-kinahanglan mga ka-K5. Suno pa ni Malong, mayara naman sang koordinasyon ang kapulisan sa mga local disaster risk reduction and management office sang kada local government unit.
6: Sa iban pagit nga balita, K5 Western Visayas, tama kasubo ang nabtanamon kahapon ang RYU Foundation Incorporated kag ang K5 News FM team nagpadulong sa Baguio City kag nagdulong sang financial assistance alinman sa mga listeners kag sa K5 Solid Supporters sa RYU Foundation Incorporated mga ka-K5, nagdulong kita to sang nagabalor 12,000 pesos no nga buling financial assistance sa bata, duha ka bata nga nalumos ang isa ma birthday pa sa subong bulan sa sunod nga bulan mga ka-K5 kag nagaedad sang apat kag tatlo ka tuig. Babaye kag lalaki sa tatlo ka kabataan, amuning ikaduha kag ikatlo ang nalumos kag gapangabay ang pamilya ang hindi sila pagusgahan kay wala gid ka kadto sa suba ng ila bata nga sa pagkalayo apang sadto na kaligtaan lang gid kag hindi nila mabaton man ang natabo, wala man sila sang may mahimo mga ka-K5. So pasalamat lang kami sa mga listeners sang K5 News FM Bacolod, din naton may isa-isa kag sa mga miyembro sang RYO Foundation.
21: Amo na mga balita na Monterrey sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, back to you, auntie.
20: Thank you so much, Bacolod, sa Negros Island Region. Mga balita sa probinsya ka Antique, Bangod, sadyang mabuna kapaguran sa diin, nakadangas sa 50 to 100 millimeters ang ma-experiensyaan ng paguran sa probinsya ka Antique, Kinsiren, ka mga local government units ang nagkanselar kang klase kadyang adlaw. Out of 18 municipalities, ang wara lang nakadeklara kang suspension of classes, ang Banwa kang Kaluya, Libertad and Pandan as of this broadcast time. Angat sa dyang pag-uran, ang amon gobernador sa probinsya Antique, si Governor Paulo Javier, nagpasigurado sa mga Antiquenos nga naka-full alert ang provincial government kag handa nga magtugro kang immediate assistance kung kinahanglanan mga kasimanwa. Padayon man kadyangan ang panawagan kang pagbuylog, kag pag binuligay, kag dapat kuno nga mangin kalmante, kag mangin prayerful man, agad matubang ang dyang challenges mga kasimanwa. Grabe, abi uranja ka naman, K5% Visayas sa Negros Island Region. Sige, hindi ko rin pagbalik kaninyo alang-alang rin natin siyempo nagyasatan nga pa.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
18: Salamat kin sa atong K5 News FM Western Visayas, nasa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Good morning kay Ma'am Mirasol, Kiachon Kadigal, kay Ma'am Gemma Cristali Sumido, kay Sir Vincent Caro, kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Sir Alan Tocoyo. Amat-amat na! Manog alasays na! Na may klase, may trabaho pa subong! Gani, himos na, budlay malate! Kay basta ganim aras or gabulubog at andalagan sang trapiko mga kakif. Ang ato siya pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang The Power Trio, Klinika Detex 500, Mighty C kag D3 Bio. Kag mga amoy kamo, maligo kamo, gamit kamo sang Detex sa beauty soap sa para sa mamis, maputi siya panit kag lakip man makakontra kag makalikaw kamo sa mga skin diseases. Kag siyempre para mo tamot kita mga K5, gamit kita Klinika Dio Fresh para iwas sa baho balas, iwas baho bayabas. Sa ngalalang sa bilog singa puwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amo singa President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo singa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amo singa Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman ang inyong alagad, talo singa programa, K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal dinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon nga akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
29: Tigasi!
30: Tigalapa!
29: Tigasay!
30: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
30: Supplement for men!
29: Nortes!
30: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matilo nga dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw pala
30: ang may diabetes.
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
30: Nga nagapanupo.
29: Kagakontrolar.
30: Sang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Masalikan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
0: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
29: Ang VCO.
0: Yung may D3.
29: Mga butika.
0: D3 Bio.
1: Ako si Lito.
3: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Mga buti ka!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: So, DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas tagtindo ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may
0: Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Hulyo 9, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa siling oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia.
1: Ted Aujero Francia.
2: Headlines. Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming akaon kag tulog, masanaga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. The Superior Antioxidant.
1: Top story of the day.
2: Top story of the day. Kill remarks ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Marcos Jr. kag pamilya. Seryoso nga pamahog suno sa NBI agent nga nagtestify sa impeachment trial. Sa balita lokal, gobyerno alerto na sa mahimo pag-igo sang super bagyo Inday kag habagat. Ginaaligar indi patas nga pagpanagtag sang bugas halin sa bigay bigas sa masa program sang gobyerno ginareklamo sa distrito sang Mandurriao. Sa balita regional, kaso sang dengue fever kag leptospirosis sa probinsya sa Antique nagarake. Sa K5 Network News, House Speaker Boji D. Ginpatod ang ayuda sa mga affected sang fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Balita nasyonal, unang semana sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte natapos na. Ikaduwang witness ginpaisol sa Lunes. Sandigan Bayan nagtagwa sang bagong warrant of arrest bato kandaya Senador Rodante Dison Marculeta kag anay Congressman Michael Tan Defensor. Balita international, Amerika liwat kagin bombahan ang Iran. Balita sa negosyo, 3 bulan nga suspension sa excise tax sa kerosene kag liquefied petroleum gas ginbawi. Balita sa inampang sa NBA Finals MVP Jalen Brunson sa New York Knicks ginoperahan. Balitang entertainment, unang batch ang pelikula sa Metro Manila Film Festival ginanunsyo na. Balitang extra special sa Amerika, alkalde kon mayor nagatulog sa igad sang dalan agud labing amhangpan ang kabudlay sang mga pigado. 16:14 sa aga, kadungan sang malamig nga aga, magpangape sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Webes, Dukaron nga adlaw, dayan sa mga taga-Pasay sa 51 ka barangay, taga Duenas, Dingle, Pototan, Kalinog, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa mga banwa sa probinsya sang Capiz, Dumaraw, Dumalag, Kwartero, hingaliti ang free consultation. Subong adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Sa mga babae nga may dysmenorrhea, Clinica Spore Biotics.
12: Top story of the day.
18: Top story of the day.
2: Ang top story of the day, ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Makabig nga seryoso nga pamahog ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga may ginkontrata siyang killer, agud patsyon, sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ini ang ginpahayag sang testigo sang prosecution nga nagtestify sa impeachment trial kahapon Miyerkules. Sino kay National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong, gin-consider sa otoridad ang pila ka factors sa paghibalo kun bala ang pahayag makabig nga seryoso nga pamahog, kaglakip na kun bala ang tawo nga naghambal sini ang maikasarang himuon ini. Gintumod ni Kalilong ang pahayag sang Vice Presidente sa online press conference sa tong November 2024. Konsiliin ginpahayag sini nga may ginistorya na siya nga tawo nga kun patsyon siya, patsyon man sini si Bongbong Marcos, si BBM, Lisa Marcos, kag Martin Romualdez. Si Kalilong ay isa ka senior agent sang Cyber Investigation and Assessment Center sang NBI nga nagaserbe bilang lead investigator sa investigation sang NBI sa mga pahayag sang Vice Presidente. Si NBI senior agent John Mark Kalilong.
19: In your capacity as an agent?
20: In my capacity, yes. What of the consideration if it's a active threat, if it's the one giving the threat is capable of doing so?
19: Meaning?
20: If someone
19: high-ranking officials, and if you say an official?
20: High-ranking have a capability or power over to implement those such threat, it is considered, sir.
19: Example, a mayor, perhaps? Would you say a high-ranking official? A congressman? Or yung basihan po ng kanyang threat? Kunyari, ang threat ko, dadalhin kita doon sa Buwan. Wala naman akong space shuttle. So, wala din pong bearing yon. Is that the correct assumption?
20: Not only, sir, but also how it was delivered, sir. Like what was mentioned in the... that I mentioned previously, it was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.
19: So that is the...
20: one of the considerations,
19: that's,
20: sir.
19: That's the consideration. Thank you very much. And lastly, Mr. Witness, you made mention na submit mo sa DOJ nung January 30. Is it the same affidavit that you submitted to the HOR?
21: Bet Aujero Francia.
22: DTX 500. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Lasays, yes, i-otso sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, mananam. Sa detalye sang mga balita lokal, gobyerno, alerto na sa mahimo pag-igo sang super bagyo Inday, kaghabagat, Kimberly Caluyo sa report.
23: Ginbatak sa blue ang alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDRRMC6 bilang pagpanghanda sa posibleng epekto sang Super Typhoon Inday kag ang pagpasangkad o kung pagpabaskog sini sa Southwest Monsoon o kung habagat humali na 5 sang hapon Hulyo 8. Sa ginpatigayon nga Pre-Disaster Risk Assessment o kung PDRA na ginpaunahan ni RDRRMC6 Chairperson Director Raul Fernandez, ginplastar ang mga proactive response response strategy sa good mapabilin ang safety sang publiko. Ginalauman niya magadalas ang moderate to heavy rain sa Hulyo 9 tubtob Hulyo 11 ang nasambit ng mga weather disturbances. Base sa DOST Pag-asa Iloilo, nakapreposisyon naman ang mga family food packs ng Department of Social Welfare and Development at ang DSWD Region 6. Ginpahanumduman naman sang RDRRMC 6 ang publiko nga magpabilin niya updated sa sitwasyon sang panahon. Inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Lasais just in 9 sa aga, update sa panahon. Kag sa managa inquire kung bala may suspension sang klase o kung wala. As of this moment, sa managa pamangkot, wala sang suspension sang klase. Diri sa syudad sang Iloilo kag sa Kabanuanan, kung wala sang storm signal. Wala sang storm signal diri sa Iloilo. Update sa gintawag nga super typhoon na Inday. Maayo nga balita. Naghina kag nangin typhoon na lang sa baylo nga super typhoon ang Inday nga bagyo na may international name nga Bavi. Ang matas ang bagyo Inday nakit-an 940 kilometers na silangan sa Northern Luzon sa din mayara inisang kabasugon sang hangin na nagalapot sa 175 kilometers per hour kag may pagmadlos nga nagalapot sa 215 kilometers per hour. Sa Piyakabahin, affected naman sang southeast monsoon ang Palawan, Visayas kag Mindanao sa din ang Western Visayas. Mimaropa, Akon, Mindoro, Marinduque, Romblon kag Palawan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Imasli Mindanao kon Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato ang maka-experience sa magalumon nga kahawaan nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Bantayan sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, ang dugang nga detalye sa panahon. Ang maayong nga balita, Sir Papa Teten, Ma'am Rose Estares, Ma'am Rose Cabanga Limbagi, Ma'am Laura Sumagaysay, kay halin sa kategory nga super typhoon, nangin typhoon Inday na lang. Buat silingon niya naghina ang pwersa sang bagyo. Thank you, Lord! Lasay sa 21 sa aga, oras ginadulong sang Mighty Sea. Gusto mong healthy, mag-Mighty Sea. Liga na mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ginahulat pa ang mga dokumento gikan sa national government. Agun marilis ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Ginahulat pa sa karon sang liga na mga barangay Iloilo City ang pila ka mga dokumento gikan sa Malacañang. Agun marilis na ang pondo nga ginalokar para sa bawat barangay makikinabang program sang national government. Suno kay liga na mga barangay president Irene Ong nga napas na nila ang tanan nga dokumento nga kinahanglanon kag mayara naman sang scholar sa kada barangay kag kung ano nga proyekto ang ila ipatuman kung magabot ang pondo. Naibaluan nga sa idalom sa nasambit nga programa makabaton sang tag 200,000 pesos ang kada barangay sa Bugos ng Pilipinas sa diin ang 100,000 pesos ang para sa scholarship sang lima ka graduating students samtang ang 100,000 pesos naman ang para sa barangay project. Kagini si ka K5 at Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: La 6:22 sa aga Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, pre-bio coffee. Ginaligar hindi patas nga pagpanagtag sang bugas halin sa bigay bigas sama sa program ginareklamo sang mga pumuluyo sa distrito sang Mandurriao. Dion Adrian Rizaldo, West Visayas State University intern sa report.
5: Ginareklamo sa mga pila ka pumuluyo diri sa barangay Navais Mandurriao ang ginaaligar nga hindi patas nga pagpanagtag sang bugas sa idalom sang bigay bigas sama sa program sang national government.
6: Suno sa tagreklamo, sila ang qualified para makabaton sang bugas apang wala sila nadala sa lista sang City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO. Dugang panila, ginpahayag wala nag-agi ang paglista kag pagpanagtag sa barangay sa Baylo House to Housing in Dulong ang mga bugas sa mga nalista nga benepisyaryo. Base sa guidelines halin sa national government, ang mga qualified amo ang mga nalakip sa vulnerable sectors, pareho sang indigents, solo parents, PWDs kag senior citizens. Sandigman sa guidelines, hindi pwede makabaton ang mga benepisyaryo na sang 4Ps kay mga solo parents nga may aran asang iban nga ayuda. panawagan sa mga pumuluyo sa barangay Navais nga kun tan himuon sang patas ang pagpanagtag sang bugas kapin pa sa mga senior citizens ilabi na ang mga pigadugid. Suno pa sa ila, mayara sa mga nakabaton nga may kasara kag indi lakip sa poorest of the poor.
5: Sa karon may ara man sa mga pila ka reklamo halin sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ini si ka K5 student intern Dion Adrian G. Rizaldo gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: La 6:24 sa aga Philippine Standard Time oras ginadulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Lives kag Klinika Deo Fresh. Plano sang Iloilo City Government ka magpatindog sang Iloilo City Sports Center bilang kabahin sang pagpasangkal sang programa sa sports. Ini ang ginpahayag ni Mayor Raisa Chu kadungan sang pagpasidungog sang Iloilo City Government sa mga atleta na nagtiglawas sang syudad sang Iloilo sa bag-ulang natapos nga Palawlong Pamarsa 2026 sa Agusan del Sur. Samtang wala naman naghatag sang dugang detalye ang alkalde kung sano ini suguran. Angot sini padayon pa nga gina-develop ang sports sa plaza. Lakip ang pagpalapad sang gymnasium sa La Paz. Agud makasarang mag-accommodate sa 1,500 ka mga tao. Dugang pa sang alkalde nga ginaplano man sang city government ang pagdevelop sang YMCA. Agud mahimo ini nga sentro sang libre nga swimming training para sa mga kabataan. La 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Nagbilin sang pahanumdom ang Department of Agriculture Western Visayas agud malikawan nga ma-infect sang African Swine Fever o kada ESF ang mga ginasagod nga baboy. Suno kay Dr. Lirisa Balopenos, Chief sang Integrated Laboratories Division sang DA Western Visayas, kinahanglan nga hugot nga ipatuman ang biosecurity measures sa mga ulumhan. Nakit diri amo ang indi pagpahanugot sa mga outsider sa farm, ligawan ang pagbakal sa

0: is we continually close monitoring and surveillance through accepting samples naton sa laboratories, coordination with the LGUs, coordination with the National Veterinary Quarantine Services para sa ilang strict border control. At the same time, ang kasaman ng mga movement, ang surveillance, ang if in case may active cases, nakaready man ang aton yung mga disinfection palakyan, vehicle, may ara man kita, pero so far gani, wala siya nag...
1: Las 6:27 sa aga, Farmers Forum kag book launching ginpatigayon sa SIFDEC Tigbawan. Idniel De Los Reyes sa report.
2: Nagpatigayon ang Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department o kon SIFDEC AQD sa Farmers Forum kag book launching sa ilang station sa Tigbawan, Iloilo o kon Yuotso 2026.
3: Tinutuyo sang kahiwatan nga matipon ang mga stakeholders sa aquaculture. Lakip na ang mga mangunguma, researchers, extension workers kag mga representante sang gobyerno. Iniagud mapalapnag ang mga bag-o nga teknolohiya, pila ka innovations kag maayo nga mga pamaagi nga makabulig sa padayon nga pag-uswag sang industriya sang aquaculture. Sa forum, ginistoryahan ang nagkalain-lain nga topiko may kaangtanan sa aquaculture. Pareho sang aquaculture feeds, seaweed micropropagation, good aquaculture practices kag farm certification, amuman ang registration.
4: So, less simple practices that benefits fish production and even make operation efficient. For example, if you use FCR, it's also increased profit margin.
3: Pinaagi sa ini nga inisyatibo, ginalauman sang SIFDEC AQD nga mapalig-on ang kooperasyon sa tunga sang mga eksperto, pangunguma kag iban pa nga partner, agud mapasangkad ang responsable kag mambinungahon nga aquaculture sa pungsod.
2: Ini si K-5 student intern Edniel De Los Reyes, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM. Las 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Halau River Multipurpose Project Stage 2, kinalauman nga matapos sa masunod nga tuig. River John Ilano sa report.
5: Ginalauman nga matapos sa tuig 2027 ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 nga amo ang pinakadako nga proyekto sa patubig sa irigasyon sa Iloilo.
6: Sundig sa update gikan National Irrigation Administration Region 6, subong yara sa 86% ang natapos sa project kag nagapabilin nga on track ang talatapan agud maging fully operational ini. Dugang pa ang proyekto ginalauman nga magapasanyog sang agrikultura kag seguridad sa pagkaon sang pungsod paagi sa pagpasangkad sang serbisyo sa patubig sa 31,840 hectares nga kaumahan sa 17 ka mga kabanwahan sa Iloilo. Iniman ang direkta nga magahatag sang benepisyo sa sobra 25,000 ka mga mangunguma. Sa Kalinog, may 149 na ka mga mangunguma nga nakabenepisyo sa makasaysayan nga third cropping sang humay sa sulod sang isa lang ka-agricultural cycle matapos makabaton sang patubig halin sa proyekto. Nagapakita ini sang temprano nga epekto bisan wala pa inilubos nga natapos. Pagluwas sa agrikultura, ang GRMP2 magahatag man sang 86.4 milyon kalitro nga bulk water kada adlaw, magaproduce ang 6.6 megawatts ang renewable hydropower, kag magabulig sa pagpahagan-hagan sang baha subong mga pag-uswag sang ekonomiya sa Western Visayas.
5: Ini si K-5 student intern River John Ilano, nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
1: Las 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrang kaso ka, magtumar na! D3 Bio, epektibo! Iloilo City Police Office, top performing unit sa anti-illegal drug operations sa Western Visayas. Karen Badilla sa report.
7: For the highest number of anti-illegal drug operations conducted

0: 3rd of January to June 2026. The plaque of recognition of the unity award is awarded to the Iloilo City Police Office. The award will be received by Police Colonel Wilbert Cordelia, City Director, Iloilo City Police Office.
1: Mag-detex Coffee Mix, nakakapik ka na, nakadetox ka pa.
2: Ginhatagan sa pasidungog sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang Iloilo City Police Office o kon ICPO bilang top performing unit sa pagkampanya batok sa illegal nga droga humalin sa Enero tugtog Hunyo sa ninga 2026. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Barilla nga testamento ini sa dedikasyon pagpanikasog kagulauntat niya pagtrabaho sa kapulisan agud matap na ang droga sa syudad sa Iloilo. Makahatag man ini sang inspirasyon sa ICPO PO agud mas mapasangkad pa ang ila kampanya batok sa illegal nga droga. Samtang ginadedikar man ni Parilla ang nasambit nga pasidungog sa mga Ilonggo kag padayon ang pagpasiguro sini nga prioridad sang ICPO ang safety sang tanan. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Lasaysa 32 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sa ang Mighty Sea. Duha ka police station sa Quinto Distrito sang Iloilo, may pinakadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operations. Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, duha ka police station sa Quinto Distrito ang may pinakamadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operation sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa bugos nga probinsya sang Iloilo sa sulod sang bulan sang Hunyo sini nga tuig.
5: Bukod sa Mighty C, way na pagina allergy, way na pagina masakit. Salamat Mighty C.
6: Base sa datos sang IPPO, ang Estancia Municipal Police Station ang nakarecover sang masobra 5.2 million pesos nga balor sang illegal nga droga, samtang ang Balasan Municipal Police Station naman ang nakarecord sang kapin 3.9 million pesos sang illegal nga droga. Nagapanguna naman ang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU nga may kapin 9.3 million pesos nga narecover sang Shabu. Ginpabutyag man sang IPPO nga ang Estancia Municipal Police Station ang may pinakamadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operation sa bugos nga probinsya kun sa diin naglabot sa pulo tanan ka mga suspitsado. Sa kabugosan, may 55 tanan ka mga suspitsado ang nadakpan, lakip na diri ang 18 ka high value individuals o kun HBI, kag 37 tanan ka mga street level individuals o kun SLI. Sa nahibaloan nga sa bugos nga operasyon sang IPPO, humalin Hunyo 1 tob-tob Hunyo 30 sininga tuig naglabot sa 4.1 kilos sang ginapatiyan shabu kag 355 gramos sang marijuana ang nakumpiskar sang kapulisan nga naglabot tanan sa 28.1 million pesos. Sa karon ginpasidunggan ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan ang tanan nga unit commanders kag kapulisan tungod sa ila padayon nga dedikasyon sa kampanya kontra illegal nga droga.
4: Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: Lasays 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa distrito sang La Paz, Anay Changge na sunog, Jasper Incarges sa report.
7: Isa ka anay Changge nga nagaserbi na subong nga quarters ang nasunog sa barangay Tabuksuba sa distrito sang La Paz.
8: Ang nasunog nga estruktura ang human sa light materials. Dugang pa, madamo sang mga kagamitan sa sulod sang stockroom ang nalamon sang kalayo. Mayara man sang nag-collapse kag naluwas man ang duwa ka ido nga hinuptan sang tagbalay. Ginahibalo pa sa karon ang kabug-usan nga balor sa mga kahalitan. Naghangyo man ang tagbalay nga hindi lang sila magpa-interview para sa privacy sang ila pamilya.
7: Sa subong, padayon pa nga gina-investigaran sang Bureau of Fire Protection ang kintunaan sang sunog. Inisi ka K5 student intern Jasper Incarges, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Lasays 36 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Mighty C. Nagwa na ang autopsy results sa mag-asawa nga ginpatay sa barangay Salangan, Pasig City, Iloilo sang damlaglang. sino kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbuano III, hepe sang Pasay City PNP, nga base sa results sang autopsy, nagitaan diri nga may pila sa likod dugas sang pagkalutang ang bana nga si Opo Sobredo, 82 years old, samtang ang asawa nga si Arceli, 62 years old, nakaagom sang pila sa ulo dugas sang paglampos gamit ang matigang bagay kagintiro pa sa tiil. Payag pa sang opisyal nga mahimo una ginutang ang bana kag sunod ang babae. Sa gihapon tatlo ka motibo ang ginasunod sang Pasay City PNP, sa diin una diri amo ang pagpangawat, inaway sa pamilya kag away sa duta. Sa badumduman ginpatay ang mag-asawa nga Sobredo sang July 4, sa diin natigayon nga nakuha sang otoridad ang duha ka bala sang 45 caliber pistol. Nagkasinggitan sang ustisya ang pamilya sa mga biktima nga ginakabig sa ilang mga kasimaryo nga maayo nga mga tawo. Lasa 8:37 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Sa ikaapat nga tinion, kintumod ang Central Philippine University o kon CPU sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo, bilang isa sa mga local testing centers sang 2026 bar examinations nga hiwaton sa bulan sang Setyembre. Samto sa Bar Bulletin number 3 series of 2026, gagin pagwa sang Office of the Bar Chairperson, may 15 ka local testing centers sa Bugos nga pungsod, sirin 7 ang yara sa National Capital Region o kan NCR, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas, kag duha sa Mindanao. Magluwas sa CPU mangin local testing centers man ang New Era University, University of Santo Tomas, San Beda University, Ateneo de Manila University School of Law, Manila Adventist College, University of the Philippines Bonifacio Global City, San Beda College Alabang, St. Louis University, Cagayan State University, University of Nueva Caceres, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, University of San Jose Recoletos, Ateneo de Davao University, kag Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Lasa 8:38 sa aga, oras ginadulong sang Pre-Bio Coffee. Sa Molo, tricycle driver nga nagabaligya sang druga, arestado. Aaron Rifoyo sa report.
9: Mga kakay-5, masobra 700,000 pesos nga panur sa ginapatian sa buna kong piskar sang City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa distrito sang Molo. Yarang report.
5: Bakal sa Mighty C, buhay na huwag allergy, buhay na huwag masakit. Salamat, Mighty C.
9: Nakuhaan sang 748,000 pesos na balor sa ginapatian Cebu ang tricycle driver sa kasanga drug by bus operation sa Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Zone 1 Barangay Boulevard Molo last Chies kagabi, Hulyo 8. Gin kilalang subject si Ayas Randy, 49 anos, kag residente sa nasambit ka lugar. Suno, kay Boris Captain Roque Jimeno III ng YC sa nasambit nga unit na paklan sa Boris Poster Buyer ang subject gamit ng 7,000 pesos ka by bus money. Na-recover dugang ang 19 pagkid ka mga plastic sachet sa ginapatian sa Cebu kag nagabugat sang 110 gramos. Na-recover man ang bypass money, kwarta kag iban pang non-drug items. Pahayag pa sang nagtuad ang anay nga manadakpan nga sa subject o kung kay Randy sila nagakuha sang droga, girayon nila ini nga ginmonitor. Nagakuha ang batas ng subject sa pulis nga kung makagamit sang ilegal nga droga nga nangamay, ginasakit sila. Nagtuad ang subject sa pulis nga si alias Ronald, ang isa niya ka mga source kag may isa pagin nga wala anay ginbuyagyag.
10: For almost more than 3 months ang aton nga pagandak sang discreet monitoring and validation against siya, until such time nga kandakan aton, it's because nga si Randy ni Tim Martin sa wala ini sila wag pabalo kag sometimes balaan niya naman ang aton nga diskarte, so ginalain-lain niya ang diskarte niya.
9: Kag sa karon mga K5 gani na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang subject kag natalana nga pasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
3: Lasays 41 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap. Kaso sang dengue fever kag leptospirosis sa probinsya Kangantike, nagarake Aileen Magbanwa sa report.
11: Record ang Antique Provincial Health Office o kung APHO kang darwa kakaso kang mga napatay bangod sa dengue humalin Enero 1 at Hulyo 4, 2026 sa probinsya. Sa datos kang APHO, naghalin ang nasambit nga numero kang mga napatay sa banwa kang pandan kag Patnongon. Nagdangat rin man sa 293 ang kabilugan nga kaso kang dengue sa nasambit nga period. Nagapamuna sa may madurong nga kaso ang Bugaso nga may 42, ginasundan kang Sibalem nga may 38, San Jose nga may 28, Valderrama 28, Kagulasi nga 22. Sa piyak nga bahin na region man sa 25 ang kabugusan nga kaso kang leptospirosis sa probinsya kang Antique. Humali naman Enero 1 tubtub Hulyo 4, 2026. Sa nasambit nga datos, tatlo ra ang napatay nga nagalin sa Barbaza, Bugasong, Kagulasi. Balita regional halin riya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: 6:42 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Tatlo ka mga drogista sa Capiz, arestado. Myla Fuentes sa report.
12: Arestado ang tatlo ka ginapatihan, mga drug personalities sa duha ka ginkasanga separado ng anti-illegal drug operations sa Capiz Police Provincial Office. Sa tatlo ka na aresto, duha diri ang ginakabig nga high value individuals samtang isa naman ang street level individual. Sa amuman nga operasyon, nakakumpeskar ang kapulisan sa masobra 53 gramos sa ginapatihan shabu na mayaras ang standard drug price nga 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang mag-abyan nga Sanday alias Jess, 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa provincial priority target list. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Rojas City. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos sa ginapatihan shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayaras ang standard drug price na 340,000 pesos. Nakipman sa na-recover ang isa ka-improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buybust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa Barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Kunsa din nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayaras ang standard drug price nga 20,400 pesos, 500 pesos nga buybust money kag isa ka pouch nga nagaduang itom kag brown. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: 6:44 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa K5 Network News, ayuda para sa mga affected sang fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela, ginpatod ni House Speaker Faustino D. Myla Balinan sa report.
14: Iniyak ni House Speaker Faustino Boji D. 3rd ang agarang cash assistance para sa mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Sa pagbisita niya kasama si Vice Governor Francis Kiko D., personal nilang kinamusta ang kalagayan ng mga mangingisda at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal at kinatawa ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang agarang ayuda at pangmatagalang programa para sa sektor ng pangisdaan at agrikultura. Ayon kay D., makikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa mga kaukulang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng tulong at makabuo ng mga hakbang na makatutulong sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng fish kill sa Magat Watershed.
15: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa himpilang kampiyon K5 News FM.
1: Ben Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: La 6:45 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasional, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Natapos sa mas timprano sang sa ginalauman ang una nga semana sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Hindi matapos gin-postpone o kung gin-paiway sa prosecution panel ang presentation sa ikaduwang testigo sa Lunes, July 13, 2026. Sa unang adlaw sang trial, duha ka witnesses ang ginsabina ng amo sanday National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong kag Regional Director Jeremy Lutok agud i-present sang prosecution sang Martes kag Miyerkules kadlaw subong semana. Apang pagkatapos ang defense cross-examination kay Kalilong sa ikadawang adlaw, ipahayag ni Attorney Armando Ligutan, Counsel for the Prosecution, nga si Lutok iga-present sa masunod nga adlaw nga trial. Naibaluhan ang Article 4 tuwi kay Vice President Sara Duterte nga ginaligar na mahog nga patsyon sa nay Presidente Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Ang mapahayag gina-usisa ni Kalilong samtang si Lutok naman ang nag-investigate kung may kamatuoran bala nga nag-hire ang Vice President sang isa ka assassin. La 6:47 sa aga, oras ginadulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Gihintala na sang Senate Impeachment Court ang oral argument sa July 15 para sa ginahingyo sang prosecution panel nga isabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte kag sa iya bana nga si Attorney Manases Carpio. Lakit na ang manegosyo nga ginaangot sa ila. Ginanunsyo ni Impeachment Court Presiding Officer Senador Francis Guevara Escudero ang schedule sa ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Duterte. Ginamanduan ni Escudero ang prosecution kag defense panels nga magpasa sa ila memoranda tuoy sa request para sa BIR records sa Lunes, July 13. Ang request kasunod sang pagpabalik sa impeachment court sa BIR sang sealed box nga nagaunod sang tax records sa mag-asawa nga Carpio Duterte nga nakuha pagi sa subpoena sang House Prosecution Panel sa tion sa ila impeachment proceedings. Si Senador Chis Escudero. La 6:48 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Nagpagwaas ang hold departure order kag warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division bato kanday Senador Rodante Dison Marcoleta kag anay Congressman Michael Tan Defensor bangod sa ginapahayag paglapas sa Presidential Decree number 46. Ini kaangot sang pagbato ni Marcoleta sang campaign donations antes ang election sang 2025 balor 75 million pesos. Si Defensor ang nahunong na sa New Quezon City Jail Male Dormitory si dalom sang commitment order kagit pagwa sang Sandigan Bayan 3rd Division nga wang nagauyat sang kaso nga plunder batok sa iya kag mga kaopganan. Samtang nagapabili naman si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame matapos ginpahayag na kaangkon sang complication sa lawas kasunod sang pag-aresto sa iya sang Lunes, Hulyo 6. La 6:49 sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
3: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Iran, liwat nga nag-launch ang Estados Unidos sang asod-asod nga pag-atake batok sa Iran. Bilang sabat sa pag-atake sa tatlo ka commercial vessels sa barko sa Strait of Hormuz. Sunod sa U.S. Central Command, katuyuan sang operation nga magpatuman sang mabugat nga silot sa Iran bangod sa pag-target kag pag-atake sa mga civilian nga tripulante sa nasambit nga alagyan. Naguba ang mga tanker sa sulod sang 24 oras humalin sa Lunes tubtob sang Martes. Apang wala sang gin-report nga napatay, wala pa ginaako sang Iran ang responsibilidad sa mga pag-atake samtang nagpanindugan ng Amerika nga indi gid ini mabaton. La 6:50 sa aga, ginpahayag ni U.S. President Donald Trump nga tapos na ang Memorandum of Understanding sa Iran agot tapuso ng gira kag gindugang nga indi na makiginegosasyon sa Iran kadungan sa pagtawag sa liderato sa Iran nga may mga diferensya nga mga tao sa paghambal sa summit sang NATO leaders sa Ankara, Turkey. Ginpahayag man ni Trump nga iya ginmanduan si Treasury Secretary Scott Bessent nga utdon ang trade relations sa Spain kag gintawag nga ang Madrid nga terrible partner sa NATO. Sa pawan sang nasambit anunsyo ni Trump ang summit nga ginalauman sa European leaders nga maga-focus sa pagtingob para sa pagsuporta sa Ukraine. 6:51 sa aga, MITC Morning, Sir Jerdwin Dongor, ang presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter. May coffee festival sila sugod sa mga adlaw sa Iloilo Convention Center. MITC Morning, Sir Jerdwin, Sir Romel Soriano sa SM Delgado, Ray Tacleon, Ma'am Beverly Berte, Sir Vicente Bunyawan, Sir George Sucampo, Ma'am Tess Lim, Gapangapena, Pre-Bio Coffee, Kagawad, number 1, sa Pulau Dumanga, Sir Rami Ramos, Gemma Crisalis Sumido, Tabski Diaz, Alan Tocoyo, Anes, Ma'am Andalin Agravante, MITC Morning. Ang sports news, kinadulong sang Klinika Sport Biotics. Jalen Bronson sa New York Knicks ginoperahan. Enrico Sorita sa report.
16: Ginpaidalom sa operasyon sa nawalang nga pulso si New York Knicks star point guard Jalen Bronson, kag ang finals MVP ang ginaluman nga magabalik sa basketball activities sa uli sang summer. Si Bronson ang naghahampang may injury sa wala nga pulso sa tiyon sa ilang kampiyonato sa NBA Finals. Si Bronson ang nag-average sang 32.6 points, 4.6 assists, 4.2 rebounds, kag 2.0 steals sa lima kahampang sa finals kung saliin ginluto sang Knicks ang San Antonio Spurs sa ilang pinakaunang kampiyonato sa sulod sang 53 katuig. Ang inibalitan na dulong si sang MITC. Kung gusto mo yung healthy, inong ka mo sang MITC ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Topa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: MITC Morning, Sir Lunito Barreta, kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Itiri, sa Mabolo Delgado, Alan Ortega Tocoyo, sa Giso Kalinog, Beth Dalilla, Ronnie Cortuna Lopera, MITC Morning.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
3: Ang business news ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Gindula na ang 3 ka bulan nga suspension sa excise tax para sa kerosene kag liquefied petroleum gas akon LPG. Inikasunod sang pagnubo sang average Dubai crude oil price sa mas manubo sa $80 kada barrel sunod sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Manumnuman nga sang Abril 10, 2026 ginpatuman ang Executive Order number 114 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bangod sang tension sa Middle East kag sa pag-atake sang Amerika nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang petrolyo sa nakalain-lain nga nagapanguna nga distributor. Sa reference rate, 199 pesos and 20 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 56 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 2 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 10 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 90 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 42 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 6 centavos ang United Kingdom pound, 75 pesos and 99 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 26 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 53 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 52 centavos ang Australian dollar, 70 pesos and 7 centavos ang euro, kag 34 pesos and 85 centavos ang New Zealand dollar. MITC Morning, Manong Boy Beramin, Gene Siman, Ken Palyasa Rote, Regina Gumakil, Gemma Sumido, Alex Sasabo. Sa nagapamangkot, may cancellation sa klase. Kung wala, wala sa cancellation. Bangod maayong balita, halin sa Super Typhoon category, ang Super Typhoon Inday, naghina siya. Kag subong isa naka typhoon category, wala man sang storm signal diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa liwat wala sang storm signal kag Santos sa latest pag-asa report naghina ang bagyo Inday. Halinga super typhoon ang category nangin typhoon na lang. Lasay 55 sa aga. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News. FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
18: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
19: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
18: A masking disease na.
19: Mga kuko nga, hindi maayong
18: kapinas. Patuloy lang.
20: Nail fungi.
18: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
19: Hamot ang bulak.
20: Yes.
19: Luksan. Ha?
20: Bulaklak, ang bulaklak.
23: Sa buhay ay kailangan.
20: Bubuka ang bulaklak.
19: So sa ang bulaklak.
20: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
18: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
24: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
25: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
19: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
23: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
19: Kuno amin gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
18: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
19: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
23: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kadawa mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre? Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gabasa na naman?
29: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
31: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
30: Nagabasa na naman bala ka.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
5: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
31: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
31: Yung may D3.
11: Makatapos mga butika.
10: My family history ba na kamuos ng diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Ganagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: Epektibo.
11: Ara mismo.
10: DTX 500.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
10: Magalingin bala ang imo nga uno?
11: Masami nagapangihi?
10: Masami ginauha?
11: Masi may diabetes ka na?
10: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
31: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
31: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
31: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
31: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
31: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
31: Mighty C!
11: Mababaka sa mga butika.
31: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
11: Good news!
31: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
33: Libre!
34: Libre!
33: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
4: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
18: Ang manamit na bitbit biskotso house. Savor the delightful mouth-watering biskotso, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit biskotso house. Don't go home without it.
19: Para sa matinong na dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500.
22: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
23: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline,
23: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: D3 Bio
2: with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3
3: nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: D3 Bio.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, las 7:17 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 9, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, good news kay ang gintawag sa itong Super Typhoon Inday, ang iyang kategori, ginpanubo, kag isa na lang ka typhoon. But silingon ang iyang puwersa, naghina. Pero don't take chances gapon, hindi magkumpiyansa kay basta gani nga panahon nato nga weather mo, whether you like it or not, basi mag-igo. So sa mga nagapamati subong, mighty sea morning sa inyo. Kadungan sang malamig nga aga, magpangape na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaron nga adlaw Huwebes sa mga taga Pasaydayan sa 51 ka barangay at doka mo sa syudad sa konsaton nga mga lugar sa Banwa. Kag mag-bisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Ay dukaron nga adlaw Huwebes, kagada Huwebes, may libre nga consultation, 9:30 sa aga, last 9:30 sa aga, asa alas 3:30 karon sa hapon. Ilongos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, mighty si morning sa inyo. Naghatag kita sang katawaran sa mga suki. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Ted Augero Francia.
9: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginatulong sang DTX 500, D3 Bio Cag Mighty C, The Power Trio. Bagyo Inday or Super Typhoon Inday naghina halin sa Super Typhoon Category, ginpapanaog sa Typhoon Category na lang. Kill remarks ni Vice President Sara Duterte, batok anday Presidente Marcos Jr. kag pamilya, seryoso suno sa NBI. 12 ka oras nga power interruption o brownout sa Sabado, July 11 sa probinsya sang Iloilo maeksperyensyahan. Mga katubuhan sa kwarto distrito, ginaut-ut na sang insekto nga red strip scale insect o kon gamot-gamot. So mga adlaw is Tomas Nava Buenaflor Day sa Dumangas, Iloilo, isa ka non-working holiday sa Banwasang Dumangas, Iloilo. Sa health news, pagkawakalan o kon baan makatuga sang komplikasyon suno sa bago nga pagtuon. Abalito pa mo na, dropping a wakal dyan. Dropping a bura dyan. May kilala ikaw, Sir Dan Baldon, dira sa Banate. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay SB Bebot Baes, and team dira sa East of Ringle, Tita Ambing Baes Kabasak, Ma'am Gingging, nga way non-stop ang wakal niya. Ma'am baka mo, Ted, ikaw, way non-stop ka. TK, kuan ini mo, para iniya sa programa ta, para ini sa ekonomiya. Pero in reality, pamangkotan nyo bla si Ma'am Gingging Habilosa, bla si Tita Merlinda Belete, si Ma'am Ningning Ilumba, si Sir Jedwin Dongor, kung gawakal kita, why? Mangkota si Paul Dihada, bla! Ewe, tiyaga, magwakal mo na, salaan kita nga do hindi kita magbato! Hindi mata ko magbato! Insaman, at ginabalan ta ko ni nanay ko, kaging tatay ko, hindi ka magbato, noy! Ipa sa Diyos ang tanan! Iluhod bala. Ha, kung may problema ka, may gaway ka nimo, iluhod di sa tubang sa Diyos lang taon to, kung makabato pa sa. Tiyan mo na nga ang pagkawakalan. Helmel Fersidario, Ma'am Rose ka ba nga limbagi? Ma'am Rose Maligamon, wakalan ka man. Atensyon sa mga buraraan. Ba't singon sini, dala na di mga Marites. Mga Marisol. Subong aga, medyo maramig. Garison, taka mo dyan. Kay iban sa inyo, subong nagabarikotot. Abi mo onyo subong, abi init na katubig kag magpangape sang DTX Premium Coffee.
12: Foro de los Pueblos. Foro
7: de los Pueblos. 7:23 na sa aga sa Pilipinas sa weather update kita. Good news. Kay ang gintawag na Super Typhoon Inday, nangin typhoon na lang. Still, ara man sa gyapon sa PAR, Philippine Area of Responsibility. But ang maayong kabalita diri Papa Teten, Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo kay Ma'am Lele Pilale dira sa Tipulo Duenya, Sir Dan Calvo, Pastor Bobby Riman, kay nagina siya. Nagina kag nangin typhoon na lang ang kategori ni Inday nga may international name nga Bavi, B-A-V-I. Ang mataas ang bagyo Inday, nakit-an 940 kilometers northern Luzon. Sa diin may kabaskogon inisang hangin nga nagalapot sa 175 kilometers per hour. Kagpay magmadlos nga nagalapot sa 215 kilometers per hour. Basko mga po na maghuyo po sa nga muna nakabasko nga 175 kilometers per hour. Affected man sa southwest monsoon ang Visayas, Mindanao, Palawan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Kagpalawan. Ang Region 4B, Negros Island Region, Region 18, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, in Masli, Mindanao, Lanao del Norte, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, kag Western Visayas.
12: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Muna nga expected yapon ang mga pagulan. So, ibalontang latest, nagikan sa PAGASA, Department of Science and Technology, we have 85 live viewers abong. Salamat kid, to God be the glory. Binabalik naton ang tanan nga pagdayaw sa Dios nga nauyunan nyo man aton program Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM Iloilo. And dugay-dugay mag-check kita sa latest situation sa palibot. May malaga pamangkot kay nasa DTX 500 Morning Newscast kung bala may cancellation sa klase kung wala. Pero ang protocol sang local government units, be it sa city or sa province or sa municipality, nga basta wala na paidalom sa storm signal ang isa ka locality, wala inaasang cancellation sang klase. But sa lingon subong, may klase, may trabaho because wala sang storm signal dari sa Iloilo or sa isla sang Panay. Latest report nagigan sa Pag-asa DOST, ang balita ginadulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty Sea. Pag-asa DOST, go ahead.
13: Kategori na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung

Dahil dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. So expect po natin throughout the day, meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong Bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng Bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din po mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang nag-landfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong Bagyong Inday. Maaring hanggang kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung i-project nga po natin itong yellow na circle dito po sa mga sa track ng bagyo ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong Bagyong Inday. Yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao. Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas sa mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique, at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaari makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa may Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas, and Ilocos Norte, dulot ng Bagyong Inday, at maging sa may Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao, dulot ng habagat. Pagsapit naman po bukas ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat. Dahil nga po, habang binabaybay nito ang North Philippine Habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea ay hihilahin po ng Bagyong Inday yung habagat patungo dito sa may Palawan and sa may Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas, especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong
Occidental Mindoro at Antique.

0: ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga paguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa Maya, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan, at sa May Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa May Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas na mga pag-ulan sa May Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi mag-landfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin ito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compared dito sa mga probinsya na may color yellow and orange.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
2: Pueblos. Very well said sa DOST Pag-asa. Kanami isang iyang weather forecaster kay nasa isa niya gate in common terms. So, hindi mag-landfall ang bagyo. Take note ha, hindi siya mag-landfall. Pero ang habagat nga amoy ni magapaulan gihapon. So, ang Iloilo, Guimaras, kay iban pang aparte sa Panay, may pag-ulan. Mas rako yaoran sa Antique kay ara sa orange category. Pero kita diri yellow category, bisan pa nga hindi na maglandfall, but siningon sining hindi kita magkumpiyansa sa managa pamati sa buong ara sa kilit sang soba, Ilabalay, gabantay dira sa merkado, sa Changge, ara sa Nyobalay, ara ka sa Salakyan, hindi magkumpiyansa. Kay sa forecast sang pag-asa, nga asta pa sa Sabado, ang pag-ulan. May pag-ulan diri sa Iloilo, City and Province, may pag-ulan. Si Sir Toy Apura, Sir Toy Apura sa Libak, Sultan Kudarat, nag-message dari. Last maybe pagkagabi, asta subong ang baha dito sa ila sa Libak, Sultan Kudarat. Sir Toy Apura, taga din ikaw, sir, taga Anilaw. Anilaw, Iloilo. Thank you again, sir. Si Mambing Spears, si Helmer Felicidario. Kumusta dara sa inyo lugar? Palihog feedback dari ha. We have kayo na mga sobra 200 ka-live viewers. Salamat sa inyo. Palag feedback dari, kumusta din, nag-ulan sa inyo, naghuyop ang mabaskog hangin. Kay ang iya sining karakteristik, hindi siya mag-landfall, hindi siya hindi siya manaog sa duta, pero mag-dala gyapon sa mga pag-ulan. So kung magbiyahe ka, dala kagid sa imong rain gears na, kalo, payong, jacket, bonnet, butas, likaw sa leptospirosis. Kaya para nga mabakod imong immune system, pamahaw ka dra, tulog ka, inom damo tubig, unta tay sigarilyo, hindi ka na mag-inom, ha, kag magtumar sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: We will pause for a quick break. Pagbalik tayo, balontang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo upod sa patrol with K5 Karen Badilla. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Baltera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Con-

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So una,
8: problema, gida ako sa akong body odor,
9: huya na ako magatubang sa akong mga customers,
8: pero subong,
9: sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap,
8: kag nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
10: kaga kontrolar
13: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3
13: yung may
10: Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-hining akon buhok. Kang nag-hinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshi!
19: Angeline?
18: Try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutrients, ulam na! Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras alas 7:45 saga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
5: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bayo, ha? Kay subong nag-ulan bla. Although nga hindi na mag-landfall ang Typhoon Inday from Super Typhoon Category, ginpapanaog sa Typhoon Category. But still may pag-ulan gihapon, Ma'am Mary Ann Pasol. So ang imuon mo, Ma'am Mary Ann Pasol, Ma'am Gil May Katiempo, Sir Toy Apura, dara sa Libak Kasultan Kudarat, Ma'am Bing Space Day, Helmer Frisidario, Dan Baldon, Ma'am Betty Soloso, nga magtumargid sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Nakasanbay kay 5 Karen Barilla, ibalontang latest subong sa palibot. Kay hindi man tantong ulan, dara sa inyo sa Uma or sa Banwa, palug kami feedback, dari palug message dari sa aton. Sa Facebook page sang K5 News FM diri sa aton program, parang may bulantag kag monitor. Subong adlaw is the 18th Don Tomas Nava Buenaflor Day sa Banwa sang Dumangas. Sino si Tomas Nava Buenaflor? Siya ang 7 ka tuig nga nangin municipal president or sa aton subong terminology mayor sang Dumangas. From 1917 to 1919 and from 1923 to 1928. And then, siya ang nangintiglawas sang 4th distrito sang Iloilo sa 9th and 10th Legislative Congress from September 16, 1935 to December 30, 1941. Siya ang unang assemblyman na nagtiglawas sang 1st and 2nd National Assembly para sa 4th distrito. His legacy was his upright leadership and honest governance. That is why nga subong adlaw, non-working holiday, pagkita please, thank you, sa Dumangas, Iloilo, kadungan sang kaadlawan ni Don Tomas Nava Buenaflor. He was born July 9, 1888. Ayang amay, Luis Buenaflor. 7:48 na sa aga, oras kinadulong sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
4: Live report sa field, sa patrol with K5 Karen May Badilla. Kumusta nga sitwasyon subong kay wala sang suspension sang klase, wala sang cancellation. Kay wala man sang storm signal dari sa Iloilo City or sa province. K5 ka, Mighty C morning.
7: Ang mayong aga K510 no sa subong diri kita sa may Arevalo pero dira kita naghalin gid sa may Haro ginlibot ni naton K510 ang mga distrito dari sa syudad sang Iloilo kung sa din sa subong nga mga inoras light to moderate nga traffic no ang mga maeksperyensyahan naton sa siniya nga aga K510 kung halin ka dira sa may La Paz sa may Forbes Bridge gid bala going sa may or Centrone sang Bonifacio Drive paliko sa East North Street kag paliko pa man sa may General Luna K510 mahulo traffic sa siniya nga mga inoras K510 no kadungan pa naman nga ngadaan nga nagabubo ang manipis nga pag-ulan diriya sa syudad sang Iloilo tugas sang southwest monsoon o kon habagat K510 pero ang bisan pa nung nagaka-experience kita sang pagulan o kunla in sang tiyempo kay 510, wala sang suspension sa klase sa mga eskwelahan diriya sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay 510. Padayon nga nagasululod sa tagsa nila kang mga bulutuan ang mga estudyante, pero ti amura na kalabanan sa makitaan ta may mga jacket, mga kapote kay 510, no, ang mga kabataan nga naga eskwela sa Subong. Kag kung sa biyahe naman, especially sa sakayan pandagat, ti padayon man kay 510, no, ang pagbiyahe since nga wala kitaya sa gale warning kay 510.
4: Although nga ma kag ini no manggalomon giman kay 5 ka, no?
7: Yes, correct.
4: Kag ti ang forecast na pag-asa ganito nga until Sabado pa mong pag-ulan.
7: Mm-mm.
4: Mas damo gid ulan ang Tiking area, pero hindi kita gyapon magkumpiyansa sa kay basta gani nga may bagyo na basi bla maggulpi bla magliso bla. Kay kadamo na malawig na kita sa radio K5 ka, to God be the glory, naglawig man kita. May mga experience na nang way man gani itong mapailalom sa storm signal ang Iloilo, dumudumo itong bagyo Frank.
7: Mm.
4: Nga tingala ka nga perfect dulom. Mm. Kaya nagkumpiyansa man ang tanang kay tiwai mo. Una forecast sa pag-asa, wala. Karong kay nagliko. Una bla. Diba sa gani nga may bagyo, don't take chances, kid. Hindi magkumpiyansa K5 ka.
7: Mm-mm.
4: No?
7: Yes.
4: Pari mo bala sa imo nga huwag ginagakumpiyansa bisan mag-inano K5 ka, no? Ikaw yaway kayo ginagakumpiyansa, no?
7: Oo ah.
4: Oo ah.
7: Punlay ko magkumpiyansa mo.
4: Ngahaw, ngahaw.
7: Ti, siyempre masakitan ka lang.
4: Aragoy, tiyoy!
7: Aga pa, aga pa.
4: Aga pa dyan. Ti, manay, malam mo medyo mainit pa. Init nito ang talang mga tingkoy nila. So, kung makita ko din sa video mo is ang video niya sa Tubang sang St. Paul's Hospital.
7: Yes.
4: And Corridas, kamo pa kadto sa distrito sang Revalo. Ko ara na kamo sumong sa distrito sang Revalo, din na kamo na ang area dra sa beach side na. Seaside,
7: yes,
4: na sa seaside.
7: Coastal na kita.
4: Coastal na tingin mo sa lag ko balod.
7: Hindi man kay 510, no, ang makanay.
4: Oo,
7: and like kung
4: kasi maka video kamo da, please. Oo, para mapakita ta.
7: Oo. Ano nga daan eh, so, syempre isang pila na ka mga beses man nga pag-cover ta kay 510. Bisan nagaulan pero kung wala gawa hangin, hindi mo na kapaskog ang balod.
4: Oo, dod.
7: Kaya mo nating ma-experiensyahan subong sa coastal taki 510, no?
4: Mm.
7: Ang ano lang ah, hindi mayo lang kay hindi paskog ang paghampas.
4: Basi
7: sa kung balot
4: kay 510. Basi lang calm before the storm.
7: Yes.
4: Nablang kalma-kalma lang pero gali kay
7: Gaboylo.
4: Gaboylo, sulodukot lang. Buot pero sulodukot.
7: Yes, correct. Yes.
4: Sa Duenas, tala, dambal ni Mambete, sulosyog, dilema, no? Kagatriti. Ti, ambal ni mama mo, Betty, niya langga, langga Karen, halong kagid ha. Pasalamat yan eh si mama Betty to sa Duenya sa Snack Shack.
7: Oo, thank you, ma'am.
4: Ay, ho. Ma'am, she.
7: Thank you, ma'am, she.
4: Basta ikaw yaway kay Diego Kumpiyansa, no?
7: Yes.
4: Oo, balaan mo, gaulan nga daan. Di ba sa gaulan? Basta magbundak. So, dala ka mo payong.
7: Amo gani.
4: Ining ang ginadala nyo, kamot nyo, kagi pandong sa ulo nyo, kundi basa kamot, rangkaso ko mo.
7: Ginaigo, mungkit ko ba?
4: Argoy! Inablang ibutan nyo sa bag nyo, tapos dala ka mo jacket, dala ka mo bunet, dala nyo refrigerator, blas-bla nyo. Kita mo nang ginabit-bit ko?
7: Oo.
4: Na, plito ni, may jacket, may bonnet, may ATM, may dulce, may toothbrush, may mouthwash.
7: Oh, na all ATM.
4: Simple.
7: Hindi ka mag-withdraw, hindi ka mag-withdraw. Opdan ka namon.
4: Ah, pwede man na mabarigard sa akon.
7: Oo.
4: Bala mo ginadeklaro tayo ang mangranon, tayo ang mamatikalon, gimutid. Bala mo, death and life are in the power of the tongue. Ikaw man, baka nga, ay, pigaw, imo, lang tamon, kabulot, imo, dyan. Hindi, tamon ni Ma'am Karen, kag ni Ma'am Neldy, bidan, kag ni Sir Jun. Basta ikaw yung kaya kumpiyansa, no?
7: Mm-mm.
4: Na, pero ano yung subong gaulan pa, nang, ang mga daw typical lang nga bagyo yung nga may hangin kag ulan, do kay man?
7: Wala man kay 510. Kahapon, do medyo mahulubaskog ang paghampas sa balod do. Dere sa may Arevalo, kag dito man kahapon sa may Fort San Pedro. Pero sa ginbalikan, tani subong nga aga kay 510, hindi mo na kabaskog.
4: Oo. Mayo man na, nadala man ni sa pangabaita kay Lord niya. Lord niya, pag bagyo ha, kay karon, way pa ni iban ka recover sa previous ka mga kalamidad man kay 5 ka?
7: Mm-mm.
4: Oo. Tiyan mo ginman ang realidad, in life, there are storms also, K5 ka, no?
7: Yes.
4: Di ba?
7: Mm.
4: Ikaw yung ginabagyuhan ka man, wala?
7: So, kung may bagyo nga mabot eh.
4: Hindi pagpayo ah. Sige na, importante, hindi ka na magsulay. Tumar ka na D3, bayo mo, may TC, kag DTX 500.
7: Yes,
4: asan yes. Driver mo na pa tumaron mo?
7: Nakainom na kami DTX Coffee Mix, kay nagabatsyag-batsyag na eh.
4: DTX 500, nakapangapin na DTX Coffee Mix.
7: Yes.
4: Sige, K5 ka, salamat ah.
7: Ang ina nga situation na report ang inadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang balita ni K5 Karen, ginadulong sang Star Nutri Meats. Star Nutri Meats, di lang sarap, sustan sarap!
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Pagbalik ta ang update sa pag igo sang insekto sa mga katubuhan sa kwarto distrito. Nakalabot na ini sang Telupangod sang Provincial Board sa kay Board Member Rolly De Sura. Ginadala na ini sa ilang regular session sining karon lang. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramel Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
10: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
10: Ay,
11: mula lang nga permi na mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
10: Correct.
11: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
10: Tok-tok na.
11: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
10: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
11: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
10: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramel kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
11: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
10: Ay?
11: Imo edad.
10: Ay.
11: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos kabuhi mo. sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Te, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
10: Uh-huh.
11: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
10: Gusto.
11: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
10: Mga kainit mo, no? Your grudges.
11: Tao malanta. Oh. No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
13: Masamig ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
12: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga